0: are mine and you matter to me. So that is number one. Ang unang struggle ng mga batang lumaki sa broken home, yung identity nila. Kaya paano sila magkakaroon ng healing? Kailangan bong shift their perspective. They have to root their identity in Christ and not on their family background.
1: Exactly. In short, honey, they have to know their identity kay Kristo.
0: Yes. Bago natin i-discuss o ibigay yung mga susunod na nating points, magbigay daan muna tayo sa panuntunan kasama si Pastor Willie Basilio.
1: Babalik po kami.
2: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa, ano ang ipinakikita ukol sa iyo ng pinakamalalaki mong problema? At sinasabi po naman sa mga bilang 14 talatang 9, huwag tayong maghimagsik laban sa Panginoon at huwag tayong matakot sa mga tagaroon pagkat kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Kung ikaw ay may taas na 5'3 lang at may isa naman ang taas ay 6'5, maintindihan mo agad ang ibig sabihin ng pagtakot, lalo na kapag ang mga higante ay hihilig sa iyo at tatakutin ka. Mas pipili natin ang kasukat natin ang makaaway para mabigyan tayo ng patas na laban. Pero hindi po laging ganon sa buhay. Minsan-minsan, ang mga kaaway sa buhay ay walang pinag-iwan sa mga higante na ang lakas at taas ginagawa tayong mga unano at totoo namang nakakaandap, ika nga po. Nang sina Josue at Caleb, kasama ng 10 pang iba, nagtungo sa lupang pangako para magmanman sa lupain, pagbalik ay nagsabi, may mga higante sa lupain, mga ina po ni Anakim. 10 sa kanila'y ginustong umayaw na ora mismo. Mas mabuting nanatili na lang tayo sa Ehipto, wika nila. Ngunit 2 sa kanila, sina Josue at Caleb nga, ay nagsabi naman, totoo may mga higante sa lupain, ngunit tiyak ibibigay ito sa atin ng ating Diyos. Sa pagtaya ng sitwasyon, gumawa ng nakakaganyak na pangusap si Josue. Sad niya, huwag tayong manghimagsik laban sa Panginoon. At huwag tayong matakot sa mga tagaroon pagkat kaya natin silang lunukin. Wala silang tagapagtanggol at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang mga kaaway, wika niya, ay parang tinapay na kaya nating lunukin. Ang salitang ginamit niya ay karaniwang gamit para sa trigo o butil na minamasa at ginagawang tinapay. Parehong salita ang ginamit para sa tinapay doon sa tabernakulo. Ang talagang sinasabi niya, ang tinapay natin ay hindi lang ang minamasa kundi mga higante na nilulupig ng Diyos na gaya ng tinapay sa ating hapag ay magpapalago sa ating buhay. Opo, pipili nating di makalaban ang mga higante pero alalahanin po natin, kung walang tinapay na makakain, mamamatay tayo at kung walang paglaban sa ilang higante, hindi natin malalaman higit na malaki ang Diyos kaysa anumang higante na makakaharap natin. Pinakikita ng mga higante ang iyong mga limitasyon para malaman mo ang Diyos. Hindi ang iyong husay at galing ang nagpapagupo sa higante. Ang sukatan ng iyong takot ay naghahayag din ng lakas o hina ng iyong pananampalataya. Madalas, di natin naiangat ang ating tingin sa ibabaw ng mga higante at tuon sa lakas ng Diyos. Ginagawa niyang mga unano ang mga higante. Sila'y mga tinapay sa inyo, wika ni Josue. Isang dikil na kilalang mayakda ang sumulat, sa bawat pagkakataong nakakaharap ka ng hirap, bawat pagkakataong nakikita ang sarili na sa imposibleng sitwasyon, itanong ito sa sarili, magpapakagutom ba ako dito o kakain ako? Kung ikay umaasa sa Panginoon para sa tagumpay at hayaang ang matagumpay niyang buhay ay mahayag sa iyo, makakatagpo ka ng sariwang kalusugan at kasiglahan at ikaw ay muling bubusugin. Alalahaning ang mga taong di kumakain ng wasto, hindi rin lalago tungo sa pagtanda. Ang tinapay natin ay di lang ang salita ng Diyos. Ang ating karne ay ang pagganap ng kanyang kalooban,

Ang pagkain natin ay mga anakim, mga higante, ang mga nagpapahirap sa ating landasin ng buhay. Ano po ba ang nangyayari kapag makakakita tayo ng mga higanteng sumusulpot sa ating mga landasin? Ngumiti at magsabi, "Heto na ang tinapay ko," at pasasalamatan ng Diyos na ang higante ay madadaig. Huling kaisipan po, ang pinakabago, modernong salin ay hindi isinasama ang tinawag na tinapay yung mga higante. Pero yun talaga ang sinabi po ni Josue. At alam mong inilagay ng Diyos ang mga higante sa iyong landasin para malupig mo ito at sagay lalago ka mula sa karnasan, sa kabuuan ay di gayon natatakot ang pinagdaraanan. Ang payo ni Josue ay mabuti para sa atin ngayon. Huwag maghimagsik laban sa Diyos. Huwag katakutan ang higante. Sa halip tulad ni David, harapin ito sa ngalan ng Panginoon at ang higante magiging tinapay ng iyong kaluluwa. Talaga. Malalangin tayo. Panginoon namin Diyos, pagka nga po naman tingin namin ay maraming higante sa aming kapaligiran, iba't ibang pwedeng pagmulan at makadadaig sa aming mga landasin ng buhay. Pero nalagay pala ang mga higante na yan, parang trigong minasa para maging tinapay at kakainin para malusog, mabusog at malusog kami. Ganun pala, Panginoon, mga bagay na kinakaharap namin kahit sa araw-araw na buhay. Pero salamat po dahil nandyan po kayo. Liligisin niyo ang mga higante at magiging animoy mga unano lamang. At kami po naman, mayroong paglalim pagtatag sa kaugnayan sa iyo dahil napagtatagumpayan namin ang labanan sa mga higanting ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.

0: name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
5: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
6: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
5: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, nakatuto ka dito sa Entre Pinoy Espesyal, ang business-oriented program na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Kumusta po kayo ngayong araw? Ngayon nga po ay June 12, Independence Day. Araw ng kalayaan. Ang tanong ko sa iyo, malaya ka na ba? Alam mo, sa sobrang dami nang nangyayari sa ating paligid, no? Talagang, are we really having this freedom, di ba? Na nagiging malaya tayo sa kung ano yung ginagawa po natin. Pero, ngayon nga, no, malaya kang makinig dito sa ating himpilan, sa ating programa. Kaya, binabati po muna natin lahat po ng listeners po natin na gumagamit ng kanilang mga radio. Mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Alam ko, some of us ay nagse-celebrate ng holiday kasi nga official regular holiday po ito. Probably ha, talagang ini-enjoy nyo mula pa kaninang umaga ang pakikinig sa ating program. Remember, talagang pag-sign on pa lang natin ng alas 4:30, e tuloy-tuloy ka na sa pakikinig ng ating program. Kasi nga, iba't iba yung mga inihahatid ng DZAS, mapa News and Public Affairs, mapa Devotional Programs, Family Programs, and now, nandito ka nga sa Entre Pinoy Special, wherein pinagpo-focusan po natin ang mga bawat Entre Pinoy, Entre Pinay nating mga kaagapay upang tulungan sila na syempre maitampok, maipromote, maifeature ang kanilang mga negosyo and of course yung kanilang business journey rin po. Kaya sama-sama po tayong makinig. Ayan. So ipamalita na po sa inyong mga kakilala, kapitbahay, kaklase, katrabaho na mag-join sila sa ating pong kwentuhan. At syempre maliban po sa radio na kung saan naaabot po tayo sa buong Mega Manila, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating online platforms, mapa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kaya don't forget sa mga listeners, viewers po natin dyan, mag-comment ka na, i-share na po ang streaming, kumusta ba sa inyong lugar, mainit po ba o umuulan? Alam mo, hindi mo na rin masabi yung panahon ngayon, talagang minsan napakainit, di ba? Sa umaga, sa tanghali, so pagdating naman ng hapon, pati madaling araw, bubuhos ang malakas na ulan, kaya ayan na, mag-ingat po, lalo na sa mga drivers natin dyan na nagmamaneho, hinay-hinay lamang po sa kakalsadahan, madulas po ang kalsada, o huwag tayo masyadong excited na bumiyahe, 'di ba? 'Di ba? Namnamin lang yung pagmamaneho para wala tayong makagitgitan. At saka syempre, magbaon po ng tone-toneladang pasensya sa mga nakakaranas ng matinding traffic. Alam mo, madami tayong mga listeners ang drivers na ginagamit nila ang pakikinig sa 702 DZAS para ipakinig sa kanilang mga pasahero yung mga programs po ng DZAS. Kaya maraming salamat po sa inyo. And once again, no, dahil nga ngayon po ay June 12 Independence Day, eh syempre may regular question po tayo, kaya sumagot ka na po sa ating QOTD. Ito ah, alam mo na to yung regular na katanungan po natin. Ano ba ang iyong lunch check na inihanda ngayong pananghalian or probably ibinawan mo sa iyong trabaho or sa inyong pagbiyahe? O comment po na yan sa ating streaming. At maliba dyan, may another question pa ako sa inyo, sa ating mga listeners. So, sa tingin mo, malaya ka na ba? Ayan, no? Pag-isipan mo nga, malaya ka na ba? Napaka-metaphorical lang question, no? Pero pag-isipan mo, saan ka ba naging malaya? Malaya ka ba sa kasalanan? Malaya na dahil wala ka ng pagkakautang? Malaya na kasi tapos na ang mga ginagawa mo sa gawaing bahay? O malaya ka na ba because you feel that you are loved? You are valued? So, ayan, ha? Pag-isipan mo at aantayin po namin ang iyong kasagutan. Kaya patuloy po na sumama sa ating kwentuhan, mapa radio at mapa online. Pero maliban po dyan ha, may isa pa akong ipopromote na platform kung saan pwede rin tayong mapakinggan. Ang tanong ko sa iyo kaagapay, nakapag-download ka na ba ng ating official radio app? Ayan, kung hindi pa, I encourage you, download na po sa inyong Google Play Store at Apple App Store. Hanapin po ang 702 DZAS. May makikita kayo dyan na parang orange logo ng microphone. Ayan, i-download nyo na yan. Kasi ang kinagandahan dyan, 24/7 po yung broadcast natin. Yan, di ba? Kung sa radio, mula 4:30 up until 12 midnight tayo. Pero dito sa ating radio app, pagkarating ng 12 midnight up until 4:30 a.m., may mga replay programs po tayo dyan na pwede nyong masubaybayan. Kunwari na mismo yung isang program at hindi ka makatulog sa gabi o kaya graveyard shift ka, pwedeng-pwede po yan. Kaya hello-hello po ah. At saka isipin mo yun ba, mga kaagapay, according nga sa research natin, sa naabot ng ating radio app, ang dami iba't ibang countries, yung mga taga Singapore, Japan, Hungary, Germany, South Korea. Salamat po dahil patuloy kayong nakasubaybay sa ating program. Kaya ipamalita na po, baka po may mga kamag-anak kayo here sa Pilipinas or even sa abroad, eh sabihin mo mag-download na, mag-engage, magpagkwentuhan po sa amin para syempre tuloy-tuloy po yung ating mga ginagawa dito sa ating broadcast. At syempre, biruin nyo yun mga kaagapay, we are 78 years in the broadcast. Naka-attend ka ba last Saturday sa ating 78th anniversary dyan sa GCF Ortigas? Sana po naka-attend ka at sana na-enjoy mo ang ating programa. At syempre, 78 years of God's faithfulness at yung tema po natin dyan, Until All Have Heard, hanggang marinig ng lahat. Yan po ang goal ng FEBC Philippines, katuwang ang 13 stations nito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao na maihatid po ang mabuting balita ni Kristo. Kaya sana po patuloy kang magsuporta sa iyong panalangin or even sa love gift para po maipagpatuloy ang ating mission na maideclare po ang goodness po ng ating Panginoon. Kaya sana sa ating programa sa loob po ng isang oras, maghahatid po tayo ng impormasyon at inspirasyon. Kaya kung may mga pa-shoutout ka dyan, pagbate ng birthdays or anniversaries, mag-comment ka na. At dahil nga ngayong araw ay Biyernes, ano mo, may i-feature tayo maya-maya lamang po para syempre itampok ang isang entrepinay na syempre layong magbigay ng tulong din sa ating mga kababayan at syempre maghatid din ng pagkakakitaan. Kaya huwag ka sanang bibitiw, kaya tuto ka lamang sa ating patok na negosyo. Magbabalik po ang ating program.
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy Espesyal.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
1: At patok na negosyo.
2: Kagapa, you're still tuning in po dito po sa Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako pa rin po ang inyong companion kay El Garcia. At maraming salamat dahil nariyan ka, patuloy kang nakikinig sa inyong mga radyo at even sa ating online streaming. Don't forget, mag-comment ka na at i-share po ang ating broadcast. At syempre, alam ko ha, busy ka ngayong holiday, ine-enjoy mo yung pahinga mo. Pero syempre, huwag mo kalimutan na mag-tune in, ilaan pa rin ang iyong puso, ang iyong tenga, ang iyong isip sa pakikinig sa ating program. Kung kayo man po ay isang entrepreneur or entrepinay o may kakilala kayo na nais magnegosyo, baka po ito yung right opportunity na iparating nyo sa kanila na makinig, mag-tune in, diba? At mag-connect sa ating program. At alam nyo ha, nasa exciting part na po tayo ng ating program na kung saan itinatangpok po natin ang bawat entrepinoy at bawat entrepinay dito po sa patok na negosyo. Alam niyo po ba mga kaagapay, marami po sa atin ang nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Ngunit hindi lahat ay may lakas ng loob na simulan po ito. Paano kung hindi isang simpleng pangarap ay maging isang negosyo po, di ba? Hindi lahat ang nagbibigay kabuhayan, kundi nagbibigay rin po ito ng opportunity para sa ibang tao. Sa episode po natin ngayon mga kaagapay, makikilala po natin ang isang local entrepreneur na piniling suportahan po ang gawang Pilipino at mga local artisan sa pamamagitan ng kaniyang negosyo. Mula po sa pagbebenta ng locally made footwear hanggang sa paglikha po ng customized wedding gifts para sa mga entourage, pinatunayan niyang ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa produkto, kundi tungkol din po ito sa pagbibigay ng makabuluhang karanasan sa kaniyang mga client. Samahan po natin ang founder at sole proprietor ng Love Gabby Online Shop, isang inspiradong negosyante mula sa Binangon ng Rizal. Alam nyo, kalalawigan ko pa siya. Welcome po natin sa ating program si Miss Janine Gabriel Lim. Good morning po, Miss Gab.
3: Hello po, good morning po. Hello sa ating mga kaagapay and sa listeners ng Entre Pinoy Espesyal. Hello po sa inyo.
2: Talagang from Rizal Province to, no? Kumusta yes naman po ang biyahe? Alam ko yung binahe nyo dito talaga, iba talaga yung traffic sa atin, no?
3: Yes, as usual, traffic, pero kailangan gumising ng maaga.
2: Correct.
3: Para maiwasan ng traffic.
2: Yes.
3: Alam na alam mo yan.
2: Yes, oo. Alam mo, at sa 7 taong ko dito sa FEBC, Miss Gab, talagang hindi na dahilan yung traffic eh. You need to wake up early talaga para syempre mas maaga ka sa work. Pero syempre hindi usapang traffic ang ating mapag-usapan. Baka mas stress yung listeners natin pag traffic. Pero ito ay kwento ng iyong negosyo. Pero shout out mo muna yung family, loved ones, churchmates, or even yung mga kliyente mo.
3: Okay, thank you Sir Kael. Hello po, good morning po. Shout out po sa aking parents. Actually, kasama ko po sila ngayon. Mm-hmm. Thank you po sa support ng parents ko. Hello din po sa sister ko na nasa Singapore, yung brother ko na nasa Australia, and also sa lola at lola ko na nakikinig, and also sa Keja na laging tumutulong sa akin. Thank you very much. And hello din po sa mga churchmates ko sa AFBC po. Hello po.
2: Mm-hmm. Hello po sa mga na-shout out ni Miss Gab, no, sa kanyang mga family, loved ones, and even clients. At syempre, dako na tayo dito sa iyong negosyo, sa Love Gabby Online Shop. Ito ay footwear, syempre, ikaw ay nasa online. Pero bago natin tunguhin to, ano ba ang background ni Miss Gab?
3: Actually, medyo malayo, Sir Kael. Graduate po ako ng elementary education and may major ako in special education. Mm-hmm. So, kung titignan mo parang, bakit? Bakit ka nag-business?
2: Ayun nga, next question.
3: Yes,
2: go.
3: Oo. Talagang matagal ko ng dream na magkaroon ng sariling negosyo.
2: Mm-hmm. So, isa kang graduate ka ng elementary education, specializing in special education. Ano yung nagtulak sa'yo na syempre tunguhin itong business side? Kasi sabi nga, it's two different things.
3: Yes. Actually, nag-start siya high school pa lang ako, Sir Kael. So, we are very fortunate na dun sa school namin, meron kaming financial literacy na subject. And then, dun pa lang, namulat na ako kasi diniscuss namin yung book ni Robert Kiyosaki na Rich Dad, Poor Dad. So, very famous naman yon na book. And dun pa lang namulat na ako and pinakatumatak sa akin is yung time freedom.
2: Yes.
3: More than the financial freedom, yung time freedom talaga na parang sabi ko, in the future, gusto ko rin ng ganun. Pag may passive income ka na, possible din na may time freedom ka. Yun.
2: Alam mo, isa to sa mga dapat siguro i-prioritize ng Department of Education na magkaroon ng financial literacy even sa mga students pa lang. Kasi ito yung, di ba, you need also to be, to live smart sa mga ginagawa mo. At nasabi mo, dahil nga nabasa mo yung book na yun, malaking impact sa'yo. Pero ngayon ba, Miss Gab, kasi nagamit ba yung course mo?
3: Ah, yes, sir. Nag-work din po ako for at least 5 years. Mm-hmm. Yun po. Tas, actually, nag-work ako sa isang maliit na center sa Katipunan, sa Quezon City. And then, part-time, nag-tutor din po ako. So, nagamit ko rin po talaga yung teaching. And actually, love ko rin po talaga ang teaching. Mm-hmm. Yun.
2: Pero ano yung turning point mo na nag-decide sa'yo na, ah, kailangan ko na magnegosyo?
3: There was a time also na, siyempre, pag matagal ka na sa trabaho, parang feeling mo, rutinary na yung ginagawa mo, mapapatanong ka rin minsan sa sarili mo, what's next? Parang ganon. Tapos, during that time na nag-work ako, hindi pa rin nawawala sa isip ko na, kailan kaya ako makakapagtayo ng negosyo, ganyan. On the side, nagtatry din akong mag-sideline, mag-business. Nakapagtry na din akong mag-bazaar, magbenta ng mga RTW, yung mga ready-to-wear, ganyan. So, na-expose na rin ako na magbenta-benta talaga. Pero yung malaking dream ko talaga is yung sa akin on my own, parang ganyan.
2: May nag-influence ba sa yung magnegosyo? Yung parents mo ba? Baka may makamag-anak kayo nasa business side din?
3: Actually, sir, wala naman talaga. Yung parents ko are both, nag-work sila noon. Talagang na-inspire lang ako dun sa book kasi, yun nga, tumatak sa akin na sana may time freedom din. Kasi yung parents namin noon, nag-work sila every day. So, kami nag-aaral. So, minsan lang namin din sila makasama every weekend or sa church pag Sunday. Sabi ko, siguro kung may business din sila mama noon, palagi kami magkakasama, nasa bahay lang kami. Ayun, so yun talaga yung pangarap ko na magka-time freedom.
2: Hindi ka ba nagkaroon dun, Miss Gab, na siguro panghihinayang kasi sabi mo, you work for 5 years, di ba? And then you decided to make your own business. Hindi ka ba nanghinayang na, ah, nag-aral ako ng education, nag-work ako, pero now, nasa ibang career na ako?
3: Actually, sir, nami-miss ko rin talagang magturo. Nakaka-miss siya kasi napamahal na rin sa akin yung mga estudyante ko and I also care dun sa education system ng Pilipinas. Pero yun nga, minsan talaga merong dream na ilalagay talaga si Lord sa puso mo. And kahit na mahal ko ang teaching, talagang parang hinihila ako papunta dito. Gusto ko talagang mag-business. Yun talaga yung lagi kong nasa isip. Gusto ko mag-business.
2: And speaking of business, ito na nga yun. Ito na nga yung Love Gabby. Kwento mo sa amin, how did you conceptualize this kind of business? Diba? Footwear? Ano pa ba yung mga ibang product? Kwento mo sa amin yung siguro conceptualization stage mo.
3: So, ang Love Gabby, nagsimula siya as an online store. Tapos, ever since mahilig po talaga ako sa sapatos. Tapos, nung college kami sa UST, every Friday meron kaming tinatawag na Yellow Day. So, yun yung time namin para mag casual clothes, ganyan. So, hindi kami wash day. So, hindi kami naka-uniform. And actually, hindi ko iniisip ang damit ko noon. Ang layo kong iniisip, anong susuotin kong sapatos. Lately ko na lang na-realize yun na parang, oh my, parang grabe, mahilig na pala talaga ako sa sapatos. Noon pa, talagang layo kong iniisip, anong sapatos yung susuotin ko. Kasi sa akin, parang lagi siyang outfit completer. Parang ganun siya.
2: Hindi ka naman tinatanong ng parents mo, anak, ilan ba yung paa mo? Ba't napakadami?
3: Actually, lagi ako napapagalitan, Sir Kel. Ang dami-dami mong sapatos. Ano bang gagawin mo dyan? Sinusuot mo ba lahat yan? Pero for me kasi talaga parang additional accessory siya. So, hindi ko rin maiwasan minsan tumingin sa sapatos ng iba pag ano, habang kasi ang ganda ng outfit, minsan mapapatingin ka talaga sa sapato. So for me, talagang pang-complete siya ng outfit.
2: So ngayon, yung Love Gabby ay focus kayo sa mga footwear or do you have any products?
3: Ngayon po, focus lang po muna kami sa footwear. Tapos nag-venture na rin po kami dun sa pagko-customize po ng mga gifts. Mm-hmm. Pwede na rin po siyang gawing gifts. Mm-hmm.
2: Kuwento mo sa amin, Miss Gabby, ano-ano yung mga klaseng footwear ang ibinibigay nyo sa inyong mga kliyente? Anong mga products ito?
3: Nag-o-offer kami from flats to heels. Ngayon, meron na rin po kaming panlalaki. Mm-hmm. Although, limited pa lang po yung mga designs na ino-offer namin. Pero, ayun po, marami kaming design na kinikater. Actually, pwede i-customize yung design. Lalo na sa mga gustong magregalo, gamitin siya as entourage gifts. Mm-hmm. So, yun po yung mainly focus namin ngayon.
2: Mm-hmm. Ito, Sam, kwento mo sa amin to, yung produkto mo to. Ano to, Miss Gab?
3: Actually, ito, sir, isa to sa mga product na in-order sa akin ng isang influencer. So, sikat na sikat siyang influencer and then nagulat ako na nag-message siya sa akin. Mm-hmm. Actually, minamanifest ko yun, sir. Kasi nahihiya din akong yung i-message sila and itanong kung gusto ba nila ng ganitong items, ganyan. Pero minamanifest ko siya, silently pinagpipray ko na, Lord, sana magbigay ka ng way para magtagpo yung landas namin, ganyan, or makapag-connect kami. And then, thankfully talaga ang Panginoon nakikinig sa ating panalangin. Sinasagot niya talaga yung panalangin ko. Tapos, nag-message sa akin yung isang influencer and nag-order siya ng gifts para sa bridesmaids and groomsmen nila. So, ito yung isang sample nun. Ito yung pinili niyang design. Actually, yung clients din yung pinipili ng color, yung mga design na for their bridesmaids and groomsmen. So, yun po. Pwede lang i-customize.
2: Pero ikaw din, Miss Gab, no? Ikaw din nagko-conceptualize, nagde-design ka rin ng mga footwear.
3: Yes po. Actually, meron kami kasing mga social platforms also na pinagbebentahan ng mga items namin. Mm-hmm. So, nagko-conceptualize din po ako ng designs. Mm-hmm. Kumuha ako ng inspirations from the internet, mga designs abroad. Tapos, kayang-kaya pong gawin ng mga local na sapatero po natin yon.
2: Kasi syempre, ang background mo, education, tapos nag-shift ka sa business. Another side pa yung creativity, yung design. How did you handle everything?
3: Actually, sir, being a teacher, kailangan din talaga creative ka.
2: Creative,
3: yes, naalala ko noon nung college, talagang ang daming mga visual aids na kailangan talaga very colorful, very creative ka. So, I think somehow nahasa din ako doon, na-train din po talaga ako doon. Mm.
2: At saka nabanggit mo rin kanina na you support yung mga local sapatero natin, yung mga raw materials. Paano ka nagko-connect at nag-engage sa kanila?
3: Actually, sir, kasi marami na rin na throughout dun sa pagtatry ko ng iba't ibang business, marami na rin akong nakilala na iba't ibang tao. Tapos marami rin akong nakilala, lalo na dahil hilig ko nga po yung mga sapatos. So pag bumibili ako ng mga sapatos sa mga store, kinakausap ko sila, tinatanong ko sila, ganyan. Tapos syempre nalalaman ko rin yung mga kwento nila. And then nung nag-pandemic na nalaman ko na ang dami sa kanila, nagsara po talaga. So syempre, kailangan isara kasi pandemic, di ba? So marami sa mga sapatero, no, nalaman ko, umuwi ng probinsya. Talagang close po lahat. Tapos kahit na naka-recover na tayo sa pandemic, marami sa kanila, hindi na po talaga naka-recover. And then doon ako nag-decide na why not support pa rin yung mga local products natin. Ayun, so kaya pinurso ko pa rin na i-try itong yung sa footwear na locally made po.
2: Sabi mo nga dun sa story background mo, Miss Gab, ng Love Gabby, nagsimula to ng 2021 during the height of the pandemic. Alam mo, it's really hard to open a business sa gitna ng pandemya. Anong nagtulak sa'yo? Bakit that time na maraming negosyo nagsasara, maraming kumpanya ang nagbabawas ng empleyado?
3: Actually, kahit pandemic nun, sir, nakitaan ko ng potential yung online. Kasi nasa bahay lang tayo. Halos lahat ng tao babad sa cellphone, di ba? Tapos nauso na yung mga shopping online, di ba? Talagang isang click lang, check out ka, marireceive mo na yung item na kailangan mo. Unlike before, kailangan mo magpunta sa mall para bumili ng sapatos. Ngayon, meron na ring online mall. So nakitaan ko siya ng potential and then naisip ko, gusto ko rin gawin to kasi gusto ko nasa bahay lang ako, di ba? Yung hindi na bumabiyahe, ganyan. I can do business kahit nasa bahay ako. So ayun, nakitaan ko talaga ng potential yung online.
2: Yes. At syempre, isa sa mga dahilan mo rin is gusto mong matulungan yung iba't ibang mga sapatero, yung mga local artisans natin. Bakit ganun yung heart mo that time?
3: Ever since talaga, Sir Kael, mahilig akong bumili ng mga local products. Mm-hmm. College pa lang ako, mahilig akong mag-support ng mga local businesses, mm-hmm. maging sa damit, accessories, bags, mga sapatos. Mm-hmm. And ayun, na-mention ko na nakikipag-connect ako sa kanila. Mas lalo ko silang nakikilala. Mm-hmm. And yung simpleng ginagawa nila ng mga products, para sa kanila, livelihood din nila yun eh. Mm-hmm. Diba? So, meron silang binubuhay na pamilya. And for me, malaking bagay yun kasi importante. Diba? Importante yung trabaho na yung ginagawa nila para ma-sustain din yung pamilya nila. Mm-hmm. So, yun.
2: Napakaganda kasi gusto natin hindi lang tayo magkaroon ng kita. Of course, matulungan din yung mga tumutulong sa atin sa pagbuo ng negosyo. At syempre, during the pandemic, nagtayo ka ng negosyo, baka iniisip din ng mga kaagapay natin. Ano kaya, how much kaya ang starting capital ni Ms. Gab? Ano kaya yung in-invest niya dito?
3: Ako noon, Sir Kael, meron akong konting ipon noon after nung pandemic. Nag-start ako 50,000. Mm-hmm. Yan. So sa 50,000 na 'yon, marami ka ng design na magagawa. And if mabenta mo siya, maubos siya, meron ka na ring kumbaga profit. Yeah. Tapos makakapaggawa ka pa ng panibagong design, so mapapaikot mo na siya. Mm-hmm. Ayun.
2: So nag-start ka ng 50,000 at paano ka naman nag-source ng mga materials mo at saka ng suppliers?
3: Actually, sinamahan ako ng parents ko. Talagang naghanap ako online, ganyan. Tapos, kumonek din dun sa mga dati kong kakilala na may paggawaan ng sapatos. Yung iba sa kanila nag-refer, ganyan. So, maghahanap ka rin talaga. Sisipagan mo rin na humanap ng quality at magagaling talaga gumawa.
2: Tama yung kasi dapat quality over quantity. Kasi kung maganda yung quality ng product mo, ng service mo, eh madaming babalik sa'yo, madaming loyal customers. At ngayon, madami ka ng iba't ibang variety, may pang babae, may pang lalaki. Paano mo siya na-establish na, kailangan ko rin gumawa ng gantong design. Kailangan may ganto sa pang lalaki, may pang babae.
3: Actually, based on experience din siya, mm-hmm. Sir Kael. Siyempre, pag umaalis tayo, nag-outfit tayo, mapapaisip ka, ano yung susuot kong sapatos? Yeah. Ganyan. So, minsan mapaisip ako, itong sapatos na to bagay, itong damit na to bagay sa ganitong design. Mm-hmm. So, may isip ko na, sige, maglabas din ako ng ganitong mm-hmm. design. Ganyan. So, based on experience lang din siya. Tapos, preference ko din kung ano yung mga gusto kong style, ganun, or ano yung in-demand din sa market, ganun po. Mm.
2: Kasi kailangan mo talagang mag-research, alamin ano ba yung gusto ng kliyente mo, ano ba yung gusto ng market mo. And ngayon, sabi nga natin, nag-start ka 2021, so 5 years na ang Love Gabby. Sabi nga nila, walang smooth sailing na business. Hindi siya smooth sailing journey. Kwenta mo sa amin, Ms. Gab, ano yung mga bumpy roads, mga challenges na kinaharap mo since day one?
3: Actually, napaisip ako dyan, Sir Kael, sa question mo na yan. Kasi kung iisipin, in terms of clients, mm-hmm. hindi ako masyadong nagkakaroon ng mga, let's say, problematic mm-hmm. na clients. Kasi isa rin yun sa prayer ko kay Lord talaga. Specific ang prayer ko talaga kay Lord na, Lord, ang ibigay mo sa akin clients yung mababait, yung mga smooth lang yung yeah. transaction namin, ganun. And so far talagang dinidinig ni Lord yung prayer ko. Mm-hmm. Siguro isang masishare ko na lang pinaka-challenge na nangyari sa akin. Meron ako isang client. So, umorder siya. Medyo madami. 21 pairs. So, sa bridesmaids lahat. Ang dami na entourage niya, no? Oo, ang dami, no? So, 21 pairs. So, yun, Sir Kael, nung nakita niya yung output, yung pictures and videos, kasi sa messenger lang kami magkausap. So, parang hindi niya nagustuhan. Tapos, in-explain ko naman sa kanya na, ma'am, nasunod naman po yung lahat ng gusto nyo. Kumbaga, lahat ng request talaga, sir, nasunod. Walang hindi
2: kasi
3: nasunod.
2: Kasi nga customized.
3: Yes, customized. Uh-huh. Tapos, talagang medyo agitated siya, uh-huh. ganyan. Tapos hindi niya nagustuhan. Hanggang sa hindi niya ako nareplyan. Uh-huh. May balance pa siya sa akin, Sir Kael. Medyo malaki pa.
2: Uh-huh.
3: Tapos, hindi niya ako nareplyan 1 week. Tapos, umiiyak na ako nun sa parents ko na, wala na, nasayang, ganyan, para malulugi uh-huh. ako, walang pangbayad dun sa sapatero, uh-huh. yung sa materials, uh-huh. ganyan, parang abono pa. Hanggang sa, pinagpe-pray ko lang kay Lord na nilet go ko na. Talaga sabi ko, Lord, bahala ka na. Ganyan. Ikaw na lang yung magbalik ng blessing sa akin. Parang ganun. Tapos, after 2 weeks, alam mo, Sir Kael, nag-message siya. Tapos, ano, nag-sorry siya. Sabi niya, nung araw daw na magkausap kami, medyo na-overwhelm lang daw siya sa preparation sa wedding. Yes,
2: pala.
3: Kasi nasa abroad siya. Uh-huh. So, nahihirapan din siguro siyang mag-asikaso ng wedding niya dito sa Philippines. Uh-huh. Ganyan. Tapos, nag-sorry siya. Tapos, sabi niya, nagustuhan niya daw talaga yung
2: praise
3: Prada.
2: God.
3: So, kinuha niya. And then, nagbayad siya ng balance niya. Nasettle
2: ilang
3: naman.
2: Mahalaga, no?
3: Yes, opo, opo.
2: So, talagang sa negosyo, hindi may iwasan ng mga challenges. And it's part, no, para tayo mag-grow, para ma-refine tayo yung character natin. Na kwento mo yung mga challenges. Ngayon naman, kwento mo sa amin in 5 years ng Love Gabby, ano nga ba ang mga victories and highlights ninyo?
3: Siguro isang masishare ko, Sir Kael, na hindi ko makakalimutan, yung isang client din na nag-message sa akin. So,
2: hindi na siya to.
3: Iba na. This was 2024. Hindi ko talaga makakalimutan. During ng time na to, medyo malakas yung business talaga. And dun sa mga ibang platforms namin, marami ang orders. Hindi rin maiwasan na sa sobrang pagod, minsan may mga errors. Natural lang din yon. Pero ang mahalaga, talagang pinapromise naman namin sa client na aayusin if may mali. Kunwari mali yung size, aayusin, ganyan. Kahit na magkaroon kami ng kahit malugi, ganyan, or mag-abono, okay lang. Basta maayos yung issues ng client, ganyan, or concerns ng client. Tapos during the time, meron ka talaga ma-encounter na client na grabe magalit. Yung parang akala mo, grabe Sir Kael, parang akala mo nabili ka rin nila. Parang ganun. Ang sakit po talaga magsalita. Tapos during that time, talagang pagod na pagod din ako, nasistress din po ako, naapektuhan ako. Kahit sa bahay, ang sungit ko po talaga. Kahit tanong mo yung penis ko, napapagalitan ako minsan na, bakit ang sungit mo? Bakit ang init ng ulo mo? Naapektuhan po talaga ako. Tapos, napapray ako noon kay Lord. Umiyak talaga ako na, Lord, ito pa ba yung gusto mong gawin ko? Nag-glorify pa ba kita sa ginagawa ko? Kasi parang, nag-iiba na ako, pati ugali ko nag-iiba dahil sa stress, naapektuhan ako, ganyan. Tapos, alam mo Sir Kael, talagang kinabukasan agad, sinagot ni Lord yung prayer ko. Talagang may nag-message sa akin na client, tapos nagsabi niya, "Hi ma'am, na-receive ko na yung items ko, this is my 4th time na umorder sa inyo," ganyan. 4th time na, naalala ko talaga siya. Kasi medyo matandain ako sa mga repeat clients, natatandaan ko yung mga pangalan nila. Tapos sabi niya na, na-receive na nga niya yung order niya, tapos pang 4th time na. And sabi niya, "Are you a Christian?" Sabi niya gano'n. Kasi may ano, nakikita ko yung verses dun sa, yung verse dun sa box mo. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, "Yes po ma'am." Sabi ko, "I'm a believer of God po." Ganyan. Tapos sabi ko, "Thank you po sa feedback niyo." Ganyan. Tapos sabi niya nga, sobrang nahahappy and nabibless daw siya na pag nare-receive niya yung order from ano, from us, yung makita lang niya yung box, parang sobrang nahahappy daw siya. Tapos parang doon talaga ako napa-thank you kay Lord na, "Thank you Lord, sinagot mo agad yung prayer ko." Yung question ko na kagahapon lang, nagtataka ako kung ito pa ba yung nag-glorify pa ba kita, ito pa ba yung gusto mo for me. So right then and there, sinagot niya agad. Ayun. So hindi ko makakalimutan talaga.
2: Yes,
3: yun.
2: Talagang minsan talaga tayo sa sobrang stress din, di ba, naapektuhan din tayo. Minsan nire-remind tayo ng mga clients natin, di ba? At nakakatuwa, Miss Gab, kasi nai-integrate mo ang Word of God sa business mo. Paano mo naisip yun na I can share the gospel, I can share the love of Christ sa pamamagitan ng negosyo ko?
3: Yung dun sa goal na yun, Sir Kael, kasi hindi naman lahat ng clients makakausap natin, di ba? Ng face-to-face or through call. Yung goal ko lang talaga nun is somehow magamit ko yung business to remind them of God. Parang maalala nila na merong Diyos, na meron tayong mabuting Panginoon. Yun lang po.
2: Mm-hmm. Yun. At ngayon nga sa panahon ngayon, we are in the 21st century, 2026 na, ang daming kaparehong negosyo na tulad mo. Madaming footwear, madaming online shop. Ano ang pinagkaiba ng Love Gabby sa ibang negosyo na tulad nito?
3: Actually, Sir Kael, isang i-share ko na nabibili ba ako sa mga bride ngayon, lalo na dahil focus kami sa mga customized na pang entourage gifts. Nabibili talaga ako sa mga bride kasi talagang binibigyan nila ng budget yung pagre-regalo. Kasi actually, hindi rin siya mura, di ba? Kahit anong gift ang ibigay mo, talagang paglalaanan mo siya ng budget. So, nabibilib talaga ako sa kanila. Actually, kahit anong gift ang ibigay naman nila sa kanilang mga bridesmaids, talagang or groomsmen, ma-appreciate naman yan for sure. Pero syempre, if ever na piliin nila yung products namin, ma-consider nila, we make sure na makaka-receive naman sila ng quality items talaga. So, hindi lang talagang nasusupport din nila yung industry natin and yung trabaho ng mga sapatero.
2: So, Ms. Gab, how much is the selling price po ng mga products nyo na pambabae at saka panlalaki?
3: So, sa pricing namin, Sir Kael, bali, ang in-offer namin, by bulk siya. Mm-hmm. Kasi mas madali din siya and walang masyadong nasasayang na materials kasi sayang din, sir, kung paisa-isa, di ba? So, by bulk siya, 6 items lang naman. 6
2: minimum
3: pieces.
2: Of
3: yes,
2: 6 items.
3: Minimum siya. Mm-hmm. Tapos magsa-start siya na sa 6 items na yon for 5,000 pesos.
2: Mm-hmm.
3: Ayun.
2: Same din sa pambabae.
3: Yes, same din po sa pambabae. Mm-hmm. Ayun po.
2: So, dahil nga mga bulk orders sa'yo, probably yung mga kinikater dyan, yung mga, siguro may mga events. Uh-huh. So how do you connect with them? Paano yung minamarket itong product nyo? Sabi nyo meron kayong online. So ano pa yung mga marketing strategies nyo?
3: Ngayon po, ang main marketing strategy namin mm-hmm. is through social media lang. Mm-hmm. So nagpinopost namin talaga, sir, lahat nung gawa namin. Mm-hmm. Kumbaga finished product. Kasi yun yung gusto talaga din ng clients, makita nila yung output,
2: yes.
3: Di ba? Makita nila yung design, talagang actual products po yung makikita nila. So pag nag-visit sila ng mga social media namin, talagang actual items po yung makikita nila. Mm-hmm. And malaking tulong din po yung mga social media artists,
2: yes.
3: Ganyan, yung mga artista, mga actress na umo-order po sa amin. So malaking bagay din po yun to parang expand our reach sa mga clients.
2: So malaking help sa inyo ang paggamit ng social media to market your products, di ba? So, lahat ba to nag-organic or nag-boost post kayo?
3: More on organic po siya, mm-hmm. pero from time to time, kapag kunwari, kasi may mga season na
2: correct.
3: Hindi busy talaga, mm-hmm. di ba? So, dun sa mga time na yun, talagang mm-hmm. nag-boost post din po kami.
2: Mm-hmm.
3: Kailangan din po siya para mas maraming tao makakita, malaman nila na meron palang nag-offer ng ganitong products. Ganun
2: yes,
3: po.
2: Yes. Napakaganda nun. Ang another question ko sa'yo, ano yung influence sa'yo ng parents mo sa iyong negosyo ngayon?
3: Pinaka-influence po sa akin ng parents ko, more on, baka may ako, Sir Kael. Pinaka-influence sa akin ng parents ko is yung maging grounded ka.
2: Mm-hmm.
3: And wag mong kalimutan na lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon.
2: Mm-hmm.
3: At saka lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Mm-hmm. So lahat ng biyayang natatanggap natin, maging yung buhay natin, pagising sa umaga, di ba? Lahat yan ay galing sa Panginoon. Ayun po.
2: Talagang malaki rin tulong ng parents mo sa yung negosyo. Kasi alam mo, Ms. Gab, being a sole proprietor, napakahirap niya. Mag-isa ka nag-handle ng marketing, ng logistics. Paano mo naman manage lahat ng ito?
3: Sir Kael, by the grace of God lang talaga. Oo, talagang kung wala ang, lagi kong tinatatak sa isip ko na kung wala talaga Panginoon, di ko talaga alam paano ko kakayanin, Sir Kael. Tsaka matinding time management lang po talaga. So, syempre, pag sole proprietor ka, kailangan may disiplina ka din. So, kailangan talaga ikaw din sa sarili mo, kumbaga may time in, time out ka rin. Minsan nga, time in lang, sir, hindi ko na alam kung ano oras.
2: Dire-diretso na.
3: Minsan, 11 PM na, parang, ay, grabe, gabi na pala, ganyan, nag-work pa rin ako. So, kailangan lang talaga, ayun, disiplina po talaga, time management.
2: Mm-hmm. At alam mo, you are young entrepreneur, Ms. Gab. May mga kaagapay tayo, may mga listeners tayo na nagde-desire din na magnegosyo. Bilang ikaw ay young entrepreneur, young entrepinay, di ba, na nagnegosyo. Ano siguro yung words of encouragement mo sa kanila na gusto mong ihatid?
3: For me, siguro kailangan kapag magbe-business ka, hindi lang lakas ng loob, no?
2: Mm-hmm.
3: Kailangan talaga meron kang faith sa Panginoon,
2: yes.
3: Meron kang tiwala sa Panginoon.
2: Mm-hmm.
3: And we should always remember kung para kanino natin ginagawa to. And tulad ng sabi ko kanina na ang goal ko din and reminder sa akin palagi na itong ginagawa ko is for the glory of the Lord. So, si Lord yung isa sa mga audience natin and nakikita niya lahat ng ginagawa natin. So, importante sa akin na magawa ko yung trabaho ko ng maayos talaga. Ayun po.
2: At ngayon nga, doing the business for more than 5 years, ano sa tingin mo yung mga character na na-develop sa'yo over the years?
3: Character na na-develop sa akin over the years, naging ayun, naging magaling ako sa time management. Mm-hmm. Kasi dati talaga, syempre, hindi maiwasan, pinoprocrastinate natin, di ba, mga bagay-bagay. Yes. Pero pag may business ka, hindi talaga pwede. Mm-hmm. Kasi meron kang deadline na hinahabol and ayaw mo rin ma-disappoint yung clients mo.
2: Yes.
3: Kasi event yan, di ba, Sir Kael? Talagang pag na-late ka dyan, masisira din yung event nila, masistress ang mga bride, ganun. So, ayoko rin mangyari yon. So, gusto ko mabigay talaga yung magandang experience din dun sa clients namin. So, ayun, natuto talaga ako matinding time management and habaan pa yung pasensya. Dito talaga sa, pag nag-business ka, iba't ibang tao yung makikilala mo. Talaga, iba't ibang personality. So, hindi pwedeng palaging paggalit yung client sa'yo, magagalit ka din.
2: Bawal sabayan.
3: Bawal talaga, hindi pwede. Kasi, syempre, nandun pa rin yung customer is always right, mm-hmm. diba? Kahit na irate yan, kahit na kung ano-ano sinasabi sa'yo yan, diba? Talagang respect mo pa rin sila. Mm-hmm. Kasi, may reason siguro kung bakit sila ganon, diba? Mm-hmm. So, ayun, habaan yung pasensya and, lagi magtiwala talaga sa Panginoon, Sir. Mm-hmm. Sir Kael, ayun talaga.
2: At ngayon nga, ano ba ang vision ng Love Gabi in the next 5 to 10 years from now? Do you also plan to have a physical store?
3: Yes, actually isa yan sa mga pinagpe-pray ko talaga, Sir Kael, magkaroon din ng physical store. Mm-hmm. Kasi iba rin kapag merong napupuntahan yung clients mo, nakikita nila first hand yung products na ino-order mo, kumbaga nawawala yung maraming questions nila, di ba? Nakikita nila agad. So, isa yan sa mga pangarap ko and prayer ko na magkaroon din ng physical store and makapag-expand, makapag offer pa ng iba't ibang products, ganun, iba't ibang design. Ayun po.
2: Napakaganda ng vision mo. And of course, yung vision na yan, magkakatotoo, if we truly surrender everything to the Lord, no? And this is the right opportunity, no? Para syempre, ibahagi mo sa mga kaagapay natin how they can buy, how they can connect with Love Gabi. Ano ba yung mga platforms yun and contact information?
3: Thank you, Sir Kael. So, sa ating mga taga-agapay, if you want to reach us, meron po kami mga social media platforms. You can find us on Facebook, Instagram, TikTok, Love Gabi PH. Yan. Yun po yung name namin, Love Gabi PH.
2: Baka tinatanong nila right after this, may discount ba sila?
3: Yes, sabihin nyo lang, use code Sir Kael.
2: May ganun na.
3: Yes, para may discount.
2: Oh, alam nyo na, oh. Oh, baka may nagtatype na dyan sa cellphone nila. So, Miss Gabi, maraming salamat for your time dito sa Entrepreneur. Siguro, ano mo na lang, final message for our listeners and even sa mga clients mo.
3: Final message, sa mga gusto ring magtayo ng negosyo, sa mga aspiring entrepreneurs natin dyan, first off, siguro ipag-pray natin sa Panginoon yung mga plano natin. I-surrender natin sa Kanya yung mga goals natin. And I'm sure ang Panginoon ay laging nakikinig sa atin, nakikinig siya sa prayers natin. And in time, sasagutin ng Panginoon yung ating mga panalangin. Ayun po.
2: Napakaganda. At maraming salamat, Miss Gab, sa pagsama sa akin dito sa Entrepreneur Special. And we're so blessed hearing your story about your business. And indeed, sa mga listeners po natin dyan, alam nyo po, walang negosyo ang madali sa umpisa, diba? Lahat naman, may pinagdadaanan tayong hirap. But kung kasama po natin ang Panginoon, siya po ang tutulong at tutugon po sa ating journey. At syempre, nawa po na bless ka sa ating pong napag-usapan. Ang kwento po ng Love Gabi Online Shop ay isang patunay na kapag binigay mo, kapag kinomit mo sa Panginoon ang iyong negosyo, tunay na magtatagumpay ka. Kaya kung ikaw man po ay isang entrepreneur, kung ikaw man ay isang entrepreneur at nais na magtayo ng negosyo, nawa nakapulutan mo ng inspirasyon po ang kwento po ni Miss Gab. Kaya kung gusto mo rin mag-avail sa kanila ng kanilang mga produkto, mag-connect ka na, mag-comment ka sa ating streaming, mag-message ka sa kanilang mga social media platforms para po mas makakita ka, makakuha ka ng iba't ibang mga detalye. Ayun po mga kaagapay, nagpapasalamat na po tayo sa lahat po nakinig via radio, via online streaming. Siyempre sa mga sumama, patuloy po na i-share, mag-comment para mas madami pa tayong ma-reach, mas tumawak pa po ang ating broadcast. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast ngayon. ngayong araw po na ito kay Desa Magtunaw, kay Aileen Valdez, kay Angelica Calayag, sa ating OJT, sa ating protect na si Kuya Benji Musura, at syempre sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli ka Agapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you and have a weekend.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Special.
4: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang amin pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
5: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring

0: Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: FEBC, Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Sa Hebreo 13:5 ay ito po ang nasusulat. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ako po si Timoteo o Timmy San Simon na kasalukuyang OFW po dito sa Dubai at malapit na ring magretiro. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo kung paano kadakila ang ating Diyos sa kanyang mga anak. Narito po.

0: Hilda, ano na naman yan? Nagdadabog ka na naman.
1: Paano hindi ako magdadabog? Hanggang ngayon, wala ka pang trabaho.
0: Yun lang ba kaya ka nagdadabog? Eh malay mo, bukas. May mapasukan na ako.
1: Puro ka na lang bukas. Hanggang kailan kaya?
0: Eh di kung wala akong makitang trabaho bukas, sa susunod na bukas. O sa makalawa.
1: Hindi ka kalbo. Kaya huwag ka magpatawa at hindi ako natutuwa. Nagagalit ako, naiinis ako sa'yo.
0: Tiis-tiis lang muna kasi tayo. Pasasaan pa't makakatagpo rin ako ng mapapasukan.
1: Ewan ko sa'yo.

0: Oh, nag-away na naman ba kayo ng asawa mong si Nelda?
1: May iba pa ba kaming dapat pag-awayan, ha, Nay? Same issue, yung wala kong trabaho.
0: Bakit nga ba, anak, ha? Wala kang trabaho? Aba, naglalakihan na ang dalawa mong anak, mga apo ko.
1: Eh, so wala po akong mapasukan trabaho na gusto ko, eh. Maraming opening pero hindi ko type na pasukan. Maliit pa ang sweldo. Pamasahe pa lang, malaki. Yayaman lang sa akin ng mga jeepney driver, eh. Kasi dun lang napupunta ang sahod kung maliit. Dapat malaki at may take-home pay na ikatutuwa ni Nelda.
0: Kasi naman, anak, namimili ka pa ng trabaho, eh. Talagang hindi ka makakahanap, ha? Bakit di na lang pasukan mo yung ino-offer sa'yo ng kumpanya na trabaho, hindi yung ikaw ang namimili?
1: Huwag kayong mag-alala, Nay. Makakahanap rin ako ng mapapasukang trabaho na gusto ko.

0: Hoy, bata! Ano't naligaw ka rito sa area ko? Marahil may kadik kang iba.
1: Si Mang Manoy naman, oh. Sino naman ang papatol sa akin na makipag-date? Wala nga akong kapera-pera dito sa bulsa, oh. Hindi na nga ako nagdadala ng wallet dahil walang swerte.
0: Eh, bakit ka nga nandito? Eh, tanong ko lang, baka may maitulong ako sa'yo.
1: Eh, kailangan ko ng trabaho, eh. May offer ka ba sa akin na trabaho? Kahit ano lang, basta may abot akong kita sa asawa kong mareklamo sa buhay. Meron ba? Kung wala, alis na ako.
0: Teka. Sandali. Masyado ka namang apurado, eh. Delivery boy. Kukuha ka ng mga tira-tirang pagkain sa mga restaurant. Tapos dadalhin mo kay Osang na magbababoy. Kada deliver, malaki ang upa.
1: Ibig mong sabihin, mangungulekta ako ng kaning baboy sa mga restaurant? Dumi ng trabaho nun, no? Wala na bang iba? Yung busboy, pwede pa marahil. Basta libreng tsibog at may sweldo.
0: Meron sa araw-araw. Busboy ka sa restaurant ni Mr. Chi, tapos kolektor ka sa hapon ng kaning baboy. Double job. Huwag ka nang mapili sa trabaho. Maduming trabaho nga ito, pero mas maduming trabaho ay ang magtulak ng droga. Tingnan mo si Atong Ponga. Ang HSB, pangmayaman.
1: Tama ka, dahil tulak ang trabaho. May kotse. Imported ang suot mula talampakan hanggang ulo. Naninilaw ang leeg at braso sa mga gintong suot. Pero ngayon, nasa na? Nandun na sa hoyo. Eh, yun ang ayokong pasukang trabaho. Diyan ako sa kolektor ng kaning baboy.
2: Mabuti pala at nagkita kayo ni Manoy. Nabigyan ka ng trabaho. Bakit di mo anyayahan dito sa atin? Mag-inuman kayo. Gawa ng pasasalamat mo sa kanya.
1: Naku, malabong maanyayahan ko yun sa inuman. Isa na kasing born again yung tao.
2: Born again? Anong born again?
1: Eh, malalaman ko kapag sumama ako sa kanya. Bukas, Linggo, inaanyayahan nga pala tayo nito.
2: Eh di sumama ka. Mas nakakayang di ka sumama. Tapos maghapon ka lang nandito.

0: Tara na sa church. Ang akala ko, Indianin mo ako eh. Yung pala, nauna ka pang dumating.
1: Eh, ayoko mapahiya sa iyo eh. Ikaw pa naman ang malaki ang naitulong sa akin.
2: Mga kapatid!
0: Uy! Pastora! Kaibigan ko po, isasama ko sa ating pananambahan.
2: Uy! Kamusta ka, Brad?
1: Ay, magandang umaga po sa inyo.
2: Sakay na at malayo-layo rin ang inyong lalakarin patungo sa church.
0: Opo.
2: Sakay na. Bukas na yan.
1: Oops.
0: Sina pastor? At di yata ninyo kasabay.
2: Mag-isa lang ako ngayon sa kotse. Nauna na ang mag-ama ko sa church kasi si Mister ang magtuturo sa Sunday school. Nagpe-prepare. At ang anak ko magpa-practice pa. Siya ang song leader ngayon. Ngayon lang may time dahil, alam mo na, busy sa thesis niya.

0: Yun pa lang born again? Bagong reliyon ang napasukang simbahan ni Manoy?
1: Oo, masaya nga eh. Halos lahat ng mga nandun ay tila matatagal na kaming magkakakilala. Ramdam ko ang presensya ng Diyos. Wala nga lang mga santo at rebulto dun. Pastor ang tawag nila sa leader ng church. Hindi relihiyon ito, Nelda, kundi relasyon sa Diyos.

0: Timmy, may magandang balita ako sa'yo.
1: Mang Manoy, palagi ka namang may magandang balita na ibinibigay sa akin eh.
0: May kapatiran kasi rito na magsasara ng agency. Pero bago yun, may contract pa ito sa Dubai. Magpapadala sila ng 10 tao. Kaso yung isa, di nakapasa sa medical. Baka ako pwede ka. Hintayin mo na lang si Sister Christy. Galing ito ng Cebu.
1: Dapat palang ipanalangin ko ito sa Diyos. Trabaho na ang lumalapit sa akin mula nang maging Christian ako. Dumarating ang mga blessings.
0: Kapag ikaw ay nasa Panginoong Jesus na, di ka na pababayaan ng Diyos.

0: Ikaw pala si Timmy. Ang sinasabi ni Brother Manoy na gustong mag-Dubai.
1: Apo, Sister Christy. Ito na po yung mga papers ko po at mga medical form. Ipinagdasal ko na po yan sa ating Panginoong Jesus.
0: Sa biyaya ng Diyos. Kung ikaw ang ipapadala ng Diyos doon sa Dubai, makakapasa ka, kapatid. Pero sa ngayon, ay pag-aaralan na muna namin ito. At ang resulta ay sa Martes mo na malalaman. Pero kung ako ang tatanungin, gusto kong ikaw ang maipadala ng Diyos sa Dubai.

0: Timmy, mula nang tayo tumanggap sa Panginoong Jesus, labis-labis na ang mga biyaya na ating natatanggap. Dati, ang trabaho mo ay delivery boy ng kaning baboy. Tapos bus boy. Nagkaroon tayo ng sponsor na isang kapatid sa pananampalataya na makapag-enroll sa electronic school. Nakapasa ka naman. Natuto. Naging electrician. Ano pa ba ang dapat pa nating ipanalangin?
1: Yung pag-abroad ko. Kung makakapasa ako sa Dubai. Eh, sa Martes ko pa malalaman kung pasado ako.
0: Ano man ang resulta, maging masaya tayo. Dahil ito ay kalooban ng Diyos.
1: Manalangin na tayo.
2: Kaya ko kayo inanyayahan na dito naman ang halian ngayong linggo ay dahil may good news na ibabahagi sa atin si Sister Christy. Pangunahan mo na, Sister Christy.
3: Praise God! Kaming pamilya ay doon na po maninirahan sa lugar ng Italy.
4: Aba! Purihin talagang ating Panginoong Jesus dahil matagal na naming pinagpipray ito.
1: Talaga po palang magsasara na ang agency niyo dito sa Pilipinas, Sister Christy?
0: Oo nga po pala, si Timmy po ba ay nakapasa ba? Pero kung ano man ang resulta ay masaya kaming tatanggapin ito dahil ang Panginoong Jesus na po ang nagpaplano sa amin.
3: Kasama ka sa sampu sa Dubai, Brother Timmy. Napakabait sa inyo ng Diyos.
1: Talaga po? Magtatrabaho ako sa Dubai. Praise God!
2: Purihin ang Diyos! Talaga palang good news ang ibabalita sa atin ni Sister Christy.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
4: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 飘扬约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: TESDA, abot lahat.
4: Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang inyo pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay ay pwede mo rin kaming makasama 24 oras mula umaga, tanghali hanggang gabi. Dito po yan sa 702 DZAS app kaagapay. Yan ay libre mong mai-install sa pamamagitan ng inyong mga smartphones. Kaya naman samahan mo na kami. Siyempre kaagapay, hindi tayo pwedeng mawala sa mga nakikinig sa kani-kanilang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay, or should I say, Happy Independence Day po sa inyo. Ngayong araw nga mga kaagapay ay araw ng kalayaan, na kung saan araw din ng Biyernes. Alam naman natin, dito po sa programang Ahensya de Consensya, ako po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayon nga pong araw po ng kalayaan, syempre, hindi lamang tayo malaya sa ating kasarinlan, kundi malaya din tayo na makapag-aral hanggang sa abot ng ating makakaya. Kaya naman po, ngayon dito sa TESDA, ang usapin po natin ay kalayaan sa pagsisikap, dahil po tagumpay ang naghintay sa kanya. Alam mo ba mga kaagapay, mula lamang sa simpleng pamumuhay, nakamit po ng ating makakasama ang kanyang pangarap. Ito pong programa na ito ay tinatawag na Scholar ni Juan Program. Yan po ang tagumpay niya sa hamon ng buhay. Sa tulong po ng programang ito at ang kanyang pagsisikap, siya po ay nakapagtrabaho sa Universal Robina Corporation, kung saan umangat siya sa pagiging isang production operator hanggang sa naging isang maintenance technician at isang certified planner SME at trainer. O diba kaagapay, kung inyong mapapansin, iba na talaga ang ginagawa natin dito sa TESDA. Hindi lamang yan kaagapay, dahil isa na rin po siyang ganap na lisensyadong Master of Electrician, at patuloy niya na hinahabol ang kanyang pangarap na maging isang engineer. Dahil dyan kaagapay, naabot niya ang kanyang pangarap, naabot ang tagumpay dahil sa tulong ng pamilya at kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ayon po sa kanya, ang edukasyon, tiyaga at tamang oportunidad ang naging susi upang mabago ang kanyang buhay, upang mabago ang perspektibo. Ngayon ay isa na siyang inspirasyon sa mga kapwa niya scholar sa Scholar ni Juan Program. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, makakasama po natin ang Executive Director ng Public Information Office mula po sa TESDA. At hindi lang yan kaagapay, makakasama din po natin si Mr. John Albert Avila sa ilang sandali lamang.
5: Ahensya de Consciencia, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
6: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
7: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
8: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
9: Hay pag-ibig, akala ko ba panghabang buhay ka? Buhay, hanggang dito ka na lang ba?
10: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
11: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702
11: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ahensya de Consciencia. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Kaagapay sa pagkakataon na ito, makakasama po natin ang Executive Director ng Public Information Office mula po sa TESDA. Ipinapakilala ko po isa po sa ating Certified Kaagapay, si Ms. Floramel Joy Songsong. Magandang hapon, Ms. FMJ.
13: Magandang hapon, Brian, at mahaligayang araw ng kasarinlan para sa ating mga kababayan na patuloy na nakakasama natin sa ating programa Ahensya de Consensya every Friday, kung saan ang TESDA ang ating nakakakwentuhan at ang mga bagay patungkol sa TESDA, mga programa at serbisyo ang ating ipinapakilala sa ating mga kababayan.
4: Mm-hmm. Thank you so much, Miss FMJ. At kanina nga lang, Miss FMJ, doon sa aking introduction, nakaka-proud, no? Talagang masasabi nating limitless paggaling sa TESDA. Nakaka-proud kapag galing talaga sa mga ilang scholar. Ms. FMJ, bago tayo magsimula, ano ba yung sinasabing scholar ni One Program?
13: Oo. Kung matatandaan ang ating mga kababayan, yung mga nakasama natin last week, pinakilala po namin sa inyo ang isa sa mga kapartner ng TESDA, ang Gokwe Brothers o GBF. At ang GBF ay matagal na. I mean, bago pa man nagkaroon ng partnership ang TESDA at saka ang GBF, meron na siyang mga programa na tumutulong sa ating mga kababayan para sila rin magkaroon ng kalayaan mula sa kahirapan, no? At ma-improve yung kanilang mga kalagayan sa kanilang buhay, yung kanilang economic condition ng kanilang pamilya, at nagkakaroon sila ng mga scholar. Meron silang mga pinag-aaral, tinutulungan para makapag-aral at mag-acquire ng isang skill na pwede maging puhunan. At ito nga ang ating makakakwentuhan ngayon ay isa sa mga naging produkto ng kanilang programa na scholar ni Juan or INJ. Actually, siya ay kasama doon sa Batch 7.
4: Wow!
13: Mamaya, tatanungin natin kung bakit pang Batch 7 na siya at ano ba ang ibig sabihin nun? kailan ba siya naging scholar ni Juan? At wala na pong paligoy-ligoy pa. Nais na namin ipakilala at makakwentuhan natin ang isa sa mga scholar ni Juan kabilang sa Batch 7 at isa sa mga naging produkto ng pagtulong sa ating mga kababayan ng Gokongwe Brothers Foundation na isa naman sa mga kapartner ngayon ng TESDA. Kasama po natin si Mr. John Albert Avila. Di ba parang tunog ano, pangalan ng artista?
4: Yun nga, Ms. FMJ. Magandang hapon, Sir John or Sir, or Sir John or Sir Albert. Ano bang gusto mong tawag, sir?
14: Hi, good afternoon po. Albert na lang po since yun yan. Nasanay na rin ako since nung scholar days ko. So, Albert yung tawag sa akin, mga kasama ko doon.
13: Ayun. So, si Sir Albert na hindi lang pangalang artistahin. Artistahin din naman, no? Sa mga nakakakita ng ating mga kasama dito sa Ahensya de Consensya. Pero curious lang ako kasi Batch 7 yung iyong kinabilangan or doon ka kasama, Albert. Pang ilan na bang batch ang meron ngayon, no? Hindi ko natatanungin kung anong taon 'yon yung naging Batch 7 ka kasi baka mag-compute yung mga nakikinig eh. Kaya tatanungin ko na lang, mga ilan na bang batch ang sumunod pa sa iyo at hanggang sa sa kasalukuyan? Ilan na bang batches?
14: Actually, marami na po, mga 20 batches na po siguro yung layo on.
13: So, 20. Oh, bala yes na po, 20
14: plus na po.
13: Pero, paano mo nalaman, una sa lahat, yung tungkol sa programang ito ng GBF?
14: Actually, nalaman ko po yung scholar ni Juan, yung pong kapitbahay namin. So, actually, not kapitbahay. Yung pinagtatrabahuhan ko dati as sa farm, so agricultural farm. So, yung anak po nun is nagtatrabaho po sa URC. So, from dun po sa mga taong yun, so in-inform po nila ako about sa scholar ni Juan. And yun po, doon na nag-start. So, nag-take ako ng exams and the rest is history na, kumbaga.
13: So, pero nung nag-umpisa ka doon sa pagiging scholar ni Juan, ano in particular yung inaral mo at yung naging mo para maging preparation sa iyong paghahanap buhay later on?
14: Actually, nung bago po pumasok sa scholar ni Juan, so napasok po ako ng college, nagtitake po ako ng BSIT or Information Technology. So, yun nga, unfortunately, sobrang hirap ng buhay nung panahon na yun. So, lagi rin hindi ako na, hindi pa, that time, hindi pa libre din yung college. So, yung mga tuition fee. So, yun talagang burden yun para sa akin. Kaya, nung nalaman ko po yung scholar ni Juan, so, ginrab ko na po agad yung opportunity para, yun nga, na-inform din po ako na after nung scholarship, meron pong trabaho na nag-aantay na sa scholar. So, ang thinking ko po nun, after ko makagraduate sa scholar ni Juan, so napakalaking stepping stone na po. So, stable na stepping stone. Para po mas ano ko po yung pinakapangarap ko din na kurso, which is yun nga po, bachelor in electrical engineering. So, yun po yung aking talagang pinaka-dream course, kumbaga. Eh, ayun, bali after ng scholar ni Juan, ano naman po, na achieve ko na rin naman.
13: Pero nung nag-umpisa ka, sabi mo, information, ang iyong IT. Kinukuha ay IT, no?
14: Yes po.
13: Nasa anong year ka na ba noong?
14: Actually, direg po ako noon eh. May mga course, may mga subjects po pang third year, but more on mga second year po. Yung aking pinaka na. Okay.
13: So talagang medyo malayo pa, no? Malayo pa ang kakailanganing bunuin para matapos yung kursong yun.
14: Yes po.
13: Oh. And nung maging part ka ng scholar ni Juan, ano yung masasabi mong pinaka yung metatak, memorable na nakita mong pagbabago or yung nakita mo kagad na ay ibang direksyon ng paglalagyan sa akin dito sa kinukuha ko ngayon?
14: Pinaka ano po sa akin siguro is yung character development na nakuha ko nung nandun ako sa programa ng scholar ni Juan. So mas hindi lang po siya more on technical talaga na inaano na tinuturo. So nandun din po yung mga values. So from that nag-capitalize po ako doon eh, yun nga. Kaya nandito po ako sa position ko ngayon dahil din sa mga natutunan ko doon sa scholar ni Juan. So more on characters po and kung paano po siya, kung paano talaga tingnan ang mas yung point of view sa buhay. So, yun, isa yun sa pinakanaano ko po sa scholar ni Juan.
4: Miss FMJ, may itanong ako sa iyo. Until now pa ba, Miss FMJ, may tinatawag pa tayong scholar ni Juan?
13: Oo, nagpapatuloy pa rin naman yung programang yan ng GBF. At ang kagandahan nga nito, dahil naging ka-partner siya ng TESDA, yung ilan sa mga programa ng TESDA, katulad noong tungkol sa pag-implement ng Enterprise-Based Education and Training, or EBET, yun ay bahagi noong naging pagsasanib puwersa, no, partnership ng DF at saka ng TESDA para yung programa ng TESDA pa, tungkol sa IBET ay siyang magiging bahagi din ng offering ng GBF doon sa kanilang scholar ni Juan. Kasi nga, kung matatandaan mo, nabanggit kanina ni Albert na siya ay nasa college na, no? Nag-take na siya ng kanyang kurso sana sa engineering, kaya lang hindi niya kayang magpatuloy, kaya nagtrabaho muna siya. Yun din yung gusto nating maibigay kasi na kaparehong opportunidad sa kababayan na yung mga nagnanais sana kumuha ng kurso sa kolehiyo pero hindi kaya, sana makita ng mga kababayan natin na ang pag-take ng TVET o ng mga programa ng TESDA ay kasing level, kasing kaparehong oportunidad o antas ng oportunidad na ibinibigay ng TESDA sa ating mga kababayan. Hindi siya dapat matingnan as a second option or last option. Kung hindi, equally, maganda ang ibinibigay niyang oportunidad. Sa katunayan nga, maski ang Pangulong Marcos ay nababanggit na sana ang pangarap niya sa bawat sambahayan, merong either college graduate o kaya nagtapos ng TESDA. Kasi nga, yung opportunity niya, pareho kung ang ating inaasam ay ma-improve yung kabuhayan, yung estado ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Mm-hmm. Alam niyo no, Miss FMJ no, pati Surgeon and Sir Albert no. Isa nga sa nakita ko dito talaga sa test na wag sana nating maging parang second option kasi kaagapay. Natutuwa nga ngayon ako, Miss FMJ, sa ating senior high school program na kung saan hindi na lang nila nilagay ng ABM, UM, STEM, kung hindi tinawag na siyang protect track na kung saan dito hindi nililimitahan yung oportunidad. Dito hindi lang binibigyan ng pagkakataon ay dahil yung wala, dahil ayaw mo mag-protect tak ay ayaw mo na. Hindi po ibig sabihin dito paglinang lang sa mga bagay na gusto mong marating. And at the same time, hindi naman porket hindi siya nag-academic track mas matalino na or mas magaling. Ang ganda nga kung napulutin ko lang yung sinabi ni Miss FMJ na huwag sana nating tignang second option lang ang TESDA kasi kung ano yung ibinibigay ng mga universidad, yun din ang ibinibigay ng TESDA. And Sir Albert, no, nakakatuwa kasi isa dito sa ibinigay na iyong background ay from production operator, ngayon ay isa ka ng maintenance planner. Paano nag-open yung opportunity sa iyo?
14: Ayun po, from operator nga po. So after ko makagraduate ng INJ, so production operator po ako. And ayun nga, dahil dun sa technical competency na nakuha ko dun sa trainings or dun sa program ng INJ, so nagkaroon po ng vacant as maintenance technician and in-applyan ko po yun. So ayun nga, kagaya nga po ng sinasabi ninyo, so yung nagigain, so parehas lang po dun sa nagigain sa tech box saka dun sa mga bachelors, so sa opportunities na nakukuha. So yun, in-applyan ko po yung maintenance technician and nakuha naman po ako for ilang years po na technicians, and nung na-qualify naman po ako para mag-take ng ETAP for bachelor's in science and electrical engineering, so yun naman po yung naging, sabi ko nga, yung pinaka stepping stone ko talaga is yung INJ para makuha ko yung bachelor's degree ko. And after noon, nung nakagraduate po ako sa ETAP, yun, na-promote naman po as maintenance planner ng
13: So yun ang kanyang naging career path. Bigyang linaw ko lang po, yung pong binabanggit ni Albert na ETAP, ang ibig sabihin lang doon ay Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Para siyang expanded na ALS.
4: Yes, no? Po.
13: Familiar naman ang marami sa atin, Alternative Learning System, na ito ay pagbibigay ng halaga, ng value dun sa mga naging karanasan mo na kung ikaw ay nagtatrabaho or yung mga nakuha mo. Katulad ngayon, meron ng bagong curriculum na ginagamit sa senior high, yung ProTech. Yung mga kukunin mo na subject habang ikaw ay nasa grades 11 and 12, hindi siya mababaliwala. Kasi kapag ka nagkaroon ka ng NC doon sa mga subject na yon na kinuha mo, pwede siyang i-credit kapag ka ikaw ay nagpa siya or kung kaya mo na dahil kinailangan mo munang magtrabaho after mo magkaroon ng NC, di ba? So, kapag ka ikaw ay meron ng sapat na paghahanda at kaya mo nang magpatuloy sa pag-aaral, hindi po nasasayang yung inyong naging NC. Yun ay kinikredit kasi meron na rin tayong tinatawag the Philippine Credit System. So, na-carry yung mga nakuha mo na accreditation or rather competency certification doon sa iyong pagkuha ng bachelor's degree or ng college degree
4: dagdag ko
13: later
4: lang,
13: on.
4: Dagdag ko lang din, Ms. FMG, no, since nga ako rin po, Sir Albert, ay nagtapos po sa TESDA ng 2 years ng Hotel and Restaurant Services Technology. So, nakakuha po tayo ng 5 certification for TESDA. At masasabi ko na kung ano yung ibinibigay din talaga ng mga university, ibinibigay din sa TESDA. At kaagapay ha, pag sinabi na ano na TESDA, hindi lang to patungkol doon sa core competency. Hindi lang doon kaagapay, ito po ay meron pang ang mga ano doon, mga subject katulad ng general psychology, English proficiency, na kung saan ito yung pagkakataon na kung saan nagkakaroon tayo ng opportunity po na ano to, na matuto hindi lang talaga sa loob ng university kundi maging po sa loob mismo ng TESDA. Kaya nga plot twist siya kaagapan. Plot twist to, ano to, movie? Pero kaagapan kung makikita mo, hindi naman siya end lang. Parang, oh, TESDA lang ako. TESDA lang, hindi kaagapan. This is a great platform. Pag nakita mo yung kakayanan mo na kung kaya mo makakuha ng 4 na kurso, go ahead. Pero kung sa tingin mong ito yung magiging stepping stone mo na maabot yung pangarap mo, why not, diba, Ms. FMJ? Kaya, Ms. FMJ, wow, meron akong personal na tanong sa'yo. Dito ba sa Scholar ni One program, ay ano ba ang mga kurso na pwedeng kunin dito? Ito ba ay sa usapin lang ng mga electrical o meron pang iba?
13: Hindi siya lang nakalimit kasi nga kung maalala mo kanina nabanggit ko na una matagal or nauna sa partnership ng TESDA with GBF yung pong pagkakaroon nila ng Scholar ni Juan program at ang nabibiyayaan nun ay hindi lang yung mga technical vocational qualifications o yung mga qualifications na nasa loob ng sistema na minamanage ng TESDA as the authority sa TVET sa Pilipinas. Kung hindi, maging yung mga katulad ni Albert na siya ay may balak na mag-take ng kolehiyo, parang preparatory sa kolehiyo, meron din silang binibigay na assistance at pwede kang maging scholar din kung ang talagang gusto mong tunguhin ay pagkakaroon ng college degree. So, hindi ka nililimita. Magandang ang example ito gusto nating maging para ano, kaisipan o yung pananaw ng ating mga kababayan sa tech voc at saka doon sa college degree. Kasi pareho ang kanyang treatment, pareho ang klase ng pagkakataon or opportunity na ipinagkakaloob nito. Kung minsan nga ay mas napapaboran ang pagpapasya ng isang individual na mag-tech voc muna. Kasi ang isang description nga natin sa TVET, ito yung shortest runway, pinakamaigsing, pinakamabilis na paraan para maka-take off ang iyong career, no? At para makapagtrabaho ka na kagad. Kasi maiigsi lang yung kanyang duration ng mga training. At kapag ka pinagbutihan mo doon at na-acquire mo yung competency doon at naipasa mo yung assessment, i-issuehan ka na kagad ng national certificate na magandang katibayan na meron kang kakayanan para i-perform ang isang klase ng trabaho na nire-require ng isang employer. So, ano siya? Patas na pagkakataon. At sana nga ganun ang maging tingin ng lahat ng mga kababayan natin. At yun yung isa sa gusto nating ma-achieve sa ating ginagawang pagkukwentuhan every Friday dito sa iyong programa, sa Ahensya de Consensya. Para mas marami yung makaalam na, pareho lang pala yung binibigay ng opportunity. At kung ako ay nagmamadali at gusto ko talagang magkaroon na kagad ng trabaho, baka for now, dapat ang piliin ko ay TVET muna or TechVoc muna bago ko mag later on mag-proceed sa pagkuha ng isang college degree.
4: Mm-hmm. Kaya talagang ehemplo natin, Jensy. Sir John, naaalala mo pa ba, or Sir Albert, naaalala mo pa ba yung mga naging training mo nun? Ilang buwan? Tapos may mga naganap ba na assessment? Tapos kamusta nung nakuha mo na yung National Certificate Number 2 mo? Ano yung na-realize mo? Para ba siyang katulad din ng diploma? Baka hindi alam na mga kaagapay natin.
14: So yun po, bali yung training po namin noon is 8 months. So yes po, 8 months po yun. So then yung assessment po, so dun po talaga na nahasa or napakita namin kung ano yung 8 months na pinag-aralan namin dun sa loob ng TechVoc na Technical Training Center ng DBF. So dun po talaga namin siya napakita. And yung sa feeling naman po, so nakaka-proud po na yun, kagaya nga po nung inaano ko, yung pag-take ko ng pagkakuha ko ng NC2 ko. So parang parehas nga lang din po nung pakiramdam na nakakuha ko ng aking diploma. So nakaka-proud sa ano na pagtagumpayan namin yung ano. Actually, parang pamilya kami din sa ano na yun eh, sa training center. So tulong-tulong kami doon. And ayun, nag-iyak. Tapos, so bata pa ako noon.
4: Ilang taon po? Ilang taon yun? Ilang taon?
14: 20.
13: Ayaw nga natin tanungin.
4: Hindi, age reveal muna tayo, Miss FMJ. Hindi kasi, alam niyo, Miss FMJ, ang pinaka-concern ko dito, kasi yung, minsan kasi, di ba, kung ano yung nafe-feed sa mga mindset ng kabataan, ay TESDA lang yan. Eh, baka wala kang marating dyan kasi ilang buwan ka lang mag-aaral. Di ba, yun yung nagiging tanim ng mindset ng mga bata ngayon, na parang, kaya ngayon yung mga bata, parang puro competition, yung mga bata, puro achievements. Pero, hindi lang nakikita na ang TESDA ay isang malaking investment through their education. Tama ba ako doon, Sir Albert?
14: Yes po, tama po, sir. So, yun nga, huwag po nating i-ano na TESDA lang yan. So, after natin makatapos ng competencies natin, nakakuha tayo ng certification. So, pantay lang din po halos yung opportunities sa nakatapos po na bachelor's. So, minsan nga po, mas hinahanap pa po yung dito, yung NC compared dun sa diploma. Yes po. So, yun din po yung napansin ko.
4: Miss FMJ, anong masasabi mo dun? Na mas hinahanap yung diploma kaysa sa NC2.
13: Totoo yan. May kilala nga ako eh. Nung nag-a-apply siya, sa abroad ito, yung hinanap lang sa kanya ay yung kanyang NC. At hindi lang yun. Naniniwala sila

0: competency na kaya mong i-perform, di ba? Yung naipasa mo sa assessment. So may idea yung isang prospective employer kapag ka pinakita mo yung NC sa kanya, may idea na siya kung ano-ano yung mga trabaho na kaya mong i-perform. Ano yung mga magiging function ng isang nag-a-apply dun sa position na yon. At kung meron siyang NC, patunay yon na kaya niyang gawin kung ano yung sinasabi dun sa kanyang NC.
1: Mm-hmm. Kaya, Sir Albert, no? Nalaking pasasalamat namin sa iyo na ano yun eh, isa kang buhay na patotoo na kung saan yung test na hindi talaga dapat maliitin. Kasi actually, one thing nga na na-appreciate ko sa test na yung parang di ka nauubusan ng opportunity to explore. Skill to learn and skill na ina-explore mo dapat. And Sir Albert, yun dun sa ano, yung nag-ATAP ka tapos at the same time nakapasa ka ng NC2, kamusta na yung buhay mo ngayon?
2: Malaki pong pagbabago compare nung bago yung start nung scholarship tapos yung ngayon. So, sobrang laki po ng in-improve na buhay ng pamilya ko. And ayun nga, kung dati sanay kami kumain ng isang beses lang sa isang araw, na yun medyo sumasobra na kaya tumatama.
1: So, ayun. Baka pwede makarating po sa Ortigas yung sobra.
0: o kaya sa Taguig, kung mas malapit-lapit ang Taguig. Hindi, joke lang. Pero totoo yan, Brian, kasi ganoon naman ang ating pagtingin at pagsukat ng impact ng ating mga nagiging programa. Kasi sa bawat nagkakaroon ng trabaho dahil sa mga trainings na ipinagkakaloob natin, ang counting lagi niyan times 5. Kasi yun yung karaniwang size ng isang pamilyang Pilipino. So sa bawat pamilya na merong 5 miyembro, kapag kayong isa ay nakapag-training, nabigyan mo ng pagkakataon para makapag-take ng isang qualification at nagkatrabaho, 5 kagad yung natutulungan mo na ma-improve yung kanilang kalidad ng buhay. So, malaki yung impact talaga. Katulad ng naikwento ni Albert na malaki yung diferensya nung kalagayan ng kanilang buhay bilang pamilya noon at saka yung ngayon na nag-harvest na siya ng kanyang naging nag-reap na siya ng kanyang mga pinaghirapan na pagsasanay at yung mga pagsisipag niya sa kanyang trabaho. Kasi sa ATAP pala, ang isa sa mga requirements doon para mag-qualify ka ay yung pagkakaroon ng 5 taon na relevant work experience o yung recognition of prior learning na tinatawag natin sa TESDA. So, yung naging panahon na ginugol mo sa pagtatrabaho at saka yung nakuha mo ng mga national certificates sa training, lahat yon ay may mga kaukulang points at yun ang kanilang mini-measure kung pwede ka nangang mabigyan ng diploma bachelor's or degree. So, yun. Ganun yung pagiging valuable nung ating mga ibinibigay na opportunity. Pwede mo siyang ipunin. Stackable, ika nga, no? Pwede mong ipunin siya para mas malaki yung katapat niya na magiging value ng iyong skill or ng iyong competence na-acquire sa iyong pagtitraining at pagtitrabaho.
1: Sir Albert, ilang taon ka na po dyan ngayon sa Universal Robina Corporation?
2: More than 7 years na po.
1: Ay, ang tagal.
2: Yes po.
1: Ibig sabihin, kung 7 years, kapos 22 ka nagsimula. So, kaedad lang pala kita.
0: Ganun ba? parang mali ang math, ha?
1: Mali ba yung math?
0: joke.
1: Pero alam mo, no,
0: pero
1: Sir
0: ang mahalaga doon, yes, ang mahalaga doon ay kung makikita niyo po yung karanasan na i-share sa atin ni Albert, hindi dapat maging hadlang una yung iyong kalagayan ngayon sa kabuhayan ng inyong pamilya para mangarap at magpursige para makuha yung gusto mong maging sitwasyon later on. Pangalawa, hindi rin dapat maging hadlang ang

0: edad. Kasi nga, lalo na sa tech voc, wala naman yung age limit eh. Hanggat
1: oo,
0: gusto mo,
1: kaagapan.
0: Hanggat kaya mo, eh, go. No? Walang pumipigil sa'yo.
1: Mm. Sir Albert, doon po sa scholarship na natanggap nyo, sir, pati equipment, meron din kayo?
2: Yes, sir. Bali, kompleto po kami ng equipment sa GPF. So, yun nga, talagang mag-aaral ka na lang. Yun, pati pagkain po. So, kasama na rin siya doon. And dormitory.
0: Pero, pati pagkain?
2: Yes, po.
0: So, talagang, ano,
2: even transportation po. So, covered din po yun sa program.
1: Talaga.
2: Yes, po.
0: Oo, ang contribution mo na nga lang yung pag-aaral mo eh. Yung sipag mo.
1: One thing na laging sinasabi ni Miss FMJ, sa TESDA, lahat
0: bawal
1: naman
0: lang
1: ay libre. Bawal lang ang tamad. Kasi kaagapay, kumbaga parang ito po, sinasabi na nga rin ni Sir Albert dito na wala namang imposible talaga basta kung yung tao marunong mag-aral. And Sir, gusto pa nun kitang interviewin po namin ng sobrang haba. Pero Sir Albert, sa nangyari sa buhay mo, sa malaking plot twist ng buhay mo na nag-ano ka muna, nag-TESDA muna, tapos nagkaroon ng bachelor, nagkaroon ng magandang posisyon na sa Universal Robina. Anong payo mo sa mga taong gusto ring gayahin yung karera mo na simulan sa Scholar ni Juan program?
2: So, ang mapapayo ko lang po, so yun nga, yung dapat malinaw sa atin kung ano talaga yung gusto nating maabot. So, yung pinakauna, yung pagtitiwala sa sarili and lalo na sa Panginoon. So, ayan po. And yun nga, kung malinaw po ang ating gusto makamit, so, nandyan naman ngayon TESDA. So, nandyan din yung scholar ni Juan. So, pinaprovide naman ng TESDA and ni scholar ni Juan yung mga kailangan. So, yun nga, mag-aaral na lang. So, pagbutihan once na may opportunity na dumating. And ayun nga po. So, ano lang ang tawag dito? Pagpursige lang po.
0: Ayan. Oo. Gusto kong ano, tawag dito, isalarawan or itapat doon sa mga nabanggit ni Albert, yung tatlong bagay. Una, sabi niya, visualize. Visualize mo, ano, saan ko gustong maging? Probably 3 years from now or 5 years from now. Pangalawa, actualize. Alam mo na kung ano yung gustong ma-achieve. Kumilos ka na ngayon, i-actualize yung visual na nakikita. And then later on, syempre, after you've visualized and you've actualized, then you realize yung fruition ng iyong mga pagsisikap. So, yan ang isang kwento ng ano, pagtatagumpay, hindi lang puro pangarap, kumilos din, syempre. Hindi pwede yung puro pangarap lang eh. Pangarap ko to, pero ayaw mo namang kumilos. No? Bawal ang tamad, ha? Nasa bagong Pilipinas na tayo ngayon, kaya dapat bawal na ang tamad. Sana nga ay, oo, yes, magsilbing ano yan, magandang encouragement sa ating mga kababayan, yung naikwento sa atin ni Albert. Yes, Brian.
1: Miss FMJ, sa mga gusto pong pumasok po sa Scholar ni Juan, ano ba yung mga requirements? Do you have any requirements ba bago tayo magtapos?
0: Pwede naman po sila na dumiretsong makipag-ugnayan sa TESDA at tutulungan natin sila dahil ang GBF nga, ang Gokongwei Brothers Foundation, na siya nating kapartner. Sila po yung nagmamanage at may oversight doon sa Scholar ni Juan program. So, kung interesado po kayo, ay magtanong lamang at madali nyo naman po kaming makikita yung mga pwede namin i-direct kayo doon sa tamang opisina na makakatulong sa inyo sa pag-alam pa ng mga requirement at kung paano mag-apply. Bisitahin nyo po ang aming website www.tesda.gov.ph at palaging minig dito po, sumubaybay sa Ahensya de Consensya every Friday, dahil bukod sa kwento ni Albert, sasabihin ko sana kwento ni Juan eh, no? Kwento ni Albert na isa sa mga scholar ni Juan, marami pa kaming kwento na ibabahagi po sa inyo sa ating programa.
1: Kaya naman kaagapay, nagpapasalamat tayo. Una sa lahat, syempre kay Sir 3, 2, 1, go. Kaya naman sa pagkakataon na to, mga kaagapay, nagpapasalamat po tayo kay Sir Albert na talagang nagpakita ng husay at galing sa usapin po ng una, pangarap, determinasyon at nais magkaroon ng tunay na hanap po. At syempre, of course, kay Miss FMJ na hindi bumibitaw sa usapin po ng tagumpay. Lalo na po, dito lang yan sa TESDA. Kaagapay, tanong ko sa'yo, na-inspire ka ba? At ang tanong ko pa din, gusto mo bang umasenso at gusto mo bang magkaroon ng dagdag skill? Dito lang yan sa ating programang Ahensya de Consensya. Katuwang po ang TESDA sa pagbibigay ng oportunidad at usapin po sa pag-asenso. Muli kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Panata para sa tunay na pagbabago
5: sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica.
12: Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
13: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
14: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
15: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
16: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
15: Doctors Online.
16: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
15: Doctors Online.
16: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
15: Doctors Online.
16: Kumonsulta na!
17: Magandang hapon, kaagapay. Welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ngayong araw ito po si Kayla Escalante. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras at ngayon nga po ay pag-uusapan po natin ang fungal infections. Kaya kung may katanungan ka, kaagapay, about this topic ay maaari mo na yang ipadala dito sa ating comment section sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Happy listening din po sa ating mga kaagapay na nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio. Happy listening po sa inyong lahat. At maging sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa ating online streaming via 702 DZAS mobile app. Hello, hello po sa inyong lahat. At tayo rin kaagapay ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Hello, hello po sa inyong lahat at muli kaagapay, ang ating topic ay fungal infections. Kaya kung kayo po ay may katanungan dyan ay maaari nyo na po yung ipadala sa ating Facebook live streaming. Ngayon naman, tayo po ay tutungo sa ating Health Forum.
18: Health Forum.
19: Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
15: Today's Doctor Online.
17: Kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. At ngayon, makakasama po natin ang ating kaagapay na dermatologist. Siya po ay cosmetic surgeon din and the hair transplant surgeon. Ating i-welcome kaagapay si Dr. Almond Derla. Good afternoon po, Doc.
20: Good afternoon. Good afternoon din sa iyo. Kaya tsaka sa mga, of course, sa mga listeners natin, magandang hapon po sa inyo lahat.
17: Yan po, Doc. Salamat po muli sa inyong time para po tayo ay mag-servisyo sa ating pong mga kaagapay. Pero bago po ang lahat, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
20: Shout out sa mga patients ko nakikinig. I've been with DZAS for so many years.
17: Nga,
20: so Naalala pa kaya ako nila.
17: Of course. Hello
20: po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.
17: Ngayon nga, Dok, ang ating pong pag-uusapan ay fungal infections. Lalo po, no, ngayon na nagsisimula na po ang tag-ulan, medyo marami pong mga kaagapay ang kinakailangang ma-remind tungkol po dito. Pero ano nga po ba itong fungal infections?
20: Okay, sige. Since ang Philippines po, ang bansa po natin ay humid tropical climate, so makaramihan po ng nakikita natin sa clinic ay tinatawag natin superficial fungal infections, so mga dermatophytosis or yung mga yeast overgrowth, yun yung mga nakikita natin kadalasan. So sometimes po hindi napapansin or sometimes hindi nagpapatingin kasi manageable naman actually siya, no? Kahit minsan yung mga herbal medications, yung experience with the Chinese medications will actually often address their problems. But ang problem is, if it is not fungal infection at napagkamalang fungal infection pala siya, yun ang masama.
17: Mm-mm.
20: Kasi sometimes may mga atopic dermatitis tayo or skin eczema na ang presentation nakala ringworm at ginamot ng fungal ointment, antifungal ointment, sometimes nasusunog na kasi hindi talaga yung para sa doon na gamot. So ang pinaka-common sa nakikita ko po dito sa Philippines sa atin ay actually yung an-an.
17: Apo.
20: Yung tinatawag natin na pityriasis versicolor. Very common yan talaga sa country natin. And unfortunately, we have cases na mild, moderate to severe yung buong katawan nagkaroon ng an-an. An-an po yung pamumuti, no? May makikita po kayo sa face na parang pamumuti lang po siya pero hindi po siya an-an. Sometimes po, yung atopic dermatitis will present as hypopigmented lesions, meaning namumuti siya pero hindi siya an-an. So, dapat po mamanage ng maayos. Ngayon po, yung an-an, madali i-manage actually. Ang problem is yung pagbalik ng kulay. Let's say, nagkaroon ka ng an-an. Kadalasan ang an-an dito sa face, sa gilid ng face, minsan sa braso, sa upper arm, kadalasan. So most of the time, pag nagpapapunta po yan sa dermatologist, bibigyan siya ng antifungal treatment. Usually, 2 weeks time, usually nawawala na siya, namamatay ang mga fungus, pag sensitive yung fungus doon. However, yung problem talaga natin, since nasa tropical country tayo, ang kulay natin medyo brown, yung pagbalik po ng kulay ng brown, ang tagal po yun. Yun ang problema natin sa mga fungal infections kagaya ng pityriasis versicolor. Matagal siyang bumalik yung kulay. Pero meron naman treatment po para bumalik ang kulay. Hindi lang papaarawan, pero meron pong treatment para doon. Ang mga dermatologists po, marunong po mag-treat para ibalik yung kulay. Another po yung napapansin natin ng mga fungal infections sa Philippines is actually yung mga ringworm, no? We call them tinea corporis, may tinea cruris. Marami po yung klaseng tinea. Meron po kasi sa scalp na tinatawag na tinea na fungal infections. Para siyang bilog, no? Meron din sa face, meron sa body, meron din sa may singit natin, no? Meron din sa may mga private parts. Meron din po doon sa mga sa paa, no? Yung tinatawag na tinea pedis naman, yung alipungas sa paa, no? Kadalasan po pag medyo tag-ulan na, yun kadalasan po nakikita natin sa clinic, yung mga alipunga dun sa paa. Lahat pong ito ay may treatment. Wala pong an-an o wala pong ringworm na wala pong treatment. Tamang treatment lamang po ang kailangan dito kasi po ano talaga siya, definitive treatment eh. Pag tama yung diagnosis.
17: Apo.
20: Kaya ina-advise ko pa din na pumunta sa pinakamalapit na dermatologist, hindi po mahal ang konsulta doon, basta po makita ng expert. Kasi ang hirap mag-treat niyan pag may bacterial component na, lalo na yung tinea pedis, na mamasa na siya. So, pag nakita po na isang doktor yon, hindi lang po namang tinea pedis ang tawag doon, may kaakibat po yun na bacterial infection. Yun ang mas mahirap kasi ang treatment mo maging dalawa na. Meron ka ng treatment sa fungus, pero pang treatment doon sa bacteria. So dapat i-cover yung both. Kung may inflammation pa, pamamaga pa, so another treatment po yun. So dapat po maagapan po siya para hindi po magkaroon ng komplikasyon. So actually yung pinaka-common na mentioned ko earlier, yung po lahat ang common sa Philippines. May mga tawag natin opportunistic infections, yung mga nasa hospital naman, mm-hmm. let's say humina ang resistensya, nagkakaroon po ng mga problema sa katawan, kinain ng fungus, o kadalasan po, yun yung mga immunocompromised patients with HIV, patients who are undergoing immunotherapy, or cancer patients are prone really to some opportunistic infections, like fungal infections, sa systemic naman. So, usually sa hospital naman, madali mag-manage because we have all the capability to diagnose, to treat, and to give any type of treatment, especially pag sa hospital, nasa IV na po binibigay. Mm-hmm. Pero pag outpatient lamang, minsan po lotion lang yan, creams lang yan, mm-hmm. ointments lang yan, pwede na. Okay. And alagaan lang po na dapat after the treatment, you have to moisturize it kasi nagja-dry po talaga yung skin.
17: Mm-mm. So talaga pong importante na yung tamang management, tamang diagnosis and tamang management po.
20: Yes, yun lagi yung ini-emphasize ko kasi minsan nagsa-self-medicate, hindi naman natin masisisi mm-mm. yung mga patients natin sa province, malayo yung derma yes. or of course, kapos po sa gastos sa derma o papatingin, nagsa-self-medicate lamang. Wala po naman sama doon, basta mm-hmm. lang po pag nakita nyo po na hindi naman nag-respond dun sa nilagay nyo po na gamot, magpatingin na po sa doktor, sa pinakamalapit na doktor. Lahat po ng doktor halos marunong mag-identify po, especially po yung mga primary care physicians natin sa province, marunong naman sila mag-identify ng mga basic problems on of the skin, no? So madali po naman mabigyan ng lunas basta tama lang ang diagnosis.
17: Mm-mm, yun po, magandang reminder po yan, Doc. Pero ano po ba yung or sino po yung mga mas at risk pagdating po dito sa condition na to?
20: Usually number one, hygiene, no? So dapat po talaga malinis sa katawan, malinis mm-hmm. po tayo sa ating balat. Kasi po ang pinanggagalingan ng mga fungal infections ay yung mga, syempre hindi ka malinis, hindi ka naliligo, hindi ka nagpapalitan damit. Kadalasan po ay gusto pa ng mga fungus yung mga wet areas, no? Mm-hmm. Like yung towel nyo, nabasa, na hindi po napapaarawan, hindi napapatuyo. Minsan po doon kumakabit yung fungi, no? Fungi. By the way po, iba po yung fungi, iba po fungi, iba yung bacteria, no? So magkakaiba po sila. Mm-hmm. So iba rin po yung kanilang paano sila dumadami. So sa fungi po, kadalasan, pagbasa yung area. Minsan kasi pansinin nyo po, pag dun sa paa nyo, since lagi pong basa yung paa, nagkakaroon na-develop po yung tinyapidis, sinasabi natin. Yung sa singit po, dahil laging siyang wet, lagi po siyang moist. So kadalasan po, pag may infection at hindi malinis yung gamit, nagkakaroon po ng fungus doon. So usually yun po.
17: Okay po. So hygiene po talaga ang unang-unang factor pagdating
20: yes,
17: po
20: yes,
17: dito.
20: Yes, yes,
17: yes. Doc, paano po ito kumakalat? Nakakahawa po ba itong mga fungal infections na ito?
20: Yes, nakakahawa siya by direct contact, no? Mm-hmm. Let's say you have ringworm doon sa kamay at hindi mo napansin, kinukot-kot mo lang siya, pero alam mo, madali identify yung ringworm eh, kasi bilog siya, no? And with a central clearing, ibig sabihin bilog siya pero yung gitna mas clear, no? Mm-hmm. So madali siya. So once a person, a skin, meron in contact with the ringworm, ang taas ng possibility po na makahawa.
17: Mm-hmm.
20: Anaan, ganun din, no? So may katabi ka, let's say, skin to skin contact, no? Special pag wet surface, nakakahawa din. So lahat ng fungal infections po nakakahawa.
17: Mm-mm. Okay po. So ito po ay nakakahawa. Doc, paano po yung treatment nito usually?
20: Okay, so ang treatment basically mga antifungal treatments. Nag-attempt po ang mga patients natin ng mga botanical, local products or yung mga you start from sulfur soap. Usually, mm-hmm. yun yung common na napapansin ko na pag dumating ang patient sa clinic, sinadok, nagsabon na po ako ng sulfur pero nasunog. So, ibig sabihin nun, hindi dapat sulfur ang ginagamit na treatment. Mm-hmm. So, napaka-basic, daming advertisements on antifungal, no? Diba? Sa TV o sa social media, na gamot sa an-an, gamot sa alipunga. So you have maybe if talaga alanganan sa budget, you can try it. But if you notice na hindi talaga siya tumalab at hindi gumaling in 1 week time, mm-hmm, it's about time to consult a doctor para po maagapan agad. Wala pong treatment na tama pag hindi po reseta ng doktor. Mm-hmm. No? Importante po reseta ng doktor, or kung may patalastas man dyan at sa tingin nyo po ay swak doon po sa inyong nararamdaman o sa nakikita nyong fungus, no? Pwede nyo i-try, but be sure po na gumaling. Pag hindi gumaling, ibig sabihin may problema po yan. Magpatingin sa doktor agad.
17: Okay po. Basta po ang talagang reminder po sa atin ay magpatingin sa doktor, dahil pag nag-self-medicate minsan, mas lalong lumalala yung sitwasyon. Dok, dito po sa ating mga napag-usapan, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay?
20: Okay, reminder po, lalo na po sa tag-ulan, pumasok na pong June 1 at I think na-declare ng May 30, 31, 30, mm-hmm, na tag-ulan na po, no, sa atin, no. So, ang reminder ko po, lagi pong tuyo, patuyuin, mm-hmm, yung paa pagdating sa bahay, maghugas, maglinis. Let's say lumabas po kayo, nabasa po yung paa nyo, napauwisan po kayo, or nabasa po ng tubig na hindi naman malinis, contaminated. So, maghugas lang po ng paa with soap. No, soap and water always po. Doon po sa ating paa. Tapos po, laging ugaliin maligo ng maligo, mm-hmm, para ho hindi kumapit yung fungus. Kasi fungi is everywhere. Kasi ang po yung makikita nyo. So kahit sa bahay meron, basta po ugaliin malinis, maligo ng twice a day kung kinakailangan. So huwag po kalimutan yung ulo, kasi magkakaroon ng fungal infection po yung ulo also. So, mm-hmm, linisin mabuti po yung scalp, no? Hindi lang po yung buhok, yung scalp mismo linisin. Pati po lahat ng mga parte ng katawan, loads sa private parts, maglinis po with soap and water. Lagi.
17: Talagang number one pagdating dito, panglaban natin ay ang ating maayos na hygiene para maiwasan ng ganitong kondisyon. Dok, maraming salamat po sa mga information tungkol po dito sa ating topic, fungal infections. Again, kaagapay, kung kayo po ay may mga questions about our topic, ay pwede nyo pa po yung ihabol at sasagutin po yan ng ating kasamang doktor ngayon. Pero sa ngayon, pansamantala na po tayong magbibigay daan sa ating health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, ay susunod na po natin yung mga questions from our listeners and the viewers. Again po, padala nyo na po kaagapay ang inyong mga katanungan. Patuloy lamang po kayong tumuto kaagapay. Magbabalik po ang Doctors Online makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
21: Health tips.
22: Maraming dahilan ang pangangati ng balat. Maaaring ito ay resulta ng isang kondisyon ng balat tulad ng eczema, shingles, pantal, o psoriasis. O maaaring ito ay isang senyales ng isang nakahahawang sakit tulad ng scabies o ringworm. Habang ginagamot ang iyong balat, iwasan ang pagkamot dahil lalo nitong maiirita ang iyong balat at maaaring mapataas ang iyong panganib para sa impeksyon sa balat. Para maiwasan ang pangangati, narito ang ilang tips. Una, maligo gamit ang maligamgam na tubig. Subukan ang pagligo sa loob lamang ng 10 minuto. Pangalawa, palaging gumamit ng fragrance-free na lotion o detergent para mabawasan ang irritation. Pangatlo, mag-apply muna ng medication sa areas na kailangang gamutin bago magpahid ng moisturizer sa iyong balat. Pang-apat, magsuot ng loose at gawa sa cotton na damit para hindi ma-irritate ang balat. Panglima, iwasan ang matinding pagbabago ng temperatura. Panatilihin ang katamtamang lamig, neutral na humidity ng kapaligiran sa iyong bahay, at gumamit ng humidifier sa panahon ng taglamig kung ikaw ay may dry skin at eczema. At panghuli, bawasan ang stress dahil ito ay nakapagpapalala ng pangangati. Ang health tips na ito ay hango sa aad.org at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
23: Iyo ang tanong.
24: Kay Doc ang sagot.
17: Kaagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Tayo po ay napapakinggan sa 702DZAS, maging sa ating ongoing Facebook live streaming, sa YouTube live streaming at sa ating 702DZAS mobile app. Kasama pa rin po natin ngayong hapon si Dr. Almond Derla na isang dermatologist at Sir John, yan kaagapay ang ating topic nga kanina ay fungal infections. This time naman at this point ay atin pong sasagutin ang mga questions from our listeners and the viewers. Number one, Doc, paano daw po kaya maiiwasan ang sobrang oily na hair and very prone sa dandruff?
20: So, kala ko yung tanong niya, ano fungal infections? Well, anyway, yeah, lahat naman yan, masasagot natin. No? One, dandruff is a different problem. It's it's seborrheic dermatitis, no?
17: Mm-mm.
20: So, kadalasan po, ang gamot po dyan, pag pumunta po kayo sa doktor, ay number one, pwede pong steroids, pwede antifungal shampoo, or tar shampoo, or lahat ng shampoos para po sa balakuba. Pero para maiwasan po yan, sometimes po ang advice sa patient, kahit hindi naman natin, kumbaga evidence-based, hindi naman masyado siya maganda, hindi siya tanggap. Pero sometimes po, hindi naman maiiwasan na yung oily foods talaga nakakontribute sa pagiging oily skin, no? Pero ang pagiging oily kasi ng scalp is genetic, no? So, it's androgenic effect ng isang pasyente, minsan sobrang oily. So, ibig sabihin nun, yung tao, either stress yung tao, or either super active yung tao, yung patient. Kaya ang production ng oil glands natin, sobrang active din. So, that includes the scalp. So, sometimes, pag hindi malinis yung scalp, it turns out to have infections, like fungal infections also, doon sa ulo, nagiging balakubak po siya. Pero po, ang balakubak is a different problem po ha. So usually po, dapat makita ng doktor para makita talaga na balakubak lang po yan. Or sometimes, mayroon ng kaakibat na infections like psoriasis or maraming immunocompromised patients na may mga ganong kompletong may ganong problema na eh. So, patingin sa doktor talaga.
17: Dok, ano po ang routine po pagdating po sa pag-shampoo? Kasi meron pong mga nagsasabi na hindi po dapat daily ang shampoo pagdating po sa pangangalaga po ng ating scalp. Pero kayo po, ano po ang inyong ma-advise po sa ating mga kaagapay pagdating po sa usaping iyon?
20: For me, I usually advise my patient to do a shampoo, to use your shampoo every other day and use the conditioner every day. Okay. So if walang shampoo during that day, obviously you will just use conditioner. So yun lang po yung aking advice most of the time to my patients. If maging effective naman siya, kasi just to rinse and wash off the dirt, you need really, really shampoo. So, hindi siya pwedeng walang shampoo kasi magsaslide lang yung water, no? Hindi siya maglalather, hindi mawala ang dumi, ang tawag natin dun, saponification, di ba? Para matunaw yung dumi, yung oil, no? Apo. So, pag nakadikit siya at hindi siya na-wash ng soap, like shampoo, kasi shampoo is like a soap, hindi talaga siya matatanggal, no? So you have to do it every other day and conditioner every day. Now, if you have some treatments like treatments for hair growth like minoxidil or like any other hair growth treatment, you use it every twice a day, but be sure to shampoo first and make your buhok initially, then you put your treatment, but wag mo sirain yung pag-shampoo and conditioner every day.
17: Okay po. So, ang shampoo ay every other day, ang conditioner ay every day. Okay. Salamat po, Doc, sa reminder na iyan. Ito naman po ay, ano daw po kaya ang pwedeng igamot sa nangangating balat? Diabetic daw po, pero lagi naman pong 100 plus lang yung sugar niya. Pero yun nga daw po, nangangati po yung kanyang balat.
20: Maraming causes ng pangangati, no? Pwedeng urticaria lang, pwede allergy. So, ang daming cause. So, dapat ito makita kung ano na nagkakos ng pangangati. Pero ganito po, kadalasan, yung cause ng pangangati is like, kinoconnect natin sa food intake, eh, no? Most of the time.
0: Okay.
20: Kung ano yung nakakakos ng allergy sa'yo or no, nakakakos ng pangangati after kumain ng something, yun po ang nagpapakakos ng pangangati. So, tandaan nyo po yan. So, or environment naman, let's say pumunta ka sa air-conditioned room, tapos bigla ka nangati, ibig sabihin hindi pwede sa iyo yung malamig kasi mangangati ka. Those are factors na basically common siya na hindi napapansin ng pasyente, kala naman nirelate natin doon sa medical problems natin like diabetes. Kasi most of the time, if the sugar is normal, hindi naman talaga magkakos ng itchiness no, sa skin. And I doubt if the high sugar will correlate to the itchiness of the skin because ang skin po iba yung problem.
0: Mm-hmm.
20: Iba yung cause ng pangangati. Ibang cause, it's either allergy or most common, no? So, ganun po. Hindi po lahat ng pangangati or hindi po lahat ng rashes nakikita niyo sa skin ay cause ng sugar, no? Maraming causes.
0: Okay po. So, maaaring may iba pa pong pinanggagalingan yung pangangati. Another question, Doc, meron daw pong dark spot sa braso. Paano kaya ito mawawala?
20: So, dark spots in the medical term is hyperpigmentation, no? So, depende kung saan, feeling ko yung nagtanong ay medyo may kaedara ng konti. So, usually sunspots po ang makikita nyo, no? Let's say, madalas kayo na-expose sa araw. So, yung mga seborrheic keratosis na nakikita ninyo, yun yung brown-brown sa kamay o sa arm na mahirap actually tanggalin kasi part po siya ng aging ng skin. To avoid it, use sunscreen hanggat bata pa po kayo. Use sunscreen every day para po later on di siya magka-create ng hyperpigmentations. Now, pag mayroon ng hyperpigmentations at makapal yun most of the time, ginagawa ng dermatologist, ipupunta kayo sa clinic at ililaser po yan para matanggal yung pangangapal para bumalik yung dating skin. Pero mahirap minsan kasi ang dami nila, daming brown spots sa skin. So, ginagawa is you have to educate the patients that this is a sunspots, continue using your sunscreen kasi magla-lighter naman po yan. And of course, may mga whitening agents na man pwede gamitin na pwede advise conservatively para hindi kayo gumastos para sa laser.
0: Okay po. Another question, Doc. Meron daw po siyang PCOS, kaya po acne prone yung kanyang skin. May mga pimple daw po sa likod dahil din po kaya ito sa PCOS. Ano po ang magandang treatment?
20: Number one, PCOS is managed both by an OB and a derma. But most of the time, sa OB, binibigyan sila ng pills. Sa derma naman, we give high dose of acne treatments. So, it's either oral treatment like isotretinoin or basically, we challenge it if it's infected, nagsistart with antibiotics. So, medyo mahirap gamutin ng PCOS kasi dahil it's hormonal.
0: Mm-mm.
20: But sometimes when you go to your OB, they can actually advise you to do ultrasound, to check, no? And of course, to document it's really PCOS or not.
0: Mm-mm.
20: And after that, they will give you oral contraceptive pills to manage it. Then they will refer that patient to derma for more management, no? Sa derma, pag nakita namin na nagpipills ng patient, we continue on with the pills, but sometimes patient hindi ayaw ng pills eh, kasi tumataba sila. So we shift that treatment to topicals like in oral isotretinoin, no? So kadalasan po, minamanage talaga ng doktor yan. Hindi pwedeng self-medication lang yan ang PCOS. No? Dapat talaga minamanage both by an OB and a derma.
0: Okay po. So, no-no. Hindi po dito yung self-medication. Dapat ay guided ng derma and the OP. Dok, sa usaping na banggit din naman po yung acne, na dire-recommend nyo po ba ang over-the-counter na mga rejuvenating sets? Kasi talamak po yan ngayon sa online.
20: Actually, we cannot, because of social media and ang daming ads no sa social media, we cannot actually discount the possibility na ang patient natitempt talaga gumamit kasi madali, it's easy access compared to going to a dermatologist, have an appointment, pay for consultation. Say they do self-medication. Ang problem is, yung assessment, dun medyo may gap because you have to assess the severity, ng case ng acne before going into a treatment. So, mm-hmm. sino ba pwede mag-assess? It's a dermatologist. Ikaw, pasyente ka, hindi mo kaya i-assess yung sarili mo kasi hindi ka naman doktor. Siguro mm-hmm. ang doktor ka, may idea ka on how severe, how mild is your problem. That's the time na pumapasok yung doktor para mabigyan ng tamang concentration, tamang gamot, tamang combination. Kasi ang treatment ng acne is a combination treatment, hindi lamang isa. Makikita ninyo yung mga cosmetic products available on the market claiming to be effective for acne. And if you will have to ask patients who's using it, makikita mo walang active ingredients for acne treatment eh, no? So para lang silang mga kumbaga number 1 2 3 4 5 yung acne treatment sa standard, doon sila sa number 20.
0: Oh.
20: Ganun po kalayo yung mm-hmm. Availability yung actives na nilalagay ng mga manufacturing company doon sa ingredients ng cosmetic products. Mm-hmm. Kaya nga ang tagal bago gumaling kasi ultimately, papatong-patol na ang pimples, ikaw naman habol ka ng habol ng gamot because akala mo gumanda siya initially, but eventually hindi siya umulit-ulit lang siya kasi hindi tama yung treatment. So mm-hmm. I advise you, if you want to buy treatment for acne sa online, better yet, consult a dermatologist before buying anything. Or better yet, go to a dermatologist and buy their products. Kasi yun ay tamang concentration, ang tamang combination.
0: Mm-mm.
20: Hindi po pwedeng over-the-counter lang. Lagyan mo, tamo, nakikita namin sa clinic ng mga patients ay gumagamit na ng product from other sources. So magugulat ka hanggang ngayon, nagka-scar na sila, ang dami lumalalim na because mali yung first step, mali yung treatment sa simula mm-hmm. at pinaasa lang sila ng company na agaganda yung skin nila. Pinaasa lang sila ng mali na wala naman pala active ingredients doon. Nakuha mm-hmm. sila sa pagbebenta mm-hmm. or marketing. So, yun, sayang din naman yung ginastos nyo, di ba?
0: Mm-mm. Pero pagdating, Doc, sa mga acne-prone na skin o mga sensitive na skin, ano po yung masasuggest po ninyo na routine po sa skincare nila?
20: Okay, sa mga active acne-prone skin, usually oily yan mga yan. And mm-mm. basically, meron na silang acne scars or ongoing pimples. Basically, you start from a milder soap. So, mild soap lang muna. Then after that, you can go acids. So, mag-glycolic acids mm-hmm. or your salicylic acid. These are just for the mild treatments, no? Salicylic acid. Then, glycolic acid. Then you go further, no? Pag mayroon ng problem, you go tretinoin. You go benzoyl peroxide. So, step by step yan. Until such time, you go beyond that one na hindi pa rin matitreat. You go beyond that treatment. So, meron ng oral antibiotics, oral isotretinoin. So, sunod-sunod na po yun until such time na natanggal mo talaga yung ongoing infections. Kasi remember, acne is treatable.
0: Mm-mm.
20: Walang acne na hindi natitreat. Pag meron kang acne sa ngayong panahon na ito, ibig sabihin, hindi tama yung gamot na ginagamit mo.
0: Mm-hmm.
20: Or, nasa stage ka pa lang ng pagaling kasi binigyan ka ng doktor mo ng gamot para sa acne. Pero pag ang dermatologist magbigay sa iyo, ang treatment niya ay definitive. Ibig sabihin, mamamatay talaga yung bacteria doon sa acne at mawawala talaga ang acne 100%. Yun mm-hmm. yung kasi yung treatment.
0: Okay po. So, magsimula muna sa mild soap at talagang i-manage yung... Ang magandang ano po assurance ay nagagamot ang acne.
20: Yes, mm-hmm. yes.
0: Panghuling question po, I think, Doc, ano daw po ang home remedy or paano po mamamanage ang buni or an-an?
20: Okay, paano ba? Buni, most of the time, antifungal talaga yan. Hindi mm-hmm. ko alam kasi yung mga herbal. Hindi kasi herbalist, no?
0: Apo.
20: So, usually po, pag may infections, what we do sa bahay, mga home remedy, just have to soak the infected skin into warm water with salt, no? Just to clean, no? So, iba nga, ginagamit bayabas pa nga. It's, mm-hmm. I think, that one has a role because anti-infective yun. For bacteria yun ha, hindi yun sa fungus. Iba yun. Mm-hmm. So, usually sa fungal, kailangan mo talaga ng treatment. Kailangan mo talaga ng creams or ointments na mabibili sa drugstore para gumaling siya talaga.
0: Mm-hmm.
20: Walang mga... Ako personally, hindi ako niniwala na may mga may mga herbal or anything na against or comparable to the creams na available, like ketoconazole, mga wang ganun. Walang ganun kasi na mga herbal medications eh, na claiming to be effective pero hindi siya kasi proven. So yeah, there are a lot of antifungal creams and ointments available in the market. Kahit sa patalasa, sa makikita nyo yan, you can try it if and when you have these infections at napapansin nyo parang ringworm talaga siya or bilog talaga siya, you can try. But I still advise you to go to a doctor.
0: Talagang magpakonsulta sa dermatologist para ma-check yung kondisyon ng balat. Nako, Doc, maraming salamat po. Ang dami pa po nating mga questions pero limited lang po ang ating time. Pero sa ating pong pagtatapos ay sa lahat po ng ating napag-usapan, mostly po ay acne-prone skin, sensitive skin, fungal infections. Again po, ano po ang inyong reminder po sa ating mga kaagapan?
20: Again, sa mga listeners po natin, pag napansin nyo po, meron pong infection sa balat, no? Huwag baliwalain. Kasi meron namumula dyan, makati. Huwag hayaan kasi ang mga ringworm, especially sa katawan, ay lumalapad, dumadami. No? Dumadami siya in such a way na minsan buong katawan magkakaroon. So, magkakaroon ka ng tinatawag na magiging immunocompromised ka because of these infections, no? Ang dami niyan. So, pag napansin nyo, patingin agad or gamutin agad. And of course, number one, sa fungal infection, hygiene. Maligo, always. Maging malinis sa katawan, maging malinis sa balat natin kasi yun po yung susi ng malusog na balat.
0: Yan ang talagang hygiene ang reminder sa atin ni Doc Derla. At this time, Doc, ay baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpakonsulta sa inyo or nais pong mag-reach out sa inyo. Paano po ba kayo makakontak? Ano po ang inyong contact details?
20: Okay po, sa mga listeners po natin nasa probinsya, meron pa akong clinic sa Bacolod. Oh, maabot po tayo ng Bacol. Ah, nga pala, no?
0: Yes po.
20: Yeah, may clinic pa ako sa SM City, Bacolod, sa third floor. Meron din po sa Ortigas, meron po sa Tomas Morato. Kung gusto niyo po magpakonsulta or mag-set ng appointment po, ito po yung number, 0915-563-0249. Ulitin ko po, 0915-563-0249.
0: Okay po. Salamat po muli, Doc Almon, sa inyong panahon po at para po mapaglingkuran po natin ang ating mga kaagapay. Thank you so much po and God bless.
20: Thank you din. Thank you sa iyo. Thank you sa mga listeners natin. God bless.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Volume 2, Tibay sa Pabago-Bagong Panahon, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, maging positibong impluensya. Maging positibong impluensya sa iba kung paanong ang iba'y nagiging positibong impluensya sa iyo. Bilang tagapagbigay ng positive influence, kailangang tiyakin ng isang tagasunod ni Jesus na hindi siya nabulag ng pamantayan ng mundo. Sa halip, siya ay mulat na tagasunod ng pamantayan ng Diyos. Hindi maibibigay ng sino man ang isang bagay na wala sa kanya. Ang tagasunod ni Jesus ay kailangang maging kakaiba. Laging sinasabi ni Jesus, narinig ninyong sinabi ngunit hindi gayon sa inyo. Halimbawa, ang kalakaran sa lipunan. Ang lider ay laging nasa taas at pinaglilingkuran. Ngunit sa Mateo Kabanata 20, talata 25, talata o hanggang 27, sinabi ni Jesus, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo.
17: Nais itatag ni Jesus ang isang bagong konsepto ng kapangyarihang tutuldok sa pangsasamantala ng mga nasa poder. Ang alagad ni Jesus ay asin ng lipunan upang magbigay ng lasa sa buhay at humadlang sa pagkabulok ng magagandang kaugalian at pinahahalagahan. Kailangan ding tiyakin ng isang tagasunod ni Jesus na siya'y hindi na ay impluwensyahan ng masasamang kaasalan at tradisyon. Ito'y nangangahulugang kailangang maging mapili siya sa kanyang kakaibiganin at pakikinggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa reminder na maging positive influence po kami, Lord, sa ibang tao. Ang dalangin po namin, nawa po ay makapagbigay nga po kami ng positibong impluensya sa iba sa pamamagitan po ng mga aral, sa pamamagitan po ng iyong halimbawa sa aming buhay. Lord, ang dalangin namin, maging blessing din po kami sa aming mga nakakasalamuha. Dalangin po namin na makita po sa aming mga buhay ang iyong liwanag. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at i-guide niyo po kami palagi, Lord, sa tamang daan, Panginoon, at nawa po ay hindi po kami mabulag, Panginoon, ng anumang kamunduhang bagay, Panginoon. Kundi, Lord, ang lagi po namin maging focus ay yung mga bagay na eternal. Tulungan niyo nga po kami, Lord, maging good influence po kami sa ibang tao, maging pagpapala po kami sa ibang tao. Salamat din po sa programang ito. Salamat po kay Dr. Almond Derla, Lord, na amin pong nakaagapay today. Continue to bless him, Lord. Ang kanya pong mga ginagawa, Panginoon, pagpalain niyo po ito. At patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan, Lord, sa bawat pasyente na kanyang makakasalamuha. Ang dalangin po namin ay siya po ay maging channel of blessing. Salamat po, Panginoon. Maging ang mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman ay sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. Lord, ang dalangin po namin ay hipuin niyo po sila, Panginoon, at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. At sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
23: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
17: Sporotrichosis. Ito ay isang fungal skin infection na sanhi ng Sporothrix na isang fungus na namumuhay sa lupa at mga halaman. Muli ang ating glosaryo medico, Sporotrichosis.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
17: Kaagapay, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Dito pa rin po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang inyong programang Doctors Online na nagpapatuloy po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa aking mga nakaagapay sa broadcast. Salamat sa ating mga protect na sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jan B. Reyes at Reggie Villena. Salamat din sa ating RTV team, kina Aileen Valdez, Jabez Mancho at Angelica Joyce Calayag. Siyempre, salamat sa ating broadcast engineer JV Tabua, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At inyo nga pong napakinggan ang Doctors Online at inyo pong napapakinggan ang programang ito mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon dito po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. At salamat din sa ating nakagapay na doktor, si Dr. Almond Derla. At meron nga siyang mga clinic sa Bacolod, sa Ortigas at sa Tomas Morato. Para nga sa inyong sa kanyang contact details, 0915-563-02 49. At dito na po Nagtatapos ang ating programa. Muli, salamat sa iyo, Kaagapay, na tumutok dito sa Doctors Online. Ako po ang inyong naging Kaagapay sa Kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, Kaagapay. Stay safe.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City.

0: problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sumasayin papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: Isang magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa inyong paboritong himpilan, ang 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng

0: sambayanan. Mga kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page, ang 702DZASF Ibiza Radio. Kaagapay, present din kami sa ating YouTube streaming, ang 702DZASF Ibiza Radio TV. At mga kaagapay, hindi tayo nawawala sa ating mga digital platforms. Alam mo mga kaagapay, i-download mo na ang ating radio app, ang 702DZAS, ang ating FEBC PH Stream app. Muli mga kaagapay, ako po ang inyong kasama ngayong araw ng Biyernes. Ako po si Brian De La Cruz.
1: Yes, kaagapay, thank God it's Friday. Ito naman po si Kayla Escalante, ang makakaagapay po ni Bri sa loob ng isang oras para magkantahan,
0: wow!
1: Magtugtugan at syempre magkwentuhan dito nga po sa Friday edition ng Inspirations Unlimited.
0: Yes.
1: And hello, hello sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ang 702DZAS FEBC Radio TV. And of course sa ating mobile app na FEBC PH Stream at maging sa ating pinakabagong mobile app. Yan po ang 702DZAS. Kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan. Hanapin nyo lamang po sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store ang 702DZAS. At mapapakinggan nyo na po ang 702DZAS anytime and anywhere.
0: Exactly, Ate Kayla. Ay, si Ate.
1: Taray, Ate.
0: Alam mo. Ebe, joke lang. Kaya naman mga kaagapay, samahan niyo po kami ni Kayla Escalante sa isang oras ng kwentuhan, isang oras ng kantahan, isang oras syempre ng ating discussion. Kaya naman mga kaagapay, napapakinggan po ang Inspirations Unlimited. Kanina pong alas 3:30 ng hapon hanggang mamayang alas 4:30. Kaya naman mga kaagapay, welcome po sa ating paboritong programa, ang Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist.
1: Yan, at tuwing araw nga ng Friday, kaagapay, kami po ang inyong nakakasama. Ikaw man ay ano ba ang ganap mo ngayong Friday afternoon? Ako, baka naiipit na ng ating mga kaagapay sa traffic sa EDSA kasi marami nga naman pauwi dahil Friday na. Kaya naman ay nakapila ka, kaagapay, sa MRT or naghihintay ng sasakyan sa terminal ng bus, jeep or FX. Pero ano man ang ganap mo today, kaagapay, tutok ka lamang dahil sagot na po namin ni Bri ang kwentuhan at awitan at sagot na rin po namin ang playlist natin for today.
0: Kala ko kantahan.
1: Pag-isipan pa natin.
0: Ayan. Pero tama ka naman dyan, Kayla. Kaya naman kaagapay, manatili ka lang nakatutok dito sa IU Friday playlist dahil magbibigay tayo ngayon ng kapayapaan.
1: Uy!
0: Kakalmahan.
1: Uy!
0: Pagiging panatag.
1: Uy!
0: At syempre, syempre yung panatiliin natin yung galak natin kay Lord.
1: Amen! Mismong-mismo yan, Bri. Kaya naman, kaagapay, comment na nila nyo na po ang inyong mga sagot sa ating QOTD na maya-maya lamang po ay inyo nang malalaman. At kakantahin po ni Bri ang inyong mga awitin,
0: wow,
1: na i-comment. Open po tayo kaagapay, yan man ay Christian songs or secular song. Basta yan ay syempre malinis.
0: Kaya naman mga kaagapay ha, lahat po kayo ay inaanyayahan na natin na makinig lang.
1: Ayun.
0: At syempre kung ako sa'yo, pumunta ka na dito sa mga official natin na FB account and syempre YouTube channel para mabasa natin ang inyong mga sagot sa ating tanong na...
1: Uy, eto na nga.
0: Anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace.
1: Ay, ano talaga tayo ngayon, no? Usapang kapayapaan.
0: Yes.
1: Taray naman. So again, kaagapay ang ating QOTD. Anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace o ng kapayapaan?
0: Kaya naman mga kaagapay ha, sali ka po sa ating question of the day na anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace. Mga kaagapay, sama-sama na muna tayong magpahinga. Mag-relax. Kalimutan na muna natin yung responsibilidad. Mm-hmm. Let's pause? Basta ikaw mamili doon, kaagapay. Let's pause. Ano ba? Pause? Opo. Basta tumigil ka dyan for a while dahil kakantahan tayo ng ating Panginoon. At syempre, kakantahan din natin si Lord. Bakit?
1: Wala lang.
0: Pili ka doon. Pause o pause? Basta, pahinga.
1: Basta, pahinga. Basta, kapayapaan. Oo, yan mga kaagapay. Share nyo na po ang inyong mga kasagutan sa ating comment section sa ating ongoing Facebook Live, maging sa ating ongoing YouTube live streaming. At pwede ka rin tumawag, kaagapay, sa mga numerong 8654-3322 local 401 para may magkaroon ng chance na sumagot on air.
0: Kaya kaagapay, muli ang ating question of the day, anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace?
1: Kay Lord.
0: Yes! Kaya naman kaagapay ha, muli ang ating pong question of the day, anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace? Pero bago yan mga kaagapay, may kapagkwentuhan muna ako kay Kayla. Ikaw ba, Kayla?
1: Uy!
0: Ano bang song ang nagbibigay sa'yo ng peace?
1: Uy, ngayon ang ano ko, meron akong current na on repeat sa aking Spotify.
0: Wow! Pretty
1: sino ka dyan? Ito yung ano, yung actually tatlo sila.
0: Hi!
1: Una, yung Grieve into Gardens ng Elevation. Tapos syempre, Mahalin ng Sariling Atin, Papuri, Manalig ng Victory Worship from Papuri 23 at saka yung Kapayapaan Mo by Papuri 23 din. So, yun yung mga ano ko, current playlist ko na kapag medyo napapagod ako, kapag pauwi ako galing work, kapag nagugulumihanan ako, yun yung mga pinapakinggan ko na nagbibigay sa akin ng comfort at saka ng peace.
0: Saka aminin mo, Kayla, no, itong mga kantang tong grabe yung assurance.
1: Yes.
0: Diba?
1: Exactly.
0: Na parang secured ka sa mga bawat mangyayari sa'yo araw-araw. At ako naman, Kayla, no, ito yung mga on repeat ko din on my Spotify as a premium student discount. Joke na. Siguro ang mga...
1: Wait, so, ano?
0: Inatakasunod discount kasi ako, di ba? Ako ang mga on repeat ko ngayon. Ito, ha, kayo ng morning, yung Tanging Ikaw Ang Kailangan.
1: Oh.
0: Papuri 23.
1: 21.
0: Ah, binago. 21. Oo nga pala, kausap ko pala ang producer ng ano, ng Papuri yun, Papuri 21. And at the same time, ano, yung Assurance by Every Nation Music. Mm-hmm. Tapos yung pangatlo natin ay, ano to, ay Mahika. Ay, hindi ko. Ano to? This Is Our Church ng Victory Worship. Super love ka dyan.
1: So yun yung mga ano mo, mga playlist mo kapag gusto mo ng kabayapaan.
0: Oh, pag gusto ko mismo ng sarili ko ng peace, self-calma ka. Hindi, ano, syempre, itong mga song na to, Kayla, kasi to ano to eh, syempre yung Tanging Ikaw Ang Kailangan. Ano yan, syempre alam naman natin na ginawa ng Panginoon ang lahat para sa atin. Yung pangalawa naman yung Blessed Assurance, kapag nararamdaman mo, hindi ka nakamahal-mahal, pero may Panginoon na nagmahal sa'yo. And yung This Is Our Church, parang, alam mo yon, security natin sa Lord dyan, yung identity natin. No matter what happened, mahal tayo ni Kristo.
1: Wow!
0: Pero syempre mga kaagapay, alam nyo ba, bakit ba nawawala yung peace sa atin?
1: Bakit nga ba? Grabe itong mga pag-uusapan natin, ha?
0: Oo, pero syempre, mauna. Kasi nga, kailan ba't ba nawawala ang kapayapaan sa puso ng isang tao?
1: Ito na nga mga kagapay. Bakit nga ba nawawala yung kapayapaan sa ating mga puso? Una, kagapay, kapag meron tayong unresolved na grievances or identity claims. Syempre, ito yung mga ano natin, yung mga past mistakes, yung mga resentment, yung mga hindi pa napagkakasunduan. Kaya mag-sorry ka na sa akin, Bri.
0: Kayla. Wen, mag-sorry ka, Wen.
1: Pero yun yung mga hindi natin na-address na mga sumama yung loob natin pero hindi natin nasabi. Mm-hmm. Tapos hindi nakapag-sorry yung nakagawa sa atin ng mali or tayo hindi tayo nakagawa ng nakapag-sorry sa nagawa natin ng mali. Eh, nakakawala yan ng peace, diba? Kasi syempre, iisipin mo na dinadala mo yun eh. Hindi nyo kasi napag-usapan. So, dadalhin mo yun. Diba? Kaya better na pag-usapan.
0: Grabe, para, no?
1: Grabe ang ali.
0: Grabe yung mararamdaman mong ano, lalo na pag hindi na-resolve. Na kahit yes. Siguro para sa akin, kahit ikaw yung pinakamatapang na tao, pero pag hindi na-resolve yung problema, feeling ko giba ka.
1: Mm-mm. Dadalhin mo siya. Didibdibin. Mm-mm. Ang term, didibdibin mo siya. Ayaw mo man na dibdibin, na isipin, pero tao lang naman tayo.
0: Yes, diba? Nagkakamali.
1: Yes.
0: At syempre, ang pangalawa dyan, Kayla, yung fear and mistrust.
1: Uy!
0: Syempre, alam nyo mga kaagapay, aminin natin, lahat tayo natakot. Lahat tayo dumating sa punto na wala yung pinagkakatiwalaan natin at yung pagtitiwala natin. Syempre una, ba't ba tayo natatakot pwedeng doon sa future natin? Hindi natin alam kung hanggang saan tayo.
1: Yes.
0: Diba? O di kaya natatakot tayo dahil hindi natin alam yung susunod. O di kaya natatakot tayo kasi ayaw nating magkamali ulit sa panibagong pagkakataon. At syempre, yung tiwala, ako naniniwala ako kaila na ang bunga ng hindi pagkakaroon ng kapayapaan ay pag natanggal yung tiwala sa isang tao.
1: Yes, yung, agree.
0: Diba? Alalim ha. Pero aminin natin, diba? Kasi yung mga conflict na yan, ako naniniwala ako kaila na ang punot dulo ng mga hindi pagkakaunawaan ay yung tiwalang nasira at hindi na nababalik.
1: Mahirap yun ha, kapag nawalan ka ng tiwala. Diba? Parang yun nga, natakot ka sa mga uncertainty.
0: Yes.
1: Kasi wala kang pinanghahawakan na pagtitiwala, di ba? Gaya ko, takot ako sa aso. Kapag may aso sa paligid, wala akong peace. Alam mo yan? Di ba? Maliit man siya na example, pero yun nga, feel ko yun eh, yung aso. So kapag nandyan yung kinatatakutan ko, wala akong kapayapaan.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Kaya naman, ang hirap talaga. Ano ba yung number 3 natin?
1: Jen? Ito, number 3. Nasabi mo na rin naman ang tiwala. Isa rin sa mga nakakaalis ng kapayapaan sa atin, yung kakulangan nga ng tiwala and solidarity. Okay. Siyempre, imagine mo na nasa isa kang lugar, tapos wala kang pinagkakatiwalaan doon sa paligid mo. Meron bang peace? Di ba wala? Kasi iisipin mo, baka kapag may sinabi ako, i-judge nila ako. Baka kapag may ginawa ko, ako ano yung isipin nila. So, nawawala yung peace kasi wala kang tiwala, walang solidarity dun sa paligid mo. So, yun isa din sa mga nakakawala ng kapayapaan sa atin.
0: Grabe, no? Ano ang laki ng impact ng nararamdaman natin pag wala tayong kapayapaan? Parang naiisip mo lahat.
1: Yes.
0: Diyan tayo pupunta doon sa number 4, Kayla.
1: Yun.
0: Yung mga individual factors natin, for example, yung emotion natin pag hindi natin ito na-regulate. Kasi okay lang naman mag-dwell tayo sa emotion, Kayla. Kasi emotion yan, nararamdaman yan, tao ka in short.
1: Yes.
0: Pero mga kaagapay, tandaan po natin na kailangan natin i-regulate yung pag-dwell natin sa emotion. Hindi pwedeng puro emotion yung paiiralin natin. Hindi na naman pwedeng puro perspektibo ang ating paiiralin. Kailangan mga kaagapay, dapat balanse lang palagi.
1: Mm-mm.
0: Dapat balanse yung pagtingin natin sa emosyon. Dapat balanse yung pagtingin natin sa tunay na intelektual. Kasi mga kaagapay, pag yung puro emosyon yung pinaandar natin, hindi na natin pinagkakatiwalaan yung Panginoon sa mga bagay na kayang-kaya niyang gawin sa'yo. Doon nawawala yung pagkakaroon ng kapayapaan.
1: Sabi nga nila, choose your battles wise.
0: Yes.
1: Diba? Baka naman masyado ka na nagfo-focus doon sa isang battle, sa hindi naman siya ganun, parang nag-overthink ka lang. Mm-hmm. Kasi hindi mo masyadong nafo-focusan yung mga bagay na talagang dapat mong bigyan ng focus.
0: Exactly.
1: So, let us choose our battles wisely.
0: Exactly.
1: Note to self.
0: Tsaka, totoo naman yan.
1: Diba?
0: Eto, aminin mo, Kayla, pag tumatanda, namimili na tayo ng mga gusto natin labanan.
1: Yes. Yes.
0: Hindi na tulad yung bata na onting gira o ano.
1: Oo. Na, hindi ka napatola.
0: Oo, exactly. Oo.
1: And magandang reminder yun sa atin na let us choose our battles wisely.
0: Mm-hmm.
1: Ilaan natin yung energy natin dun sa mas importante.
0: Exactly.
1: Diba? At ito naman number 5. Eto mga unang apat ay sa emosyon natin. Eto naman, number 5, external factors. So, halimbawa, yung lagay sa paligid natin. O, halimbawa, wala tayong cash. Di ba pag walang cash, ang hirap maging payapa?
0: Parang kahit sino, pag tingin mo hindi pa pumapasok sa ATM yon, parang ang gulo.
1: Yes, 'di ba? Yung merong gulo sa paligid natin, 'di ba nakakawala nga naman ng peace yun dahil nag-iisip ka kung ano mangyayari sa susunod. So, external factors isa rin sa mga dahilan na mawalan tayo ng peace sa ating puso.
0: Yes, at dagdago pa kayla dyan yung mga politika,
1: yes,
0: nangyayari sa mundo, yung bombahan ng iba't ibang bansa, pagtaas ng presyo, yan mga kaagapay yung tinatawag natin na external factors. Kaya naman mga kaagapay, tandaan nyo po, sagot po kayo sa ating question of the day na anong song ang nagbibigay sa iyo ng peace, dahil mga kaagapay, mananalo ka lang naman ng Planet Shakers. Not just once, but dalawang tao ang ating pipiliin.
1: Yan, kaya sagot-sagot na. Mga kaagapay, patuloy po ninyong i-share ang inyong mga awitin na nagbibigay sa inyo ng kapayapaan. At sa aming pagbabalik, nako, kung kanina napag-usapan natin ano nga ba yung mga reason bakit nawawala yung peace natin. Sa pagbabalik naman natin ay mga sama-sama tayo matuto, mga tips kung paano maging peaceful ang ating mind, ang ating heart, diba? So, yan. At habang nag-iisip kayo ng kasagutan sa ating QOTD, ay magkaroon po muna tayo ng short break. Diyan ka lamang, kaagapay, narito ang ilang awitin. Magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlist.
1: Kagapay iyong napakinggan ang mga awiting tsuper ng buhay at kapayapaan mo. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: Yes.
2: Ganon.
1: Ito pa rin po ang inyong kasama, Kayla Escalante.
2: At mga kaagapay, ako pa rin po ang inyong poging kasama. Ako po si Brian De La Cruz.
1: Yan, at atin pa rin pong pinag-uusapan ng ating QOTD. Anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace o ng kapayapaan?
2: Yes, syempre Kayla, may mga kaagapay tayo na sumagot kanina pang alas. 'Di ba? Alas 11 ba 'to?
1: Oo, alas 11.
2: Kanina pang alas 11, ito sagot ng ating kaagapay na si Grace Casules for today. Sabi niya, kapayapaan kayang laan. Sabi niya ni Marisa Castaneda Damdamin. Sabi niya, kapayapaan ni Grelaldine de Guzman, bunga ng espiritu. Kapayapaan, Aisel
1: Van Omen
2: ng Papuri 22.
1: Uy, salamat po. Ito naman si Ate Shirley Diansay, ang ating kaagapay dyan sa Singapore.
2: Hi po!
1: Sabi niya, hello Ate Kayla and Kuya Bri. Ang song na nagbibigay sa akin ng peace ay anim to. Lilim, Grace, Your Grace is Enough. Because of who you are, blessings at kapayapaan na nagmumula sa'yo.
2: Ayan. Thank you so much, Ate or Kuya Ate.
1: Ate Shirley.
2: Thank you, Ate Shirley.
1: Yun.
2: Ito ang sagot naman ni Kuya Jonathan Clerigo. Sabi niya, Happy Friday. Sabi niya, for me, ang go-to song ko na nagbibigay ng peace sa akin ay Sapat by Team Pavino. Thank you very much po.
1: Salamat din po. Ito naman si Ate Gina Bautista. Hello, ayu sa akin ang daming kanta na nakakapagbigay ng kapayapaan habang inaawit ko. At isa na daw doon, ang kantang Natagpuan.
2: Natagpuan. Ito naman, natagpuan natin ang sagot ni Ate Len Reyes. Sabi niya, hashtag Friday Playlist. Sabi niya, blessed afternoon mga kaayo, Miss Kayla and Kuya Brian na gwapo. Malita bagay. Ang song po na nagbibigay sa akin ng peace ay Dakilang Katapatan, Ang Pangako at Sukdulang Biyaya. Thank you po. God bless mga kaagapay mula dyan sa Palaya Nueva Ecija.
1: Uy, ang gaganda rin mga awitin yan na.
2: Parang may alam ka nga dun eh.
1: Hindi, napapakinggan ko lang.
2: Hindi, alam mo yun. Subukan mo lang. Alam mo,
1: may usapan tayo.
2: Mga kaagapay, si Kayla po talaga ang nasa likod ng magandang produce po ng
1: Grabe,
2: Papuri.
1: Grabe, hindi.
2: Kaya po, alam nyo mga kaagapay, maganda talaga siya kumanta. Noon pa lang, alam nyo po, bata pa lang siya na abot siya po ang key of F.
1: Bray!
2: Subukan mo lang. Sige
1: hindi,
2: na.
1: Hindi, ito si Ate Zesri GE. Sabi niya, ang mga awitin daw na nagbibigay sa kanya ng katahimikan or katiwasayan ay ang mga piling papuring awit at maging daw yung mga tugtog sa piano. So siguro yung mga instrumental.
2: Yeah. At saka sabi ko nga sa'yo, alam mo yun eh.
1: Alin?
2: Kaya mo yung mga kantahin. Born ka dun, kaya ka nga nandito sa 702 DZs.
1: Alam mo, basta.
2: Ito, sabi ng ating kaagapay na si Ate Lulu Taperla, sabi, gandang hapon po, Inspirations Unlimited. Sa akin ay Dakilang May Likha, ang kanta daw na nagbibigay sa kanya ng peace.
1: Si Ate Abigail Briones naman. Ang isa daw ay Di Susuko by Papuri 14, Maging Ang Biyahe by Angel Sanchez Taroha at Ang Libangan by Ralph Izon at marami pa raw iba. Salamat po Ate Abigail.
2: Grabe no Kayla, ang dami talagang kantang, lalo na sa OPM.
1: Yes.
2: Ang dami talaga nagre-remind sa atin ang mga kantang nagbibigay ng kapayapaan, ng kakalmahan, ng kapanatagan. Pero ito Kayla, kailangan natin magbigay ng mga paraan para maging mapayapa sa buhay.
1: Eto na nga. Number one, kaagapay. Parang mahirap tong gawin, pero posible naman.
2: Totoo naman.
1: Kalmahin ang iyong isipan. So, kalma. kalma lang. Di ba? Lagi nyo ito sinasabi sa akin eh. Kalma lang.
2: Kalma lang.
1: Oo. Makakatulong sa atin to kagapay na yung pagpapakalma ng isip, makakatulong sa atin na mas maging mas matyaga. Bibigyan ka nito ng higit pang pananaw para pag-aralan natin yung mga komplikadong issue na kinakaharap natin sa life. Pero tutulungan ka rin kapag kalmado yung ating isip. Tutulungan din tayo nito na mas maging mas makatuon or mabigyan pansin yung mga bagay na mas kailangan bigyan ng pansin. So kalmahin ang iyong isipan. Ano lang, one day at a time.
2: 'Di ba nga sabi nga sa isang kanta, baby kalma. 'Di ba?
1: Okay.
2: Baby kalma. Oh. Kaya kailangan nating kumalma.
1: Kumalma.
2: Oh. Ito mga kaagapay, ito kila para sa akin, napakahirap nang abutin ito.
1: Uy.
2: Ito yung isa siguro na mabibigay natin na notes sa kanila na kahit kailan hindi mo 'to magagawa kung madami kang gustong gawin at mangyari sa buhay.
1: True.
2: Walang masama, pero tandaan natin mga kaagapay ang number 2, pasimplihin ang buhay.
1: Uy.
2: Pasimplihin mga kaagapay. Alam niyo mga kaagapay, nakakatulong po kasi ang simpleng pamumuhay sa isang malinis na kaisipan. Nagkakaroon tayo ng mas, alam mo yung, mas kaunting mga kaabalahan sa buhay.
1: Yes.
2: Mas makakatuon tayo sa isang bagay na kailangan natin. At makakatuon tayo sa isang bagay na dapat nating pahalagahan. Aminin natin, Kayla, pag hindi simple yung buhay natin, kapag hindi natin, pag hindi tayo nagkakaroon ng kakontentuhan, minsan doon natin naiisip, ang dami mong bayarin.
1: Mm-mm.
2: Hindi lang madaming bayar, ang dami mong gustong gawin sa
1: yes.
2: buhay. Na dapat naman talaga mga kaagapay na maging makontento tayo. Kasi pag hindi tayo kontento, doon na sumusulpot yung mga problema.
1: Yung reklamo.
2: Exactly. Kaya naman mga kaagapay ha, ang number 2 natin, pasimplihin ang buhay.
1: Oo, huwag gawing komplikado ang
2: exactly.
1: ating buhay. Number 3, kaagapay, itigil ang pag-check sa social media minung minuto.
2: Ay.
1: So, yung pagbabantay sa social media. Totoo din naman. Kasi diba, ang dami natin nakikita minsan sa social media na mga hatred, negative comments, diba? So, nakaka-apekto yon para mawala yung ating peace. So, ihinto natin kung hanggat maaari, i-avoid natin yung palaging pag-check sa social media. Kung ilan na ba yung nag-like.
2: Diba?
1: Ilan na yung nag-view ng iyong My Day, ng iyong story. Itigil din yung guilty ako dito, yung pagdi-delete ng post kapag konti lang yung likes.
2: Diba?
1: Kasi para nagiging siya, people pleasing. And nakakanakaw siya ng ating kapayapaan dahil masyado ka nagiging focus dun sa mundo mo sa social media kesa yung pagpo-focus dun sa talagang reality.
2: Exactly. At eto Kayla ha, konektado yung number 4 natin dyan na huwag mong ikumpara ang iyong sarili
1: Uy.
2: Sa ibang tao. Oo, ikaw na nakikinig ha. At kasama si self. Siyempre kasama tayo.
1: Kasama din self.
2: Kasi ito, alam nyo mga kaagapay, huwag nating gawing acceptance stage ang social media.
1: Yes.
2: Kasi mga kaagapay, no, dahil hindi ito sukatan ng kahalagahan bilang isang tao. Kasi minsan mga kaagapay, sa sobrang gulo na natin, hindi na natin nauunawaan ng lahat-lahat, komplikado na maging yung sitwasyon mo, hindi mo maintindihan. Mga kaagapay, hindi po acceptance stage ang social media. Hindi po yan para umiyak ka na sa lahat, hindi yan para gawin mong isang acceptance, ha, eto buti pa sa social media, tanggap ako. Alam mo mga kaagapay, ang tunay na pagtanggap ay doon sa mga taong nakakakilala sa'yo kung mayroong ka ding simpleng buhay.
1: Mm-mm. So, wag i-compare ang self sa ibang self.
2: Yes.
1: Diba? Iba-iba, lalo na sa, halimbawa, yung timing ng buhay natin. May iba-iba tayo ng ng timing sa buhay. Iba-iba tayo ng pacing. So, kapag masyado kang bantay sa life ng ibang tao, parang talagang mapapag-compare mo yung iyong buhay. So, wag ikumpara ang sarili sa ibang tao. And number 5, ito, iwasang mag-worry sa ating kinabukasan. Diba? Lagi naman talaga, ano naman talaga to, bilang tao, hindi maiiwasan na mag-worry tayo, maging anxious tayo sa bukas. Ano kakainin bukas? Meron pa bang gagastusin bukas? Ano mangyayari bukas, 'di ba? Ang daming ano, ang daming worries, ang daming anxiety, ang daming fear. Pero para ma-protektahan natin yung ating peace, as much as possible, iwasan natin mag-worry sa bagay na hindi pa natin nakikita.
2: Exactly. Diba?
1: Mag-enjoy tayo dun sa present. Isipin na lang natin, basta hindi ka nagpabaya sa iyong present life, ay tiyak na hindi rin naman magkakaproblema yung kinabukasan. Kasi nga, nag-focus ka dun sa present. And yung present yung nandito ngayon, yun yung parang alam mo kung ano yung nangyayari. Yung kinabukasan, hindi natin alam yung mangyayari. So, iwasan natin mag-worry sa kinabukasan. And ano din naman to, biblical din naman, na do not worry about tomorrow.
2: Kaya nga, di ba, Kilang, meron ngang isang quote na kaya nga daw siya tinawag na kinabukasan kasi isa siyang regalo.
1: Yes.
2: Kaya naman mga kaagapay, alam mo, tao tayo, nag-aalala, tao tayo, inaalala yung mangyayari. Mm-hmm. Pero mga kaagapay, kung masyado tayo nakatuon para sa kinabukasan, tanong ko sa'yo, okay ba yung kasalukuyan mo bago mo tignan yung kinabukasan? Mm-hmm. Kasi kung hindi okay yung kasalukuyan mo, baka it's time to focus dun muna sa bagay na nagmamaterialize ngayon.
1: Yes.
2: At doon papasok yung ating number six na note, Kayla, na unahin palagi ang sarili.
1: Wow, self-love.
2: Alam mo mga kaagapay, isa to sa mga paraan natin para maging mapayapa yung buhay natin. Hindi naman masama ang unahin ang sarili. Lagi nyo pong tandaan yan. Dangdaan nyo mga kaagapay na at the end of the day, sarili mo lang din ang kasama mo. Kaya mga kaagapay ha, huwag mong maglaan ka ng oras at panahon sa sarili mo. Kasi pag dumating yun na hindi mo na kayang alagaan yung sarili mo, wala naman ang ibang mag-aalaga sa'yo. Walang masama na ilagak mo yung sarili mo sa maraming tao. Walang masama, pero mga kaagapay, lagi itong paalala sa ating lahat na alagaan ang sarili higit kanino man.
1: Gandang reminder no sa atin. Ito naman, number 7. Agree ako dito.
2: Mm-hmm.
1: Maging mapagpatawad. Di ba?
2: Nagawa mo na.
1: Yes.
2: How many times?
1: Many times.
2: Maging
1: mapagpatawad. Di ba? Palagi natin piliin kaagapay na magpatawad para wala tayong kinikimkem na sama ng loob, na galit, na pain sa ating puso, di ba? Ang pagiging mapagpatawad. Kasi ang tendency niyan, kapag hindi ka nagpatawad, akala mo yung taong hindi mo pinapatawad yung kinukulong mo, pero hindi mo alam, ang nakakulong ay ikaw. Dahil,
2: ay, taray!
1: Di ba? Napakinggan ko yan sa isang interview ni Pastor Peter Tanchi sa kay Tony Talks. Kapag hindi ka nagpatawad, ikaw yung prisoner. So, para lumuhag ang iyong nararamdaman, para magkaroon ng kapayapaan, magpatawad, palaging piliin na magpatawad at walang talo sa taong nagpapatawad.
2: Ay, iba talaga pagaling sa karanasan.
1: Walang talo sa taong nagpapatawad, Kayla 2025.
2: Yes. Inote po natin yan. Sabay-sabay po natin ipost sa Facebook na walang taong natalo sa
1: walang,
2: taong marunong magpatawad.
1: Walang taong talo sa nagpapatawad. Ano? Basta hindi ka talo kung
2: ikaw
1: ang
2: nagpapatawad. Nawalan sila ng kapayapaan. Nalito sila. Diba? Walang taong natalo sa taong nagbigay ng kapayapaan.
1: Lalo na. Basta maging mapagpatawad tayo,
2: oo,
1: mga kaagapay.
2: Yun na lang mga kaagapay. Alam nyo, actually, Kayla, ito yung mga binigay natin na step na aminin natin na hindi rin natin talaga ito nagagawa bilang isang normal na tao. Diba? Pero mga kaagapay, para sa akin, to wrap up this discussion, para sa akin ha, ang kailangan talaga dito, yung pinakauna natin ay yung simpleng buhay. Kasi minsan kaya lang naman tayo, alam mo yung Kayla, kaya lang naman gumugulo ang sitwasyon, hindi dahil doon sa hindi dahil doon sa mga bagay na ginagawa natin, kundi doon sa mga bagay na idinaragdag natin. Kasi the more na nagdaragdag tayo, the more na nagbibigay tayo ng responsibilidad sa sarili natin. kaya naguguluhan tayo at nagugulumihanan.
1: Masyado kasi natin minsan pinapakomplikado yung mga bagay na minsan naman simple lang siya. Simple lang, kung may gantong issue, i-shrug off mo lang minsan. Ganun lang kasimple, pero tayo minsan kasi nga, patola tayo.
2: Oo.
1: So, nagiging komplikado, nawawala yung peace sa atin.
2: Yes. Alam mo mga kaagapay, kanina nga nagkwentuhan kami ni Kayla kung paano ba yung mga paraan na makakapagbigay sa atin ng kapanatagan. Pero mga kaagapay, bago tayo magtapos, iiwanan natin kayo ng isang verse. Actually, hindi lang isa to, kundi iiwanan po tayo ng iba't ibang
1: verse
2: o paalala mula po ito sa ating Biblia. Ito kaila, babasahin ko mula sa John 16, verse 20 to 22. Sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version. Sabi dito sa verse 20, tandaan nyo, iiyak kayo at malulungkot, pero magsasaya ang mundo. Malulungkot kayo, pero magsasaya kayo pagkatapos. Sabi sa verse 21, Kayla, pag nanganak ang isang babae, malungkot siya kasi dumating na ang oras ng paghihirap niya. Pero paglabas ng baby, makakalimutan niya ang hirap kasi sobrang saya niya na ipinanganak ang baby dito sa mundo. Verse 22, Kayla, ang sabi dito, gayon din kayong mga nalungkot ngayon, pero makikita ko kayo ulit. At sa sobrang matutuwa kayo, iba ang klase ng tuwa na hindi mananakaw sa inyo. Alam nyo mga kaagapay, to give you a context, ito yung pagkakataon na kung saan alam na ni Jesucristo na malapit na siyang ipako sa krus ng Kalbaryo. Pero mga kaagapay, ito ipinaalala niya sa atin na mayroong kasayahan sa nararamdaman nating lungkot. Doon sa mga luksa natin sa buhay, dito natin mga kaagapay makikita yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit kanino man. Sabi niya nga dito mga kaagapay sa verse 20, tandaan nyo, iiyak kayo at malulungkot pero magsasaya ang mundo. Malungkot kayo pero magsasaya kayo pagkatapos. Yung mga lungkot natin mga kaagapay, yung mga alam mo to, kaguluhan natin sa puso, mga kaagapay, lilipas at lilipas din yan. Pero tandaan nyo mga kaagapay, yung lungkot na nararamdaman mo doon sa isang magulong isip, matatapos at matatapos dahil bibigyan ka ng Panginoon ng isang kasiyahan na kailanman ay hindi mananakaw ni naman. Sabi nga dito mga kaagapay na no one will take away their joy, lalo na kung ito ay galing sa ating Panginoong Hesukristo.
1: Amen. And isa rin magandang reminder sa atin and assurance yung from John 16:33. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napakagandang assurance sa atin mga kaagapay na talaga namang habang nandito tayo sa mundo, merong mga fears, may mga anxiety, may mga problema tayong kakaharapin. Pero kung mananatili tayo sa Panginoon, doon natin tunay na mararanasan ang kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo.
2: Yes, at kapayapaan hindi nananakaw ng kahit
1: yes.
2: sino. Kaya naman mga kaagapay, no, bago tayo magtapos dito mga kaagapay, nagpapasalamat tayo sa mga taong nagbigay sa atin ng kapayapaan din, yung umintindi sa atin, Kayla.
1: Yes.
2: Pero higit kanino man, maraming salamat sa ating Panginoon na siya yung talagang tumanggap, Kayla, ng mga pasakit at kasalanan na mayroon tayo at kinuha niya yun, Kayla, para maging kapayapaan ng puso natin.
1: Amen. And syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga nakaagaway natin sa
2: exactly.
1: broadcast. Sa ating Protect on Duty, Benjo Morano, sa ating RTV team, manjan siya, Jabez Mancho, at salamat din sa ating engineering team, maging sa Bukawe Transmitter Site team. At muli kaagapay, ito po si Kayla Escalante.
2: At muli mga kaagapay, ito naman si Brian De La Cruz, at ito po ang programa
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di-aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon, Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Good news to our Filipino-Chinese friends! Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m. only on 702 DZAS.

0: You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV. Agape ng sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corno Legazpi, Makati City.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: question box. And then, ayan, samahan nyo kami for today's video. Let's go!
1: So, again guys, nagpa-convoy na tayo at lalabas na tayo sa EDSA. And first stop natin, I think babaybayan natin yung Rojas Boulevard to see yung mga natutulog ngayon sa lansangan, sino pwede tulungan, mga families, mga kids. So, naka-convoy kami ngayon. Tulog pa lahat ng mga tao. Pa-drive muna kami. Ayan guys, so we just got to our first stop. Actually, hindi pa kami nakarating ng Rojas Boulevard, but syempre, nagmamasid ang aming team ng mga homeless people. And

sa kanila, hopefully, pag-isip nila, nandiyan pa rin yan. And hopefully, kahit pa paano, maging mabusog sila ngayong bagong taon na ito. Pagkain po!

isang family sila natutulog and bibigyan natin si nanay. Pagkain po! Happy New Year po! Good evening po! Pagkain po yan! Happy New Year po! Good morning po! Pagkain po! Happy New Year po! Happy New Year po! Pagkain po yan! Ito guys, may nahanap kami. Sa labas lang din natutulog. Actually, dalawa pala sila. Ayan. So, hopefully, pag nagising nga sila, nandyan pa rin yan. So, guys,

0: yan sila guys. Tinuturo pa nila sa yung mga kasama nila. Kung madami pang mga nabibigyan. Kasi at least they're helping us ituro sa, sino pa yung mga bibigyan. Yan. Baka mga friends din nila.
1: May aabot tayo na food pack kay Kuya. Pagkain po! Happy New Year, Kuya!
0: Ayan, so actually parang isa po silang barangay ang mga natutulog sa kalsada, nag-spread yung word. Sabi nga nila, sumisigaw sila, biyaya, nakakatuwa lang din na, yun nga, parang
1: na-recognize sila na biyaya talaga siya.
0: From the Lord. Ayan, may mga bata pa actually.
1: Happy New Year! Happy New Year po!
0: Tuturuan pa sila na ano, madami pa silang kilala. Yan. So, at least isang ano, isang bigay yan. Ito si Kuya, nakangiti. Ate, Happy New Year po! Yan, bigyan natin yung candy yung bata. Para pagising niya may candy siya. Ito, hello! Happy New Year! Happy New Year! Happy! Parang bungad pa lang to ng entrance ng Ross Boulevard. Pero ang dami na natin na pamigay so far sa donation packs, mga families, mga bata. And actually may mga nakita ko, may mga stray dogs din. So chinek ko yung likod ng car kung may extra dog food ako dito. At meron! So busin na rin natin tong dog food na to para sa stray dogs.
1: Bigyan natin ng pagkain si Nanay Mary.

si Manong. Hopefully, pag-gising nila, okay. Pag-food sila. And then, dun sa dulo, guys, sa dulo ng Jollibee. And then, mga homeless people na nagpulit na kami sa drive. And guys, so, binubuhat na namin yung sako. Ang laman niyan yung mga plastic-plastic na food pack donations. And so far, ito, kita na natin na may lumalapit. Bigyan natin si ate. Merry Christmas po! Happy New Year! And so, yan yung mga laman, mga food pack. May kape tayo, may dalawang pieces of the lata na sardines. Isang, ay 2 kilo ng bigas, tapos 5 sachet ng kape at 2 packs of noodles.

Nasa halos kalagitnaan na tayo ng taon, mga kaagapay, at patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kalakasang Kanyang binibigay para tayo ay patuloy na malayang makapag-broadcast ng Kanyang salita dito sa 702 DCAS FEBC Radio. Magandang hapon at welcome sa inyong paboritong programang Papuri, The Friday Edition with Cathy Garcia Alvarado. Makakasama ninyo ako hanggang alas 6:30 ng gabi. Ang ating programa ay napapakinggan sa radio via 702 DCAS sa AM band at sa 702 DCAS mobile app. Gayun din sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Ang ating pambungad na awitin, Lilisan, aking sinulat at inawit kasama ang Tria, inareglo ni IJ Garcia. Handog ko para sa inyong lahat ang mga original Filipino gospel music na makapagbibigay inspirasyon. At ngayong hapon, tampok ko ang 40th anniversary album ng Papuri. Ito ay may 15 rearranged songs mula sa iba't ibang albums na pinoduce ng Papuri Music Ministry. Binigyan ng bagong tunog, pero ang mensahe ay ang magandang balita pa rin ng Diyos para sa mundo. Ang unang limang kantang ating maririnig sa ating unang segment, Sa Diyos ang Papuri, sinulat at inawit ni Romel Guevara. Yahweh

Elohim, nilikha ni Jerdy Francisco, Kathy Go ang kumanta. Ako'y binago niya, komposisyon ni Ricky Sanchez, tampok si Hannah Bercero. Dakilang katapatan, likhang musika ni Arnel De Pano sa pag-awit ni Lee Brown. At panglima, bagong likha, inawit nila Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia, musika ni Valen Orena. At dahil pinagdiriwang natin today ang ating Araw ng Kalayaan, inisip kong mag-focus ang aking sharing sa kung ano naman ang pwede nating ialay at ibalik sa Panginoon para sa kalayaang ibinigay niya sa atin nang atin siyang tinanggap sa ating mga puso. At kalayaan ding patuloy na ibinibigay pa niya as we go through the ups and downs sa ating mga buhay. At una nga rito ay ang ating papuri at pagmamahal para sa Diyos. Hebrews 13 verse 15, ito ang inuudyok tayong gawin. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Ang pag-aalay ng papuri ang ating patuloy na gagawin dito sa ating programa sa 702 DZAS.

Kasama ko kayo sa papuri dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Welcome muli sa Friday edition ng Papuri. Cathy Garcia Alvarado here, makakaagapay ninyo hanggang mamayang alas 6:30 ng gabi. Para sa inyong mga comments at requests, please share dyan sa ating Facebook page o mag-text sa Globe number 0916-296-6620 o sa Smart 0999-223-5675. Isasama ang inyong mga requests sa mga susunod na programa ng Papuri. Sa ating second music segment, mapapakinggan natin ang 5 pang kanta mula sa ating tampok na 40th anniversary album ng Papuri. I'm sure mga paborito nyo rin ito, no? Dakilang Pagmamahal, nilikha ni John Manalo, Muni-Muni ang Kumanta. Tsuper ng Buhay, a Robert More masterpiece, inawit nila Benny Manaligod at John De Vera. Jesus, sinulat ni Andre Junicio sa pagkanta ni Isel Van Omen. Pintong Mahiwaga, likhang awitin naman ni Junji Marcelo, inawit ni Barbie Almalvis. At ang panghuli sa music segment na ito, Ako ay Susunod ni Arnel Depano, tampok si Luis Cortez. Ating inaalala ang Araw ng Kalayaan ngayon sa ating bansa. Siguro maganda ring alalahanin, no, kung ano ang kalayaan na ating nakamtan when we placed our faith in Christ. Magbabanggit ako ng 3 bagay. Una, Jesus Christ set us free from sin and the punishment of sin the moment we received Him, nung tinanggap natin siya sa ating mga puso as our personal Lord and Savior. Pangalawa, freedom from ourselves at yung ating mga maling isipan at pag-uugali. At pangatlo, freedom from our worldly entanglements, yung mga temptations, yung mga worldly desires natin at naisin ng ating puso na di kaaya-aya sa ating Diyos. At dahil pinag-uusapan nga natin kung ano ba ang pwede nating ialay at ibalik sa Panginoon para sa kalayaan at kalakasang ibinibigay niya sa atin araw-araw, I believe importante ang surrender at obedience sa Kanya at sa Kanyang salita. Luke 9 verse 23, at sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At sa Romans 12 verses 1 to 2, ito ang sinasabi sa atin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.

Wednesday, madidinig natin ang kantang sinulat ni Soc Villanueva at inawit ni Tim Pavino, Pinakamamahal Kong Bayan. Alam nyo, this song comes with a prayer para sa ating bansa, no? Sa katuwiran sa ating pamahalaan at kapayapaan at kasaganahan para sa ating mahal na Pilipinas. Susundan yan ng Pag-ibig ang Susi ng Lahat ni Robert More, inawit ni Sara Bulahan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, a papuri classic ni Dave Magalong, kinanta ni Trisha Denise Campanier. A Dodgy Simon composition is next, Naroon Ako, EJ Deperio naman ang umawit. Mga kaagapay, nabanggit ko na kanina ang dalawang bagay na maaari nating ialay sa Panginoon para sa kaligtasan at kalayaan na ibinigay niya para sa atin. Una, ang ating pagmamahal at papuri sa Diyos. Pangalawa ay ang ating surrender o pagsuko at pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita. May isa pa akong isa-share. Ang pangatlo, which is ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Ito kasi ay proof o malinaw na ebidensya ng ating pagmamahal para din sa ating Panginoon. Sa Matthew 22 verses 37 to 39, sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." At sa 1 John 4 verses 19 and 21, malinaw na sinasabi, "Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa Kanyang mga kapatid." Ito sana mga kaagapay ay maging dalangin natin, no? At ating magawa at maipakita sa ating kapwa, sa mga taong nakapaligid sa atin, bilang tanda ng pag-aalay ng ating pagmamahal at papuri sa ating Panginoon. Kayo ay nakikinig sa Papuri dito sa 702 DZAS.

Maraming salamat sa inyong pagsubaybay today, mga minamahal kong kaagapay, dito sa Friday edition ng Papuri sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Maligayang araw ng kalayaan muli sa ating lahat. Sana ay patuloy ang ating pag-usad tungo sa isang bansang tunay na malaya, matuwid at makatarungan. No? Isang bansang matindi ang paniniwala at pagsunod sa ating tunay na Diyos at Panginoon. Kung kayo ay napagpala sa ating program today, sana ay ipaalam nyo yan sa amin. Let us know how Papuri is helping you. Do message us sa ating Facebook page o mag-text sa mga numbers ng Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Sa ating ever-reliable na production team, maraming salamat muli. Pinangungunahan ng ating producer, Miss Kayla Escalante, ang ating mga prod tech team, Nat Peralta, Reg Villena, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano, ang ating engineer on duty, JV Tabua, at ang ating Bokawe transmitter site team. Birthday shout-out kina Tita Jingle Aceron, Attorney Ida Villanueva at Gabby Segura. Happy anniversary naman kina Mike and Ariel Loanzon. I love you both. Do stay in love with God and with each other, okay? At happy wedding din kina Todd Lazaro at Rona Ong. Pagpapala ng Diyos ang sumainyo. Keep tuned in dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay of the Community for more uplifting music and messages, sharing with you the message of love and salvation through Christ alone until all have heard. At sa saliw ng huling kanta mula sa ating tampok na Papuri 40th Anniversary Album, ang maaari naman ni Bong Hermosa inawit ni Mika O'Hara, ako po si Cathy Garcia Alvarado, ang inyong kaagapay. Nagpapaalam muna pansamantala. Thank you very much for keeping me company today. Micah 6 verse 8 sa Old Testament, ito ang salita ng ating Diyos. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Sa Kanya ang ating pagsamba, pasasalamat at papuri

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: Sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood din po sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio. Gayun din po sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At syempre, kabilang din dyan ang inyong paboritong stasyon sa radyo. Hindi po tayo nawawala sa radyo, kaya purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating programa. Na bagamat sa mga sandaling ito, hindi nyo po napapakinggan, pero tinitiyak ko po sa inyo, napakalaki ng kanilang kontribusyon sa ating programa sapagkat kung wala sila ay hindi nyo po mapapakinggan ang ating programa kasama po ang iba pang mga programa. Sa ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin yung diwa nung ating pag-develop ng intimacy sa Panginoon. Sa madalas na pagkakataon, pag pinag-uusapan po ang intimacy, eh hindi na ho natin maialis na isipin yung Bible reading, prayer, at syempre yung ating pagdalo sa mga gawain, pananambahan, yung ating mga spiritual duties and responsibilities. Pero mahalagang maunawaan na ang ilang mahalagang susi po sa tunay na intimacy, for example, ay yung pong tinatawag nating alignment. Bakit mahalaga ang alignment at ano bang ibig sabihin po nito? Well, pag sinabi po kasi nating panalangin o kaya pagbabasa ng Bible, alam niyo po ba na bagamat yan po ay ine-encourage natin, pero may mga tao na nagbabasa ng Bible, nananalangin, pero sa halip na alamin, tuklasin at gawin ang kalooban ng Panginoon, may mga pagkakataon po na hinahanap natin yung gusto natin. In other words, pabor para sa atin. Ano? For example, pwede hong ang isang tao nananalangin, pero hindi katulad ng panalangin ng Panginoon. If you remember si Jesus sa Garden of Gethsemane, ang prayer niya, "Not my will, but yours be done." Yan po ay makikita nating central din sa Lord's Prayer. Ang sabi po roon, "Thy will be done on earth as it is in heaven." So ang ibig sabihin po ay hindi lang tayo nananalangin para sa gusto nating iparating sa ating Panginoon yung mga kahilingan o ipagpilitan, kundi ang panalangin po ay alignment sa ating Diyos. Ang pagbabasa ng Bible po is also an alignment with God. Kaya nga, ang ini-encourage po natin sa Bible reading is a systematic Bible reading. Ang ibig sabihin po, basahin natin ang buo at systematiko. Kasi paminsan po pagka nagbabasa ng Bible, may tendency na selective, di po ba? Yung bang may mga talatang paborito, palaging binabalikan, at may mga bahagi ng Biblia na baka nga hindi pa natin nababasa, hindi pa natin napupuntahan. Eh, alam niyo po, ang Biblia ay pagpapakilala ng Diyos sa atin. Ito po ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ito po ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ko po sinasabi yan dahil ibig sabihin po, kung ito ay kapahayagan o pagpapakilala ng Diyos sa atin, therefore, we have a responsibility to get to know who God is. Hindi po yung tayo ay nagpapatuloy na walang masyadong pagkakilala sa ating Diyos dahil para bang kumbaga sa tao, ang gagawin lang natin yung katanggap-tanggap lang sa atin, yung mga paborito lang natin tungkol sa Diyos, ang siyang ating pinagtutuunan, yung hindi nating gusto, hindi ayon sa ating ninanais o hindi aligned sa ating agenda, tinatalikuran natin. Hindi po tama yon. Kaya nga mahalaga yung term o yung idea ng alignment dahil when we pray, we align with God's will. When we read the Bible, we align with God's heart. Yan po yan. Makita natin kung ano talaga ang nais ng Diyos. Hindi po yung, sabi nga nananalangin man tayo, kung ang panalangin naman natin, kagaya ho ng ating napag-aralan, is just telling God what to do, when to do it, how to do it, di po ba? Kaya paminsan po ang nangyayari, napuprustrate tayo kasi ang akala natin, it's all about God answering our prayers according to our requests. Napakahalaga po that when we pray, we align. Not my will, but yours be done. Yan po. When we read the Bible, we get to know God and enjoy who God is. Hindi po yung babasahin lang natin yung gusto natin o kaya naman ay aalamin lang natin yung pabor sa ating ninanais o agenda. So yun pong idea dyan. Kaya nga, bakit ko sinasabi yan? Kasi pagka ho nawala yung essence ng alignment, baka nag-a-assume tayo that because we pray, we read the Bible, we go to church, baka akala natin intimate na tayo sa Panginoon. Pero ang totoo po, maaaring nandyan ang mga religious activities na yan, pero yung tunay at tamang diwa niyan ay hindi po nakikita sa ating buhay. Alam nyo, may mga ganyang danger po. Sa Matthew chapter 7, merong ilang mga babala sa atin dito po sa Matthew chapter 7, na sinasabi sa atin, halimbawa, pag tayo po ay gumagawa ng mga religious activities natin, paalala ho ng Panginoon sa atin, huwag natin itong gawin bilang pagpapaimbabaw. Yung diwa po nito makikita natin sa Matthew 6 going to chapter 7. O simulan natin sa Matthew 6. Ang sabi niya sa Matthew 6 verse 5, talking about yung prayer and fasting. Ang sabi po rito, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in heaven. Then your Father who sees everything will reward you. Nakita niyo po, pwede palang may tama na motibo sa pananalangin at maaari din kung hindi tayo mag-iingat ay meron pong maling motibo sa pananalangin. Kaya nga, babala po ito Sinasabi niya, wag tayong manalangin kagaya ng mga hypocrites na ang hangarin po ay personal na atensyon, kasikatan, at magamit ang mga religious activities para sila po ay maiangat. Ganon din sa pagkakaloob, di po ba? Matthew 6:1, watch out. Don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. When you give to someone in need, don't do as the hypocrites do, blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts of charity. I tell you the truth, they have received all the reward they will ever get. But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. So nakita niyo po ano? Itinatama ng Panginoon yung mapagpaimbabaw ng mga gawain. Dito po ay binanggit yung word na hypocrisy. Ang hypocrisy po ay in essence pagpapanggap. Ibig sabihin, meron kang ginagawa na marahil po ay maganda sa paningin ng tao, pero sa sukatan at pamantayan ng Panginoon ay hindi papasa. Mali ang motibo. Yun po yung warning sa atin. Kaya nga, napakabigat na warning po nito, napakabigat na babala po nito, dahil hindi natin basta makikita po yung puso ng tao. Baka pag merong nagbibigay, merong nananalangin, may nagpa-fasting, baka sa ating paningin, sa ating perspective, okay na okay, di po ba? Pasadong pasado . Pero ang reality po ay maaari na sa kabila po ng mga activities na ito ay maling motibo. Yan po ang isang babala na kailangan po nating tingnan dyan. Kaya nga, napaka-importante mga kapatid na itama natin ang puso natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, not just reading the Bible, not just praying in the case of what we read, not just giving, not just fasting, pero ang sinasabi nga natin, alignment with God. When we pray, we align with God. When we read the Bible, we align with God. Yan po ang napakahalagang bagay dyan. And then, kagaya po ng ating natutunan sa ating pag-aaral, yung intimacy is basically stepping in obedience. Ano po, tayo ay sumusunod. Now, keep in mind na ang ibig sabihin po ng kasalanan na siyang pumipigil doon sa intimacy na yon, dalawang bagay, no? Pinag-aralan natin paulit-ulit ito, pero napakahalaga. Yung idea po ng sin is missing the mark. Yung sin of commission, ginawa natin yung hindi dapat. Sin of omission, hindi natin ginawa yung nararapat. So therefore, tayo po ay nalalayo sa ating Panginoon. Now, sa aklat ng Hebreo, tinalakay po dito kung paano nangyayari yung spiritual decline. No, meron pong isang author na nagsabi na ang danger daw po ng spiritual decline is so true to believers. Totoo daw po at nangyayari po ito, yung threat ng spiritual decline. At ang masakla po dito, it does not happen overnight. Hindi po tayo biglang nanlamig na lang pagising. Usually po may mga bagay na nangyayari, no? So tingnan po natin ano ba yung mga bagay na ito na dapat nating bantayan para sa ganoon ay hindi po tayo manlamig na tuluyan sa ating Panginoon. Yung una po ay drifting from the Word. Alam nyo yung idea ng drift. Kung kayo po ay napasyal sa dagat, di ho ba? Minsan merong sasakay sa salbabida. Alam pa ba ninyo yung salbabida? Yung hindi ka naman kumakampay, hindi ka lumalangoy, nakasakay ka lang. Pero mapapansin mo na hindi ka mananatili doon sa same spot, di ho ba? Inaanod ka . Kaya yung idea po ng drifting from the Word, kailangan nating maintindihan, by not doing anything, we actually deteriorate. Parang relasyon po kasi, di ba? Hindi naman basta religion lang ito . Relationship. Sa relationship, di ho ba? Huwag kayong mag-usap. Ano mangyayari? Obviously, alam natin na by neglecting our duties and responsibilities, even in the context of marriage, ano po nangyari? Nagde-deteriorate po tayo. Yan po yan. Kaya yung drifting is basically neglect, negligence. Nagpapabaya po tayo. Yung mga bagay na alam natin na dapat nating ginagawa ay hindi nating ginagawa. Yung mga bagay na dapat ay ating sinusunod, hindi natin sinusunod. So that's drifting. Pangalawa po is doubting the Word. Mabigat din po ito dahil ang problema naman paminsan eh, tayo po ay dumarating sa point na we either calculate based on human resources rather than i-factor in natin yung kalooban ng Diyos. Alam nyo, isang epekto ho ng pag-aaral ng salita ng Diyos, you understand that ministry is God's invention. Hindi po tayo naka-invento niyan. Ang Diyos po yan. Kanya yan. Hindi po tayo. So kung siya po ang nagtalaga sa atin na gawin ng isang bagay at sigurado tayo na yung ating ihahakbang ay kalooban ng Diyos, then we should not doubt. Kasi paminsan po yung doubt natin becomes the very hindrance to spiritual progress. If you remember sa Old Testament, napaka-classic at napaka-gandang huwaran. Ibig sabihin, magandang ilustrasyon. At maganda yung huwaran nung pong si Joshua and Caleb na parte po nung 12 espiya, di ba? Pinapunta sila sa Promised Land at 12 spies. Pagdating sa Promised Land, ang instruction po is to verify if the land is truly a land flowing with milk and honey. So, ang kanilang pagdayo po roon ay hindi para gumawa ng strategy, hindi para mag-imbento ng mga opinion o pamamaraan. Bottom line, the purpose was just to go there, pumunta lang, at tingnan. Lahat po, 12, they saw the same things, made the same conclusion. Ano po yun? It is truly a land flowing with milk and honey. Kaya lang, magkaiba ho ng response. Kung maalala nyo, di po ba? Yung 2, by faith, tama ito. Ito yung lugar. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ito yung nakikita natin, lusubin na natin, Joshua and Caleb. Pero yung pong 10, naalala nyo kung ano nangyari? Ang sabi nila, sagana yung lupain. Ang lalaki naman ng tao, wag na. So ano nangyari ho? If you remember, nagkalat sila ng lagim at takot dun sa mga Israelita, so they disobeyed and the people who believed them also disobeyed. Yan po ang problem. When we doubt the word, yan po ang problem. Hindi tayo makausad. So, drifting from the word, doubting the word, pangatlo po is dullness toward the word. Dullness is, in essence, sluggishness. Yung bang parang wala na tayong excitement. We are just going through the motions. Yan ang isang nakakatakot sa ano-ano, sa ating relationship sa Panginoon, na baka ho, nandoon yung pagdalo, nandoon yung ating pagtupad sa mga tungkulin. Pero ang question po, nandun pa ba yung, yes Lord, I'm really excited to get to know you. I'm eager to know you. Hindi ho ba? Kasi pag parang, ika nga getting by, survival mode na lamang sa spiritual life, you lose your passion and you lose the vision that God has entrusted to you. At paminsan po, yan talagang struggle natin eh. Sabi nga, madaling sumunod pag on fire ka eh. Pero once na ikaw po ay tinatamad sa salita ng Diyos, mapapansin mo, mahahalatayan sa obedience mo eh. You will also find it difficult to take a step forward. Yan po yung dullness. Inaagaw ng kaaway. Sabi nga ng isang author, sometimes by the love we lose or the love we gain. Ano pong ibig sabihin? Sometimes pag napoprustrate tayo, nadidisappoint tayo, pag merong mga unmet expectations, nanlalamig tayo, nanghihina tayo, di ho ba? Bumibigat ang kalooban natin. Yung kabila naman, the love that we gain, sometimes may mga competition naman sa puso natin, sa buhay natin. In the end, nahihirapan tayong makasunod sa nais at kalooban ng ating Panginoon. So, bantayan natin. Kasi nandyan din po ang tendency na yan, ano? Yung dullness toward the word. And then, pang-apat is despising the word. Ito na. Dumarating na tayo sa point na para bang pag merong pinagbabawal ang Panginoon, either we justify, we compare, o kaya pag may pinagbabawal ang Panginoon, sa halip na mainis tayo sa kinamumuhian ng Panginoon, naiinis na tayo sa Panginoon. Naku, marami hong ganyan. Yung bang tipong pag nakinig ka ng sermon, tapos tinamaan ka, dapat ang tugon doon, repentance. kung tinamaan ka, repent. Validate mo, tama ba yung sinabi? Eh, ang problema ho niyan, paminsan sa halip na mag-repent, ano pong ginagawa? We despise the preacher o kaya the word. Ako na naman, pinatamaan na naman ako. Di ho ba? Alam nyo, kung i-validate nyo at talagang napatunayan nyo na merong mali, merong kailangang baguhin, merong kailangang ayusin, then, by all means, repent. Pero wag po yung dumating tayo sa point na ang kinaiinis na natin ay yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Di ho ba? Yan ho ang nagiging problema eh. Sa halip na sumunod, pakinggan ang salita ng Diyos, we begin to despise the word. And then finally, you defy the word. Andiyan na po yung we refuse to hear, to listen. Hindi na natin binibigyan ng pahalaga, atensyon, pakikinig, o kung makinig man, wala na halos tayong pakialam kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya talagang makikita mo, pag hindi po tayo nag-ingat, yan po ang mga panganib sa ating Christian life. At ang result po niyan, well, we underperform. For what reasons? One, merong unrepented sin. Eh, kasalanan, hindi pinagsisihan. So, ang resulta po, underperform spiritually. May mga untapped potentials. Tandaan nyo ha, yung hamartia or sin, ang ibig sabihin is missing the mark. Yung pinagbabawal ginawa, yung pinagagawa, hindi ginagawa. So yung untapped potential, kabilang po yan dun sa mga may pinagagawa pero ayaw nating gawin. At dahil ayaw po nating gawin yan, ano po nangyayari sa atin? Ang nagiging resulta po mga kapatid, again, we underperform. Unfocused. Hindi tayo nagtutuon, di ho ba? Ibig sabihin, we live a distracted life. Naalala niyo yung parable of the sower, yung nahulog sa matinik? Ang sabi ng paliwanag, the busyness of life and the lure of wealth. Yung mga kaabalahan at saka yung kayamanan, paghahangad na yumaman ay naging hadlang sa kanyang paglago. So yan po. And then, yung unused spiritual gifts. Binigyan tayo ng kakayahan. Nawawala na tayo sa paglilingkod, di ho ba? So, nasa iyo pa rin yung kaloob. Pero ang tanong, ginagamit mo ba ito? Naglilingkod ka ba? Eh, sometimes you have our justifications. We blame people. Nakatisod kasi dyan eh. Tama ho ba yun? Misa nakakahiya kasi eh. One time may kausap po ako dyan. Sinasabi niya, alam mo, pastor, pagka nagkasala ka, nakakahiyang bumalik eh. Ang sinasabi ko po, dalawang bagay lang. Lahat naman nakakahiya eh. Ang bumalik ay nakakahiya, di ho ba? Ang magpatuloy at magpabaya ay nakakahiya rin. Ang tanong, anong nakakahiya ang pipiliin mo? Di ba? Eh kasi kung sinasabi mo nakakahiya, eh sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, nakakahiya din naman yung nagpapatuloy ka sa pagpapabaya at sa pagkakasala. Kaya lang, mas pinili mong matimbang yung nakakahiya na bumalik sa church. Di po ba? Sinasabi natin, mahirap kasi pastor eh. Lahat naman mahirap eh. Ang pananatili sa pagkakasala ay mahirap dahil labag sa kalooban ng Diyos yan eh. Yung pagbalik ay mahirap. Ang tanong, anong mahirap ang pinipili mo? Yun po ang challenge doon. Kaya ang hamon talaga sa atin is kilalanin natin yung ating pagkakasala, acknowledge the mistakes, the offense, agree with God's standards, sumang-ayon tayo sa kanyang pamantayan. Kung tayo po'y nagkasala, kilalanin natin, iayon natin ang puso natin sa kanyang kalooban, abstain from sin, umiwas tayo sa kasalanan, di ho ba, or anything that will lead to that, align with God's will, and then allocate your life for God's purpose. Ilaan natin ang buhay natin sa layunin ng Panginoon. Kaya ho, napakahalagang tandaan. Sabi nga po, it is God's kindness that leads us to repentance. Makakabalik tayo eh, pero ang tanong po, handa ba tayong bumalik? Yan po ang mahalagang pag-isipan. So sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.

0: katulad ng nakalipas na nating pag-aaral sa pamamagitan ng programang ito, minsan ay nabigyan ko rin ng panimula ang tungkol sa muling pagkabuhay. Napakadaling banggitin ang tungkol sa pinangangaral na ito ng Biblia. Subalit kung iisipin nating mabuti, parang nakakatakot na makita na muling mabuhay ang patay. May mga samahan noong kapanahunan ni Apostol Pablo na pilit pinabubulaanan ng katotohanan ng muling pagkabuhay. Ano ang nagtutulak sa kanila upang ito ay pasinungalingan? Dahil kaya sila ay takot na makita na muling mabuhay ang mga patay? Tanggapin man natin o hindi, naitala sa Biblia ang katotohanan na ang mga patay ay muling bubuhay. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 15, Talatang 12. Ganito po ang sinasabi, "Ngayon, kung ipinangangaral namin na si Kristo ay muling nabuhay, ano't ang sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay?" Bakit ipinangangaral ni Pablo ang katotohanan ito? Dahil ba siya ay matapang at hindi tulad ng mga taong sumasalungat sa katotohanan ito? Sa oras pong ito, ay tunghayan po natin ang tunay na dahilan kung bakit ipinapangaral ni Pablo ang katotohanan ito. Ito po ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 15, talatang 9-34, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Ang ating pong pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos ay hahanguin po natin sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 17. Simulan po natin sa talatang 9-34. Mga kaibigan, ano ang inyong pananaw pagkatapos ng inyong buhay dito sa sanglibutan? Kayo ba ay may pag-asa na muling mabubuhay?

nakahamak sa mga apostol at hindi karapat dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Tinawag niya ang kanyang sarili na pinakahamak na apostol. Naroon sa kanya ang kapakumbabaan. Ako ay nakatitiyak na ang sinabi niyang ito ay galing sa kaniyang puso. Inaamin niyang minsan sa buhay niya, siya ay naging pangulo ng mga makasalanan upang hamakin ang iglesia ng Diyos. Ngunit sa kabutihang loob ng Diyos, siya ay tinawag, ginamit at nagpagal para sa kalooban ng Panginoon. Siya ay nagpakasakit sa paglilingkod sa Diyos. Simula noong siya ay tinawag, ang nalalabing buhay niya ay pinagkaloob para sa paghahayag ng mabuting balita na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niyang nagawa niya ang mga bagay na iyon, hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, kundi dahil sa napakayamang biyaya ng Diyos sa kaniyang buhay. Sa 11 talata, sinabi ni Apostol Pablo na kahit na sinong apostol ang mangaral, ang biyaya ng Diyos ang naguudyok sa kanila na ipangaral ang mabuting balita. Sapagkat sinabi niya, dahil dito, maging ako o sila, sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. Lahat ng tunay na lingkod ng Diyos ay iisa lamang ang layunin, ang maipangaral ang mabuting balita. Napakaraming ngayon ang nagsasabing sila ay mananampalataya. Subalit itinatanggi nila ang mga katotohanan mula sa mabuting balita. Subukan ninyong magtanong sa mga tao sa lansangan kung sila ay mga mananampalataya. Tiyak na ang sasabihin nila, ako ay isang mananampalataya. Kaibigan, ang isang tao ay magiging tunay na mananampalataya kapag sinasampalataya na niya ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Nasa kanya ang lahat ng karapatan upang tanggihan ang mabuting balita kung nanaisin niya. Ngunit kung gagawin niya ang bagay nito, wala siyang karapatan na tawagin ang kanyang sarili na isang mananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo na noong narinig ng mga taga-Korinto ang mabuting balita, sila ay sumasampalataya at dahil doon, sila ay naging mananampalataya ni Kristo. Para sa mas maliwanag na pagkakaunawa, ano ba ang ibig sabihin ng mabuting balita? Kaibigan, ang mabuting balita ay ang katotohanang si Jesus ay namatay, subalit muling nabuhay para sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Siya ay hindi tuluyang nilupig ng kamatayan. Siya ay muling nabuhay at nabubuhay hanggang ngayon. Ang mabuting balita ay hindi isang haka-haka, kaisipan o sabi-sabi lamang. Ito ay pawang katotohanan na pinatutunayan ng kasaysayan. Ito ang mabuting balita na ipinangaral ni Apostol Pablo sa lahat ng lugar na kanyang napuntahan. Sa 15 kabanata, talatang una, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taga-Korinto ay tinanggap ang kanilang narinig na mabuting balita. Sa 2 talata, sinabi niya, sila ay naligtas dahil sa tinanggap nila ang mabuting balita. At sa 11 talata, sinabi niya, na sila ay sumasampalataya dahil sa kanilang natanggap na mabuting balita. Nais ko pong bigyan linaw ang bagay na ito. Ang mabuting balita ay hindi magiging dahilan ng kaligtasan kung ito ay tumitimo sa isipan lamang. Sa katunayan, ang tunay na nagbibigay ng kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na itinaas ng mabuting balita. Kung ikaw ay mananalig sa sinasabi ng mabuting balita at sumasampalataya kay Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Sa 2 talata, sinabi po ni Apostol Pablo, at kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay

0: na muli ng mga patay? Sa panahon ni Apostol Pablo, may mga paniniwalang nagsasabi na walang katotohanan ang muling pagkabuhay. Kaya ang paniniwalang iyon ay hinarap ni Apostol Pablo upang patunayan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Sinabi niya sa 3 talata ng 15 kabanata sa aklat ng unang Korinto, "Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan, pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos, na Kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman Niya muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak." Sa mga talatang ito, nais sabihin ni Apostol Pablo na kung totoo ang paniniwalang walang muling pagkabuhay, hindi na niya sana ginawa ang lahat ng kanyang pagpapakasakit. Siya ay handang mamatay para sa katotohanan ito. Maging ang mga apostol na nakasaksi ng katotohanan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, sila ay naging handa upang ibigay ang buhay para sa katotohanan na kanilang nasaksihan. Walang sino man na handang magbigay ng sarili niyang buhay para sa isang kasinungalingan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na kung ano pa ang saysay ng kanilang pangangaral, pananampalataya, pahayag ng mga apostol, kung hindi totoong muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Idinugtong pa ni Apostol Pablo sa 19 na talata ang ganito, "Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa." Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang para sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na susunod. Kaya kung ang Panginoong Hesus ay hindi muling nabuhay, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, tayo ang pinakawawa sa lahat, ngunit hindi, sapagkat naroon sa kaibuturan ng ating puso ang kagalakan. Nais kong samahan si Pablo sa kanyang pagpapahayag na merong muling pagkabuhay. Sa 20 talata, sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, "Subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay." Sinabi niyang ang Panginoong Hesukristo ang unang bunga ng muling pagkabuhay. Sa lumang tipan, sila ay merong tinatawag na pista ng unang bunga. Sa pagdiriwang na ito, inihahandong nila sa Diyos ang unang bunga ng kanilang pananim. Ito ay nagpapakita na marami pang susunod na bunga. Sapagkat kung hindi ganoon, walang matatawag na unang bunga. Ang katuparan ng muling pagkabuhay ay nasa Panginoong Hesukristo. Siya ay bumangon mula sa mga patay na taglay ang malwalhating katawan. Simula sa kasaysayan ng sangkatauhan, siya lamang ang bumangon mula sa mga patay na taglay ang malwalhating katawan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesukristo ang unang bunga. Sa pagiging unang bunga ng Panginoong Hesus, sinabi ni Apostol Pablo na marami ang susunod, sila na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil sa kasalanan na ginawa ng unang Adan. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa 21 at 22 talata, "Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung papaanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin." Nais niyang ipaalam sa mga talatang ito na ang pangunahing dahilan ng pagparito ng Panginoong Hesukristo ay ang maibalik ang nawasak na buhay ng tao. Ito ay naisakatuparan noong siya ay namatay at muling nabuhay mula sa mga patay. Ito ay pinatunayan niya sa pagiging unang bunga. Patuloy po nating basahin at alamin ang mga susunod na talata na ganito po ang sinasabi. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Si Kristo ang unang nakaranas ng muling pagkabuhay pagkatapos niyang maranasan ang kamatayan. Subalit mararanasan din ng mga namatay ang muling mabuhay dahil sa kanilang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Balikan po natin ang talatang 22 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat kung papaanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ang makapagpapatunay na tayo ay kabilang sa pamilya ni Adan ay ang katotohanang tayo ay mamamatay. Maliban na lamang na tayo ay nabuhay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay nabubuhay pa sa panahong iyon, dahil sa pananampalataya sa Kanya, tayo ay dadalhin niya sa alapaap. Ito ang mangyayari sa hinaharap. Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ang Panginoong Hesukristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Merong naniniwala na ang muling pagkabuhay ay hindi mararanasang sabay-sabay ng mga namatay na. Pinaniniwalaan daw noon sa kasaysayan ng Iglesia na magaganap ang sabay-sabay na muling pagkabuhay, subalit hindi naglaon, bumalik sila sa tunay na itinuturo ng Biblia. Nasa panahon tayo ngayon na kung saan labis na binibigyang pansin ang pag-aaral tungkol sa mga pahayag na ang Panginoong Hesukristo ay muling magbabalik para sa kanyang mga hinirang. Ito ang paksa tungkol sa mga huling mangyayari. Dahil sa pananaliksik ng mga tao na may takot sa Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu tungkol sa aral ng Biblia, nakikita nila ang mga dakilang katotohanan at aral nito. Subalit sa kabilang panig naman, ay lumalabas ang mga maling turo. Napakarami ng mga maling katuroan tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Ito ay sa kadahilanan na kulang sila sa kaalaman tungkol sa kabuang aral ng Biblia. Ako po ay naniniwala na ang aklat ng pahayag ay hindi dapat na ituro kapag hindi lubos na naunawaan at napag-aaralan ang ibang aklat ng Biblia. Mahalaga ang pahayag ng mga mangyayari sa hinaharap, subalit hindi ito ang kaganapan ng lahat. Muling napanauli sa kasaysayan ng Iglesia ang mga katotohanan tungkol sa Biblia, subalit hindi nila ganap na naunawaan ang itinuturo nito tungkol sa muling pagkabuhay. Unang nabuhay si Jesus, pagkatapos nito ay mabubuhay din ang mga nananalig sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. Ang Panginoong Hesukristo ay babalik para sa Kanyang Iglesia. Kaugnay sa mga binanggit ni Apostol Pablo sa talatang 23, sinabi naman niya ang mga katagang ito sa talatang 24. Basahin po natin ang kanyang sinabi. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos Ama ang paghahari. Sinabi niya sa talatang ito na darating ang wakas. Anong uri ng katapusan ang magaganap? Ito ang katapusan ng sanlibutan. Papaano ito mangyayari? Darating ang labis na kapighatian at mararanasan sa panahong ito ang maraming pagsubok. Pagkatapos na maikulong si Satanas ay pansamantala siyang lalaya. Pagkatapos nito, si Satanas ay itatapon at ibubulid sa lawa ng apoy. Itatatag naman ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kaharian magpakailanman. Ito ang kahariang hindi na maglalaho. At darating ang wakas, pagkatapos malulupig ni Kristo ang lahat ng kaharian. Kaugnay nito ay ganito po ang sinabi sa talatang 25 sa kabanatang 15 sa aklat ng Unang Korinto. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang tinutukoy na kaaway dito ay walang iba kundi si Satanas. Patuloy po nating basahin ang talatang 26 na ganito ang sinasabi. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Sa wakas ay hindi na tayo paghaharian ng kamatayan sa panahong iyon. Ganito po ang sinasabi sa talatang 27. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Ipinapakita ng talatang ito na hindi kasama ang Diyos sa mga pasusukuin ni Kristo, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay isang tunay na Diyos. Subalit unawain nating mabuti ayon sa sinasabi ng talatang 28. Ganito po ang sinabi, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubos ang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Pagkatapos nga ng lahat ng tao, ang Panginoong Hesukristo ay babalik sa kanyang pinagmulan. Sa Diyos Ama na kasama niyoon pa man, maging sa pasimula, upang sa ganoon, lubos ang maghahari ang Diyos, lubos ang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Patuloy po nating basahin at alamin ang mga susunod na pangyayari dito sa talatang 29. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao alang-alang sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhaying muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? Napag-aralan na po natin nung nakaraan na ang kahulugan ng katagang bautismo ay pagpapatunay at pagpapatotoo sa sanglibutan na siya ay nasa atin. Sa kalagayang ito, si Apostol Pablo ay nangungusap tungkol sa pagkakakilanlan bilang taong patay na sa kasalanan. Sinabi niya na kung talagang hindi bubuhaying muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? Hindi ibig sabihin nito na ang mga mananampalataya sa Korinto ay nabautismuhan para sa kanilang patay na mga kamag-anak o mga kaibigan. Ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo, sila ay nabautismuhan o nagkaroon ng pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay at muling nabuhay. Ang mga mananampalataya ay patay na sa mga gawain ng sanglibutan ito. Subalit, buhay sila kay Kristo. Mapanganib na ipangaral na walang muling pagkabuhay. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 30-31. Basahin po natin ang sinasabi. At kami, bakit pa kami susuong sa panganib sa lahat ng oras? Walang oras na hindi ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid, sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa kamatayan, napakalaking kamangmangan na iligay nila ang kanilang buhay sa panganib. Ganoon pa man, yamang si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, siya ang naging pagkakakilanlan para sa mga mananampalataya. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, sa 6 na kabanata, talatang 3-4, ang ganito, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung papaanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namay mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Tayo bilang mga mananampalataya ay nakipag-isa na muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Kung hindi nabuhay na muli si Kristo, wika ni Apostol Pablo, isa akong hangal na susuong sa mga panganib at pagpapakasakit. Inilalagay ko lamang aking sarili sa hindi tiyak na kalagayan at kamatayan sa bawat sandali. Ganito ang sinabi ni Pablo sa talatang 32. Kung ang pakikipagtunggali ko sa mababangis na kaaway dito sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin natin ang kasabihang ito. Kumain tayo't uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Sinabi ni Apostol Pablo na bakit pa ako makikipagtunggali sa mababangis na kaaway? Dahil sa aking pananampalataya kay Kristo kung siya ay hindi muling nabuhay. May pagkakakilanlan sa akin. Ako ay nabautismuhan sa kamatayan ni Kristo. At may pagkakakinanlan sa akin bilang isang taong patay, sapagkat ako ay nakipag-isa sa buhay na Kristo. Isang kamangha-manghang katotohanan ang isinasaad ng bautismo, sapagkat inihahayag natin na tayo ay kaisa na kay Kristo. Huwag sana nating pawalan ng saysay ang kahulugan ng bautismo sa pamamagitan ng simpleng bautismo sa tubig lamang. Ipakita natin ang tunay na kahulugan ito sa ating buhay. Kung hindi muling nabuhay si Kristo, at ganun din naman, kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, marahil sundin na lang natin ang sinasabi ng ilan na kumain tayo't uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Subalit sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 33 hanggang 34 ang ganito, "Kaingat kayo, ang masasamang kasama'y nakakasira ng magagandang ugali, at magpakatalino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Naranasan ng mga mananampalataya sa Korinto na malinlang ng mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Nakinig sila sa mga tinuruan ng mga tao na wala namang tunay na pagkakilala sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na kung mali ang kaalaman na kanilang tinanggap, magiging mali din ang kanilang gawa sa buhay. Kaya't hinikayat nila ang mga taga-Korinto na ihinto na ang pagkakasala sapagkat tunay na mangyayari ang muling pagkabuhay. Mga kaibigan, naparito ang Panginoong Hesus sa sanglibutan sa isang layunin. Walang iba kundi ang mabigyan ng buhay ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Walang mawawala sa inyo kung mananampalataya kayo sa Diyos. Bagkos, buhay na walang hanggan ang nais niyang ibigay sa bawat isa na mananampalataya sa Kanya. Siya ay muling nabuhay upang patunayan na sa kabila ng kamatayan ng tao, naroon ang pag-asa na muling mabubuhay at ang buhay na ito ang Kanyang ipagkakaloob sa buhay na ganap at pangwalang hanggan. Siya ay muling nabuhay upang patunayan na sa kabila ng kamatayan ng tao, naroon ang pag-asa na muling mabubuhay at ang buhay na ito na Kanyang ipagkakaloob ay buhay na ganap at pangwalang hanggan. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Sapagkat ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na aming ipinahahayag ay naglalaman ng mga katotohanan sa ikatutuwid ng aming pananampalataya at paniniwala upang sa gayon, Panginoong Diyos, magkaroon kami ng buhay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, sa iyong pangalan, akin po silang itinataas at inilalagay sa iyong mga kamay. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa kanila. Kung merong mang ilan sa kanila, Panginoong Diyos, na merong pang mga alinlangan ng kanilang relasyon sa iyo, yung mga namamali ng paniniwala, yung mga nasa maling landas ng buhay, Panginoong Diyos, kumilos ka sa kanila. Ituwid mo ang kanilang paniniwala. Buksan mo po ang kanilang mga isipan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga puso upang ganap na malaman at makita ang mga katotohanan. Paalabin mo, Panginoong Diyos, at matuto silang magbalik loob sa iyo. Gayon din po, Panginoong Diyos, sa bawat tahanan na mayroong mga suliranin, hindi pagkakaunawaan, walang kapayapaan. Panginoong Diyos, pumasok ka sa kanila, magkaroon sila ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Kami po'y umaasa, kami po'y nagtitiwala sa iyo at umaasa ng lahat ay iyong gagawin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
3: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
8: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ano ang mga bagay na kailangan nating makita ng malinaw bilang kasalanan na mapanganib at sumisira sa ating espiritual na buhay? Ano ang mga pinagmumula ng kasalanan na kailangan nating putulin? Mga gawi, relasyon o impluwensya na humihila sa atin palayo sa Diyos? Hindi natin kayang labanan ang kasalanan sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang banal na espiritu araw-araw sa bawat desisyon, sa bawat laban, sa bawat sandali ng kahinaan. Huwag tayong umasa sa sariling kakayanan, kundi lubos na magtiwala at umaasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang tagumpay laban sa kasalanan ay hindi nagmumula sa laman, kundi sa Diyos na kumikilos sa atin. Narito po si Brother Juram Ramos sa pagtatapos ng mensahe, The Spirit's Call to Put Sin to Death.
9: Alam nyo, if you do not put to death itong practices of the body, kung hindi mo siseryosohin ito, may napakalaking consequence ito. It is death, as we've always been emphasizing. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 5, Therefore, consider the members of your earthly body as dead to sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which is idolatry. Kailangan i-consider mo siyang patay eh. Kasi kung hindi, hindi ganun ang gagawin mo, kakaproblema ka ng malaki. Hindi mo pwedeng kontrolin lang ang kasalanan, hindi mo pwedeng i-manage lang ang kasalanan, hindi mo pwedeng itago lang ang kasalanan. Hindi pwede. Kailangan patayin mo ang kasalanan. Meron tayong mga public figures ngayon sa ating bansa na may hinaharap ng mga serious consequences dahil sa mga ginawa nila online. Hindi sila naging maingat sa kanilang salita. Nagsinungaling sila. Fake news, kinalat nila. Hanggang sa humarap sila sa legal trouble and public shame. Wala akong sinasabing specific na tao in particular. Dami lang nating naririnig ngayon. In fact, yung iba sa kanila, ginagalang ko pa nung hindi ako makapaniwala. Ha? Ano nangyari dito? Ang asawa ko nagsabi sa akin, pa, alam niyo ba, si ganito, ganyan. Siya, ano nangyari doon? Pero ano ang nangyari? Dahil sa kanilang etong sinasabi rito na walking or living or being obligated to follow the deeds of the flesh, yan ang nangyari. They must die. So dahil dito, yan na. Malaking kahihiyan, kamatayan in a sense ang kanilang na-experience ngayon. So, itong warning na binibigay sa atin dito ni Apostle Paul has serious consequences. Hindi mo pwedeng maliitin itong mga practices of the body na sinasabi niya rito, which could include yung what we do, what we say, kahit na yung iniisip natin, yung mga kasalanang nakalagay sa Galatians 5, yung immorality, lying, anger, kasama dito yung pride, yung inggit, yung bitterness, yung selfish ambition, yung pagka ikaw ay nagsasalita o ang dali mong ma-irritate doon sa iba, so pag magsalita ka, talagang ang sasakit ng mga salita mo, yung response mo pag ikaw ay na-offend ng iba, yung iniisip mo o ginagawa mo pag walang nakatingin, nakasarado kwarto, patay ang ilaw, ang nakabukas lang yung iPad mo. Lahat yun. Yun yung mga nagiging practices ng body mo pag lifestyle mo na yun. Lagi mo nang ginagawa yun. Yun ang nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Minamaliit mo yung mga bagay na yun. Feeling mo, hindi na, wala man nakakakita nito. Ako lang naman eh. Hindi naman ako nang bababae. Is dito lang. Actually, ginagawa ko nga itong tinitingnan ko to. Katabi ko pa nga asawa ko eh. Yung mga ganong argumento, isang ganyan lang yan. Pag humarap ang kasalanan, ang tukso, babagsak ka. Hindi mo, kaya yun ang dahilan kung ba't di mo pwedeng sabihin, natukso ko talagang. Hindi. Kaya ka bumagsak doon sa serious na situation, lagi mo na kasing ginagawa nung pa. Ilang buwan na na pagbukas mo ng Safari mo o Google mo, kaagad pag nag-YouTube ka, andun na kaagad lahat. At pagbukas mo, hindi ko kasi maiwasan kasi yun ang mga lumalabas. Yun yung nangyari doon sa algorithm nun. Kasi yun ang paborito mo. Kaya yun din ang lagi niya nilalabas. Kapag nakita mong yun ang laman nung ano mo, red flag yun. Bakit ito lagi lumalabas? Yun yung gusto mo eh. Binibigay niya lang yung gusto mo eh. Kaya yung practices of the body. So how do you obey? Itong sinasabi ng Bible, put sin to death. Paano mo patayin? Some practical things. Isa is, kailangan tingnan mo ang kasalanan for what it really is. Again, please, wag mong gagamiting standard yung sabi ng mundo. Wag mong gagamiting standard yung standard mo. Standard ng Diyos. Ako nga, nung nagbabasa ako ng Bible eh, kasi ang reading ko, may sinusunod akong Bible reading program, na I will be reading several chapters from the Old Testament, several from the New Testament. E nandun ako sa Numbers at saka yung Leviticus and the Numbers. Isa nagulat ako doon sa nakita ko mga kasalanan doon na pinaparusahan ng Panginoong Diyos ng kamatayan. Parang mapasok sa isipan ko, Lord, ito lang naman ang ginawa niya, ba't niya siya pinatay? Ito lang naman ang inano niya, ba't kailangan kamatayan yung bayad? Parang hindi matanggap ng natural mind ko. But I remind myself, hindi ako Diyos eh. Yun ang standard ni God eh. Pag sinabi niyang, pagka nagpulot ka ng mana on sa araw ng ganito, na Sabbath day, patay ka. Yun yung sa kanilang panahon nun. Pagka ikaw ay humawak ng patay na hayop, pagkatapos papasok ka to join yung mga ano, bawal yon. You are unclean. Ang dami. Sabi ni Lord, kasalanan yan sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin, bira, kung ako yan, kung ako ikaw, ganito, hindi mo pwedeng gawin yan. Now, similarly, pag pumunta tayo sa panahon ngayon, ganun din ang pananaw ng tao. Hindi nila kinoconsider na malaking kasalanan yung ganito o ganyan dahil standard nila eh. Many years ago, bilib na bilib ako dito isang babaeng ito na in-invite pa ni Oprah, tapos may isang napakagaling na parang composer na in-invite niya, tapos kumanta. Bata lang siya noon. Bilib na bilib yung mga tao. Ang ganda ng boses. Talagang she was the pride of the Filipino people. And then, after some time, bumalik siya dito. Nagulat ako next time. Aba, si naging hina. Nagpatanggal ng breasts. Tapos, ginawa niya lahat para magmukhang lalaki. Tapos nakita ko siya lately na naman sa YouTube na kumakanta. Halagang lalaking-lalaki na. Parang nalungkot ako, sabi ko. Although, matagal na yan, pero matagal nang nangyari sa kanya. Pero parang sabi ko, Lord, ano nangyari? Sayang naman siya. But again, hindi ganun ang pananaw ng marami tulad ng pananaw na pinipresenta ko sa inyo. Sabihin sa inyo, ano ba problema doon? Ano ba problema mo doon? Okay naman ah. Enjoy nga yung mga tao. Gusto nga na marami yung ganun eh. Yan nga ang problema. Sabi ng mundo. Pero ang issue, hindi sabi ng mundo eh. Hindi ano yung popular vote eh. Ano sabi ng Diyos? Kahit na ang majority vote sabi, dapat ganito, at minority vote ang Diyos, at sabi ng Diyos, ganito, hindi ka pwede sumabay dito sa popular vote. Kailangan sumabay ka sa sabi ng Diyos, kahit ano pa man ang consequence nun. Yun ang dapat na unang pananaw mo. See sin for what it really is according to God's standard. Ikalawa, you must cut off what feeds sin. Hindi lumalaki yung kasalanan by accident eh. May pinapakain siya dito eh. Kaya nga kung anong may kita mo, anong naririnig mo, anong ginagawa mo, kailangan aksyonan mo. Huwag mong pipiliting ikaw ay lumalapit dito sa kasalanan. Tingnan mo kung hanggang saan ang kaya mo i-control sa harap ng kasalanan yon. Hindi. Cut it off. Konektado rito is respond in the moment of temptation. Nandun pa lang yung temptation, maliit pa lang, huwag mo nang hintayin lumaki, natuksuhin ka. Ako yung isang bagay na inihingi ko talagang tulong ng Diyos, siyempre hindi mo maiwasan, lalaki ka, nagda-drive ako, tapos biglang sa kalye, yung mga minsan damit ng mga ano, nakasakay sa jeep, ang ikli-ikli, nandun dan sa tapat ko. Anong gagawin mo? Dahil dito sa principle na to, yung temptation na maliit na yun, may butas na pwede kang tumingin. May anggulo na pwedeng dun mo i-direct yung mata mo. Parang sinasabi dito, at the moment of temptation, say no. Huwag ka nang tumingin ng matagal. Huwag na. Nandun pa lang, umiwas ka na. Kasi hindi mo alam, pag tinagalan mo yung pagtingin mo, pag tinagalan ko yung pagtingin ko, mamaya, baka bumuka, o sumara, o gumano, o mugumanyan. Eh kung ano-ano pa pumasok sa isipan ko, mamaya, kung nasaan na siya pumunta, doon ako na susunod nun, mababangga na ako, baka makasagasa pa ako. And yun yung sinasabi, at the moment of temptation, if that particular thing is feeding your mind, do something about it. Baka kung smartphone yun, baka kailangan mag-dumb phone ka na, yung matawag doon, talk and text na lang. Diba? Kasi high-tech nga, every time na may bagong labas ang iPhone, bumibili ka, tigi 80,000, huwag na. Next time, i-downgrade mo na. Baka yung susunod na downgrade mo, eh yun na nga, yung hindi ka na makakapasok sa mga internet sites na alam mong sumisira ng buhay mo. In connection with that, you must replace sin with what is right. Oh, no, siguro bago ko sabihin yun, even if it will cost you something. Ibig sabihin, kahit na ang feeling mo eh parang mabigat, masakit, that's part of it. Sabi ni Jesus Christ, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:29, tulad ng basa ko, gouge yung ano na yon. Again, it's not literal, pero ang puntong gusto sabihin, sin could be that serious na sometimes ang magiging pakiramdam mo, it'll be painful when you give it up. Be ready to face it. Minsan may ganun akong experience eh. Merong something na sa akin na, thank you Lord, meron akong ganito. And then, meron tao na kailangan mong tulungan in some way or another, may need siya. What do I do? Parang, may problema niya yun. Hindi. Sometimes it might feel parang, oh Lord, pero hindi. You must think, teka muna, ano ba sabi ng Panginoon Diyos? Kung yan ang magiging source ng kasalanan mo, yan ang magiging cause na hindi mag-glorify ang Panginoon Diyos, give it up. Willing to release it. So accept that this might cause you something. Another is, replace sin with what is right. In other words, it's not enough to say, hindi ko na ito gagawin. Dapat may papalit ka doon. Tingnan nyo sabi ng Ephesians 4, 22 to 24. Usually ginagamit ng mga biblical counselors. Ephesians 4, 22 to 24. Tatlong bagay ang gusto kong i-highlight doon. Sabi doon, lay aside the old man. Yun yung putting off. And then sabi, be renewed in the spirit of your mind. And then sunod, put on the new man. Ang ibig sabihin nun, it is not enough to stop lying. Yun yung lay aside the old man. Like ka nagsisinungaling, huwag kang magsisinungaling. Ngayon, ano gagawin mo? Speak the truth. Dati lagi kang nagagalit, ngayon, pursue patience. Dati masyado kang makasarili, lahat ng ano, para sa akin lang to. Daw magbibigay sa inyo, pinaghirapan ko to. Eh kayo, magtrabaho rin kayo tulad ko. Pinaghirapan ko to, akin ito, ako lang ang mag-i-enjoy dito. So, sakim ka, makasarili ka. Ngayon, hindi mo pwede sabihin, okay, hindi na ako magiging sakim. O ano ibig sabihin nung hindi ka na magiging sakim? Now, learn to be generous. Kaya nga sabi dun sa Ephesians 4, let me just paraphrase it, yung mga taong dating magnanakaw, itigil na ninyo ang inyong pagnanakaw. Ano ang gawin niyo sunod? Magtrabaho kayo, gamitin ang inyong sariling mga kamay. In other words, huwag kayong dependent sa ibang tao. And then, kumbaga, pag kumita kayo, trabaho kayo para kumita kayo, hindi lang para sa inyong sarili, kundi para maging generous kayong makatulong din sa iba. Tinan niyo, yan ang solusyon. Doon sa pagiging sakim, yun ang solusyon sa pagiging magnanakaw. Hindi lang yung huwag ka nang magnakaw at tigil mo na yan, ha? Baka mahuli ka ng pulis. Hindi. Magtrabaho ka. Kumita ka ng pera. Pag kumita ka na ng pera, magbigay ka. Yun. Kasama yun dito sa prosesong sinasabi ng Panginoon. And then of course, ultimately, depend completely upon the Holy Spirit. Depend completely upon the Holy Spirit. You cannot do it on your own. By the way, part nitong galaw ng Holy Spirit is, hindi ko nabanggit kanina during the first service, the body of Christ. Don't separate yourself from the body of Christ. Etong lahat nitong sinasabi ni Paul na killing sin, how do you do it in a practical way? It also includes the body. Be accountable to the body. Because itong buong body na to, ang sabi ng Bible, the Holy Spirit dwells. 1 Corinthians 3:16, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? It's referring to, 6:19 yata yun. It's referring to yung physical body mo. So don't go to prostitute, sabi ni Paul. Pero yung 1 Corinthians 3, ang pinag-uusapan doon na temple is the local congregation. Kaya sabi niya, don't cause division, because if you do, you're causing division, you're dividing the body of Christ. Do you not know ng Holy Spirit, temple niya itong body of Christ na to? So the Holy Spirit is moving not just in our individual lives, it's also moving in our congregation. So that's part of it. Be accountable. Pero yun, ang highlight ko dito is be dependent upon the Holy Spirit. Despite your discipline and effort to say no to temptation, to kill it, to replace it with good things, you must always say, Lord, apart from you, I cannot do it. Lord, please help me. Tulungan niyo po ako. I need you. I need you every hour. Okay, now, let's go to the final point dito. Etong pakikipagdigmaan natin laban sa kasalanan, ang digmaang hindi lamang boxing na buhay pa yung kalaban natin. Ito yung digmaan, dapat patay yung kalaban mo. Papatayin mo siya. Ang kahahantungan nun, itong pangako ng Panginoon, sabi niya sa 13:8-13c, you will live. Yan yung promise niya. Tinan niyo yung contrast, oh, sabi niya sa verse portion, yung first portion of verse 13, if you are living according to the flesh, you must die. Pero ang kabaliktaran nun, sabi niya, pero if by the Spirit you are putting to death the practices of the body, you will live. Praise God. Again, hindi sinasabi rito na wala pa sa kanila yung life. They already have it. Pero yung fullness nito ang pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan dito na dalawang klase ng tao, an unbeliever who doesn't have the Holy Spirit and a believer who has the Spirit, pero sinasabi niya sa taong walang Holy Spirit, walang trust sa Panginoon, sabi niya, sige lang, kumayod ka lang, pilitin mo lang patayin ang kasalanan at gawin mo to dahil pagka ginawa mo yun, you will live. This is an encouragement to those who are already in the Spirit. This is an encouragement to those who are already under itong, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. This is the promise to them. This is the encouragement to them. So that, kumbaga, whatever they may be going through, however difficult it is to fight itong labanang ito, to kill the flesh or the practices of the flesh, kahit gaano man kahirap yun, sinasabi ng Panginoon ni Paul, ito pangako, life is with you. The Holy Spirit is with you. Ang kahahantungan nito is eternal life. So keep on. Keep on. Again, this does not mean that if you do these things, then you will receive eternal life. Hindi yun na sinasabi niya. Or else, kung ganun siya, edi ang salvation by works, ang salvation nakadepende sa atin, then sinasabi niya, kumbaga, nandun na kayo eh. Doon na kayo papunta. Lalo nyo pang ma-experience yung fullness nun, pagka gawin ninyo itong lifestyle ninyo na according to the Spirit. Tinawag na kayo, niligtas na kayo, pinatawad na kayo, ang perfect righteousness si Jesus Christ, nasa inyo na. Si Kristo ay nasa inyo na. Sabi ni Paul, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ang Holy Spirit ay nasa inyo na. Dito sa binabasa natin, nasa inyo na lahat yun. So, keep on. And tiyak itong fullness of life na may experience ninyo. My dear brothers and sisters, what an encouragement. Praise God. Ito ay para sa atin. Some of you are maybe experiencing parang, ito na naman ako, bumagsak na naman. This is the encouragement of Paul to all of us. If you are going through that, don't give up. Ang sinasabi ni Paul, ito nga eh, hawakan mo ang verse. Hawakan mo ang pangako ng Panginoon. Hawak mo yung promise ng Panginoon Diyos eh. Huwag mong talikuran yon. Yung iba sa inyo, mahilig doon sa kantang yun. Yun, huwag na lang hawak mo ang beat. Hawak mo ang verse. Tandaan na ninyo ito. Pag dadaan ka rin sa Lord, sabi nyo, there is therefore now condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag may tuksang ganito, Lord, sabi nyo, hawak ko itong pangakong ito na sabi ninyo, nasa akin na ang Holy Spirit. Sabi ninyo na you've transferred me from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Sabi ninyo, Panginoon Diyos, na magagawa ko to dahil sa all of that, panghawakan nyo. It is worth the fight. It is worth the self-denial. And eto, you will experience fullness of joy. If you do not, let me be realistic about this, if you're a genuine believer, and yet you are going against, siguro there are times you're tempted, you're going against, again, I'm talking about a genuine believer. You know, he will experience some aspects of death na sinasabi rito. What do I mean? Kahit na genuine believer ka, nasa yung Holy Spirit, but if you go against what Scripture says, if you disobey the Holy Spirit, you will sense some aspect of death in your life. It's not the death na sinasabi ng Bible na eternal separation, pero you will sense yung sa iyong puso, mabigat. Wala kang joy. Wala kang peace. Parang si Peter, ligtas na siya. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanya, Peter, 3 times you're going to deny me. Lord, hindi, over my dead body, talaga bibigay ko buhay ko sa'yo. Dininay ni Jesus Christ. Si Jesus 3 times. Ano kaya feeling ni Peter? Feeling ba ni Peter, thank you Lord, mahal mo pa rin. Hindi, nung nagkatinginan pa siguro sila, nakita ni, ano, narinig ni Jesus, nung nandun siya, nung sinabi ni Peter dun sa mga ordinaryong mga tao dun, na hindi, hindi ako Galilean, hindi, wala akong connection dyan. Dininay ni Peter. Pag nagtingin, ano feeling ni Peter? Ang sama-sama ng loob niya. Yun yung aspect ng death. Pero tingnan niyo ang pinagkaiba. Kay Judas, dahil wala ang Holy Spirit sa kanya, hindi talaga siya kay Jesus Christ, o ano, nagginawa yan? Nagpabigti. Sigurado pang impyerno. Si Peter, hindi, bumalik siya sa Panginoon. Yung mga totoong nasa Panginoon, oo, paminsan-minsan bumabagsak, pero bumabalik sila sa Panginoon. Huwag nating i-condemn yung mga kapatid na struggling over sin. Let's encourage them. Let's pray for them na sila ay bumalik. Pwede silang makabalik. Makakayanan nilang bumalik, not with their own strength, but with the help of the Holy Spirit. Hindi lang nila hawak ang pangako ng Panginoon, hawak sila ng Holy Spirit. Hawak sila ng Diyos. No one can separate us from the love of God. No one can take us away from the hand of God. No one can take us away from the hand of Christ. Ginawa pa ng Lord, may sinelyuhan pa ng Holy Spirit. Kaya talagang wala tayong takas, di tayo makakaalis sa kamay ng Panginoon. Let that be our encouragement. And I pray that the Lord will give us the grace to act on itong mga truths na to na narinig natin ngayon. Let's come before the Lord in prayer. Dear Father, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Lord, thank you. Kung sa sarili lang namin, kung ang salvation ay nakadepende sa amin, kung ang aming security ay nakadepende sa aming faithfulness, wala na po kaming pag-asa. Alam namin, Panginoon Diyos, ang daming beses kami ay bumabagsak at nagkukulang. Ang perfect standard nyo ay hindi namin naabot. Kahit si Apostle Paul, inasabi niya, hindi niya naabot yun. And Lord, lalo na kami. Lord, salamat po. Hindi nakadepende sa amin ang aming eternal salvation. I pray, Father, that you will so move upon our hearts so that we will not only be hearers of your word, but doers of it. And I pray na ang Holy Spirit niyo po ang siyang kumilos upang ang salita ninyo ay hindi babalik sa inyo, na hindi na-accomplish ang purpose nito. Lord, ang salita niyo ay gamitin niyo bilang isang kapangyarihan sa tulong ng inyong Holy Spirit, na kami po ay magwawagi laban dito sa away namin against sin. We thank you, Lord, sa inyo pong napakalaking grasya at awa. Salamat po, you will finish the good work you have started in us. Salamat po, Panginoon, you will never leave us nor forsake us. Salamat po na walang tukso na ganung kalakas na hindi namin kayang hindian. Dahil sa tulong ninyo, you will always provide a way of escape. So Lord, sa time na nag-give in kami, please forgive us, Lord. Help us na makabangon at bumawi at maging mas malakas ang dependence sa iyong banal na Espiritu at tiwala sa mga pangako ninyo. And we trust, Lord, you will give us victory. Salamat po, Panginoon Diyos. Again, we're praying, Lord, para sa mga Christians only in name. We're praying for unbelievers. Lord, please convict them of sin. Buksan niyo kanilang mga mata that apart from Christ, they are nothing. Apart from Jesus Christ, they are spiritually dead and on their way to hell. And Lord, touch their hearts so that they will cry out. They will say, wretched man that I am, who will set me free from this bondage of death? And Lord, show them Jesus Christ, na siya lang ang pag-asa nila, so that they will escape your condemnation, your judgment, your wrath, your hell, and be saved. Panginoon, salamat po. O Lord, all of this we ask and pray through Jesus, our blessed Savior. Amen.

0: sa bawat sandali ng tukso, handa ba tayong kumilos agad? Hindi magpapatumpik-tumpik, kundi agad na tatalikod at pipiliin ang pagsunod sa Panginoon? Malinaw sa Roma Kabanata 8, Talata 13, na ang buhay Kristiyano ay hindi buhay na ipinapatakbo ng laman, kundi buhay na patuloy na pinapalakas at ginagabayan ng banal na Espiritu. Kaya ang hamon sa atin ay simple ngunit mabigat. Mamuhay tayo hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat dito nakasalalay ang tunay na tagumpay ng isang mananampalataya. Isang buhay na unti-unting binabago, pinalalaya at inihahanda para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito nagtatapos ang mensaheng, The Spirit's Call to Put Sin to Death.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
2: He came truly seeking to find out who Jesus was, and eventually Nicodemus did find faith in Christ. Likewise today, for those who seek, they find, just as Jesus promised they would. I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today in a series called Jesus Through the Eyes of John.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Mommy, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mommy.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw, mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Kamusta kayo, mga kaagapay? Miss na miss namin kayo. At lalo ngayon, dahil isang napakagandang Independence Day para sa ating lahat. Now, alam ko yung iba, nag-iisip na mukhang hindi maganda. Pero don't worry, it's another day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Maraming mga pagpapalang tuloy-tuloy pa rin, gaya nito. Magkakasama na naman tayo, mga kaagapay. Kamusta dyan? Hilahin nyo na ang inyong mga katropa. Pati yung pusa, hilahin nyo na. Alam nyo, recently, mayroon kaming pusang bumisita dito. Tuwan-tuwa ako. Kasi ayaw niyang pagkain, ayaw niyang inumin, ayaw niyang kahit ano. Gusto niya lang hinahaplos siya. Anyway, haplosin natin ang puso ng bawat isa dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito ang inyong Kuya Pilo, si Coach Pilo. At tuloy-tuloy tayo magbibigay ng mga pagpapayo doon sa ating mga katanungan, mga friends dyan, mga kaagapay dyan. Maraming mapakinggan po tayo sa 702 DZAS AM Radio. Mula ngayong alas 9:30 ng gabi, tuloy-tuloy hanggang alas 11. At tayo napapakinggan sa Radio TV. Bukod sa radio, nakikita din tayo sa FEBC, Heartline FEBC. At dyan, makikita nyo ang Facebook episode natin. Mapapanood nyo kami. Magandang gabi sa inyo. Dito sa Heartline, bida kayo talaga, pero mas bida ang Panginoon dahil siya ang ating pinagkukunan ng karunungan. So God bless sa lahat na mga narito ngayon. Hilahin nyo na yung katropa, katoto, kamag-anak, kaibigan, mga kay, pati kagalit, kaaway. Yan. Maraming mga bagong bagay ang matututunan tayo ngayon. Ano? Ready ka na? Ayan. Dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. At magpapatuloy tayo sa paggawa ng ministry as long as the Lord God is providing and you are partnering with us. Thank you, thank you. At alam nyo, makikita nyo ngayon, isa sa mga pinaka magagandang counselors na nakita ko sa aking buhay. Oo. Ayan, okay. Siyempre, hindi siya maganda kaysa sa wife ko. Yung wife ko pa rin, pinakamaganda. Hindi lang counselor ang wife ko, pero alam kong maraming pagpapala ang binigay ng Panginoon sa ating lahat. Welcome po natin ang ating guest. Nakilala niyo siya. Madalas nyo na siyang makita rito. So, ang ating guest ngayon ay walang iba kundi si Dr. Adrian Gayataw. Hello, Dr. Adrian!
1: Hello, Coach Pilo. Magandang gabi sa iyo at sa ating mga kaagapay. Masayang-masaya ako at nandito ko ulit. Salamat sa paanyaya, Coach Pilo, na makasama ulit dito sa Heartline.
0: Yan. Ang sarap ng pakinggan na ikaw yung magsalita ng ganun. Parang feeling ko, ay, talagang matanda na ako. Mga pang gen, ano to, pang millennial gen Z na tong si Mare to. At nakakatawa, alam niyo itong ating guest ay founder ng Cella Clinical Christian Counseling. May private practice siya. Nagko-conduct ng psychotherapy para sa mga individual, tsaka group, tsaka sa family na counseling. At ang kanyang ano operation ay isang private practice na dyan sa UP Town Center. Ayan, siya ay doctor ng Christian Counseling. At nagmi-minister din sa Victory, dyan sa Katipunan. Hoy, mga Katipuneros! Ngayong June 12, mga Katipuneros dyan sa Katipunan. Meron pa ba? Meron pa mga Katipuneros dyan sa Katipunan? Ayan. At sila ay tuloy-tuloy na nagmi-minister doon. Siyempre, magaling na resource speaker. Maraming nakakilala dito kay Doc Adrian. Eh, no? Alam mo ba, pagka nagpupunta ako, Doc, sa ano, sa Caloocan, sa Victory Caloocan. Kilala ka rin. Kilala ka ni Pastor Daniel, si Pastor Pastor Ogerio, yan, si Pastor...
1: Hello, Pastor Daniel. Pastor Noel, hello, kamusta po? Binati na natin sila.
0: Pastor Noel, si Pastor Bong Navarro, yan.
1: Yes!
0: Yan, si Pastor Josh Aquino, tsaka si...
1: Yes!
0: Si Pastor Jojo Agot, yan. Kilala ka doon. Yung asawa pala ni Pastor Jojo, ano, nag-aaral sa AGS. At ayan.
1: Yeah. At ang asawa din nila, Pastor Vong. Yan. Nasa AGS din.
0: Mm-hmm. At alam niyo, mga kapatid, teacher, hindi lang teacher, talagang faculty ng Master's and Certificate Program ng Counseling Department sa Alliance
1: Alliance
0: Graduate
1: Graduate
0: School.
1: School.
0: Yes, ang top-notch graduate school sa counseling ay na ang Alliance Graduate School. So thank you po mga professor natin, batiin mo.
1: Yes.
0: Sige.
1: Marami pong salamat.
0: Well, alam ko may mga babatiin kang fans club, Ate Doc Adrian. Go ahead.
1: Yes, tama Coach Pilo, no? At since nabanggit mo yung AGS, is patuloy nating pinapanalangin si Mama, si Ats Ann, si Mama Ann,
0: oh,
1: at
0: Doc,
1: si Doc June. So, ang ating AGS community at ang faith community, Body of Christ, are praying for these two heroes of the faith, especially in counseling and family ministry. Yes. At Coach, tama ka. Gusto ko rin batiin nga yung ating mga kasama sa Victory Katipunan, yan, sa Victory Caloocan. At kamakailan, Coach Pilo, na imbita rin ako na magbigay ng mental health counseling, mental health talk and counseling training sa Victory Bacoor, sa Victory
0: Wow.
1: Bacoor Main Square. At mayroong nakakakilala sa iyo, Coach.
0: Oh, sa
1: oo,
0: Bacoor?
1: Oo. So, yes. So
0: talaga?
1: na-meet ka, tinanong, sabi niya magka-schoolmate nga daw kayo. Hindi ko alam kung pwede kong banggitin online na, no? Mamaya ikukwento ko sa'yo. So Coach Pilo, ang iyong ministry, ang ating ministry dito sa FEBC DZAS ay talaga namang nakakaabot sa ating Body of Christ. So salamat sa Panginoon sa ministry dito. Yes.
0: Salamat doon sa mga tao nakaabot doon sa atin. Ano? Thank you very much. At patuloy pa ho. By the grace of God, tuloy-tuloy tayo. Itong si
1: Amen.
0: Adrian ay bigatin din to kasi board member yan ng Philippine Association of Christian Counselors. Ayan. At ng Asia Christian Counseling Association, board member din siya doon. So international. Pagka ikaw nakarating sa US, nako, baka makita mo yun. Sila Dr. Nichols, tsaka si, ano, si John, si sino?
1: Anderson.
0: John Anderson. Yeah.
1: Yes, sa Australia.
0: Yeah.
1: Namimiss ka nila, Coach Pilo, dahil recently we had meetings and naalala nila when you hosted our leadership summit in Boracay, Philippines, when we hosted yung mga board members ng iba't ibang Asia Christian Counseling Associations.
0: Yeah. Wow.
1: Na-remember nila yung pinaano mo raw sila, pina-COCAC, yung when you hosted our summit.
0: Nako, natawa
1: Pilo,
0: ako kasi alam niyo yung
1: natawa
0: nangyari
1: ka
0: doon. Nako, katawa-tawa. Yung katatawanan na mapapanaginipan mo.
1: Sobrang saya. Di ba na ma-meet natin yung mga iba't ibang counselors, Christian counselors mula sa iba't ibang Asian countries. At Coach, bago tayo sumulong, ano, yung next year nga is meron tayo ulit na yung ating conference sa ating Asia Christian Counseling Association. So kung kayo po ay mga counselors or people helpers, na maghanda po kayo dahil next year po is ang ating pong conference ay, Coach Pilo, sa Chiang Mai, Thailand. Yan.
0: Wow!
1: So September 2027. So paghandaan natin yan, Coach Pilo.
0: Chiang Mai, wow! Thailand, wow, ang ganda niyan. Nako, magandang opportunity yan. Ano? Eh, nako, salamat. At tayo'y nabibilang doon sa iba't ibang bansa. Pagdating sa bansa, ngayon ay June 12. At talagang iniisip natin ang ating bayan. Okay. Eto may tanong sa iyo, Doc Adrian. Tsaka para sa inyo siguro ni Pastor Mike. Si Pastor Mike pala, tatuyin natin. Doc, Pastor Mike!
1: Oo nga. Hello, sweetheart!
0: Yan.
1: So siya ay nakikinig at na nagmo-moral support, prayer support para sa ating programa ngayong gabi.
0: Yes. Pastor Mike, hindi kita malilimutan yung pistachio ice cream.
1: Pistachio ice cream natin with Ate Doris, kay Ma'am Doris. Yan.
0: Yeah. Well, we'll get there. Oo. Malay mo, hindi lang pistachio, pati walnut, pati kung ano-ano pa. Anyway,
1: wow.
0: So naisip ko lang, dahil talaga ngayon ay Independence Day, at itinuring na isang independent na bansa ang ating bayang Pilipinas. Nangangahulugan sa ating independence, ini-expect natin na magkaroon tayong progreso doon sa ating sariling bansa. Pero mga nababalitaan mo ngayon, hindi siya magandang mga, hindi magagandang mga balita. Sa totoo lang mga kaagapay, nagturo ako sa isang school, nagbigay ako ng talk sa kanila, mga bata pa lang ito, mga grade 6 pupils. Concern na nila yung tungkol sa bayan dahil sa nangyayari at nakikita nila sa media. In a way, in a way, parang mature na. Pero sabi ko, nawala na yung pagkabata ng mga bata. Dapat ito'y trabaho ng mga matatanda. Pero anyway, ang tanong ko sa iyo, Doc Adrian, ay ganito. Paano nyo nilalabanan o paano nyo hinahandle ang everyday na pressure na nakikita natin sa news, sa mga media, ganyan? O yung pressure na ramdam mo sa bulsa, yan, yung pagtataas ng gas, pagtaas ng electricity, yan, pagtaas ng mga bilihin, yan. Yung may pressure sa buhay, talagang ramdam mo eh. Ma, yung iba dito, marami mga tao, pagka natin na sa media, ay talagang nagra-rant na talaga. Lumalabas na yung reklamo. So, kayo ni Pastor Mike, how do you manage this? How do you deal with it so that it keeps you all healthy, feeling secure? Paano na yun? Paano how do you do it?
1: Yeah. Oo nga, tama ka, Coach Pilo, no, madaling, mas madali yung, yung mga rants nga na lumabas. Siguro, Coach Pilo, parang as a step of faith is also trying to put on lens of faith. Na, di ba sabi nga natin, the lens that we wear affects how we see things. And left to our human lenses, mas madaling makita yung kahirapan, yung corruption, mahirap yung mga mataas na presyo ng bilihin, lalo na yung gas. Pero I guess that's where we try, me and my husband, si Mike, would try to, what he would always teach me is to speak words of faith, na to always respond in the opposite spirit, na kung ang nakikita. Yes, na kung ang nakikita is oppression, we declare yung ating victory. And this is not just coming up with plausible or parang feel good or parang turning a blind eye, but this is more of like stretching our faith and acknowledging na, oo nga Lord, ang sakit-sakit nung nararamdaman namin, ang hirap-hirap nung pinagdadaanan namin, but Lord, we just declare your word that we will not be the lender, but it's not borrower, but the lender. We will not be the tail, but we will be the head. And our prayer is just to see God's hand move while we are still here. Na makikita natin in our lifetime, Coach Pilo, yung mga pagbabago at mga breakthrough dito sa ating bansa. And somehow, it changes how we feel. Kasi nga, we're not just attacking or just responding to what we see, but we're actually working on the lens that we're wearing.
0: Okay, merong isang concern dahil kasi may mga tao nagsasabi, hindi ba tayo parang nagbubulag-bulagan sa realidad na may mga pangit na nangyari talaga? Hindi ba tayo parang nagiging toxic sa ating positivity? Na kung toxic positive, sobrang positive ang tingin pero ang reality ay hindi naman. Yun. Somehow, tinitingnan ko doon sa lente ng mga tao na ano nun. Pero natutuwa lang ako dahil kasi alam ko may encouragement ako may share this. Sige, pero you go first.
1: Ay, gusto ko marinig yun, Coach Pilo, yung iyong encouragement. And tama ka, no, yung toxic positivity, it's not doing us any good. It's parang masking it with with happy or good positive things. Siguro, dun natin ini-stretch yung faith, the definition of faith that beyond what we see. It's not a blinded kind of faith, but despite or because this is what I'm seeing, therefore all the more that I'm holding on to something in the spirit realm. So I think in yung toxic positivity is whatever happens, positive. But this one is because I am seeing the negative. That's why I'm choosing faith, not necessarily positivity, but faith.
0: Yeah. Kung sa bagay, ano, maganda yan. Pagka doon ka pumasok sa plataforma o sa level ng spirituality, makikita mo na sa kinadami-daming nangyari, even from history, simula pa nung pinanganak tayo, tagal na, no? Papansin mo, hindi ka pinabayaan eh. Bakit? Kasi mayroong kumikilos talaga na tumutulak sa ating lahat. Kumikilos upang tayo eh mabuhay, magpatuloy, at hindi mawalan ng kakayahang sa pagbabagong pwede nating gawin. Pero hindi lang yon. Minsan talaga may feeling tayo na parang helpless tayo. Pero mapapansin natin, throughout history, hindi ka pinabayaan. Aba, ay mayroong kumikilos na kapangyarihang higit pa sa'yo. That is like, there's a higher power at work. And you can see it as you review history, as you review the past. Like, ilang ulit na tayong tinaasan ng maraming gas, umabot pa ngayon. May time noon na way back, mga 10 years ago, nagkaroon ng economic crunch. Sabi ko hindi na magta-taxi. Kasi pumatak na yung tawag doon, plug down ng 30 pesos. Hindi na magta-taxi. Ngayon, nagta-taxi pa rin no kahit paano. Ngayon, maabot na 40 na nga, 50 na nga ngayon. Yung iba yata 60. Tapos yung ang dami-daming mga bagay na sabi mo hindi mo nagagawin, pero yun pala, napagpatuloy pa rin. Parang life still pushes you. Ito na yung sinasabi ko, hindi ka toxic sa iyong pananaw kung alam mong nagdudulot sa iyo ng kabutihan yung magkaroon ng pananampalataya. Nangangahulugan na yung pananampalataya na yun, naniniwala ka, itutulak ka pa rin ng buhay. Makikita natin yung mga tawag dito, yung mga taong wala naman trabaho, tapos may lima anak, mga pero hindi naman namamatay, mga nabubuhay pa rin, nairaraos, ng paraan. So, paano nangyari yun? Sa gitna ng mga sigalot, sa gitna ng mga iskandalo, sa gitna ng mga, ay nako, mga ganyang klaseng news, may mga mabubuti pa rin bagay na nangyayari bawat araw.
1: Yeah. So sinasabi mo, coach, na hindi siya parang positivity lang, pero truth, kasi nga, over the course of time, good things happen.
0: Yeah, may ebidensya kasi.
1: Yung ebidensya, may nangyari. Hindi lang parang bulaga na basta parang meron. Pero meron talagang mabuting nangyari.
0: Yeah. May ebidensya ang mabuting nangyayari. Kaya, ayan, mga kaagapay.
1: Yes.
0: Samahan nyo kami para doon sa mga ebidensya may mabuting nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Kaya
1: yes.
0: May mga problema tayong tatalakayan, okay lang yon. Tatalakayan natin. Mm-hmm. Dahil may mga ebidensya ng mabuting pwedeng maganap dyan sa buhay ninyo. Wow, Doc!
1: Yep.
0: Ready ka na sa mga questions natin?
1: Yes, Coach Pilo.
0: All right, here we go. Mga kaagapay, eto, pakinggan niyo yung ating unang listener. Sabi niya, lagi akong online sa barkada, GC. Pero bihira ako sumama kasi wala talaga akong budget. Ayan. Nakakapagod magkunwaring busy kahit ang totoo, hindi ko lang afford. Nag-overthink ako kung ano sinasabi nila sa akin kapag wala ako tuwing may get-together. Oh, ay nako, mga palagay ko, katropa mo to, mga Gen Z. Mga,
1: actually, group millennial chat. Ako, Coach Pilo. Hindi ako Gen Z, millennial.
0: Millennial, ganun ba?
1: At hindi ko sasabihin na yun yung best generation. Hindi. Mahal ko ang mga Gen X at at lahat ng generation, Gen Z, ni-reach out natin sila.
0: Yeah.
1: Yes. So, Coach Pilono, tama ang yung sinabi mo nga, no, napakabigat nung pinagdadaanan or yung concerns nitong ating kaagapay. At actually, parang hindi lang tungkol sa pera yung pinagdadaanan niya.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang mas masakit na ririnig ko dito is yung pakiramdam na parang unti-unti siyang nahihiwalay sa mga taong mahalaga sa kanya dahil dun sa sitwasyon niya. So binabahagi niya sa atin, parang hindi lang budget, ano, parang yung pati yung hiya, lungkot, takot na baka iba na yung tingin ng mga kaibigan niya sa kanya. So minsan kasi pag nahihirapan tayo financially, katulad nung sabi natin mga sigalot na yan, 'di ba? Ang tendency natin is yung parang instead na magawa ng paraan yun is yung what's wrong with me? Anong kulang sa akin? Anong problema? Bakit hindi ako maka-afloat dito sa situation? So pati yung hindi na siya makasama, parang naisip niya is ako yung may kasalanan kasi wala akong budget, hindi ako makasama. So in counseling, in the psychological with psychological lens, Coach Pilo, di ba ito yung tinatawag nating somehow mind reading. Ito yung pinupunan natin ng yung isip natin ng mga bagay pag hindi natin alam, parang making sense of things, dahil wala tayo doon, sabi nung kaagapay natin, iniisip niya, baka pinag-uusapan na siya, baka hinuhusgan siya, baka anong sinasabi sa kanya.
0: Oh.
1: Pero, kadalasan, yung mga naiisip natin na ganun, katulad nung kaagapay natin, is, baka assumption lang. So, gusto nating paalalahanan. Yes.
0: Actually, well, dumaan din naman tayo sa ganung stage ng pagkabata. Pagka kunwari, maraming problemang naririnig sa media, ganyan. Ang mentality ay ganito. Uy, halika na, mag-outing naman tayo. Para naman hindi tayo masyadong problemado sa buhay. Tara na, sige na, sumama ka na. Ito naman, walang pakisama. Oh. Sige na, join ka na. Wala kang pera, sobra ka naman, walang pera. Eh, paano na yan? Eh, ano, malulungkot na lang tayo. Maganon yung mentality. So parang,
1: yeah.
0: Tara, travel tayo. Ito naman, KJ. di mo ko sama. Eh, yun ang pressure sa
1: Parang
0: mga
1: pin-peer
0: tao.
1: pressure ka na. Yes.
0: Pinipeer pressure ka
1: Yes, ang
0: talaga.
1: hirap nga niyan.
0: Pero
1: Tapos
0: alam
1: parang
0: mo,
1: hindi na natuloy dahil sa'yo or natuloy, ikaw lang hindi kasama.
0: oo nga, so miss out ka. Parang ganun, fear of missing out. Pero,
1: Fear of missing out, tama.
0: lagay ko single pa tong taon na to, no? Kasi kapag kinasal
1: Kasi,
0: ka na, ang dali-dali mo sabihin sa barkada mo, eh, hindi mo, wala, pass muna ako. Si misis eh, may ano.
1: oo. Or panggatas ng, ni Junior, di ba may
0: Oo.
1: mga parang
0: Oo.
1: pag-aala yan na yung ating budget, right?
0: Oo.
1: Actually, Coach Pilo, tama ka, no, na parang yung reasoning pa yung naiisip natin paano niya i-explain. Pero actually, gusto nating paalalahanan itong ating kaagapay na ang pinag-uusapan niya dito is yung mga kaibigan niya. These are the friends that he has in life. And
0: Oo.
1: if they are his true friends, and we hope they are, mauunawaan nila yung
0: Yon.
1: kanyang totoong pinagdadaanan na hindi niya kailangang gawa ng alibay. But actually, ito nga yung mga tatlong practical steps that I have in mind, Coach Pilo. No? Pwede kaya na number one, subukan niyang maging honest. Hindi necessarily sa buong barkada, pero maybe one or two na pinaka-trusted niya sa group. Pwede niyang ipaliwanag na yung about the budget and magugulat siya na baka nga hindi lang yun alam ng kanyang mga kaibigan. At kung sila'y totoong kaibigan, baka nga tulungan pa siya, bigyan pa siya ng mga how to help him or her sa kanyang budgeting.
0: O baka
1: Diba?
0: nga
1: So,
0: maging, baka nga humanga pa sa kanya at sasabihin, ay, ang responsible mo naman, marunong kang tumingin kung ano yung priority sa budget.
1: na hindi lang basta magbabakasyon or
0: Oo.
1: mag-outing, di ba? Pangalawa, coach, naisip ko din yung namang part na hindi na nga siya nakasama, malungkot na ngayon, tapos naiwan siya, iniisip-isipan niya ano yung mga sinasabi ng kaibigan niya. Diba? So pwede kayang ma-follow niya rin yung flow of thought na yon na pag naisip niya yung siguro pinag-uusapan nila ako, pwede niya sigurong tanungin yung sarili niya na may ebidensya ba ako? O ano bang ikinakatakot ko kung pag-usapan nila ako? Or ano ba talaga yung concern niya kapag hindi siya nakakasama? Yung malungkot lang ba o yung pinag-uusapan siya? Yon.
0: Yan.
1: At ang huli kong naisip, Coach Pilo, is yung maaring humanap ng paraan siya para manatiling connected kahit hindi sa pagsama dun sa mga lakad. Siguro video call, phone call, or kung siya naman na mag-aya na hindi kailangan may gastos, pero yung alam mo yung kahit minsan may mga kaibigan ka ba, Coach Willow, na instant noodles kung talaga walang budget, or bijoke lang, di ba, na huge, na sorry, so, ang gamit mo lang is free app or free programs. So hindi kailangan na magastos, pero kung ang kanyang concern is being connected sa mga kaibigan, is maraming ibang paraan para mapanatili ang connection.
0: Buti nga ngayon may group chat eh.
1: Na
0: After,
1: free, di ba?
0: Oo, live. Ba, after, oh, babayaran mo yung internet, syempre.
1: Tama,
0: Pero
1: tama.
0: Ngayon, back then, walang group chat. I'm sure alam mo to. Tinukwento to sigurado sa'yo ni, ano, ni Pastor. Walang group chat noon. Paano nakikita yung mga, wala, physically, talagang nakikita. Stroll-strolling lang sa mall. Wala namang gastos. Talagang lakad-lakad lang. Gala dito, gala doon.
1: Tama.
0: Ganon. Yung naalala ko noong time when
1: okay.
0: I was younger, kaming barkada, naglalakad lang kami sa paligid. Tapos yun, tapos uwian na. Pagka,
1: ang saya, no? Parang essence
0: pagod.
1: Talaga ng friendship, no?
0: Yeah, oo. Maganda. Hindi siya group chat. Yun. Tapos,
1: yeah.
0: Pero hindi yun laging nagagawa. Siguro mga buti nga kung magawa monthly, minsan ano lang, quarterly, o kaya minsan once a year, twice a year, mga ganun. Bira lang, pero okay na yun, yung kumain kami sa restaurant sa paborito namin, yung ganun. Noong kami ay college, mayroon kaming paboritong kainan na karinderya eh. Ayun, tapos kita kami din. Ayun, ayos, okay na yun. Masaya na. So,
1: yeah.
0: Back then, yeah. Pagpapala dito sa ating caller, ano?
1: Amen. Yes.
0: Hindi ka lagi magiging ganyan. Sure yan. Kasi pagdating ng panahon, pagka nagka-jowa ka na, nagka-girl, pagka nagkaroon ka na ng ano, ng pamilya mo, iba na. Hindi na yan yung mga isipin mo. Kasi, pero maganda yung nagiging responsible sila.
1: Yeah.
0: So, Doc, I love it. Ito naman
1: yeah.
0: Yung second nating listener, sabi niya, tuwing may maririnig akong nagsisigawan, uy, parang uso to ah. Nagbabanga yan. Bumabalik yung takot ko noong bata ako. Nalasing umuwi yung tatay ko gabi-gabi. Hanggang ngayon, dala ko pa rin. What should I do kapag nangyayari yun? Grabe po kasi, nginig ako every time na nauulit yun. ay, nanginginig siya. Ano
1: yeah.
0: physical symptom? Naku.
1: Yes, tama.
0: Sige, Doc.
1: Yeah.
0: What do we do?
1: Yes, I agree dun sa symptoms na sinasabi mo, Coach Pilo. Actually, parang nung binabasa mo nga pakiramdam ko, hindi lang yun yung simpleng takot. Siguro yun lang yung pinakamadaling word na magamit niya. Pero mukhang dahil sa maraming taon na pasan ng ating kaagapa yung sugat or emotional wounds ng isang batang lumaking hindi sigurado kung magiging ligtas ba yung gabi, tapos parang paiba-iba yung kanyang mararamdaman bawat gabi, is nadala na niya yung parang tinatawag nating maaring hypervigilance, di ba? So,
0: Oo.
1: pag Coach Willow, di ba pag bata tayo, ang prayer natin sana yung tahanan or yung household yung dapat unang lugar ng seguridad or safety.
0: Oo.
1: Pero kapag yung tahanan mismo yung nagiging pinanggagalingan ng takot, minsan you can't help but madala mo talaga siya hanggang adulthood. At ito na nga
0: Kasi
1: yung pag...
0: pagkabata yun eh, na
1: Yes!
0: ibang yung unang-unang impormasyon na natutunan mo tungkol sa buhay at pag-interpreta ng buhay, ang unang-una mong natutunan ay sinisigawan ka at nanginginig ka doon. Para bang nagiging dinadala yan eh hanggang matanda.
1: Yes,
0: Tanda.
1: correct. Kaya paglaki mo, tas na may mga sensations like sa case ni Kaagapa is naririnig niya,
0: Oo.
1: nagkakaroon ng tinatawag nating trauma trigger. So medyo big
0: Yeah,
1: words, pero
0: trigger.
1: gusto lang
0: Oo.
1: nating, ang simpleng way lang natin doon is yung may mga naaalala na incidents. At hindi dahil mahina yung hindi dahil mahina siya, hindi na kanya kayang makalimutan kahit matagal na yon, is meron lang mga naka-imbak sa kanyang isip pati sa kanyang katawan na mga memories. Kaya pag sumigaw, yung katawan niya parang nagsasabing danger, may panganib, may threat. Kahit sa totoo is baka wala naman, baka sigawan lang talaga yon ng ibang tao or malakas lang yung boses. So anong nangyayari pag ganun, Coach? Pag nanginginig siya, kaya yon, nanginginig siya, siguro bumibilis yung tibok ng puso niya, kinakabahan siya. Yun naman ang tinatawag nating parang survival response. Natututo yung body niya na mag-try mag-response for survival. So,
0: Pero
1: Coach,
0: ang
1: yes.
0: problema doon, di ba, hindi na siya pareho ng sitwasyon doon sa naaalala niya. Iba, kasi kapit
1: Correct.
0: bahay na to. Hindi na siya yung sinisigawan na lagi nanginginig na
1: Yes.
0: lang. Pero hindi siya survival response lang, kundi acquired fear. Parang natutunan yung
1: Yes.
0: takot na hindi pa na-deal yung takot na yun. So parang ang mentalidad niya ay laging takot ang reaksyon sa ganun. Tama ba yun?
1: Yeah, na kumbaga na associate na whenever ganito yung nangyayari at napipick up ng senses niya is may fear sa body. So nagiging acquired response na siya. Like what you're saying, Coach Pilo. So naaalala ko din na sa present time naman, maaring ang pwedeng makatulong dun sa association na yon na hindi na natin siya automatic matatanggal kaagad-agad whether gustuhin niya, is yung mag-add tayo ng mga bagong learning niya sa present.
0: Yan,
1: And
0: bagong
1: I
0: learning.
1: remember, and truth, yeah, at sa kung truth na lang ang pag-uusapan, is naalala ko yung kung fear, kung takot yung ating hinaharap na emosyon, is naalala ko yung passage sa Isaiah 41:10. Sabi doon is, huwag kang matakot. At hindi din end there. So pagkat ako'y suma sa iyo, sabi ni Lord, fear not, for I am with you. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi tayo matatakot. In fact, sinasabi nga niyang may in-acknowledge na merong concept ng fear, pero ang pangako niya ay may kasama tayo sa gitna ng takot. So sabi mo, Coach Pilo, yung dating nangyari, maaring wala pa siyang, as a child, wala siyang awareness na ang Panginoon ay nasa kanya dahil bata siya. Pero ngayon na malaki na tayo, pwede niyang isama sa association na, oops, takot ito. Katulad ng
0: Yan.
1: bata ako. Pero ngayon, sabi ng salita ng Panginoon is, kasama ko ang Panginoon. So, based dito sa Coach Pilo, no, gusto ko magbigay ng mabilis na tatlong practical steps. So, una, kapag natitrigger, ang isang simpleng bagay na namimiss natin is yung paghinga ng mabagal. So doon muna tayo, kasi yung fear nararamdaman sa katawan. So maglagay din tayo ng intervention na pangkatawan. Mas mahaba ang exhale, Coach Pilo, kesa sa pag-inhale. Yan, ginagawa ni Coach Pilo. At bakit? Pwede bang i-expound lang natin ng few minutes? Yan. Kasi yung ibang mga kaagapay natin na maaaring nakakaranas nito, gusto nating bigyan lang ng kaunawaan bakit mahalaga yung simpleng paghinga at mahabang pag-exhale.
0: Nakakakalma siya.
1: Correct!
0: Hindi ka aligaga. Yung, alam mong kontrolado mo yung sarili.
1: Yes! Kasi di ba nga, yung katulad ng kaagapay natin, kapag may trauma trigger like yung sigawan, na on, na turn on yung alarm button ng katawan, na parang may danger. So kapag nagbe-breathe in tayo ng malalim at dahan-dahan tayo nag-exhale, nagbibigay din tayo ng information sa a system in our body na sinasabi na it's okay, ligtas ka na ngayon, walang panganib. So,
0: andun yung thought ng sinabi ng Lord na hindi kita iiwan.
1: Hindi kita iiwan. Tama, kasama kita. So ini-integrate natin yung body and the spiritual component, and eventually naapektuhan yung, dahil bumabagal na yung tibok ng puso, nakakahinga na, gumagana na yung sense of thinking, is naapektuhan na rin yung emotional component ng ating mga kaagapay. Ayan. So pwede din. Tama, Coach Pilo, ang ganda nung sinabi mo na so imbis na nakafocus lang sa nararamdaman, is pwedeng gawing pagkakataon para manalangin na sa pag-inhale is breathe in the air, and then when I exhale is Panginoon, tulungan niyo po ako. And parang tinuturo natin sa counseling, Coach Pilo, di ba, sa Christian counseling, na as we exhale, ini-imagine natin, ini-exhale natin yung fear. Binibring in natin yung peace ng Panginoon, yung pangako niya na kasama niya tayo, kasama natin siya, at ini-exhale natin yung fear.
0: Ngayon, nakakatawa yung Doc, dahil kasi nagagawa mong posible ang labanan, ang takot. Na dati akala mo walang magagawa. Ngayon, pag huminga, nasa nararamdaman mo, control mo naman pala eh. Hindi ikaw ang naaaligaga. Ikaw yung in charge.
1: Yes.
0: May dalawa pang ano, tip.
1: Yes, Coach, mabilis na lang. So yung pangalawa is grounding, pero actually ang basically is hinahanap niya lang na yung sabi mo, Coach Pilo, na dati pa yung nangyari, at paano niya mapapatunayan sa kanyang isip na dati pa yun, is magtingin siya ng mga bagay sa present. Ito, baso, ito, para maalala niyang nandito pala ako, wala na ako dun sa lugar na kung nasaan si tatay, kung saan may sigawan sa bahay. So yun yung grounding. At ang pangatlo is, maaring mahirap tong maalala kapag nandun sa time na ng panic or alala, Coach Pilo, no? So maari rin siya makipaghingi ugnayan sa isang Christian counselor katulad natin, para matulungan siya sa proseso ng healing journey, kasi nga maaring may sugat na mga naimpok mula nung kanyang pagkabata. Yan.
0: Okay.
1: Ayan. Yun yung tatlo.
0: Well, may isa pa akong tip, pero short na lang. Ang isa sa mga bagay na katulong sa akin is yung

0: gawin natin dyan, edi iya mo na lang yan dahil kasi hindi yan ang importante. Ang mahalaga, mayroon kang magagawa. Ayan. Ay, thank you, Doc, doon sa mga tips mo, ha? Ayan.
1: Yes.
0: Ito, itong question, sabi din ng kagapay natin, hindi ako makamove on sa ex ko. Ayan, ako, love life. Hindi dahil mahal ko pa siya, pero kundi dahil sa siya lang yung taong nagparamdam sa akin.
1: Wow.
0: Nagnabing ako. Ay, parang may kausap akong ganito ng isang araw. Paano po ba dapat kong gawin? Ay, totoo yan. Ang daming mga ganyan. Kasi naramdaman ko yung tunay na pagmamahal sa kanya. Paano na yun?
1: Actually, Coach Pilo, ang galing nga niya eh, di ba? Na alam niya na hindi dun sa person yung ikinakasakit ng kanyang kalooban, pero yung the thought na ngayon lang ako nakahanap ng may nagmahal sa akin. So, parang ang hinahanap-hanap niya ngayon is yung pakiramdam na mahalaga siya, hindi lang yung tao na nawala. At minsan yun yung mas mahirap bitawan eh, hindi yung tao, lalo na kung may nagawang mali yung tao, pero yung thought na wala na yung taong yung pakiramdam na may nagmamahal sa akin. So, psychologically, di ba, Coach Pilo, kapag matagal tayong nagkulang sa affirmation, tapos may isang taong dumating, tapos nagparamdam na special tayo, pwedeng doon natin na ilagay yung, hindi lang yung pagmamahal na response, but yung buong self-worth. Kaya kapag nawala yung relasyon, parang hindi lang yung tao yung nawala, pero nawala na rin yung pangarap, yung marami pa tayong ibang nawala, yung box ng
0: Damay-damay.
1: self-worth natin. Damay-damay, tama ka nga. So, bagamat nawala na yung sa case na ating kaagapay, no, bagamat nawala na yung ex niya, gusto nating siyang paalalahanan nung mga truth, yung isang truth na kahit dito na lang unang naramdaman yun, ang katotohanan is mayroong tao or mayroong nagmamahal sa kanya. At alam natin na maraming ibang tao, pero ang pinakamahalaga is ang Panginoong Jesus. Diba? At actually, ang siguro, Coach Pilono, ang matutulungan natin itong ating kaagapay na hindi yung abilidad niya na napalad ng Panginoon na magbigay ng pagmamahal ang mahirap hanapin, pero yung kakayahan natin na maramdaman yung pagmamahal. Kasi maaring yung sabi mo ngayon, childhood natin, yung paglaki natin is doon tayo natutunan na para pala mahalin ako, kailangan may mga gawin akong mga bagay. At hindi kind of parang it's a conditional kind of love. Kaya ito siguro yung mga bagay na kailangang harapin at hindi lamang yung paano na yung pag-move on. Yan.
0: Yeah. Pero you know, ang natutunan ko sa mga counseling ko, at sa akin din, yung nagkaroon ka ng need nung na-meet mo tong taong ito. Nagkaroon ka ng pangangailangan. Pero hindi nangangahulugan na kulang ka. Oo, may pangangailangan ka. Eh, ang trabaho naman natin, ang ating tungkulin, tugunan natin yung pangangailangan natin. Pero mahirap yung ibang tao tutugon ng pangangailangan mo.
1: Yes.
0: Independence din ngayon. Dapat may independence ka din.
1: Correct. Yes.
0: Independence ka din para maging maganda ang iyong pagka-relate sa ibang tao. Kasi, biro mo yan, kung magkakaroon ka ng relasyon, needy ka, edi yun yung clingy. Alam mo yun.
1: Yes. And pati yung self-worth niya, di ba, na dun na sa binibigay na pagmamahal nung
0: hindi
1: tao.
0: Healthy. Hindi healthy yun.
1: Correct.
0: Kawawa.
1: Yeah.
0: Kailangan matibay ka. Hindi, magmahal ka ng meron kang kasapatan. Hindi ka kulang. Sapat ka. So, ma-aspire mo yun. Kaya mo ma-reach yun. Oh.
1: Yes. At coach, yung kakayanahan, yung proseso na yun na para magkaroon ng kapasidad para mahalin, alagaan at magka-worth is pwede niyang i-work on sa counseling. Di ba? Ito
0: yeah.
1: ay major process na ginagawa natin sa counseling.
0: Absolutely. Yeah. Ayan. Naku, ang dami pa natin mga katanungan dito. Pero don't go away. We'll be right back. Konting break lang. At dito sa Heartline, tuloy-tuloy tayo. See you. Don't worry. We'll be back. Stay tuned.
2: Line, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Ayan mga kaagapay, tuloy-tuloy po tayo dito sa Heartline Friday Night Edition. So tuloy-tuloy tayo mga kaagapay. Gusto kong batiin ang ilang mga tao na narito na kasama natin. Ay, kamusta Kuya Ernest Sibayan? I'm always here at 702 DCAS, sabi niya. Thank you po Kuya Ernest. And si Ma'am Mary Vicloterio, good evening po. Ayan, good evening Kuya Pilo. Okay, Doc Adrian din. Ako, Ma'am Mary Vic, thank you. Si Ma'am Emmy Pagyo Teodoro, good evening to you all watching from Linwood, Washington. Wow. Washington State. God bless po. Ayan. Kay Ma'am Rosalinda Gomez-Buyco. Good evening po. Watching from UAE. Ay, thank you. Pinapaalam niyo sa amin kung nasaan kayo. Si Priscina Bernardino. Blessed morning. Ah, bakit morning? Nasaan po kayo? Mukhang nasa kabilang ibayo ng ating mundo, no? Thank you very much. At greetings din sa ating mga kasama, mga kaagapay, ang ating mga friends na si CCRNDG. I don't know kung sino ka, pero yeah, thank you. Greetings to Aaron Gacho, Mark De Vera, Robert Aguilar Pangilinan, Joric Domingo, Eleanor Rodriguez, Nelly Manansala, Lordan Maulion, Andres Mendoza, Ruth Rodriguez, Gertrudes Lacson, Hakadi Batwagen. Ah, unique name. Taga saan po? Nora Cancela, Emilita Legaspi, Herminia De Robles, Chona Edu, Marivic Loterio, hi, and Axonic Aviles. Thank you very much, Ma'am Marivic. Siyempre, kasama din si Milet Lirio, si Ludi Santos, si Mir De Los Santos Caviteño, Merlin, Ma'am Merlin, happy birthday belated, Ma'am Merlin Guillermo, Lucia Viernes, Juliet Adrada, Gloria Calyado, Escalante Calyado, Ariel Santa Maria, Abong Abong, Asis Imelda, Imelda Garces, Isabel, Joseph Galacio, Rosalinda Buico, Leonie De Los Santos Ludripas, Vicky Olaguera, Jenalyn Paneco, Jane Domenico, Grace Balirete, Life Coach Renny, hello, and Jeric Dalisay. Kamusta din kay Emerlinda Aguirre, Edmund Garcia, Gemma Pranada, Christopher Dimla, Maribel Nara, Gary Tansuico, Suki, Rina Lentaliada, Yeprosino Bernardino, Jesse De Dios, Bletto, Sara Paway, Arnold Garcia, Ernest, Sibayan, August Gueco, Lenny Ligaspi, Emmy Teodoro, Ian Tingson, Ronald Young, Lourdes Ramilo, Nisan Pascua, and Manolo Teodoro. Nako, maraming salamat. Kung sakasakali sa inyo, mga kaagapay, advance happy birthday sa ating kapatid na nasa Tokyo, Japan, si Ate Ging Carlene. Hello, kamusta ka na, Ate Carlene Rolyoda Katabay? Ayan. Happy birthday sa iyo sa June 20, ha? Kasama si Kuya Freddy Katabay, kanyang asawa, at ang kanyang mga anak na si Ian tsaka si Earl. Hello. And syempre, kasama sila Karen Damian, tsaka si Malen Damian dyan sa Tokyo Baptist Church. Wow, thank you very much for listening. Kasama si sa Turkey naman, si Ate Citadel Guron. Hello, kamusta na? And then yung kasama natin sa US, mga greetings sa inyo kay Kuya Monde Bernal, ka Shanine Bernal, ang kanilang anak ko si Isabel. Hello, good morning dyan sa New York. And kasama natin sa Guam, si Ate Vicky Vialino. Hi, kamusta ka na po? Mga katropa natin dyan sa US, si Pastor at taga Victory na kasama natin, Ate Doc Adrian, si Kuya Tito, si Pastor Tito Falguera, kasama inyong asawa and family, hello, pati si Des Agawili, ayan, thank you very much for listening dito sa Heartline. Tuloy-tuloy din para kay Ate Kit. Sino ito si Ate? Oh, basta Ate Kit. Kilala mo na kung sino ikaw. Okay. Yes. Okay. Well, meron pa tayong babatiin mamaya. Pero I've got some questions muna na ibibigay. Pero Doc Adrian, kamusta ka dyan?
1: Yes, okay naman, Coach Pilo. Napainom akong tubig kasi mainit na talaga ngayon. Pero paulan-ulan pa paminsan-minsan. Pero pwedeng makibati rin ako, Coach Pilo. Oh, ano? Naingit ako eh.
0: Oh, go.
1: Hindi, na alala ko rin kasi na yung sa kamakailan na invite ako na magbigay ng graduation speech sa alma mater, Coach Pilo, sa yes. Lord's Jewels Christian School. 30 years ago graduate ako at 30 years hindi ko naisip na one day I'll be coming back at makikita ko yung mga graduations and graduation ng mga bata. So totoo no Coach Pilo na Independence Day may ginagawa ang Panginoon sa ating bayan at tayo is mula nung bata tayo hanggang ngayon is tuloy-tuloy yung bahagi na ating ginagampanan sa ginagawa ng Panginoon. Yan. Yeah.
0: Yeah, oo, praise God. God is good. Yung nakakakilos ka pa rin ng malaya, meron kang independence. At kailangan ating i-enjoy yon upang tayo ay makagawa ng bagay na bukal sa ating kalooban. Yun yun eh.
1: Yes.
0: Hindi ka
1: Yeah.
0: makagawa ng bukal sa iyong kalooban kung hindi ka independent. So huwag ka
1: yes.
0: mapayag na matatali ka sa memory, sa thoughts ng mga isang tao.
1: Correct.
0: Mo. Nako, X lang yan. Yan. Yung mga pangailangan natin, oo, lumitaw, biglang nakalalaman mo, oh, I have a need pala, pero wag ka mag-alala. Ultimately, matutugunan natin yan sa biyaya ng Panginoon at mayroong mga taong gagamitin siya. Okay? Wow!
1: Amen.
0: Amen. Yeah. Mamaya, magbabati pa ako uli, pero pahabol lang dito sa ating kasama sa California, si Ate Chibo Manlag Santos, si Doc Arnie, tsaka si Attorney Sarah Berseño. Ayan. Sa UAE, si Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso. Ayan. Sa Canada, si Ephraim and Erica Enoveso. Ayan. Thank you very much. And ang mga kasama kong mga doktor dyan sa Back to the Bible, si Dr. Ken Villanueva, Dr. Myra Ngo, Dr. Carmela Encarnacion, Dr. Maria Luisa Aku, Dr. Bernie Dimacale, Dr. Brigida Sales, Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, mga ophthalmologist namin, at si Dr. Cynthia Del Mundo, optometrist, Dr. Geraldine Emperador, ang derma natin, si Dr. Shirley Tomas, PDA, si Dr. Cynthia Fabregas, diabetology, and Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. Siyempre, mga nurses natin, si Ate Lydia Pagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Yeah. Kasama ko silang mga doktor. Nakakatuwa, yung aking clinical practice ay naandun sa lugar ng mga doktor. Salamat sa inyo. Diyan sa Back to the Bible, second floor, kung magpapakonsulta kayo, pwedeng-pwede. So, mga Christian counselors and doctors ang kasama ko po. Thank you very much. Ay, Doc Adrian, baka gusto mo i-plug in yung iyong services. Ganitong kaaga.
1: Yes, tama po. So kanina nabanggit natin kasi Coach Pilo na kung makikipag-ugnayan sila is maaari silang kumonect sa Philippine Association of Christian Counselors.
0: Okay.
1: Ang atin pong website ay philacc, philacc.org.
0: Yeah.
1: Tama ba?
0: philacc.org. Yeah. philacc.org.
1: Yes.
0: Puntahan niyo yung website.
1: Tama. At
0: very
1: pwede rin
0: place
1: po sa aking website na cellacounselingph.com. At yan po ay para sa aking private practice, kung individual counseling, and couples counseling and psychotherapy.
0: Yeah, great. Absolutely great. Thank you po, Dr. Adrian. Well, babalik ako doon sa isang question na hindi natin nakuha kanina. Ito yung sabi ng ating listener. Sabi niya, uy, doktor ha, doktor. Nag-be-med, sabi niya. Nasa med school ako, pero ilang buwan na akong walang motivation mag-aral. Ay, nagigets kita. Oh. Kada bukas ko ng reviewers, naiyak ako. Kasi pakiramdam ko na pag-iiwanan na ako ng batchmates ko. Ano pong dapat kong gawin? Uy, ano mo to? Hindi lang alam to ng ina. Secret lang natin. Ha? Tayo-tayo lang. Tsaka yung mga kagat. Actually, nag-med ako. Pero hanggang second year, med proper lang ako. Ang hirap! Dok, ang hirap! Sobra!
1: Yes.
0: Nawalan ako ng social life, love life, wala. Tigil lahat, pati nga paglalaba, tumigil eh. Pero mga, kailangan mo merong taong naggagawa ng maintenance para sa iyo. Yung mga basahin, luto. Sobrang tindi ng kailangan basahin. Hindi na ako makapagluto. Minsan hindi na ako nakakain. Ganoon. Tapos umalis pa yung kapatid ko pumuntang Saudi nung time na yun. So yun. So wala. Ang hirap talaga. So,
1: mahirap talaga.
0: Yung nakakawala ng motivation lalo yung
1: correct.
0: Yung pagod.
1: Yeah. Pagod, yes.
0: Naawa ako sa sarili ko. Ba't ko ginagawa to? Ang dami kong sinasakripisyo. Eh, nakakawala ng motivation talaga. Sige nga, Doc. What can we practice?
1: Yeah, totoo na nakakawala ng motivation. And dito sa ating kaagapay, Coach Pilo, no, parang nung binabasa mo kanina, ipinag-iisipan ko kung para bang pagkawala ba ng motivation or parang mas naririnig ko is ay pressure from social
0: Pressure.
1: comparison. Di ba sabi niya, ito yung bubuksan
0: Ayan.
1: niya yung reviewer, naiiyak siya, at parang hindi lang yung reviewer ang nakakapagpaiyak sa kanya eh. Pero yung parang ang mas masakit ay yung pakiramdam na, yung nabanggit niya na napag-iiwanan na ako ng aking mga kabatchmates. So, and di ba ang yung sabi mo, ang dinescribe mo na mga hirap sa pag-aaral is kung nalagyan pa ng ganitong emotional layer ng pressure and then the social layer na naku sila na maybe they're much ahead and here I am still struggling where I am. So mas nakakadagdag dun sa bigat ng kanyang nakakaramdam. Napapakiramdaman. So very comforting. I pray that this comes across to our kaagapay na comforting yung salita ng Panginoon sa Galatians 6:4. Yung sabi doon na huwag ihambing ang sarili sa iba. More than just a command is I think I find there a sense of comfort.
0: Yes.
1: And based on this truth, meron akong naisip, Coach Pilo, na baka apat na pwedeng steps na pwedeng i-consider ng ating kaagapay. So number one is based on this passage is maari kayong pwede siyang magkaroon ng parang tinatawag natin sa counseling na truth statement. Yung statement ng katotohanan na ipapaalala niya sa kanyang sarili. Halimbawa, yung statement na based on this passage na hindi ko ikukumpara ang aking sarili sa iba. May sarili akong timeline at may plano ang Diyos para sa buhay ko. So nandoon yung focus dun sa truth na ito. At maari niyang sa mga clients ko, sa counselors ko, Coach Pilo, I encourage them na itala nila sa journal o isulat
0: Yan.
1: sa isang cue card or parang poster or a visual reminder. Maaring sa cellphone or sa salamin ng kanilang desk or sa kanilang work table para malagi nilang maalala yung truth na yon. At hindi lang ito para maalala yon, para habang tinatanggal nila yung kanilang attention doon sa progress nung progress nung kanyang batchmates is saan niya ilalagay yung kanyang thoughts pero dito at ilalagay niya ito dito sa mga visual reminder ng
0: Yes.
1: itong truth na ito. Yan.
0: Absolutely. Yan.
1: At Coach, alinsunod ito sa konsepto nung 'di ba yung tinatawag natin ninyo sa psychology na neuroplasticity or rewiring of the brain that our mind is wired to retain what we constantly feed it. So if we feed it with truth and tinatanggal natin yung social comparison na sabi ng Biblia is wag natin gawin, we're filling our minds with God's truth. Ayan. Second, yes?
0: Go ahead. Sige po.
1: Yes, parang connected din nga doon na pangalawa is dahil may filling in something, mababawasan ang focus sa batchmates at ibabalik nga yung focus doon sa hindi lang sa truth ng word ni God, pero yung focus sa susunod na hakbang. Okay, napag-iwanan na ako, bakit? Ano na bang next? Ano ba yung kulang ko pa? At hindi ito sa exam na or hindi na sa kung saan ako magtatrabaho, pero ito lang, tong semester lang na to. Hindi lahat ng exam, pero yung next exam. Yung isang next task lang, sabi mo nga coach, yung maglaba, no? Baka may kailangan akong laban. So, dun lang muna yung focus one step at a time. Hindi yung kung saan yung napakalayong goal na. Yan, sa second.
0: Good. May
1: And third, third is magpahinga.
0: Ayan.
1: Diba na, yes,
0: pahinga.
1: Diba yung magkaroon ng structured rest, hindi yung guilty rest, pero yung talagang, okay, 2 hours, itong subject na to. And then after that, 1 hour or half day of rest, yung totoong pahinga. And kasama sa pahinga, Coach Pilo, yung spiritual component na rest, di ba? Resting our mind on God. And I remember, again, truth again, di ba? Rewiring of the brain. What kind of rest? Matthew 11:28, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, napapagod, at nabibigatang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So napakaganda nito, Coach Pilo, na hindi sinasabi ni Lord na kapag pagod kayo, magpursige ka pa. Galingan mo pa. Pero sabi niya, lumapit ka sa akin, magpahinga ka. So minsan siguro, Coach Pilo, no, ang kailangan natin is hindi yung dagdag na pressure from the external. Because some mga estudyante, and I'm not sure, Coach Pilo, but some students, for them to get back to track or back on track is that they pressure themselves to have that extra cortisol, extra energy to get them to finish something. But we all know that our bodies are limited and it's not gonna help in the long run. So rest, and ang pang-apat at last is siguro, Coach Pilo, is huwag sarilihin yung pinagdadaanan niya.
0: Ayan.
1: Na makipag-usap siya sa kaibigan, sa mentor, sa magulang, a spiritual leader, a pastor, a church community, at mahigit sa lahat, pwedeng Christian counseling. Ito yung ginagawa natin sa Christian counseling, Coach Pilo, no? Tinutulungan natin siya. Where is the social pressure? Where is the comparison coming from? What does it mean to you? Why is it valuable to you? So matutulungan siya sa counseling na ma-process ano tong mga pressure, unnecessary or maybe necessary pressure na kailangan niyang i-process or heal from. Yan.
0: Nako, kapatid, ang med ay napaka-demanding yan. Kapag ikaw ay mayroong dumating sa kapaguran, eh siyempre, sino naman hindi mapapagod, no? Yung mga pagkakataong kilalanin mo, tao din tayo. Kaya dapat pahinga talaga. Ayan. Don't compete with others.
1: Yes, correct.
0: Improve yourself, pero you don't have to compete. Improve
1: correct.
0: Yourself.
1: Ayan.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Huwag kang mag-isip kung ano yung nangyayari sa iba. Yung sarili mo, kaya mong mapaunlad yan. Kaya yan. I-challenge mo lang yung sarili mo. Ano kaya yung pwede ko pang gawin para mas maging mahusay ang aking memory o kaya ang aking pagkakaunawa? Kasi minsan, makikita mo, yung mga bagay na gagawin mo, iko-comply mo yung kailangan ng mga professor. Pero huwag ka makontento doon. Kailangan maintindihan mo rin yung binabasa mo. Yun, hindi yung kinakabisado mo lang. Pero ituloy mo yan. God will bless you. God will.
1: Amen.
0: Ay, ang sarap ng pakiramdam na gano'n, ano, Doc? Na may pinagdadaan na ka mabigat, pero sure ka na, ay, may protektado ka ni Lord.
1: Amen.
0: Alam niya yung aking landas, alam niya yung magiging, kung ano man maging resulta, alam niya kung paano niya ibalik. Alam to ni Lord na gano'n.
1: Yeah.
0: Yung ibang tao na walang kilala sa Panginoon, eh, hindi nagkakaroon ng gano'ng kaisipan. Pero pagka nagkaroon pa ng tiwala na kaya ni Lord ibigay, ibawi, ibalik, everything. Pwede yung paikot-ikutin ni Lord ang lahat ng buhay mo, pero ba, darating pa rin ang ending ay yung kabutihan niya mangyayari.
1: Yes.
0: Ang nakakatuwa pa rin. Glory to the Lord pa rin ang magiging
1: Amen.
0: Resulta.
1: Yes, Coach Pilo, naalala mo nung nag-aaral tayo din, di ba? Naging estudyante din tayo.
0: Oo.
1: Ang isa sa mga paborito kong verse, Coach, is yung Philippians 1:6, being confident of this,
0: yes,
1: that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So kung plano ito ng Panginoon sa'yo, siya ang magtatapos, magko-complete ng ginagawa niyang mabuting bagay sa iyong buhay. Amen.
0: Mabuti. Mabuti yung plano mo. Nag-med ka. Mabuting plano yan.
1: Mm-hmm.
0: Naman ng Panginoon, makikita niya na, oo, okay yan. At sasamahan ka niya dyan. Tapos makikita mo, ginaguide ka ni Lord. Mararamdaman mo yon. So, feel that, you'll see. Nako, eh, balita mo sa amin nangyari, ha?
1: Oo nga.
0: Oh, wow.
1: Go, Doctor Kaagapay. Yes.
0: Kaagapay. I hope to hear from you again. Okay?
1: Yeah. Sige. Coach Pilo, meron din tayong mga tanong pa dito. Ako naman ang magtatanong sa'yo. Yan.
0: Okay.
1: So, mabigat din ang nararamdaman nitong ating isang kaagapay. Sabi niya, mas mabigat ang pakiramdam ko tuwing birthday ko. So, kesa masaya, mas mabigat yung pakiramdam niya. At habang tumatanda ako, mas lalo kong nararamdaman na wala pa rin akong naaabot sa buhay. Paliit din ng paliit yung circle ko, maybe the social circle. Ano po ang dapat kong gawin?
0: Wow.
1: Yan.
0: Parang pang-akin niya ito. Alam mo, Doc Adrian, pagka tumatanda ka pala, totoo, lumiliit na yung circle mo. Kasi una, nung nag-asawa ako, yung mga kaibigan ko, wala ng time. Hindi na ako makapag-meet. Tapos later, pagka nagre-reunion niya, pagka mga 50 years old na kayo, makikita mo na ang dami nang nawala. Either nag-abroad o kaya pumanaw na, mga ganun. So, lumiliit, nakakalungkot. Pero I tell you what, yeah, there were times na nag-birthday ako, ayaw ko mag-celebrate. Ah, kasi parang pakiramdam ko, parang, para ano pa yung celebration na yun? What's it for? Somehow, mayroong talagang matibay na pananaw na, dumating sa akin na sa Ecclesiastes. Hindi ko maalala yung verse, pero ang sabi doon, time and chance happen to all. It is not the strong that the battle is won. It is not to the quick that the race is won. It is not to the intelligent that food comes. But all time and chance happen to everyone. So ibig sabihin, nangyayari sa lahat ang pagkakataon. Ibig sabihin, yung tagumpay mo, yung maaabot mo, mangyayari pa rin. And then nung nire-review ko, yung mga binasa ko, mga marketing books, tsaka yung mga libro na inspirational books. Yeah, totoo na may mga taong matanda na kung kailan tumanda, umabot pa ng 80 at saka pa sila naka-form ng kanilang big break. Si KFC.
1: Tama. 80
0: mahigit na siya nung nakuha niya. May mga taong may edad na talaga at saka nila na-accomplish yung mga bagay. Mga hindi mawawala sa atin yung pagkakataon. So don't worry. Now, naintindihan ko kung hindi siya nagse-celebrate ng birthday. Kasi technically, ano ba yung birthday? Okasyon sa bawat taon. Ang mahalaga, kapag nag-birthday ka, may nagawa kang mabuti. So, usually, pagka nag-birthday, di ba, Doc? Nag-aantay ka na nakaalala sa'yo.
1: Yeah.
0: I've learned not to do that anymore. Kasi sobrang pressure ang buhay. May mga mas importante pang bagay sa buhay. Siyempre, naunawaan natin, mataas ang bigas, mataas ang gas, mataas ang ano, maraming mga bagay. So, importante na yun sa kanila. So, hindi na yung birthday ang mahalaga. And recently, nung nag-birthday ako, ang ginawa namin ni YP, kumain lang kami ng ordinaryo. Ordinaryong kain lang. May nagbigay ng cake. Yun lang ang hinihanda. Wala akong hinihanda kahit ano. Yung nagbigay ng cake, yun na. Yun na yung sinelebrate namin. Oh, yun. Cake. Ayan. So, okay na yun. Okay na yun. I do appreciate, ay, Doc Adrian, pagka mag-birthday ka, ha? Alalahanin mo ang Lord. Alalahanin
1: Amen.
0: Natin.
1: Yes.
0: Kasi, ang mahalaga sa birthday, nakita mo, sinustain ka ni Lord. Kahit walang makaalala, sustain ka ni Lord. Merong pagagawa sa iyong malaki yan, sigurado. Yun. Eh, na-imagine ko si Moses noon. Paano kaya siya nag-birthday nung pinaalis siya sa Egypt? Tapos na andun lang siya sa, saan siya? Nasa malayong lugar, nag-aalaga ng tupa. Biro mo! Ang taas ng posisyon niya sa Egypt! Kanang kamay. Tapos, biglang tag-alaga na lang ng tupa. Tapos makikita niya, ano, paano kaya siya nag-birthday noon? Parang gano'n. Tumatanda din siya. Tapos nakita niya yung burning bush. Something is gonna happen to you, kapatid.
1: Amen. Yes, yes.
0: Oh.
1: Yeah. Yes, parang nararamdaman din natin, Coach Pilo, yung kanyang may desire na maabot sa buhay, may desire siya na maaring palakihin yung circle, or there's a disappointment there. And habang siya ay nabubuhay, maari niya rin ilapit sa Panginoon na ito po yung gusto ko pang ma... Ano po ba yung gusto niyong ma-achieve ko pa or mangyari sa aking buhay? Yan, so
0: maaari. Nakakatakot na tanong yan, ha? Kasi pag sinabi mo kay Lord, Lord, ano gusto ko pang, ano pang gusto mong ma-achieve? Parang, if you ask that question, huwag kang mag-i-expect ng kapalit. Dahil kasi, kumari, Lord, ano ba gusto mong ma-achieve ko? Para naman makuha ko yung dream house ko, o kaya para makuha ko yung dream job ko. Nako, nakakatakot na tanong yan. Dahil kasi, minsan, pagka tinanong mo kung ano yung nais mong ma-achieve, nako, alalahanin mo si Moses. Ano ba ang kailangan ko pang gawin para naman hindi na ako mapagod dito sa mga taong ito. Pero hindi rin naman sinagot. Si Job din nagtanong, ano ba atraso ko? Ano ba problema ko? At ginanito niyo ako. Ganun. Tinanong din ni Job. Pero nung lumitaw, sinagot siya ng Diyos, ay napahiya si Job. That's it. Ang ending ng yung pagkabinasa mo yung Job, ang maganda eh. Doon sa Job, pinakita ng Diyos na matalino siya. Matalino ang Diyos kaysa kay Job. Ako, ano man ang desisyon ng Diyos? Mukha bang papabayaan ka? Mukha bang kinalimutan kita? Mukha bang wala akong mababawi sa buhay mo? Ganun. Pero I like that question. Maganda rin yung question na, ano yung pagagawa mo sa akin, Lord? Pero what if kung sabi ng Diyos, oh, ito ang gusto ko mangyari sa iyo. Gusto ko maligtas ka. May magagawa ka doon? Wala. Pero yun yung desire niya sa iyo, na maligtas ka. Ano may
1: Yan.
0: isip mo?
1: Yeah, maganda yun. Parang yung basis niya nung kanyang nararamdaman, Coach Pilo, ay hindi doon sa pag-expect niya, sa maaabot niya, pero kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya.
0: Na
1: Yan.
0: maganda yun.
1: Yes.
0: Mo maganda yun. Yung mga bagay na nagpapapangit sa ating kalagayan ay yung mga, siguro yung mga standards natin na hindi natin na-reach. Yun pala, along this time, all the time na mayroong mga standards kang hindi na-reach, mayroong nabibuild na something sa'yo. You become someone. Naku, kwentong Jeremiah, basahin mo yung Jeremiah. Si Jeremiah, siya rin mismo, naramdaman niya, ano ba halaga ko dito? Bakit pag ganito buhay ko, wala naman nangyayari doon sa ginagawa ko. Taong ko nang ginagawa itong prophecy niya, wala naman naniniwala sa akin. You will see when God creates something. Minsan pagka malaki, mahaba, matagal, special yun. Special yun. Ate Adrian, may malaking ginagawa sa iyo. Nararamdaman ko, ewan ko bakit. Pero something big, alam mo yun, one of the most special things na narinig ko kay Jesus, sabi niya, I will go and prepare a place for you. And then I will come back so that I can take you and bring you to where I am. Matagal na yun. Special yun.
1: At tuwing birthday nga, no, nadadagdagan yung mga taon sa buhay natin. Siguro katulad nung sinabi natin kanina, Coach Pilo, nalalagyan ng mga thought statement, ay, truth statements, di ba, na to reflect on ano yung mga magagandang bagay or hindi necessarily maganda pero mga ginawa ng Panginoon sa akin itong nakaraang taon. Yan. Yun lang, pero parang malungkot din nga yung paliit ng paliit yung circle ko. Siguro ngayon katulad ni describe mo na may mga tao nang hindi niya na nakasama as the years go by, and baka ito yung mga pagkakataon na ma-reconnect kasi parang may desire pa rin sa kanya na hindi ako masaya, there are things that I want in my life. Yan.
0: Yeah. You'll get there. It will happen. Don't worry.
1: Yep.
0: God has a plan for that.
1: Yep. So ito naman, Coach Pilo, na meron ding mabigat na nararamdaman. So sinasabi niya itong ating kaagapay na next na siya ay isang call center agent. At every time daw mayroon siyang irate customer na sumisigaw, dala-dala niya sa buong shift yung kanyang kaba. Hanggang sa pag-uwi niya, tulala siya, tulala ako, pero hindi maintindihan ng pamilya ko bakit pagod na pagod ako. Hindi ko po alam paano maaalis ito. Ayan, ano ang pwede nating maitulong sa kanya, Coach Pilo?
0: Ito, magandang tanong. Ano? I tell you, well, nag-call center agent din ako. And yeah, nangyayari yan. Minsan, pagka araw-araw na nangyayari, nasasanay ka na. Uy, ano ngayon? May bago pa ba doon? Ordinaryo na yan. Ano ganun, may ganun. Pero talaga, nung unang merong nagmura sa akin, Amerikanong mura. Ganun, grabe. Ang sama ng loob ko. Sabi ko, malilipat na ako ng department, last day ko na. Tapos hindi naman na nagkaroon ng ganang karanasan. Tapos yun pa, yung last day ko pa, nagkaganon. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, hindi ako nakatakas talaga. Pero nung nakita ko yung mga kaibigan ko, tuwan-tuwa sila, sabi, oy, ibig sabihin, kasama ka na namin. Welcome to the club, sabi niya. Lahat kasi sila, nagkaroon na rin. Ayun, kaya welcome to the club. Normal pala yun. So one of the things is, you know, hindi mo mapipigilan, may mga taong ganun. Parang normal. Pero one thing na nakatulong sa akin talaga is this. Yung mga, marami akong problemang hinaharap. At yung mga yung nagmumura, maliit pa yun. Pagka meron kang pinagdaanan, well, kung naranasan mo na humarap ka sa mga 500 na tao, yun, pagka naranasan mo yun, tapos nag-speak ka at sinare mo yung gospel, tapos sinasabi sa'yo, boo, boo, boo. Grabe yun, nanginginig ka doon, pero you still do it because you're sharing the gospel. And then doon ko nakita na, pagka meron kang mission sa buhay, meron kang purpose na ginagawa, kahit ano yung mangyari, go ka pa rin. Hindi yun ang mahalaga. Besides, ang pagmumura ng isang tao, maliit lang yun. Hindi mo dapat personalin para hindi tumatago sa puso. May mga bagay na palalampasin mo. Pero, naalala ko yung na-hold up ako na ano. Hindi yung na-hold up, nadukutan ng mga 3,000. Yung masakit. Sakit nun. ano mas masakit, yung nadukutan ka 3,000 o yung minura ka? Sabi ko. So sabi ko, ah, yung mura-mura sa akin doon sa call center, okay na yun. Yung nadukutan ng 3,000, masakit yun. Obra yun, malaki yun. Ayun. So yun, so sabi ko, kung kaya ko ma-overcome yung malalaking bagay na yun, maliit na lang ito. I'm sure meron ka mga problems na na-overcome, na malaki pa kesa dyan. So, huwag mo pa-personalin. Makaka-overcome ka pa ulit. You can do it. And it should not stop the good purpose you have in mind.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes. Baka nga Coach Pilo, hindi talaga yung mura ang big deal sa kanya, but it's like yung kaninang isang kaagapay natin na trauma trigger din.
0: Oh.
1: Yung pagsigaw na a-alert yung kanyang emotional level at dun siya nare-respond, but not necessarily yung sigaw. Kaya ang ganda nung sabi mo na balikan mo yung mga dating mas malalaking problema at maaari ding i-process ito sa Christian counseling na
0: yes.
1: ano yung nagsa-surface, bakit malaking epekto sa iyo itong parang sa surface parang pagsigaw at pagmura lang siya, pero sa kanyang big deal ito. So hindi natin minamaliit 'yon, pero baka nga meron kasing tinatamaan na sugat, maaring in the past na nakaka-remind. At siguro Coach Pilo, paano kaya yung kanyang mga pamilya? Maari niya bang bigyan ng, paipaunawa na yung pagkatulala niya is dahil may pinagdadaanan siya sa trabaho?
0: Maari nga. Don't worry. It will resolve. Okay? So, counseling is going to be helpful. Go ahead. Ayan. So, ayan.
1: Yeah.
0: Si Doc Adrian, alam niya na kung paano siya i-contact sa Philippine Association for Christian Counselors. Sa philac.org. Ayan. Tsaka sa Sela. Ano nga yung website? Sela.
1: SelaCounselingPH.com.
0: Ayan. Sela Counseling PH. Wow, ganda. May website si ate. Yeah.
1: Yes.
0: May isa ka pang tanong dyan. I think baka kaya pa na.
1: Yes. Oo nga. So itong next question natin is, hindi ko masabi sa fiancé ko na natatakot akong magpakasal. Kasi lumaki akong nakikitang naglolokohan at nagsisigawan ang mga magulang ko. Paano po ba malalaman kung ready ka na talaga bumuo ng sariling pamilya kahit may trauma ka sa sarili mong tahanan?
0: Ayan. Sa pre-marriage counseling, dapat matalaka yan. Kailangan alam ng magiging fiancé mo yung tungkol dyan. Eh, kung hindi mo masabi, hindi ka pahanda. Kasi alam mo, sa buhay mag-asawa, kailangan nagsasabihan kayo ng mga sitwasyon ninyo. Kasi pag mag-asawa ka, suportahan yan.
1: Yes.
0: So, hindi ito taguan ng sikreto. Ganun. Kailangan suportahan kayo. Hindi naman ito yung parang tipong isisikreto mo dahil kasi baka ma-judge ka. Eh naman, mag-asawa mo na nga eh. Hindi judge ang pag mag-asawa ng judge. Napaisip ako doon. Hindi judgment ang ginagawa ninyo sa inyong relasyon, okay? Kaya importante sa pre-marriage counseling matalaga.
1: Yes.
0: I would recommend mag-pre-marriage counseling kayo. Kailangan lumitaw to. Kung nahihirapan ka sabihin, yung counselor ninyo makakatulong, may paraan para ma-discuss yan. Hindi madali na mapilitan kayo. So, go to pre-marriage counseling. Pero eto lang tip, ano, isang bagay na sasabihin sa'yo, kung gusto mo mag-asawa, dapat na-settle mo yung takot mo. Kasi marami pang nakakatakot na mga bagay sa pag-aasawa. Imagine, kung kunwari, nagkaanak ka na, tumaas ang presyo ng bigas o kaya mga bilihin, paano na? Diba? Ang hirap mo. Pero marami pang mas mabibigat kaysa dyan sa kinakatakot mo. Kailangan maging bukas ka sa posibilidad na may mga bagay na mas malaki pa kaysa dyan. Ang importante, kaya mong sumagupa. Kaya mong sumagupa dahil yun yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. We will overcome with the Lord.
1: Amen. Amen. Sige. Coach Pilo, pwede pa ba tayo yung isa pang tanong?
0: Yes,
1: meron
0: pa.
1: Dito sabi ng ating kaagapay is, tuwing madaling araw, ako lang gising. Tuwing madaling araw na ako na lang ang gising, doon ko naiisip lahat, including bills, future, trabaho at pamilya. Minsan, gusto ko lang matulog ng hindi kinakabahan sa bukas. Paano po ba patahimikin yung isip na hindi marunong magpahinga? So parang overthinking, rumination, especially at night.
0: Yan. Naku, kailangan mo magpa-check up muna, no? Dahil kasi importante ito. Pagka hindi ka na makatulog, naku, maraming implication yan. Yung yung hindi makapagpahinga, mabigat na yun. Eh, ikaw, hindi ka pa makatulog. Naku, mahihirapan tayo magpaliwanagan dito. Hindi matutuloy ang magandang bakabagay. Pero ito, tandaan nyo, no? Doon sa mga taong hindi pa naman maabot sa ganun, huwag kayong mag-iisip ng pangit tungkol sa kinabukasan. Pagka ang batayan nyo ay bills, pera, mga bagay na yan, hindi kayo makakaalpas. Pero ang maganda, ang kinabukasan ay mayroong oportunidad. Kumbaga, sweldo. Okay. Kunwari, sumweldo ka ngayon, naubos lahat sa bills, at least nabayaran mo. And then dapat doon, nagpapahinga ka, maging maligaya ka, nagampanan mo yung lahat ng needs. Pero kung idadamay mo yung future, yung gagastusin mo 2 years from now, ganun, eh, hindi ka makakatulog talaga. Pero yun yung sinasabi nga ng Biblia na learn to have your daily bread. You don't give me riches or I might forget you. Neither should you give me poverty or I may be in despair. But give me neither riches or poverty, but only give me my daily bread. God will always provide. Ito yung sinasabi natin kanina pa. Merong track record ng Panginoon. Kahit sa nakalipas, kahit sa mga history mo, sa past life mo, meron ka mga bagay na pinrovide ang Lord. Pagka tinignan mo yung talambuhay mo, hindi ka mawawalan. Kailan ba? Aling ebidensya doon sa iyong nakalipas ang nagsabing na deadbolt ka doon o hindi ka nakaabo, hindi ka naka-overcome? Because it always will happen. No? Time and chance for everyone. Kaya yun. Don't worry about tomorrow, sabi ni Jesus Christ. There are enough worries for today. So don't, why worry about tomorrow? Diba? Kailangan may maidadagdag ba yung oras kapag nag-worry ka? Look at the birds of the field and the flowers of the, I mean, flowers of the field and the birds of the air. Look at them. They neither sow nor reap. And yet, your Father knows when one of them falls down on the ground. Now, sabi din sa, ano, look at the lilies of the field. Who has given them their clothes? But even kings could not wear clothes like they. So it's not life more than clothes. So, man does not live by bread alone.
1: Amen.
0: Ang daming talakayan to, pero kulang tayo ng oras eh, Doc Adrian. So, I'm gonna be requesting na para ngayon, let's pray for our people dahil maraming nag-aagam-agam ngayon. Daming nag-anxious. Pero huwag yung anxiety ang maging pamantayan natin sa buhay. Dahil hindi nawawala yung ating kakayahan. So, I ask Doc Adrian, magpe-pray po tayo and I'll ask you to pray for these people we have. Okay, Doc?
1: Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo at aming idinudulog ang mga aming mga kababayan who's going through a lot of difficulties in this season. Lalo na po yung mga nagpadala po sa amin ng mga tanong at mga concerns. Pinapanalangin po namin ang aming kapatid na dahil sa kanyang mga pinagdaanan noong childhood, sa kanilang pinagdaanan noong childhood ay nakakaranas sila ng mga trauma triggers ngayon, ng mga nararamdaman sa katawan, at even yung mga even po yung aming mga ibang kaagapay na dahil sa mga pinagdaanan na abuse or mga trauma nung sila ay mga bata pa is ngayon sa present ay naapektuhan po yung kanilang relationship. Natatakot na pumasok sa marriage, matatakot na mag-build ng own families, natatakot na magkaroon ng anak, o natatakot na mag-push through sa kanilang buhay sa present. Lord, in the name of Jesus, we ask for your healing work doon po sa mga memories, doon din po sa mga emotional wounds, healing sa emotional wounds. And we ask, Lord Jesus, that you give us your word of truth, new memories, new dreams, new visions ng inyo pong plano at purposes po sa buhay ng aming mga kapatid. Lord, pinapanalangin din po namin sa inyo ang aming mga kababayan na naghahanap ng hanap buhay, ang mga breadwinner, ang mga nalulugi ang kanilang mga negosyo. Lord, pinapanghawakan po namin ang inyong salita at hindi lamang po kami nagpo-put on ng toxic positivity, Lord, pero kami po ay naghahawak sa mga ebidensya, sa inyong proof, sa mga testimonies ng aming mga kasama sa church at sa faith community na nagpapatunay ng inyong kabutihan bilang aming amang nasa langit, ng inyong power, ng inyong miracle. Lord, alam po namin na kayo po ay patuloy na kumikilos even sa present times. At inilift up po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas, ang mga aming kababayan na nandito sa bansa, sa aming mga pinaghihirapan, sa finances, ang aming pong government, Lord, ang aming education sector, at iba pa pong sector ng aming gobyerno, ng aming bayan. Lord, we believe that you are the Lord of this nation. Blessed is a nation whose God is the Lord. And Lord Jesus, we just declare your lordship over our country. Lord, we are crying out and we are asking for your hand of protection, your wisdom to be among our leaders, and even our church leaders, and even our society leaders. Lord, pinapanalangin din po namin sa inyo ang amin pong napapalapit na mga decisions sa aming Senate, sa aming iba't ibang sector ng aming government. Lord, we ask you to raise up godly men and women, and we ask you, Lord, to empower your church, the body of Christ, to take active participation in what's going on in our country right now. And Lord, we ask you, Lord God, to use mightily FEBC, our DZS program, Heartline, and the other programs in this sa himpilan pong ito, na magamit po, Panginoon, para po sa himpapawid, aming pong mai-proclaim ang inyo pong lordship at ang inyo pong salvation, the saving knowledge, the saving grace of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, that kasama po namin kayo sa lahat ng aming pong pagdadaanan at sa lahat po ng aming inyo pong ginagawa sa aming bayan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
0: Amen. Thank you po, Doc Adrian. And so happy and glad that you're here with us. Busy yan si Doc. Pero, ayan, may lakad pa yan mamaya. Pero, thank you very much for your time. And praise God for all the time that you've given. God bless you po, ano, Doc.
1: Amen. Amen.
0: And to see you again. At gusto ko mas makita niyo si Doc Adrian very soon. At we will be having her here sa regular programming natin. Wow, thank you!
1: And maraming salamat din, Coach Pilo, sa privilege na makapaglingkod kasama kayo dito sa ating programang Heartline.
0: Yep. Thank you very much din, okay, Pastor Mike. You God bless, take care, and I'll see you soon. Yan po mga kaibigan, salamat sa inyo. Happy Independence Day sa inyong lahat. At nais kong batiin ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Thank you very much for being with us. Siyempre, salamat din sa mga kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site. Sila Pradtech on Duty, Benji Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, at Reggie Villena. Ang ating RTV team, si Eileen Valdez, Angelica Palayag, si Bong Chica, at si Jabez Mancho. At siyempre, sa ating engineer on duty, si Kuya JV Taba. At ang PA natin, hello, Kuya Phil Lagtapon. Thank you very much sa lahat ng assistance. Thank you so much sa inyong mga pagpapala. Miss ka namin, Ate Jo Alabastro, and blessings to you. Praise God sa inyong pagpapala sa amin through Far East Podcasting Company, and may the Lord continually bless our program, our ministry. Para sa inyo na gustong tumulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Far East Podcasting Company, o kaya kung gusto niyo mag-donate sa FEBC.Philippines. Doon po merong avenue na pwede kayo mag-donate kung nais ko. Nevertheless, we always are sustained. And maganda yung pamantayan ng FEBC. Ano? Kahit hindi kami commercial na radio programa, sustained. So, pwede mag-isip ng mabuting plano sa kinabukasan dahil ang Diyos, pinakita na niya tuloy-tuloy ang kanyang pagpapala sa inyo. More than 70 years na, and we're doing fine, we're doing okay, we're sustained, and we can still plan. Same with you, plans and opportunities are with you in the future. You can never change it because God designed it for you. Take care mga kagapay and see you next week sa ating Heartline Friday Night Edition. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. God bless sa inyo lahat and take care. Happy listening.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
4: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
3: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
4: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
3: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
4: Eh, sir, nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
3: Ano ngayon sa'yo?
4: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
3: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
4: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
1: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
7: Isang mapagpalang araw po sa inyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at handang sumama sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na ating pong tutunghayan mula sa Mark 4:35-41.

Ang Mark chapter 4 verses 35 to 41 po ay istorya kung saan pinakalma ng Panginoon ang isang bagyo, ano? Siguro po marami sa inyo ang familiar na sa chapter na ito, sa verses na ito. Ngunit payaan niyo pong ikwento ko po sa inyo, no? Nung gabi na po ay si Jesus, sabi niya doon sa kanya mga disciples, pumunta tayo sa other side of the lake. So, sumakay po sila sa boat. At nung sila ay palayo na sa pampang, iniwan po nila

Tigil muna po tayo dito. Sapagkat dito ay meron tayong makikitang mga aral na gusto ko na pong sabihin sa inyo habang tayo ay nagkwekwentuhan tungkol po dito sa verse na ito. First of all, we must realize that storms are part of the journey. The disciples did not find themselves in danger because they disobeyed, but they were exactly where Jesus told them to be. Hindi po ba sabi ni Jesus, let's cross to the other side of the lake. And they were there. They were following Jesus. But still, the storms came. Alam niyo po, it doesn't mean that when we follow Jesus, wala nang mga bagyo na darating sa ating buhay. Hindi po tayo exempted sa mga bagyo ng buhay sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngunit ang mahalaga pong malaman natin is that when circumstances hit us hard, remember who is in the boat with you. Jesus is with us in the boat. Yan po ang isa sa mga leksyon na pwede nating makita dito po sa ating binasa. Pangalawa po, nakita natin dito na nung nagthreaten na ang malakas na alon na pumasok sa bangka, natakot, no? Yung mga disipulo ni Jesus at ginising siya, sabi, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Kasi noon at the time Jesus was sleeping at the back of the boat. At ito po minsan yung danger when we doubt God's care. Kapag pumasok na at napangunahan na tayo ng isipan na walang pakialam ang Diyos sa atin. Katulad po ng mga disciples, in their terror, inakusahan nila si Jesus na walang pakialam sa kanila. Kapatid, tayo kaya, kumusta ang reaksyon natin when we are hit hard by the storms of life? When life spirals out of control, madali po sa atin ang magkaroon ng victim mindset at tayo ay nagsisimulang mag-isip kung tayo ba'y nakalimutan na o inabandona na ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga pagkakataon pong ito, pigilan natin ang ating mga sarili. Mag-submit po tayo sa Holy Spirit because the Lord has already proven that He will never leave us nor forsake us, that He cares for us deeply. And the cross is the ultimate proof that Jesus cares. He died for us on the cross. He died for us on the cross. Don't we ever forget that. Especially when life's storm threaten us. Huwag po tayong maging madali na mag-akusa sa Panginoon na nakalimutan tayo, pinabayaan tayo, hindi tayo mahal, sapagkat kinakailangan lamang po nating tumingin sa krus upang tayo po ay mapaalalahanan ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Pangalawa, ano po ang ginawa ni Jesus? He rebuked the wind and the waves. And then, He gently rebuked His disciples. Sabi po rito, "Why are you so afraid?" Sabi ni Jesus sa kanila. "Do you still have no faith?" Ano pong ating takeaway dito? Yung pong mga takot natin usually is fixed on the size of the storm. When we are afraid, it is because our focus is on the problems. Our focus is on the storm. Our focus is on the water that is threatening to drown our boats. But faith focuses on the size and the authority of the one who is in the boat with us. When we know His power, when we know who He is, when we know what He can do, when we are cognizant of the fact that He loves us so much, we can trade our anxiety for God's peace. Kapatid, hindi ko man alam ang iyong pinagdaraanan sa araw na ito, ngunit alam yan ng Panginoon. Kung pakiramdam mo, ikaw ay nalulunod na sa iyong bangka, kung sunod-sunod ang unos sa iyong buhay, huwag mo sanang tingnan ang laki ng mga alon, ang lakas ng hangin at ang bagyo, kundi tingnan natin kung sino ba ang kasama natin sa ating buhay. Siya ay si Jesus na tunay na nagmamahal sa atin at nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa pinakahuling araw ng mundong ito. Nawa ito'y magpalakas sa iyong pananampalataya.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat. Sapagkat dakila ka, dakila ang iyong pagmamahal, dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong pagkalinga sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa maraming mga panahon na mas pinili namin na tingnan ang aming problema kaysa tingnan namin kung sino ba ang kasama namin sa aming paglalakbay sa lupang ito. Despite our problems, despite our worries, despite our cares, may we never lose sight of the fact that you are in the boat with us. And there is nothing impossible with you. Nothing is too hard for you because you are the Lord Almighty. You are our Savior, our Provider, our Friend, our Deliverer, our refuge, our strong tower, and nothing can separate us from your love. Nawa po ang mga katotohanan ito ay magdulot sa amin ng kapayapaan sa harap ng unos sa aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat sa inyong suporta at panalangin para sa Ministeryo ng FEBC Philippines. At nawa po ay mag-iwan po kayo ng komento or prayer request na maaari po nating dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: The World Cup is ramping up this weekend with matches all over the U.S., Canada, and Mexico. But one fan from Germany is going viral on social media as he eats his way through the American South.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera. At ikinagagalak kong makasama lahat sa pagkakataong ito para manalangin, bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programang inyong napapakinggan sa Himpilang 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kung sakaling kailangan mo kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV sa Facebook Live at YouTube ng DZS. At ganun din sa 702 DZS app. Buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at tinataas namin ang iyong pangalan. Dinadakila ka namin, Panginoon. At sa oras pong ito, kami patuloy na nagtitiwala sa inyo, sa aming buhay, sa anumang sitwasyon na mayroon po kami ngayon. Alam namin, Panginoon, na lagi po kayong naroroon para samahan kami, gabayan kami, at mahalin kami anuman ang aming kalagayan sa buhay. Panginoon, pinagpe-pray namin ang bawat kaagapay namin ngayon sa mga kaagapay namin na papasok pa lamang sa trabaho, kung may mga papasok ngayon at yung mga papasok sa eskwela, Panginoon, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang gagabay sa amin lahat at lalo na yung pamilya na nandoon sa kanilang tahanan upang sila po ay makinig at manood sa mga programa dito sa 702 DZS. Lord, patuloy na ang pagpapala, ang inyong biyaya, ang inyong presensya, ang kanilang maranasan. Kayo po maging sentro ng bawat tahanan, lalo na po ng bawat mag-asawa. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat, Panginoon, at alam namin natutugunin ninyo ang bawat panalangin kahilingan na ipapadala ng aming mga kaagapay. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera po, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, kaagapay, na nais mong idulog sa ating Panginoon, ipadala sa amin ang iyong mga panalangin kahilingan. At kung sakali naman na hindi na mabasa lahat, umasa po kayo na maging sa aming personal prayer and devotion ay idudulog natin yan sa ating Panginoon. At kung kayo naman ay nakatanggap na ng kasagutan o katugunan sa inyong mga panalangin kahilingan, mangyaring balitaan niyo po kami para sama-sama po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. At para sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa araw na ito, samahan mo ako kaagapay, pagbulay-bulayan natin ang banal na salita ng Panginoon. Yaman din lamang na ngayon ay holiday, no? At pinagdiriwang ang ating Independence Day. Ang ating tatalakayin naman ngayon ay tungkol din sa ating kalayaan, no? Kaagapay, paano natin maiiwasan ang masamang pagnanasa? Yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Paano kung malalaman na ako'y malaya na sa kabila ng mga tukso? Ang tukso ay nagmumungkahi lang sa isip. Hanggat hindi mo gagawin ang mungkahing ito sa isip mo, ikaw ay malaya pa rin. Kapag ang tukso ay nandyan, hindi ito mananatili. Umaalis din ito kapag wala siyang puwang sa iyo.

Tandaan mo kaagapay, hindi dahil nakaranas ka ng tukso ay bihag ka na. Kahit naman si Jesus, tinukso siya, no? Tinukso siya ni Satanas. Subalit sa huli, umalis din si Satanas. Totoong maghahanap si Satanas ng pagkakataon kung paano balikan muli si Jesus, subalit hindi naman maaaring manatili ang tuksong ito. Kung ito'y tukso o kaya gawa lang ng Diablo, maaari mo itong sawatain, palayasin. Kung babalik, huwag kang susuko. Malaya kang lalabanan o kalabanin sa pangalan ni Jesus ang anumang gawa ng Diablo. Katulad na lamang ng tuksuhin ng ating Panginoong Jesus, magsasawa si Satanas kung ikaw ay umiwas at lumalaban sa tukso. Lalo siyang lalayo kung nakikita niyang seryoso ka at totohanan na ayaw mo talaga ng tukso sa buhay mo. The devil will flee away from you. Minsan, kaya ka binabalik-balikan ng tukso dahil mayroon siyang nakikita at mayroon siyang naaamoy na alam niyang gusto mo din. Sabi nga, ang Diablo ay parang leon na umaatungal at naghahanap ng masisila. Tulad din ng langaw, no? Wala siyang babalik-balikan kung alam niyang wala na siyang naaamoy na baho. Kaya nga ang Diablo ay tinatawag ding Belzebul, ibig sabihin bangaw, hari siya ng mga langaw. Subalit kung malaya ka, amuyin ka man ng amuyin, simutin niya na ng gusto niyang simutin lahat, no? Kung wala siyang masisimot sa'yo, hinding-hindi siya pwedeng magtagal at manatili sa iyo. Ito ang pinagkaiba ng tuksong naranasan sa gitna ng kalayaan. May kakayahan kang labanan ito dahil alam mong panalo ka na. If God is for us, who can be against us? For greater is He that is within you, within us, than He that is in the world. Just simply submit to the Lord and the devil will flee away from you. All you have to do is believe the word of God. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Huwag na laging ang kaaway ang sinisisi mo kasi matagal na siyang walang kapangyarihan sa atin. Minsan anino lang ni Satanas pero napipake pa tayo. Na inaakala mong siya na naman yung problema o kinalulugmok mo. Ang totoo pala nito, napagod na rin ang kaaway na na-stress na rin. Kaya siya mismo nilalayoan ka na niya. Amen? Kahit anino na lang niya iniiwan niya sa'yo. Pero wala na siya dahil sa itsura mong minsan sambakol ang mukha, naiinis na rin siya sa'yo at nawala na. Binibirong ko lang kayo. Pero subalit ikaw naman, no, pakiramdam mo, nandyan pa rin siya. Ayaw mong maniwala sa katotohanan ng ikaw ay malaya sa kabila ng mga tuksong pinagdadaanan mo. Under trials, you can still be free. Under temptation, you can still be free. Kagapay, huwag mo din idamay ang pagdalo mo sa gawain at sasabihin mong hindi ka nakakadalo dahil may problema kang pinagdadaanan o yung dinadahilan mo yung natutukso ka. Okay? Tinutukso ka ni Satanas. Kagapay, sa kabila ng mga ito, tapatan kong sinasabi sa iyo, ikaw ay malaya. Huwag tayong paapektuhan sa anumang gawa ng Diablo sa atin. Life must go on. Pwede ka pa rin magpunta sa church at makinig sa mga turo at aral ng Panginoon. Una at higit kailanman, ito nga ang dapat mong gawin upang mas lalo kang lumakas sa iyong pananampalataya. Kagapay, siguradong sa mga ganitong panahon na dumadaan ka sa tukso at pagsubok, ay nais ng Diyos na mapalakas at lumalim ka sa relasyon mo sa Kanya. Lalo ka ngang sumamba at makinig, manalangin at makipag-fellowship dahil nais ng Panginoon, mauunawaan mo, no? Yun ang gusto niya, mauunawaan mo ang Kanyang mga salita. Kagapay, nais ng Diyos na marinig mo ang mabuting balitang ito. Ang sabi sa unang Korinto, kabanatang 10, no, titingnan natin, sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong
makakaya. Salip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon at ang mga gawa ng Diablo ay walang kapangyarihan sa ating buhay. Sa Diyos ang papuri.

At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kapatid o kaagapay natin na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Samahan mo ako sa pananalangin, kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito kami muli ay lumalapit sa inyo. Nagpapasakop sa inyong kapangyarihan at kami ay naniniwala, Panginoon, sa inyong kayang gawin maging ng mga himala, Panginoon, na mararanasan namin, Panginoon, sa aming buhay. Sa inyo po ito manggagaling. Panginoon, ilalapit namin sa oras na ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay, mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, Panginoon, si Reverend Tostino Carrion. Ang aming panalangin para sa kanya ay healing and physical strength, Panginoon. Ganun din ang kanyang may bahay, si Pastora Riina Carrion, at ang kanilang buong sambahayan, Panginoon, ang buong Carrion family. Ay pinagkakatiwala namin ang kanilang kalagayan sa inyo. Kayo pong maging pundasyon nila, kayo pong maging provider nila sa lahat ng pagkakataon. Ang kanilang simbahan na pinaglilingkuran, ang Jesus Saves Ministries Incorporated, Panginoon, patuloy niyo silang pangunahan. At alam namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magbibigay ng karunungan, lalo na sa mga manggagawang ito, Panginoon, na naglilingkod sa inyo. Amin din pong ipinagpipray sa oras na ito si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation, yan po sa Silang Cavite. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kamanggagawang ito. Maraming salamat sa kanilang buhay paglilingkod, sa kanilang pananalangin, sa kanilang support sa FEBC. Pinagpipray din namin si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family, at sila po ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, Panginoon, 40th anniversary, wedding anniversary ng kanyang may bahay. Panginoon, pagpalain niyo sila, Lord, lalo pang tumagal at hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, ang kanilang relasyon bilang mag-asawa ay lalo pang tumatag, Panginoon, at matutong magtiwala lamang, Panginoon, sa inyo ang aming mga kapatid na ito sa lahat ng pagkakataon. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, si Nanay Biring Marquez, Panginoon, maraming salamat din po sa kanyang buhay, sa patuloy na paglilingkod niya, Panginoon, at patuloy na pananalangin para sa FEBC at pag-support, Panginoon, sa gawain ninyo dito sa FEBC. Ganon din si Sister Leia, ang kanyang anak, Panginoon, patuloy nyo silang pagpalit, ang buong Marquez family. Lord, patuloy din namin pinagpipray si Sister Christine Gallego. Panginoon, ingatan nyo siya lagi, Panginoon, at kayo po, Diyos, ang maging kalakasan niya sa lahat ng pagkakataon. At ipinagpapasalamat nga po namin yung mga kaagapay namin na aming nakadaupang palad noong nakaraang Sabado, Panginoon, sa aming pagdiriwang ng 78th anibersaryo dito po sa FEBC. Pagpalaan nyo silang lahat, ingatan nyo po sila, kayo po ang maging pundasyon ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya. Lord, pinagpapasalamat din namin si Sister Lillian Guerrero, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong Guerrero family. Ganon din po si Nanay Nora Cancela, Panginoon. Patuloy niyo siyang ingatan at samahan at ang kanyang buong pamilya. Ganon din po si Sister Corazon Hulandes, Panginoon. Ang blessing po ninyo ay patuloy na maranasan po nila, Panginoon. Lord, pinagpapasalamat din namin ang aming mga kasama, ang FEBC Prayer Intercessors, Panginoon, sa pangunguna po ni Mami Auring Sumulong. Maraming salamat po sa kanilang buhay paglilingkod na talaga pong napakalaking bagay po ang kanilang ginagampanan sa FEBC, yung patuloy na pananalangin, Panginoon, para sa inyong gawain. Patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming kaagapay na si Sister Mila Pascua, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay protection and safe travels, Lord. Ganon din kay Rhea Baltazar,
pinagpe-pray namin ang kanyang kagalingan sa kanyang karamdaman na lung cancer. Lord, walang imposible sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Glenda de la Cruz, Panginoon, yung kanyang heart condition. Lord, pagalingin niyo po siya. Kayo po ang magbigay sa kanya ng kalakasan at i-provide ang kanilang pangangailangan. Amin din pong patuloy na ipinagpe-pray si Armando Reyes, Panginoon, yung kanyang prostate cancer, Panginoon, yung pagsakit ng kanyang likod, Panginoon Lord, pagalingin niyo siya sa lalong madaling panahon sa pangalan ni Jesus. Lord, pinagpe-pray din namin si Mark Anthony Reyes, Lord, ang kanyang prostate, yung pancreas po niya at fatty liver. Lord, walang imposible sa inyo. Anuman ang situation ng aming kapatid na ito, kayo po magbibigay sa kanya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus sa lalong madaling panahon. Lord, ganun din ang aming kapatid na si Jimmy na nakaranas ng stroke. Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay lalong madaling panahon ay siya po ay gumaling at makaranas ng kalakasan na galing sa inyo. Amin din inilalapit si Brother Edgar at yung kanyang classmate na si Maribeth, Lord, na nagdadialysis, Panginoon. Lord, ang kayo po, Diyos, ang magbigay ng kagalingan, mag-support financially, Panginoon. I-bless nyo po sila para po sa kanilang medication, Panginoon. Lord, patuloy namin nilalapit si Maylene Duran. Lord, good health and financial provision ang panalangin namin sa aming kapatid na ito. Ganon din po si Beth de la Cruz, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay sa kanyang dalawang anak, Lord, na sina Edmar and Edward, Panginoon, na kung saan ay dumadaan din sa matinding pagsubok, Panginoon, at bigyan niyo sila ng kagalingan kung ano man yung karamdaman nila sa mga oras na ito at provision sa kanyang mga anak na nagtatrabaho, Panginoon. Lord, ang aming panalangin din kay Sister Ninette Palencia, Panginoon, para sa kanyang asawa at ng kanyang pinsan ni Frank Colina. At siya po ay may sakit sa kidney. Lord, ang aming panalangin, ikaw magbigay sa kanya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ganun din kay Marlene Rodriguez, Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay good health para sa buong pamilya, guidance sa lahat ng decision, lahat ng hakbang na kanilang gagawin. Kayo po ang manguna. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kayo, O Diyos, ang patuloy na nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng aming mga kapatid, Panginoon, at kaagapay dito sa FEBC. Patuloy ko rin nilalapit sa inyo, Sister Ruth Bautista, at ang buong Bautista family. Kayo po maging kalakasan nila, kayo po ang maging sentro ng kanilang buhay. Ganun din po, Panginoon, Sister Julieta Marquez, Panginoon, na kung saan ay nagdiwang ng kanyang kaarawan nung nakaraang linggo, Panginoon. Lord, i-bless nyo siya, pagpalain nyo siya, Panginoon. Ganun din si Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. Ang inyong pagpapala ay maranasan ng buong Tagud family. Ganun din Sister Teresita de Ponturo, mga aming panalangin, patuloy nyo siyang patatagin, bigyan siya ng karunungan sa mga panahon na siya po ay tumatayo at iniyahayag ang inyong mga salita, lalo na po sa kanilang simbahan, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala namin sa inyo lahat ng ito sapagkat alam namin na walang mahirap, walang imposible sa inyo. Maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

May mga bagay na madali nating nagagawa kapag may oras tayo. Madaling mag-church kapag walang gala ng Sunday, madaling mag-pray kapag maganda yung pakiramdam natin o kapag walang problema. Pero paano kapag mahirap na? Paano kapag may pressure sa paligid? Paano kapag may mga hindrances? Sa buhay ni Daniel, makikita natin na ang kanyang pananalangin ay hindi nakadepende sa kanyang sitwasyon. Tapat siyang nanalangin kahit may panganib na kapalit ito. Magandang araw po, kaagapay! Kumusta na po kayo? Nasaan man po kayong bahagi ng Pilipinas o ng ibang bansa ay nawa nasa maayos po kayong kalagayan. We pray na patuloy kayong ingatan at gabayan ng ating Diyos na buhay. Ako po ito si Shaira Gabornes, ang makakasama po ninyong magnilay ng salita ng Diyos dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Ngayong umaga po sa pagpapatuloy ng ating series ng devotion ng mga kabataang tumindig para sa Diyos, pag-uusapan natin ang isang kabataang naging magandang halimbawa ng katapatan sa Diyos. At ito po ay si Daniel. Basahin natin sa Daniel chapter 6 verse 10, sabi rito, "Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian." Napakaganda pong pakinggan ng huling bahagi ng talata na ating binasa ngayon. Gaya ng kanyang kinaugalian. Ang panalangin ni Daniel ay hindi lang minsan. Hindi lang tuwing may time, o kaya kapag feel niya lang, o kapag may problema. Sabi ho dito, ito ay bahagi ng kanyang buhay. Ngayong umaga kaagapay, gusto kong ibahagi sa inyo ang tatlong katotohanan tungkol sa katapatan sa panalangin mula sa buhay ni Daniel. Isa si Daniel sa tatlong namamahala sa mga pinuno ng rehiyon at nangangalaga sa kapakanan ng hari. Si Daniel ay naging natatangi sa mga tagapamahala dahil sa kanyang karunungan at katapatan. Dahil dito, ninais siyang gawing pinakamataas na pinuno ng hari, kaya nainggit yung ibang tagapamahala at humanap sila ng mga pwedeng ibintang laban sa kanya. Pero wala silang makita maliban sa kanyang katapatan sa pagsunod sa Diyos. Dahil wala nga silang mahanap na pagkakamali kay Daniel, gumawa sila ng plano at hinikayat nila yung hari na maglabas ng batas na nagbabawal sa pananalangin sa sino man maliban sa hari sa loob ng 30 araw. Pero kahit nalaman ni Daniel ang utos, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang nakagawi ang pananalangin at pasasalamat sa Diyos. Unang punto na makikita natin sa buhay ni Daniel ay ang pananalangin hindi nakadepende sa sitwasyon. Alam ni Daniel na kapag nahuli siyang nananalangin, maaari siyang itapon sa yungib ng mga leyon. Pero hindi siya tumigil. Maraming tao ang nananalangin kapag may problema, pero nawawala kapag maayos na ang lahat. And guilty rin ako doon kaagapay. Di ba minsan ganun tayo eh, para sa mga kabataan, kapag may exam, nananalangin tayo, ganun din ako nung estudyante. Pero pagka lumabas na yung results and okay yung results, wala na. Kapag may problema sa pamilya, nananalangin tayo. Kapag may sakit yung mahal natin sa buhay, mas lumalapit tayo sa Diyos. Pero kapag ka-okay na lahat, unti-unti din nawawala na yung consistency natin. Kaagapay ang paalala sa atin dito na ang panalangin ay hindi emergency hotline lamang. Ito ay isang relasyon. Hindi tayo nananalangin dahil may kailangan tayo sa Diyos, pero nananalangin tayo dahil mahal natin ang Diyos. And bukod doon, gusto nating makasama yung presensya niya sa lahat ng ating ginagawa. Sa kasiyahan man, sa kalungkutan, sa disappointment, sa pag-abot ng mga pangarap, and even sa mga araw na parang walang nangyayari sa paghihintay natin. Pangalawang katotohanan, ang katapatan sa panalangin ay nabubuo sa araw-araw na disiplina. Mapapansin natin na hindi biglang naging prayer warrior si Daniel. Sinasabi ng Biblia na nananalangin siya ng 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin, matagal na niya itong ginagawa. Kaagapay, ang katapatan ay hindi nabubuo sa isang malaking desisyon lamang. Hindi siya nangyayari, today magde-decide akong magpo-pray ako, pero bukas wala na. Nabubuo ito sa maliliit na desisyon araw-araw. Sa bawat araw na pinipili nating maglaan ng oras sa Diyos, sa bawat araw na binubuksan natin yung ating Biblia, sa bawat araw na kinakausap natin ang Panginoon. Yun yung mga bagay na unti-unting nagiging way para mapalalim yung relasyon natin sa Diyos. Siguro marami sa atin ang gustong maging matatag yung pananampalataya natin, pero minsan
nakakalimutan natin na yung lakas espiritual ay nagde-develop sa araw-araw na paglapit sa Diyos. Hindi instant yung spiritual growth kaagapay. Ito ay bunga ng consistency. Pangatlo at ang panghuli, ang panalangin ang pinagmumulan ng tapang para tumindig para sa Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit naging matatag si Daniel ay dahil malapit siya sa Diyos. Kapag malalim ang ugat ng isang puno, hindi ito madaling matumba kapag may bagyo. Ganon din sa buhay Kristiyano. Kapag malalim ang ating prayer life, mas nagiging matatag tayo sa harap ng tukso, sa pressure, and even sa mga pagsubok. Sa panahon ngayon, marami sa atin, lalo na sa mga kabataan, yung nahihiya na ipakita yung kanilang faith or pananampalataya. Minsan natatakot tayong maiba, natatakot tayong pagtawanan, nakakatakot yung hindi ka mag-fit in sa mundo. Pero si Daniel, hindi siya nagpatalo sa takot. Dahil alam niyang mas mahalaga yung relasyon niya sa Diyos kesa sa opinyon ng tao. Kaya kaagapay, kung gusto nating maging isang kabataan o maging someone na tumitindig para sa Diyos hanggang marinig siya ng lahat, kailangan nating magsimula sa panalangin. Ang misyon ay nagsisimula sa ating pagluhod sa Diyos sa panalangin. Kaya bago tayo magsalita ng tungkol kay Jesus sa iba, kailangan muna nating matutong makipag-usap kay Jesus sa panalangin. Kaagapay, tandaan natin yung tatlong aral na makukuha natin mula sa buhay ni Daniel. Una, ang panalangin ay hindi dapat nakadepende sa sitwasyon. Ikalawa, ang katapatan sa panalangin ay nabubuo sa araw-araw na disiplina. At yung ikatlo, ang panalangin ang pinagmumulan ng tapang upang tumindig para sa Diyos. At ang lahat ng ito ay hindi natin magagawa sa sarili lamang nating lakas. Kailangan natin ang Diyos. At ang isa sa mga pinakamahalagang paraan para manatiling konektado sa Kanya ay ang panalangin. Maging matapat tayo sa pananalangin sa ating Diyos kaagapay. At hindi lang one way yung relationship natin sa Kanya, dahil marapat lang na basahin din natin yung love letter ng Diyos sa atin, which is yung Bible. Marahil ang hamon ng Diyos sa atin ngayong araw ay simple lang. Maging tapat. Hindi kailangan ng mahabang prayer, na maraming words, na may mga perfect na salita. Ang kailangan ng Diyos ay yung pusong handang lumapit sa Kanya araw-araw. At kung nahihirapan ka kung paano magsimula sa panalangin, narito yung simpleng guide na pwede mong sundan. ACTS. Four letter ACTS. Ang letter A, ibig sabihin niya is adoration. Pwede mong simulan yung iyong prayer ng pagpupuri sa Diyos. Sabihin mo kung gaano siya kabuti, makapangyarihan, at tapat sa iyong buhay. Letter C is confession. Dito naman, pwede kang humingi ng tawad sa mga nagawa mong mali. Aminin ang iyong mga pagkukulang sa Diyos. And letter T, thanksgiving. Hindi dapat mawala sa ating prayer yung pasasalamat natin sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, malaki man o maliit, yung mga natatanggap natin sa araw-araw, and even yung mga hindi pa binibigay. Pwede na nating i-thank sa Lord in advance. And letter S is supplication. Dito naman pwede nating ibahagi sa Lord yung mga pangangailangan natin, yung mga worries na meron tayo sa bawat araw, and pwede rin natin ditong ipag-pray yung ibang tao. Again, kaagapay, hindi kailangang mahaba o perpekto ang panalangin. Maging totoo ka lang sa Diyos at makinig ng Kanyang gabay.

Panginoon, salamat sa buhay ni Daniel na naging halimbawa ng katapatan sa pananalangin. Turuan mo kaming mga kabataan na maging tapat sa aming relasyon sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong naging busy kami sa maraming bagay to the point na nakakalimutan ka naming unahin. Bigyan mo kami ng pagnanais na hanapin ka sa araw-araw at palalimin niyo po ang aming prayer life upang maging matatag kami sa pananampalataya at maging mga kabataan tumitindig para sa iyo saan man mo kami ilagay. Gamitin mo po kami upang mas marami pang makarinig ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Agapay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Shaira Gabornes at lagi mong tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Happy weekend and God bless kaagapay.
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
1: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
2: May mga napapansin ba kayo sa social media ng mga tao na para bang mas marunong pa sila sa mga eksperto? May na-encounter na ba kayo na mga mahilig makipagtalo, halimbawa sa Facebook, na para bang palaging sila lang ang tama? Assuming na hindi sila mga bayarang trolls, ipagpalagay natin na hindi nila trabaho na mang-away lang sa social media. Dito natin makikita ang tinatawag na Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect. Ano ang Dunning-Kruger effect? Ayon sa Psychology Today website, the Dunning-Kruger effect is a cognitive bias. A cognitive bias in which people wrongly overestimate their knowledge or ability in a specific area. This tends to occur because a lack of self-awareness prevents them from accurately assessing their own skills. Ayon naman sa mental health website na Very Well Mind, ito ay kaisipan kung saan people believe they are smarter and more capable than they are. People believe they are smarter and more capable than they are. If you don't know something, you also don't have the ability to recognize that you don't know it. Ang Dunning-Kruger effect ay isang kalagayan o takbo ng pag-iisip kung saan nag-aakala ang isang tao na marami na siyang alam tungkol sa isang issue. Subalit ang totoo, kakaunti pa lang ang kanyang kaalaman tungkol dito o baka mali pa ang kanyang pagkakaintindi sa pinag-uusapang paksa. Akala niya magaling na siya, subalit kulang pa pala ang kanyang kakayahan. Akala niya magaling na siya, subalit kulang pa pala ang kanyang kakayahan. Ito yung nagmamalaki na bukas ang kanyang isipan, ngunit sarado pala ito. Dito natin napapatunayan ang katotohanan ng sinabi ng 18th century poet na si Alexander Pope na a little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. Kamakailan, nakita na naman natin ang Dunning-Kruger effect dahil sa kaguluhan sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang biruan nga, dumami na naman ang Facebook lawyers. Dumagsana naman kasi sa ating feed ang samut-saring mga pananaw. May mga opinion na may batayan. Mayroon namang iba na wala. Normal lang naman kung magkaiba ng pananaw o opinion ang mga abogado sa pag-interpret ng mga batas. Subalit may mga hindi naman abogado na malakas pa ang loob na kinukontra ang mga talagang abogado. Lumalabas pa na mas pinapaniwalaan pa nila ang mga influencers o mga vloggers kaysa sa mga eksperto. Parang kapag may issue tungkol sa isang laro sa basketball o laban sa boxing, sinasabing dumadami ang online sports analysts. Noong nakaraang pandemic, matatandaan na dumami ang mga Facebook doctors na nagmagaling sa COVID at sa bakuna. Ang Dunning-Kruger effect ay bunga ng isinagawang pagsasaliksik ng mga psychologist na sina David Dunning at Justin Kruger ng Cornell University sa New York noong 1999. Nakita nila na ang pagmamarunong na bunga nga ng Dunning-Kruger effect ay dahil sa kakulangan sa tinatawag na metacognition. Metacognition. It is the ability to analyze one's own thoughts or performance. Ang metacognition ay ang kakayahan na suriin ang sariling isipan at gawain. Ayon nga kina Dunning at Kruger, those with limited knowledge in a domain suffer a dual burden. Not only do they reach mistaken conclusions and make regrettable errors, but their incompetence robs them of the ability to realize it. Dahil kulang ang kanyang kaalaman o kasanayan, nagkakamali ang taong dumaranas ng Dunning-Kruger effect sa kanyang mga konklusyon. E ang problema, kadalasan hindi niya alam o hindi niya matanggap na may kakulangan siya. Tatlong bagay ang nangyayari. Una, they tend to overestimate their skill levels. They tend to overestimate their skill levels. Na e-exaggerate niya ang kanyang kaalaman o kakayahan. Pangalawa, they fail to recognize the genuine skill and expertise of other people. They fail to recognize the genuine skill and expertise of other people. Hindi niya nakikita na kailangan niyang makinig o matuto mula sa ibang tao. Kasi nga ang tingin niya, siya lang ang magaling. At pangatlo, they fail to recognize their own mistakes and lack of skill. They fail to recognize their own mistakes and lack of skill. Ang tawag dito ay blind spots. Blind spots. O hindi niya nakikita ang kanyang pagkukulang o pagkakamali. Ayon sa psychosocial rehabilitation specialist na si Kendra Cherry, this is because no matter how informed or experienced we all have our areas of ignorance. You might be smart and skilled in many areas, but no one is an expert at everything. This is because no matter how informed or experienced we all have our areas of ignorance. You might be smart and skilled in many areas, but no one is an expert at everything. Sa madaling sabi, hindi lahat alam natin. Hindi lahat alam natin. At hindi sa lahat ng bagay ay magaling tayo. Hindi sa lahat ng bagay, magaling tayo. 10 taon na ang nakalipas. Lumabas sa isang international survey na kasama ang Pilipinas sa mga bansang apektado ng Dunning-Kruger effect. Ayon sa Ipsos Perils of Perception Report na isinagawa sa halos 40 bansa, kasama ang ating bansa sa mga most ignorant of key issues but also among most confident. Kasama ang ating bansa sa mga bansang most ignorant of key issues but also

pagpatatag. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ang kaalaman at ang dagdag na kaalaman ay hindi dapat maging dahilan upang tayo ay magmataas. Kaya nga, ang babala ni Apostol Pablo, ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. At paano makakawala sa Dunning-Kruger effect? Kailangan natin ng kahandaan na patuloy na matuto at mag-aral. The more you know, the more you ought to realize how much you still need to know and how much you don't know. Isa ito sa mga itinuro sa akin ng isa sa aking mga mentors. Mas nadadagdagan ng ating kaalaman, mas dapat nakikita natin na ang dami pa nating dapat malaman at ang dami pa nating hindi alam. Mas nadadagdagan ng ating kaalaman, mas dapat nakikita natin na ang dami pa nating dapat malaman at ang dami pa nating hindi alam. The more you know, the more you ought to realize how much you still need to know and how much you don't know. Hindi natin dapat ina-assume o ipinagpapalagay na alam na natin lahat ng dapat nating malaman. Huwag tayong magmamarunong kahit na nga siguro marunong na tayo. Ayon nga sa Psychology Today, continuing to study a specific subject will also bring one's capacity into a clearer focus. Ayon sa Hosea chapter 4 verse 6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari. Kapahamakan ang kamangmangan. At nagsisimula ito sa kawalan ng kagustuhang matuto pa ng mga bagong bagay. Kasama na din dito ang pagtatakwil o ang pagtanggi na maituwid sa maling paniniwala. Ayon sa Proverbs chapter 15, verses 31 to 32, ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Kailangan tayong maging bukas na makinig, hindi lang sa mga taong kapareho ng ating pananaw, kundi maging sa mga tao na iba ang pananaw mula sa atin. Makinig tayo hindi lang sa taong sang-ayon sa ating pananaw, kundi kahit na sa mga taong kontra sa ating pananaw. Individuals could also escape the trap by seeking others whose expertise can help cover their own blind spots, such as turning to a colleague or friend for advice or constructive criticism. Isa nga sa obvious na palatandaan ng Dunning-Kruger effect ay yung ayaw na nating makinig, kasi buo na ang isip natin sa ating pananaw. Sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 14,
Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Kaya we need to learn, to unlearn, and to relearn. Kailangan nating matuto, talikuran ang ating maling pananaw, at tanggapin ang bagong pananaw. Matuto tayong maging mapanuri at huwag basta maniwala sa ating mga naririnig o nababasa. Ang payo ng Psychology Today, to avoid falling prey to the Dunning-Kruger effect, people can honestly and routinely question their knowledge base and the conclusions they draw rather than blindly accepting them. To avoid falling prey to the Dunning-Kruger effect, people can honestly and routinely question their knowledge base and the conclusions they draw rather than blindly accepting them. Huwag tayong maghanap ng gusto lang natin na marinig. Hanapin natin ang kailangan nating marinig. Don't just look for what you want to hear. Look for what you need to hear. Huwag yung gusto lang natin marinig. Ang dapat yung kailangan nating marinig. Kasi nga, iniutos sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 21 to 22, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Test everything. Suriin ang lahat ng bagay. Hold on to what is good. Abstain from all evil. Panghawakan ng mabuti. Lumayo sa kasamaan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, hindi tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla. Hindi

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlist.
1: Isang magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa inyong paboritong himpilan, ang 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page, ang 702DZASFEBC Radio. Kaagapay ha, present din kami sa ating YouTube streaming, ang 702DZASFEBC Radio TV. At mga kaagapay, hindi tayo nawawala sa ating mga digital platforms. Alam mo mga kaagapay, i-download mo na ang ating radio app, ang 702DZAS, ang ating FEBC PH Stream app. Muli mga kaagapay, ako po ang inyong kasama ngayong araw ng Biyernes. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Yes, kaagapay, thank God it's Friday. Ito naman po si Kayla Escalante, ang makakaagapay po ni Bri sa loob ng isang oras para magkantahan.
1: Wow!
2: Magtugtugan at syempre magkwentuhan dito nga po sa Friday edition ng Inspirations Unlimited.
1: Yes.
2: And hello, hello sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ang 702DZAS FEBC Radio TV. And of course sa ating mobile app na FEBC PH Stream at maging sa ating pinakabagong mobile app. Yan po ang 702DZAS. Kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan. Hanapin nyo lamang po sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store ang 702DZAS. At mapapakinggan nyo na po ang 702DZAS anytime and anywhere.
1: Exactly, Ate Kayla. Ay, si Ate.
2: Taray, Ate.
1: Alam mo. Ebe, joke lang. Kaya naman mga kaagapay, samahan niyo po kami ni Kayla Escalante sa isang oras ng kwentuhan, isang oras ng kantahan, isang oras syempre ng ating discussion. Kaya naman mga kaagapay, napapakinggan po ang Inspirations Unlimited. Kanina pong alas 3:30 ng hapon hanggang mamayang alas 4:30. Kaya naman mga kaagapay, welcome po sa ating paboritong programa, ang Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist.
2: Yan, at tuwing araw nga ng Friday, kaagapay, kami po ang inyong nakakasama. Ikaw man ay ano ba ang ganap mo ngayong Friday afternoon? Ako, baka naiipit na ng ating mga kaagapay sa traffic sa EDSA kasi marami nga naman pauwi dahil Friday na. Kaya naman ay nakapila ka, kaagapay, sa MRT or naghihintay ng sasakyan sa terminal ng bus, jeep or FX. Pero ano man ang ganap mo today, kaagapay, tutok ka lamang dahil sagot na po namin ni Bri ang kwentuhan at awitan at sagot na rin po namin ang playlist natin for today.
1: Kala ko kantahan.
2: Pag-isipan pa natin.
1: Ayan. Pero tama ka naman dyan, Kayla. Kaya naman kaagapay, manatili ka lang nakatutok dito sa IU Friday Playlist dahil magbibigay tayo ngayon ng kapayapaan.
2: Uy!
1: Kakalmahan.
2: Uy!
1: Pagiging panatag.
2: Uy!
1: At syempre, syempre, yung panatiliin natin yung galak natin kay Lord.
2: Amen! Mismong-mismo yan, Bray. Kaya naman, kaagapay, comment na nila. Nyo na po ang inyong mga sagot sa ating QOTD na maya-maya lamang po ay inyo nang malalaman. At kakantahin po ni Bri ang inyong mga awitin.
1: Wow!
2: Na i-comment. Open po tayo kaagapay, yan man ay Christian songs or secular song. Basta yan ay, syempre, malinis.
1: Kaya naman mga kaagapay ha, lahat po kayo ay inaanyayahan na natin na makinig lang.
2: Yun.
1: At syempre kung ako sa'yo, pumunta ka na dito sa mga official natin na FB account and syempre YouTube channel para mabasa natin ang ating, ang inyong mga sagot sa ating tanong na...
2: Uy, eto
1: na
2: nga.
1: Anong song ang nagbibigay sa'yo ng... Peace.
2: Ay, ano talaga tayo ngayon, no? Usapang kapayapaan.
1: Yes.
2: Taray naman. So again, kaagapay ang ating QOTD. Anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace o ng kapayapaan?
1: Kaya naman mga kaagapay ha, sali ka po sa ating question of the day na anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace. Mga kaagapay, sama-sama na muna tayong magpahinga. Mag-relax. Kalimutan na muna natin yung responsibilidad.
2: Mm-hmm.
1: Let's pause? Basta ikaw mamili doon kaagapay. Let's pause. Ano ba? Pause? Opo. Basta tumigil ka dyan for a while dahil kakantahan tayo ng ating Panginoon. At syempre, kakantahan din natin si Lord. Bakit?
2: Wala lang.
1: Pili ka doon. Pause o pause? Basta, pahinga.
2: Basta, pahinga. Basta, kapayapaan. Oo, yan mga kaagapay. Share nyo na po ang inyong mga kasagutan sa ating comment section, sa ating ongoing Facebook Live, maging sa ating ongoing YouTube live streaming. At pwede ka rin tumawag, kaagapay, sa mga numerong 8654-3322 local 401 para may magkaroon ng chance na sumagot on air.
1: Kaya kaagapay, muli ang ating question of the day. Anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace?
2: Kay Lord.
1: Yes! Kaya naman kaagapay ha, muli ang ating pong question of the day. Anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace? Pero bago yan mga kaagapay, may kapagkwentuhan muna ako kay Kayla. Ikaw ba Kayla?
2: Uy!
1: Ano bang song ang nagbibigay sa'yo ng peace?
2: Uy, ngayon ang ano ko, meron akong current na on repeat sa aking Spotify.
1: Wow! Pretty
2: sino ka dyan? Ito yung ano, yung actually tatlo sila.
1: Ay.
2: Una, yung Grieve into Gardens ng Elevation. Tapos syempre, Mahalin ng Sariling Atin, Papuri, Manalig ng Victory Worship from Papuri 23 at saka yung Kapayapaan Mo by Papuri 23 din. So, yun yung mga ano ko, current playlist ko na kapag medyo napapagod ako, kapag pauwi ako galing work, kapag nagugulumihanan ako, yun yung mga pinapakinggan ko na nagbibigay sa akin ng comfort at saka ng peace.
1: Tsaka aminin mo, Kayla, no, itong mga kantang tong grabe yung assurance.
2: Yes.
1: Diba?
2: Exactly.
1: Na parang secured ka sa mga bawat mangyayari sa'yo araw-araw. At ako naman, Kayla, no, ito yung mga on repeat ko din on my Spotify as a premium student discount. Jerry, joke na. Siguro ang
2: wait ka so, lang.
1: Inatakasunod discount kasi ako, di ba? Ako ang mga on repeat ko ngayon. Ito, ha, kayo ng morning, yung Tanging Ikaw Ang Kailangan.
2: Mm.
1: Papuri 23.
2: 21.
1: Ah, binago. 21. Oo nga pala, kausap ko pala ang producer na ano, ng Papuri yun, Papuri 21. And at the same time, ano, yung Assurance by Every Nation Music.
2: Mm-hmm.
1: Tapos yung pangatlo natin ay, ano to, ay Mahika. Ay, hindi ako. Ano to? This Is Our Church ng Victory Worship. Super love ka dyan.
2: So yun yung mga ano mo, mga playlist mo kapag gusto mo ng kabayapaan.
1: Oh, pag gusto ko mismo ng sarili ko ng peace, self-calma ka. Hindi, ano, syempre, itong mga song na to, Kayla, kasi to ano to eh, syempre yung Tanging Ikaw Ang Kailangan. Ano yan, syempre alam naman natin na ginawa ng Panginoon ang lahat para sa atin. Yung pangalawa naman yung Blessed Assurance, kapag nararamdaman mo, hindi ka nakamahal-mahal, pero may Panginoon na nagmahal sa'yo. And yung This Is Our Church, parang, alam mo yon, security natin sa Lord dyan, yung identity natin. No matter what happened, mahal tayo ni Kristo.
2: Wow!
1: Pero syempre, mga kaagapay, alam nyo ba, bakit ba nawawala yung peace sa atin?
2: Bakit nga ba? Grabe itong mga pag-uusapan natin.
1: Pero syempre, mauna. Kasi nga, kailan ba't ba nawawala ang kapayapaan sa puso ng isang tao?
2: Ito na nga mga kagapay. Bakit nga ba nawawala yung kapayapaan sa ating mga puso? Una, kagapay, kapag meron tayong unresolved na grievances or identity claims. Syempre, ito yung mga ano natin, yung mga past mistakes, yung mga resentment, yung mga hindi pa napagkakasunduan. Kaya mag-sorry ka na sa akin, Bri.
1: Kila. Wen, mag-sorry ka, Wen.
2: Pero yun yung mga hindi natin na-address na mga sumama yung loob natin pero hindi natin nasabi.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi nakapag-sorry yung nakagawa sa atin ng mali or tayo hindi tayo nakagawa ng nakapag-sorry sa nagawa natin ng mali. Eh, nakakawala yan ng peace, diba? Kasi syempre, iisipin mo na dinadala mo yun eh, hindi nyo kasi napag-usapan. So, dadalhin mo yun, diba? Kaya better na pag-usapan.
1: Grabe, para, no?
2: Grabe ang ali.
1: Grabe yung mararamdaman mong ano, lalo na pag hindi na-resolve. Na kahit yes. Siguro para sa akin, kahit ikaw yung pinakamatapang na tao, pero pag hindi na-resolve yung problema, feeling ko giba ka.
2: Mm-mm. Dadalhin mo siya. Didibdibin.
1: Mm-mm.
2: Ang term, didibdibin mo siya. Ayaw mo man na dibdibin, na isipin, pero tao lang naman tayo.
1: Yes, diba? Nagkakamali.
2: Yes.
1: At syempre, ang pangalawa dyan, Kayla, yung fear and mistrust.
2: Uy!
1: Syempre, alam nyo mga kaagapay, aminin natin, lahat tayo natakot. Lahat tayo dumating sa punto na wala yung pinagkakatiwalaan natin at yung pagtitiwala natin. Syempre una, ba't ba tayo natatakot pwedeng doon sa future natin? Hindi natin alam kung hanggang saan tayo.
2: Yes.
1: Diba? O di kaya natatakot tayo dahil hindi natin alam yung susunod. O di kaya natatakot tayo kasi ayaw nating magkamali ulit sa panibagong pagkakataon. At syempre, yung tiwala, ako naniniwala ako kaila na ang bunga ng hindi pagkakaroon ng kapayapaan ay pag natanggal yung tiwala sa isang tao.
2: Yes, yung, agree.
1: Diba? Lalima. Pero aminin natin, diba? Kasi yung mga conflict na yan, ako naniniwala ako kaila na ang punot dulo ng mga hindi pagkakaunawaan ay yung tiwalang nasira at hindi na nababalik.
2: Mahirap yun ha, kapag nawalan ka ng tiwala, diba? Parang yun nga, natakot ka sa mga uncertainty.
1: Yes.
2: Kasi wala kang pinanghahawakan na pagtitiwala, di ba? Gaya ko, takot ako sa aso. Kapag may aso sa paligid, wala akong peace. Alam mo yan? Di ba? Maliit man siya na example, pero yun nga, feel ko yun eh, yung aso. So kapag nandyan yung kinatatakutan ko, wala akong kapayapaan.
1: Yes.
2: Di ba?
1: Kaya naman, ang hirap talaga. Ano ba yung number 3 natin?
2: Ito, number 3. Nasabi mo na rin naman ang tiwala. Isa rin sa mga nakakaalis ng kapayapaan sa atin, yung kakulangan nga ng tiwala and solidarity.
1: Okay.
2: Siyempre, imagine mo na nasa isa kang lugar, tapos wala kang pinagkakatiwalaan doon sa paligid mo. Meron bang peace? Di ba wala? Kasi iisipin mo, baka kapag may sinabi ako, i-judge nila ako. Baka kapag may ginawa ko, ako ano yung isipin nila. So, nawawala yung peace kasi wala kang tiwala, walang solidarity dun sa paligid mo. So, yun isa din sa mga nakakawala ng kapayapaan sa atin.
1: Grabe, no? Ano ang laki ng impact ng nararamdaman natin pag wala tayong kapayapaan? Parang naiisip mo lahat.
2: Yes.
1: Diyan tayo pupunta doon sa number 4, Kayla.
2: Yun.
1: Yung mga individual factors natin. For example, yung emotion natin pag hindi natin ito na-regulate. Kasi okay lang naman mag-dwell tayo sa emotion, Kayla. Kasi emotion yan, nararamdaman yan, tao ka in short.
2: Yes.
1: Pero mga kaagapay, tandaan po natin na kailangan natin i-regulate yung pag-dwell natin sa emotion. Hindi pwedeng puro emotion yung paiiralin natin. Hindi na naman pwedeng puro perspektibo ang ating paiiralin. Kailangan mga kaagapay, dapat balanse lang palagi.
2: Mm-mm.
1: Dapat balanse yung pagtingin natin sa emosyon. Dapat balanse yung pagtingin natin sa tunay na intelektual. Kasi mga kaagapay, pag yung puro emosyon yung pinaandar natin, hindi na natin pinagkakatiwalaan yung Panginoon sa mga bagay na kayang-kaya niyang gawin sa'yo. Doon nawawala yung pagkakaroon ng kapayapaan.
2: Sabi nga nila, choose your battles wisely.
1: Yes.
2: Diba? Baka naman masyado ka na nagfo-focus doon sa isang battle, sa isang battle sa hindi naman siya ganun, parang nag-overthink ka lang. Mm-hmm. Kasi hindi mo masyadong nafo-focusan yung mga bagay na talagang dapat mong bigyan ng focus.
1: Exactly.
2: So let us choose our battles wisely.
1: Exactly.
2: Note to self.
1: Tsaka, de, totoo naman yan.
2: Diba?
1: Eto, aminin mo, Kayla, pag tumatanda, namimili na tayo ng mga gusto natin labanan.
2: Yes.
1: Hindi na tulad yung bata na onting gira o ano.
2: Oo. Hindi ka napatola.
1: Oo, exactly. Oo.
2: And magandang reminder yun sa atin na let us choose our battles wisely.
1: Mm-hmm.
2: Ilaan natin yung energy natin dun sa mas importante.
1: Exactly.
2: Diba? At ito naman number 5. Ito mga unang apat ay sa emosyon natin. Ito naman, number 5, external factors. So, halimbawa, yung lagay sa paligid natin. O, halimbawa, wala tayong cash. Di ba pag walang cash, ang hirap maging payapa?
1: Parang kahit sino, pagtingin mo hindi pa pumapasok sa ATM yon, parang ang gulo.
2: Yes, 'di ba? Yung merong gulo sa paligid natin, 'di ba nakakawala nga naman ng peace yun dahil nag-iisip ka kung ano mangyayari sa susunod. So, external factors isa rin sa mga dahilan na mawalan tayo ng peace sa ating puso.
1: Yes, at dagdago pa kayla dyan yung mga politika,
2: yes,
1: nangyayari sa mundo, yung bombahan ng iba't ibang bansa, pagtaas ng presyo. Yan mga kaagapay, yung tinatawag natin na external factors. Kaya naman mga kaagapay, tandaan nyo po, sagot po kayo sa ating question of the day na anong song ang nagbibigay sa iyo ng peace. Dahil mga kaagapay, mananalo ka lang naman ng Planet Shakers. Not just once, but dalawang tao ang ating pipiliin.
2: Mm-hmm. Yan, kaya sagot-sagot na. Mga kaagapay, patuloy po ninyong i-share ang inyong mga awitin na nagbibigay sa inyo ng kapayapaan. At sa aming pagbabalik, nako, kung kanina napag-usapan natin ano nga ba yung mga reason bakit nawawala yung peace natin. Sa pagbabalik naman natin ay yung mga sama-sama tayo matuto, mga tips kung paano maging peaceful ang ating mind, ang ating heart, diba? So, yan. At habang nag-iisip kayo ng kasagutan sa ating QOTD, ay magkaroon po muna tayo ng short break. Diyan ka lamang, kaagapay, narito ang ilang awitin. Magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlist.
1: Kagapay iyong napakinggan ang mga awiting tsuper ng buhay at kapayapaan mo. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: Yes.
2: Ganon.
1: Ito pa rin po ang inyong kasama, Kayla Escalante.
2: At mga kaagapay, ako pa rin po ang inyong poging kasama. Ako po si Brian De La Cruz.
1: Yan, at atin pa rin pong pinag-uusapan ng ating QOTD. Anong song ang nagbibigay sa'yo ng peace o ng kapayapaan?
2: Yes, syempre Kayla, may mga kaagapay tayo na sumagot kanina pang alas. 'Di ba? Alas 11 ba 'to?
1: Oo, alas 11.
2: Kanina pang alas 11. Ito sagot ng ating kaagapay na si Grace Casules for today. Sabi niya, kapayapaan kayang laan. Sabi niya ni Marisa Castaneda Damdamin. Sabi niya, kapayapaan ni Greraldine de Guzman, bunga ng espiritu kapayapaan, Aisel
1: Van
2: Omen ng Papuri 22.
1: Uy, salamat po. Ito naman si Ate Shirley Diansay, ang ating kaagapay dyan sa Singapore.
2: Hi po!
1: Sabi niya, hello Ate Kayla and Kuya Bri. Ang song na nagbibigay sa akin ng peace ay anim to. Lilim, Grace, Your Grace is Enough. Because of who you are, blessings at kapayapaan na nagmumula sa'yo.
2: Ayan. Thank you so much, Ate or Kuya Ate.
1: Ate Shirley.
2: Ate Shirley. Thank you, Ate Shirley.
1: Yun.
2: Ito ang sagot naman ni Kuya Jonathan Clerigo. Sabi niya, Happy Friday. Sabi niya, for me, ang go-to song ko na nagbibigay ng peace sa akin ay Sapat by Team Pavino. Thank you very much po.
1: Salamat din po. Ito naman si Ate Gina Bautista. Hello, ayu sa akin ang daming kanta na nakakapagbigay ng kapayapaan habang inaawit ko. At isa na daw doon, ang kantang Natagpuan.
2: Natagpuan. Ito naman, natagpuan natin ang sagot ni Ate Len Reyes. Sabi niya, hashtag Friday Playlist. Sabi niya, blessed afternoon mga kaayo, Miss Kayla and Kuya Brian na gwapo. Malita bagay. Ang song po na nagbibigay sa akin ng peace ay Dakilang Katapatan, Ang Pangako at Sukdulang Biyaya. Thank you po. God bless mga kaagapay mula dyan sa Palaya Nueva, Ecija.
1: Uy, ang gaganda rin mga awitin yan na.
2: Parang may alam ka nga dun eh.
1: Hindi, napapakinggan ko lang.
2: Hindi, alam mo yun. Subukan mo lang. Subukan wala. Alam mo,
1: may usapan tayo.
2: Ang kaagapay, si Kayla po talaga ang nasa likod ng magandang produce po ng
1: Grabe,
2: Papuri.
1: Hindi.
2: Kaya po, alam nyo mga kaagapay, maganda talaga siya kumanta. Noon pa lang, alam nyo po, bata pa lang siya na abot siya po ang key of F.
1: Bray!
2: Subukan mo lang. Sige
1: hindi,
2: na.
1: Ito si ano, si Ate Zesri GE. Sabi niya, ang mga awitin daw na nagbibigay sa kanya ng katahimikan or katiwasayan ay yung mga piling papuring awit at maging daw yung mga tugtog sa piano. So siguro yung mga instrumental.
2: Yeah. At saka sabi ko nga sa'yo, alam mo yun eh.
1: Alin?
2: Kaya mo yung mga kantahin. Born ka dun, kaya ka nga nandito sa 702 DJs.
1: Alam mo, basta.
2: Ito, sabi ng ating kaagapay na si Ate Lulu Taperla, sabi, gandang hapon po, Inspirations Unlimited. Sa akin ay Dakilang May Likha, ang kanta daw na nagbibigay sa kanya ng peace.
1: Si Ate Abigail Briones naman. Ang isa daw ay Di Susuko by Papuri 14, Maging Ang Biyahe by Angel Sanchez Taroha at Ang Libangan by Ralph Izon at marami pa raw iba. Salamat po Ate Abigail.
2: Grabe no Kayla, ang dami talagang kantang, lalo na sa OPM.
1: Yes.
2: Ang dami talaga nagre-remind sa atin ang mga kantang nagbibigay ng kapayapaan, ng kakalmahan, ng kapanatagan. Pero ito Kayla, kailangan natin magbigay ng mga paraan para maging mapayapa sa buhay.
1: Eto na nga. Number one, kaagapay. Parang mahirap tong gawin, pero posible naman.
2: Totoo naman.
1: Kalmahin ang iyong isipan. So, kalma. kalma lang. Di ba? Lagi nyo ito sinasabi sa akin eh. Kalma lang.
2: Kalma lang.
1: Oo. Makakatulong sa atin to kagapay na yung pagpapakalma ng isip, makakatulong sa atin na mas maging mas matyaga. Bibigyan ka nito ng higit pang pananaw para pag-aralan natin yung mga komplikadong issue na kinakaharap natin sa life. Pero tutulungan ka rin kapag kalmado yung ating isip. Tutulungan din tayo nito na mas maging mas makatuon or mabigyan pansin yung mga bagay na mas kailangan bigyan ng pansin. So kalmahin ang iyong isipan. Ano lang, one day at a time.
2: 'Di ba nga sabi nga sa isang kanta, baby kalma. 'Di ba?
1: Okay.
2: Baby kalma. Oh. Kaya kailangan nating kumalma.
1: Kumalma.
2: Oh. Ito mga kaagapay, ito kila para sa akin, napakahirap nang abutin ito.
1: Uy.
2: Ito yung isa siguro na mabibigay natin na notes sa kanila na kahit kailan, hindi mo to magagawa kung madami kang gustong gawin at mangyari sa buhay.
1: True.
2: Walang masama, pero tandaan natin mga kaagapay, ang number two, pasimplihin ang buhay.
1: Uy.
2: Pasimplihin mga kaagapay. Alam nyo mga kaagapay, nakakatulong po kasi ang simpleng pamumuhay sa isang malinis na kaisipan. Nagkakaroon tayo ng mas, alam mo yung mas kaunting mga kaabalahan sa buhay.
1: Yes.
2: Mas makakatuon tayo sa isang bagay na kailangan natin. At makakatuon tayo sa isang bagay na dapat nating pahalagahan. Aminin natin, Kayla, pag hindi simple yung buhay natin, pag hindi tayo nagkakaroon ng kakontentuhan, minsan doon natin naiisip, ang dami mong bayarin. Hindi lang madaming bayar, ang dami mong gustong gawin sa
1: yes.
2: buhay. Na dapat naman talaga mga kaagapay na maging makontento tayo. Kasi pag hindi tayo kontento, doon na sumusulpot yung mga problema.
1: Yung reklamo.
2: Exactly. Kaya naman mga kaagapay ha, ang number two natin, pasimplihin ang buhay.
1: Oo, huwag gawing komplikado ang
2: exactly.
1: ating buhay. Number three, kaagapay, itigil ang pag-check sa social media minung minuto.
2: Ay.
1: So, yung pagbabantay sa social media. Totoo din naman. Kasi diba, ang dami natin nakikita minsan sa social media na mga hatred, negative comments, diba? So, nakaka-apekto yon para mawala yung ating peace. So, ihinto natin kung hanggat maaari, i-avoid natin yung palaging pag-check sa social media kung ilan na ba yung nag-like.
2: Diba?
1: Ilan na yung nag-view ng iyong My Day, ng iyong story. Itigil din yung guilty ako dito, yung pagdi-delete ng post kapag konti lang yung likes.
2: Diba?
1: Kasi para nagiging people pleasing. And nakakanakaw siya ng ating kapayapaan dahil masyado ka nagiging focus dun sa mundo mo sa social media kesa yung pagpo-focus dun sa talagang reality.
2: Exactly. At eto Kayla ha, konektado yung number 4 natin dyan na huwag mong ikumpara ang iyong sarili
1: Uy.
2: Sa ibang tao. Oo, ikaw na nakikinig ha. At kasama si self. Siyempre kasama tayo.
1: Kasama din self.
2: Kasi ito, alam nyo mga kaagapay, huwag nating gawing acceptance stage ang social media.
1: Yes.
2: Kasi mga kaagapay, no, dahil hindi ito sukatan ng kahalagahan bilang isang tao. Kasi minsan mga kaagapay, sa sobrang gulo na natin, hindi na natin nauunawaan ng lahat-lahat, komplikado na maging yung sitwasyon mo, hindi mo maintindihan. Mga kaagapay, hindi po acceptance stage ang social media. Hindi po yan para umiyak ka na sa lahat, hindi yan para gawin mong isang acceptance. Ito, buti pa sa social media, tanggap ako. Alam mo mga kaagapay, ang tunay na pagtanggap ay doon sa mga taong nakakakilala sa'yo kung mayroong ka ding simpleng buhay.
1: So, wag i-compare ang self sa ibang self.
2: Yes.
1: Diba? Iba-iba, lalo na sa, halimbawa, yung timing ng buhay natin. May iba-iba tayo ng ng timing sa buhay, iba-iba tayo ng pacing. So, kapag masyado kang bantay sa life ng ibang tao, parang talagang mapapag-compare mo yung iyong buhay. So, wag ikumpara ang sarili sa ibang tao. And number 5, ito, iwasang mag-worry sa ating kinabukasan. Diba? Lagi naman talaga, ano naman talaga to, bilang tao, hindi maiwasan na mag-worry tayo, maging anxious tayo sa bukas, ano kakainin bukas, meron pa bang gagastusin bukas, ano mangyayari bukas, diba? Ang daming ano, ang daming worries, ang daming anxiety, ang daming fear. Pero para ma-protektahan natin yung ating peace, as much as possible, iwasan natin mag-worry sa bagay na hindi pa natin nakikita.
2: Exactly. Diba?
1: Mag-enjoy tayo dun sa present. Isipin na lang natin, basta hindi ka nagpabaya sa iyong present life, ay tiyak na hindi rin naman magkakaproblema yung kinabukasan. Kasi nga, ano eh, nag-focus ka dun sa present. And yung present yung nandito ngayon eh, yun yung parang alam mo kung ano yung nangyayari. Eh yung kinabukasan, hindi natin alam yung mangyayari. So, iwasan natin mag-worry sa kinabukasan. And ano din naman to, biblical din naman, na do not worry about tomorrow.
2: Kaya nga, di ba, Kilang, meron ngang isang quote na kaya nga daw siya tinawag na kinabukasan kasi isa siyang regalo.
1: Yes.
2: Kaya naman mga kaagapay, alam mo, tao tayo, nag-aalala, tao tayo, inaalala yung mangyayari. Mm-hmm. Pero mga kaagapay, kung masyado tayo nakatuon para sa kinabukasan, tanong ko sa'yo, okay ba yung kasalukuyan mo bago mo tignan yung kinabukasan? Mm-hmm. Kasi kung hindi okay yung kasalukuyan mo, baka it's time to focus dun muna sa bagay na nagmamaterialize ngayon.
1: Yes.
2: At doon papasok yung ating number six na note kaila, na unahin palagi ang sarili.
1: Wow, self-love.
2: Alam mo mga kaagapay, isa to sa mga paraan natin para maging mapayapa yung buhay natin. Hindi naman masama ang unahin ang sarili. Lagi nyo pong tandaan yan. Dangdaan nyo mga kaagapay na at the end of the day, sarili mo lang din ang kasama mo. Kaya mga kaagapay ha, huwag mong maglaan ka ng oras at panahon sa sarili mo. Kasi pag dumating yun na hindi mo na kayang alagaan yung sarili mo, wala naman ang ibang mag-aalaga sa'yo. Walang masama na ilagak mo yung sarili mo sa maraming tao. Walang masama, pero mga kaagapay, lagi itong paalala sa ating lahat na alagaan ang sarili higit kanino man.
1: Gandang reminder no sa atin. Ito naman, number 7. Agree ako dito.
2: Mm-hmm.
1: Maging mapagpatawad. Di ba?
2: Nagawa mo na.
1: Yes.
2: How many times?
1: Many times.
2: maging
1: mapagpatawad. Di ba? Palagi natin piliin kaagapay na magpatawad para wala tayong kinikimkem na sama ng loob, na galit, na pain sa ating puso, di ba? Ang pagiging mapagpatawad. Kasi ang tendency niyan, kapag hindi ka nagpatawad, akala mo yung taong hindi mo pinapatawad yung kinukulong mo, pero hindi mo alam, ang nakakulong ay ikaw. Dahil,
2: ay, taray!
1: Diba? Napakinggan ko yan sa isang interview ni Pastor Peter Tanchi sa kay Tony Talks. Kapag hindi ka nagpatawad, ikaw yung prisoner. So, para lumuhag ang iyong nararamdaman, para magkaroon ng kapayapaan, magpatawad, palaging piliin na magpatawad. At walang talo sa taong nagpapatawad.
2: Ay, iba talaga pagaling sa karanasan.
1: Walang talo sa taong nagpapatawad kaila 2025.
2: Yes. Inote po natin yan. Sabay-sabay po natin ipo sa Facebook na walang taong natalo sa
1: walang,
2: taong marunong magpatawad.
1: Walang taong talo sa nagpapatawad. Ano? Basta hindi ka talo kung
2: ikaw ang
1: ikaw.
2: Nawalan sila ng kapayapaan. Nalito sila. Diba? Walang taong natalo sa taong nagbigay ng kapayapaan.
1: Lalo na. Basta maging mapagpatawad tayo,
2: oo,
1: mga kaagapay.
2: Yun na lang mga kaagapay. Alam nyo, ano no, actually Kayla, ito yung mga binigay natin na step na aminin natin na hindi rin natin talaga ito nagagawa bilang isang normal na tao.
1: Mm-mm.
2: Diba? Pero mga kaagapay, para sa akin, to wrap up this discussion, para sa akin ha, ang kailangan talaga dito, yung pinakauna natin ay yung simpleng buhay.
1: Mm.
2: Kasi minsan kaya lang naman tayo, alam mo yung Kayla, kaya lang naman gumugulo ang sitwasyon, hindi dahil doon sa mga bagay na ginagawa natin, kundi doon sa mga bagay na idinaragdag natin.
1: Mm-mm.
2: Kasi the more na nagdaragdag tayo, the more na nagbibigay tayo ng responsibilidad sa sarili natin. Kaya naguguluhan tayo at nagugulumihanan.
1: Mm-mm. Masyado kasi natin minsan pinapakomplikado yung mga bagay na minsan naman simple lang siya. Simple lang, kung may gantong issue, i-shrug off mo lang minsan. Ganun lang kasimple, pero tayo minsan kasi nga, patola tayo.
2: Oo.
1: So, nagiging komplikado, nawawala yung peace sa atin.
2: Yes. Alam mo mga kaagapay, kanina nga nagkwentuhan kami ni Kayla kung paano ba yung mga paraan na makakapagbigay sa atin ng kapanatagan. Pero mga kaagapay, bago tayo magtapos, iiwanan natin kayo ng isang verse. Actually, hindi lang isa to, kundi iiwanan po tayo ng iba't ibang
1: verse
2: o paalala mula po ito sa ating Biblia. Ito kaila, babasahin ko mula sa John 16, verse 20 to 22. Sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version. Sabi dito sa verse 20, tandaan nyo, iiyak kayo at malulungkot, pero magsasaya ang mundo. Malulungkot kayo, pero magsasaya kayo pagkatapos. Sabi sa verse 21, Kayla, pag nanganak ang isang babae, malungkot siya kasi dumating na ang oras ng paghihirap niya. Pero paglabas ng baby, makakalimutan niya ang hirap kasi sobrang saya niya na ipinanganak ang baby dito sa mundo. Verse 22, Kayla, ang sabi dito, gayon din kayong mga nalungkot ngayon, pero makikita ko kayo ulit. At sa sobrang matutuwa kayo, iba ang klase ng tuwa na hindi mananakaw sa inyo. Alam nyo mga kaagapay, to give you a context, ito yung pagkakataon na kung saan alam na ni Hesukristo na malapit na siyang ipako sa krus ng Kalbaryo. Pero mga kaagapay, ito ipinaalala niya sa atin na mayroong kasayahan sa nararamdaman nating lungkot. Doon sa mga luksa natin sa buhay, dito natin mga kaagapay makikita yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit kanino man, sabi niya nga dito mga kaagapay sa verse 20, tandaan nyo, iiyak kayo at malulungkot pero magsasaya ang mundo. Malungkot kayo pero magsasaya kayo pagkatapos. Yung mga lungkot natin mga kaagapay, yung mga alam mo to, kaguluhan natin sa puso, mga kaagapay, lilipas at lilipas din niya.

0: sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napakagandang assurance sa atin, mga kaagapay, na talaga namang habang nandito tayo sa mundo, meron mga fears, may mga anxiety, may mga problema tayong kakaharapin. Pero, kung mananatili tayo sa Panginoon, doon natin tunay na mararanasan ang kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo.
1: Yes, at kapayapaang hindi nananakaw ng kahit sino. Kaya naman mga kaagapay, no, bago tayo magtapos dito mga kaagapay, nagpapasalamat tayo sa mga taong nagbigay sa atin ng kapayapaan din, yung umintindi sa atin, Kayla.
0: Yes.
1: Pero higit kanino man, maraming salamat sa ating Panginoon na siya yung talagang tumanggap, Kayla, ng mga pasakit at kasalanan na mayroon tayo at kinuha niya yun, Kayla, para maging kapayapaan ng puso natin.
0: Amen. And, syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga nakaagaway natin sa
1: exactly.
0: broadcast. Sa ating Protect on Duty, Benjo Morano, sa ating RTV team, andyan si Jabez Mancho. At salamat din sa ating engineering team, maging sa Bukawe Transmitter Site Team. At muli, kaagapay, ito po si Kayla Escalante.
1: At muli, mga kaagapay, ito naman si Brian De La Cruz. At ito po ang programa
0: Inspirations Unlimited.

0: Reflections.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at handang sumama sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na ating pong tutunghayan mula sa Mark 4:35-41.

Ang Mark chapter 4 verses 35 to 41 po ay istorya kung saan pinakalma ng Panginoon ang isang bagyo, ano? Siguro po marami sa inyo ang familiar na sa chapter na ito, sa verses na ito. Ngunit payaan niyo pong ikwento ko po sa inyo, no? Nung gabi na po ay si Jesus, sabi niya doon sa kanyang mga disciples, pumunta tayo sa other side of the lake. So, sumakay po sila sa boat. At nung sila ay palayo na sa Pampang, iniwan po nila yung mga crowds na andon, yung mga tao na andon. At nung sila ay medyo may kalayuan na, dumating po ang isang malakas na bagyo at napakataas na mga alon. And they were threatening to drown the boat. Ito po'y pumapasok na sa boat at nagkakaroon na ng tubig. Si Jesus po, nung mga panahon na yon ay natutulog sa likod ng bangka. The disciples woke him up and said, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Tigil muna po tayo dito. Sapagkat dito meron tayong makikitang mga aral na gusto ko na pong sabihin sa inyo habang tayo ay nagkwekwentuhan tungkol po dito sa verse na ito. First of all, we must realize that storms are part of the journey. The disciples did not find themselves in danger because they disobeyed, but they were exactly where Jesus told them to be. Hindi po ba sabi ni Jesus, "Let's cross to the other side of the lake," and they were there, they were following Jesus. But still, the storms came. Alam niyo po, it doesn't mean that when we follow Jesus, wala nang mga bagyo na darating sa ating buhay. Hindi po tayo exempted sa mga bagyo ng buhay sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngunit ang mahalaga pong malaman natin is that when circumstances hit us hard, remember who is in the boat with you. Jesus is with us in the boat. Yan po ang isa sa mga leksyon na pwede nating makita dito po sa ating binasa. Pangalawa po, nakita natin dito na nung nag-threaten na ang malakas na alon na pumasok sa bangka, ay natakot, no? Yung mga disipulo ni Jesus at ginising siya. Sabi, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Kasi at the time, Jesus was sleeping at the back of the boat. At ito po minsan yung danger when we doubt God's care. Kapag pumasok na at napangunahan na tayo ng isipan na walang pakialam ang Diyos sa atin. Katulad po ng mga disciples, in their terror, inakusahan nila si Jesus na walang pakialam sa kanila. Kapatid, tayo kaya? Kumusta ang reaksyon natin when we are hit hard by the storms of life? When life spirals out of control, madali po sa atin ang magkaroon ng victim mindset at tayo ay nagsisimulang mag-isip kung tayo ba'y nakalimutan na o inabandona na ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga pagkakataon pong ito, pigilan natin ang ating mga sarili, mag-submit po tayo sa Holy Spirit because the Lord has already proven that He will never leave us nor forsake us, that He cares for us deeply, and the cross is the ultimate proof that Jesus cares. He died for us on the cross. He died for us on the cross. Don't we ever forget that, especially when life's storm threaten us. Huwag po tayong maging madali na mag-akusa sa Panginoon na nakalimutan tayo, pinabayaan tayo, hindi tayo mahal, sapagkat kinakailangan lamang po nating tumingin sa krus upang tayo po ay mapaalalahanan ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Pangalawa, ano po ang ginawa ni Jesus? He rebuked the wind and the waves, and then He gently rebuked His disciples. Sabi po rito, "Why are you so afraid?" Sabi ni Jesus sa kanila. "Do you still have no faith?" Ano po ang ating takeaway dito? Yung pong mga takot natin usually is fixed on the size of the storm. When we are afraid, it is because our focus is on the problems. Our focus is on the storm. Our focus is on the water that is threatening to drown our boats. But faith focuses
on the size and the authority of the one who is in the boat with us. When we know His power, when we know who He is, when we know what He can do, when we are cognizant of the fact that He loves us so much, we can trade our anxiety for God's peace. Kapatid, hindi ko man alam ang iyong pinagdaraanan sa araw na ito, ngunit alam yan ng Panginoon. Kung pakiramdam mo, ikaw ay nalulunod na sa iyong bangka, kung sunod-sunod ang unos sa iyong buhay, huwag mo sanang tingnan ang laki ng mga alon, ang lakas ng hangin at ang bagyo, kundi tingnan natin kung sino ba ang kasama natin sa ating buhay. Siya ay si Jesus na tunay na nagmamahal sa atin at nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa pinakahuling araw ng mundong ito. Nawa ito'y magpalakas sa iyong pananampalataya. Fix not your eyes on the storm, but fix your eyes on Jesus, the lover of our soul, the author and perfecter of our faith, the one who has promised never to leave us nor forsake us.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat. Sapagkat dakila ka, dakila ang iyong pagmamahal, dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong pagkalinga sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa maraming mga panahon na mas pinili namin na tingnan ang aming problema kaysa tingnan namin kung sino ba ang kasama namin sa aming paglalakbay sa lupang ito. Despite our problems, despite our worries, despite our cares, may we never lose sight of the fact that you are in the boat with us. And there is nothing impossible with you. Nothing is too hard for you because you are the Lord Almighty. You are our Savior, our Provider, our Friend, our Deliverer, our refuge, our strong tower, and nothing can separate us from your love. Nawa po ang mga katotohanan ito ay magdulot sa amin ng kapayapaan sa harap ng unos sa aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat sa inyong suporta at panalangin para sa Ministeryo ng FEBC Philippines. At nawa po ay mag-iwan po kayo ng komento or prayer request na maaari po nating dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Araw po ng Biyernes. Good morning.
1: Yes.
0: Welcome to another episode of Family Matters Friday edition. And this is always your space for stories, inspirations, and conversations that strengthen our marriages and our homes. Kamusta po sa lahat ng kaagapay na nakikinig ngayon sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio.
1: Morning!
0: Hello po sa lahat na kasama natin live sa ating Facebook and YouTube streaming. Yung mga nasa GCTV Channel 185, magandang umaga po at sa lahat ng mga kaagapay na kasalukuyang nagda-drive ngayon.
1: Ingat po!
0: Yes, and syempre shout out sa lahat ng kaagapay natin all over the world at sa iba't ibang panig din ng bansa. Pero paalala lang, Bong, sa mga magulang na tulad natin na nagdarasal na for tuition fees, huwag po natin kalimutan that we have a Heavenly Father. He is our God, our provider. Mm-hmm. And syempre, kung tayo mga parents worried sa anak natin, how much more ang Panginoon?
1: Mm-hmm. Sabi nga, hani ng isang papuri song, kailan ba nagkulang ang Panginoon?
0: Yes. At lagi nating tandaan, Bong, that it is God's will to give our children good future. And when we know that it is His will, it's gonna be His bill as well. Kaya habang ginagawa natin yung part natin ng mga magulang na nagtatrabaho tayo, nag-overtime, nag-iipon, diba? Magtiwala rin tayo, syempre, na ginagawa ng Panginoon yung Kanya at hindi po tayo nag-iisa. God is never late. Ang daming beses, Bong, sa buhay natin.
1: Yes.
0: Pag talagang ayan na, deadline na, magpo-provide ang Panginoon, diba? The provisions will come just when you need it.
1: Tama.
0: Kaya naman, kapit lang sa Panginoon, mga kaagapay. God got this, and I believe, Bong, that someone has to hear this today.
1: Amen. Honey, isa pa, naalala ko lang bigla, no? This is also the best time for children to appreciate your parents sa pagpo-provide ng tuition fees para sa inyo. Kasi hindi nyo alam kung ano mga sinakripisyo ng inyong mga tatay, mabigyan lamang kayo ng magandang kinabukasan at mabayaran ng inyong tuition fees. Minsan kasi iniisip ng mga anak, eh bakit? Ano naman yan, ha? Role mo yan as a father, hindi ba? Pero alam mo, it also feels good kung makarinig ka ng konting pasasalamat sa iyong mga anak, honey, hindi ba?
0: Yan naman, kids. Let's thank Daddy Bong. Daddy Bong, here has always been a good provider.
1: To God,
0: we are really proud of you, honey, on that area. Samahan niyo po kami sa ating kwentuhan dito lang sa programa ng Family Matters over 702 DZAS. FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At muli, ito po si Bong and Claire, Team Pineda, para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan nakatutok ang spotlight sa usapang marriage and parenting. Ang dami pong mga kabataan ngayon ang lumaki sa tinatawag nating broken homes. Pwedeng hiwala yung magulang o may absentee parent, o lumaki sa puno ng gulo na tahanan. And hindi naman talaga lahat ng pamilya buo eh. At may mga ilan na lumaki sa broken home. Kaya ang tanong ngayong araw na to, pwede pa bang maging buo ang isang tao na galing sa isang wasak na tahanan na tinatawag? Kaya Bong, sa episode natin today ng Family Matters, we want to speak hope and healing sa lahat ng mga anak na lumaking may sugat sa puso dahil hiwalay ang magulang or may emotional neglect na naramdaman o may trauma sa loob ng bahay. Yung iba naman, honey, hindi nga lumaki sa broken home, pero yung mga magulang niya, lumaki siya na parang away ng away. Kaya bit-bit na rin niya yung pain na to sa puso niya. So paano pa rin ho ba magmamahal? Paano ba ulit o matututong magtiwala yung isang tao na ganito ang kinalakihan? At papaano haharapin ang buhay ng may joy, ng may hope, and may confidence? Maaring hindi po perfect ang pamilya na kinalakihan mo, pero perfect ang Diyos sa buhay mo na siya ang bubuo sa'yo. So today, honey, ang ganda, no? Today po, kaagapay, we will talk about healing, restoration, and the truth in Jesus Christ that yes, we can still be whole in a broken home. Honey, good morning. Gustong-gusto po yung color ng t-shirt natin ngayon.
1: Yes!
0: Sige, explain mo, honey.
1: Sige, honey. Another exciting discussions we are going to have today, honey. And yes po, we are wearing a shirt that says, Faithful, Not famous,
0: I know.
1: honey, no. We love it. Sabi nga kanina ni Paris, nakita niya tayo sa hallway. Sabi niya, I love your shirt, Dad. Totoo naman, di ba? Napakaganda.
0: Nakakapute, ha? Napansin ko yung
1: Oo.
0: ano natin, nakakapute.
1: Hindi lang yun. Totoo naman that we'd rather be called faithful
0: That's
1: than
0: true.
1: famous. Sige po, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him. And another day to learn here in Family Matters Friday edition para sa usapang marriage and parenting. And tama ka, honey, no? Honey, gusto ko lang i-remind that ingat po sa lahat ng bumabiyahe ngayon kasi there are some parts in Metro Manila na umuulan. Parang pulu-pulu kasi yung pag-ulan eh, no?
0: Grabe yung lakas
1: Oh,
0: the other night.
1: exactly, grabe. I was trapped in the middle of Baha and then in the middle of zero visibility dito sa may coastal road going home. So, ingat-ingat po sa mga bumabiyahe sa mga oras na ito. Gusto ko rin, honey, i-appreciate yung mga magulang na literally nakapretuned na yung kanilang
0: yes.
1: station sa 702 DZAS while driving with their kids inside the car na hinahatid nila most probably going to school.
0: Totoo.
1: Yes, at napakagandang training niyan para sa mga bata na maging habit din yung pakikinig sa lahat ng programa dito sa FEBC. Kasi ako, honey, dyan din ako nagsimula. At first, naririnig-rinig mo lang. At first, wala kang appreciation. But later on, kapag nakikita mo na yung mga magulang mo, nakikinig sa lahat ng programa ng FEBC, you learn to realize na ang ganda pala ng programa, lahat ng mga
0: yes.
1: topic at lahat ng mga programs dito sa FEBC. Lalong-lalo na.
0: For the entire family.
1: Exactly.
0: Ano?
1: Dito sa usapang marriage and parenting sa Family Matters tuwing araw ng Biyernes. So maraming salamat po. We appreciate you parents. At ingat po kayo sa mga biyahe po ninyo. Family Matters Friday Edition, kami po muli ang inyong makakasama, Kuya Pong and Ate Claire, ng isang oras at kalahati. Hanggang 11 a.m. po tayo, honey, araw-araw. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami rin po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like and share po our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. And syempre, sabi mo, honey, those who are watching in GCTV Asia, channel 185, magandang umaga po.
0: Hindi, mag-start na tayo. Let's proceed with our Bible reading.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible up beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Psalm 34, verse 18, New International Version. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
0: So wikang Tagalog, sabi sa Awit 34:18, magandang balita, Biblia. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang pag-asa. Alam mo, honey, naniniwala ako na lahat tayo may bit-bit. Meron tayong mga daladala na disappointments man yan, heartbreaks, traumas o childhood traumas, silent battles na hanggang ngayon, di ba? Ang daming may mga silent battles, may mga shame, may guilt. Minsan nga, kahit po talaga nakangiti tayo, hindi maiiwasan na yung may bigat sa puso natin. Pero ang ganda lang talaga ng pangako ni Lord na God is not repelled by our brokenness, but He is rather drawn to it. Hindi po siya natatakot na ang gulo naman ng buhay ng batang to, ang gulo ng emotions ng bata na to, iyak ng iyak, laging ngalngal na ngalngal sa akin, di ba? Pero alam niyo po, lalo pang nadodraw sa atin ang Panginoon sa mga bit-bit nating mga luha o mga kabigatan sa puso. He comes near because He knows that when we are most crushed, we are most open to His comfort. Kapag po yung puso natin broken, mas, di ba, mas ramdam po natin yung presence ng Panginoon. Kasi wala ka naman talagang ibang kakapitan kundi si Lord. And when we have no strength left, that is when He steps in to save us, not just from the problem, but from the despair that tries to drown us iniiwasan ng Panginoon na talagang malunod tayo ng tuluyan sa binibitbit nating problema. Sabi nga, Bong, sa gitna ng kawalan, God becomes our enough. He is more than enough. And that is why the Bible says He is close to the brokenhearted, because God loves us deeply, kaagapay, and He saves us completely. Kaya kung may pakiramdam po dito sa isa man sa inyo na nag-iisa o wala kayong nakikita na tunay na nakakatulong nyo, nakakaramay, take heart, because the Lord is so much closer to you than you think. And among all the burdens we carry, siguro Bong, isa na sa pinaka-painful and deeply rooted is the impact of a broken family. If there is one group kaagapay that often feels abandoned and shattered, ito yung mga bata na lumaki sa isang broken family. Yung term po na broken family often feels like a label, Bong, eh, that instantly declares, oh, may kulang dyan sa bata na yan, something's missing, o someone has left that child, may umalis, o something is wrong sa pamilya ng batang yan. Para nagiging label, para nagiging stigma kapag sinabi na, oh, lumaking broken home yung, sa broken home yung bata na yan.
1: Especially those, honey, who grew up broken family during the 70s and even in the 80s, hindi ba?
0: Yes. It's called broken kaagapay because hindi ito tumutugma dun sa ideal picture ng isang buo o kompletong pamilya na may nanay, may tatay, sama-sama sa isang buong pamilya, sama-sama silang pinalaki, lalo na dito sa Pilipinas. Di ba? Kagabi, nag-uusap tayo nila Paris. Gamitin niya si Senator Cheese Cordero dahil po si Paris ay intern sa Senate, kay Senate President, and pinapaliwanag sa kanila ni Senator Cheese yung difference between annulment and divorce. And nabanggit din sa kanila na dalawa na lang tayo na bansa na walang divorce, Vatican and the Philippines. So, lalo na nga sa ating bansa na walang divorce, talaga naman kapag lumaki ka sa broken family, para bang stigma, di ba? Para bang isang kahihiyan o isang label na ipinapataw sa bata na yon. But alam niyo po, if we will look deeper, it's not just the absence of a parent that can break a family. Minsan nga po, even when both parents are present, kung yung bahay naman ay laging may awayan, magulo, may emotional neglect, walang pagmamahalan, it can still feel painfully incomplete. Sa panahon po ngayon, sabi mo, lalo na yung mga lumaki sa 70s, 80s, kasi di ba hindi masyadong tanggap doon, han? Sa panahon nga ngayon, Bong, mas open nga, tama ka, mas open yung kabataan to admit, galing ako sa broken family eh, o wala na yung mommy ko, wala yung daddy ko.
1: Or minsan, honey, yung ngayon, dinadaan na lang sa biro ng generation ngayon.
0: Yes.
1: Hindi ba? Minsan sinasabi nila, oh, ang family namin, Hollywood set up kami. Hindi
0: yes,
1: ba?
0: Oo. So, mas marami ng mas malakas ang loob na kabataan na sabihin na from the get-go na hiwala yung magulang nila para hindi na sila pag-chismisan agad. Nauuna na nilang isabihin yon. O isa sa magulang nila, wala na sa bahay. Unlike before, noong mga panahon natin o panahon ng mga magulang natin where being a child of separated parents was a taboo, a secret or worse, a source of kahihiyan, a source of shame. Noon, takot na takot po yung mga bata na malaman ng kaklase na o kaibigan na lumabas sila, anak sila sa labas, o lumaki lang sila sa lola dahil baka ibuli sila o pagtawanan o ikahiya. Pero ngayon, with the rise of awareness, may mga safe spaces na tayo, and a more understanding generation, these young people are slowly reclaiming their voice and their word. Pero kahit ganun pa man, Bong, the emotional wounds still remain. May mga bata pa rin po na lumaki na bitbit yung bigat sa hiwalayan ng magulang. They carry confusion and shame, and some of them feel incomplete, questioning their worth, o sinisisi nila yung sarili nila. And sometimes, kaagapay, these unspoken wounds manifest in their identity, in their choices, and even in their relationships and future marriages. That is why napakahalaga nitong episode natin ngayon. And we ask our kaagapay to share this episode sa mga kakilala nila na broken home, lumaki sa ganitong setup. We want to be a safe space, Bong, a healing space for children and even adults who carry the pain of a broken home. Hindi po ito tungkol sa paghatol o pag-condemn. pero tungkol po sa healing o paghilom.
1: Honey, ang ganda lahat ng mga sinabi mo, no? And I would like to appreciate you for laying a solid foundation sa ating discussion this morning. Napakaganda, napakaganda na ilatag mo yung pundasyon ng ating pag-uusapan sa umagang ito. And if I may add also, mga kaagapay, parang hindi naman kasi fair and it is not just na husgahan natin yung mga anak sa pagkakasala ng kanilang mga magulang, hindi ba? I just can't imagine, honey, sabi nga natin, those who are in the era of the 70s,
0: yes,
1: in the 80s, even in the 90s, even actually sa panahon ngayon, hindi ba, na nahuhusgahan yung mga anak sa pagkakamali ng mga magulang,
0: yes,
1: di ba? It's not right and it's not even fair. Honey, bigla ko lang nakita, shout out lang ako kay Pastor Ken Guillermo, honey. Yan ang mga lodi natin sa ministry, honey, no? Sabi nga ng iba, mga kagapay, parang puzzle daw ang pamilya. But speaking of puzzle, let me just explain kung ano ang puzzle. Kasi ngayon, parang wala na akong mga bata nakikita naglalaro ng puzzle. Yung puzzle po, ito yung mga hiwa-hiwalay na mga ginupit-gupit, honey, na bubuuin mo siya para makumpleto mo yung isang picture, hindi ba? O isang larawan, honey, di ba? Kapag merong isang missing na piece, eh hindi mo siya makukumpleto, hindi ba? Yan po para lang sa kaalaman ng generation na ngayon kung ano ang puzzle. Kapag po merong pirasong nawala o a piece that is missing, mahirap makita yung kabuuan ng picture, hindi ba? Do you agree, honey?
0: Yes.
1: No? But missing a piece doesn't always mean that the whole story is ruined.
0: Wow.
1: Ulitin ko yan, mga kaagapay. It doesn't mean na kulang po ng isang piraso doesn't equate that the whole story, ang kabuuan ng storya mo, eh, is already
0: sira
1: ruined
0: niya.
1: O sira na o wala ng pag-asa. True forgiveness sa pamamagitan po ng pagpapatawad, sa pamamagitan po ng grace ng Panginoon and God's healing presence, even families po, even mga pamilya with gaps can grow,
0: wow,
1: a strong and become meaningful again.
0: Yes.
1: I'm sure a lot of kaagapays are shouting quietly and
0: yes,
1: saying amen sa buong puso nila sa ating discussion ngayon. That's why a family isn't just about those who's there. It's about how we care, kung paano tayo mag-alaga, mag-aruga ng ating pamilya.
0: Mm-hmm.
1: And in God's hand, even the most, yung pinaka-shattered family stories,
0: yes,
1: can be redeemed into something whole and beautiful.
0: Yes.
1: And we, Claire and I, can strongly attest to that. Naiiyak ako, honey, kasi ginawa to sa atin ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Let me just try to compose myself. Going back to what we are saying, huwag rin nating kalimutan the man and woman of God, 'di ba? Sa Biblia, honey, ang daming mga broken families. Let us not also forget that God often uses individuals from broken families to accomplish his purpose. Minsan, honey, yung pinagdadaanan natin, pinapatibay lamang tayo ng Panginoon. Minsan, honey, alam nating lahat, mga kaagapay, that our mess can turn into a message. Diba? Ito yung sinasabi natin palagi na beauty from ashes, honey.
0: Yes.
1: And going back, honey, no, wag na tayong lumayo. In the Bible, diba sa Biblia, si KD, kilala mo si KD, honey?
0: Hindi.
1: Si King David. Si King David, di ba? He experienced adultery and strained relationships sa kanilang mga anak. That was King David. Si Jacob, he experienced complex marriages that led to tension and conflict. Di ba? Si Abraham faces infidelity. Di ba? Yung episode with Sarah and Hagar. That was during the Old Testament, honey, no? Sa panahon ngayon, honey, maraming mga famous, prominent pastors. And to name a few, honey, they have experienced family breakdown as well. Si John MacArthur, MacArthur, even Billy Graham, even Bishop Teddy Jakes, ang dami niyan, honey, na mga naging family issues sa buhay nila. And look at them kung
0: how the
1: paano
0: Lord still
1: sila
0: used them.
1: ginamit ng Panginoon, honey. At yan po ang pag-uusapan natin this morning, na pinamagatang, still whole in a broken home.
0: Gusto kong batiin si Riel Morales ng Connect City Church. Good morning. Si Corazon Maliari. Si Louie Clarine de Ocampo sa UCCP Sabang.
1: Yan.
0: Nako, we had a great time, ano? Nandun tayo sa UCCP Sabang last Sunday.
1: Salamat po, Tina Sakilayan.
0: Yes, and Christy Belmonte. We were able to minister to their families. Kasama natin si Paris na nag-talk. And maraming salamat. It's always such a nice feeling to be joining UCCP family. Hello kay Ate Nora Cancela and kay Donna Hizole, kay Maria Marie Dadea, and kay Sherwin Bantog ng Novaliches. Ayan, good morning. So still whole in a broken home. Nakakatuwa kasi yung mga binigay mo na tao from the Bible times hanggang ngayon, galing sa mga broken families, galing sa mga may issues ang pamilya, but look at how the Lord used them mightily. 'Di ba? Talagang ibig sabihin, honey, wala naman, hindi naman bubuo sa pagkatao natin yung pagiging buo ng pamilya natin, because we can still be whole even if we grew up in a broken home.
1: Absolutely.
0: Po ba yung mga common struggles ng mga bata na lumaki sa isang broken family o broken home, and how can they find healing? Okay, so yan po yung topic natin ngayon. Unang-una na nga, isa sa common struggle ng mga kabataan, identity crisis.
1: Common, very yes. Common.
0: Ito yung tinatanong nila na, who am I really? Especially po if their family dynamic makes them feel like they're a product of rejection or mistake. Ang masakit ng term dito sa Pinoy, honey, yung putok sa
1: bungo.
0: Bungo ba o buho?
1: Oh, alam mo, honey, yung question mo na who am I is such a very powerful question.
0: Yeah, so isa sa mga pinakamasakit at malalim na struggle ng isang batang lumaki sa broken family, yung tanong na, sino ba talaga ako? Diba? Hindi ko nga nakilala yung isang magulang ko, or andyan nga siya pero hindi ko naman nakikita. So madalas kapag magulo po o incomplete yung pamilya na kinalakihan mo, parang nadadala mo yan sa gulo ng emotions at isipan mo. Halimbawa, kung iniwan ka ng isang magulang mo, pwede mong isipin na, siguro kaya ako iniwan ng daddy ko, ng mommy ko, kasi hindi worth akong mahalin, kaya hindi niya ako pinaglaban. O baka, pagkakamali lang nga talaga ako ng magulang ko. So kapag narinig mo yung ibang tao na sinasabihan ka na, anak sa labas yan, o wala yung tatay, kaya ganyan na ugali niyan. Diba minsan, honey, unti-unti itong napapaniwalaan nung bata. Parang yung guest natin, honey, si Damir. Diba, lumaki siya, o lumaki siya na galing sa broken family, second family siya, o anak nga sa labas.
1: So, alat sa pagmamahal ng
0: magulang. Yes, yung mga sinasabi sa kanya na anak sa labas yan, o ganyan, parang na-affect siya. At dahil doon, alaki talaga na naging influence yung mga sinasabi ng tao, yung kinalakihan niya sa naging story ng buhay niya. Diba? Feeling mo, produkto ka ng pagkakamali. Hindi ng pagmamahal. At dahil dito, nalilito yung identity nila. Nagiging people pleaser sila. Nagkakaroon sila ng self-doubt. At minsan, hinahanap yung worth o yung acceptance nila sa ibang tao. Sa achievements. O sa relationships na akala nila pupuno ng kulang. Yung ibabong maagang nakikipag-relasyon romantically, 'di ba? Dali nahanap yung father figure, yung mother figure. Yung iba naman nalululum sa drugs, sa bisyo, 'di ba? Sa bawal na gamot. But you know po, real healing starts when your identity is no longer based on your family background or the labels that people gave you, but when you root your identity in Christ. Yung pong identity natin kay Kristo, nagsasabi na you are chosen, you are not rejected. Lumaki ka man sa isang broken family, I still chose you to have life. I still gave you life. Sabi nga sa Ephesians 1:4-5, sabi doon, God chose us even before we were born. And that means hindi ka pagkakamali, dahil bago ka pa lumabas, pinili ka na. You have been set apart already. So you are not out of place in this world. Hindi ka isang random error o pagkakamali. But know that you are God's masterpiece. God loves you, not because you are perfect, but because you are His child, period. That is your identity. You were created on purpose and for a purpose. And when a child starts to understand this, that there is a heavenly father, a father in heaven who will never leave them, who looks at them and say, "You are mine, anak." That is when all the lies of the enemies, all the lies of this world start to fade away, and truth start to take over. They no longer need to prove their worth to others because they already know how precious they are in the sight of God. And that's where true identity is found. When you finally hear God say, "You are loved, you are mine, and you matter to me." So that is number one. Ang unang struggle ng mga batang lumaki sa broken home, yung identity nila. Kaya paano sila magkakaroon ng healing? Kailangan bong shift their perspective. They have to root their identity in Christ and not on their family background.
1: Exactly. In short, honey, they have to know their identity kay Kristo.
0: Yes. Bago natin i-discuss o ibigay yung mga susunod na nating points,

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 12 ng Hunyo, mga Salmo chapter 31-35.
3: Lumalapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan, huwag mo sana akong ilagay sa kahihiyan. Ikaw ay isang Diyos na makatuwiran, iligtas mo ako itong aking kahilingan. Ako'y iyong dinggin, iligtas ngayon din. Sana'y ikaw ang aking maging batong kublihan, matibay na puta para sa aking kaligtasan. Ikaw ang aking kanlungan at sanggalang, ayon sa pangako mo, akayin ako't patnubayan. Iligtas mo ako sa nakaumang napatibong, laban sa panganib, sa iyo mga nganlong. Sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay, at sa ati, ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Ikaw ay namumuhi sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosang walang halaga. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako umaasa. Matutuwa ako at magagalak dahil sa pag-ibig mong wagas. paghihirap ko'y iyong nakikita. Alam mo ang aking pagdurusa. Di mo ako hinayaan sa kamay ng kaaway. Binigyan pa ng laya sa aking paglalakbay. O Yahweh, sana'y iyong kahabagan, sapagkat ako ay nasa kaguluhan. Namamagana ang mata dahil sa pagluha. Buong pagkatao ko'y mahinang mahina. Pinagod ako ng aking kalungkutan dahil sa pagluhay umikli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga buto ko'y naaagnas na rin. Nilalait ako ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga kapitbahay, mga dating kakilala ako'y iniiwasan. Kapag ako'y nakasalubong, ay nagtatakbuhan. Para akong patay na kanilang nakalimutan, parang sirang gamit na hindi na kailangan. Maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway sa aking paligid. May masama silang binabalak sa akin, plano nilang ako ay patayin. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ako sa tagausig ko't mga kaaway. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Sa wagas mong pag-ibig, ako ay sagipin. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan. Ang masasamang tao ang dapat na mapahiya. Sa daigdig ng mga patay, tahimik silang bababa. Patahimikin mo ang mga sinungaling, ang mga palalong ang laging layunin, ang mga matuwid ay kanilang hamakin. Kaysa gana ng mabubuting bagay na laan sa mga sa iyo'y gumagalang, nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob, matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Iniingatan mo sila at kinakalinga. Laban sa balak ng taong masasama, inilalagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi laitin ng mga kaaway. Purihin si Yahweh, kahanga-hanga ang ipinakita niyang pag-ibig sa akin nang ako'y nagigipit at parang lunsod na sasalakayin. Ako ay natakot, labis na nangamba sa pag-aakalang ako'y itinakwil na. Ngunit dininig mo ang aking dalangin nang ang iyong tulong ay aking hingin. Mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan. Mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan. Ngunit ang palaloy pinaparusahan nang angkop sa kanilang kasalanan. Magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinlang. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin, at sa bugso ng bahay, di sila aabutin. Ikaw ang aking lugar na kublihan, inililigtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo't pagliligtas. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita, at maaasahan ang Kanyang ginawa. Ang nais niya ay katuwirat katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig, Kanyang nilikha. Sa Kanyang salita, lumitaw na kusa. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh, hindi masisira, ito'y mananatili. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa Kanya'y di maudlot. Lapit, ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayon, aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundit igalang. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod, at sa ala-ala sila'y mawawala. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Natutuwa silang, ako'y maghinagpis, sa galit sa akin, ngipi nagngangalit. Hanggang kailan pa kaya, O Yahweh, maghihintay ako sa mahal mong tulong? Iligtas mo ako sa ganid na leyon, sa paglusob nila't mga pagdaluhong, at sa gitna niyong mga kapulungan, ikaw, O Yahweh, pasasalamatan, pupurihin kita sa harap ng bayan. Huwag mong tutulutang ang mga kaaway, magtawanan sa aking mga kabiguan, gayon din ang may puot ng walang dahilan, magalak sa aking mga kalumbayan. Sila, kung magwika'y totoong mabagsik, kasinungalingan ang bigkas ng bibig, at ang ginigipit, taong matahimik. Ang paratang nila na isinisigaw, ang iyong ginawa ay aming namasdan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang nakababatid, kaya, Panginoon, huwag kang manahimik. Ako'y huwag mong iiwan sa paghihinagpis. Ikaw ay gumising, ako'y ipagtanggol. Iyong ipaglaban ako, Panginoon. O Yahweh, aking Diyos, sadyang matuwid ka, kaya ihayag mong ako'y walang sala. Huwag mong ipahintulot sa mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamasdan. Huwag mong pabayaang mag-usap-usapan at sabihing, Aba, gusto namin ganyan. Huwag mong itutulot na sabihin nilang, Siya ay nagapi namin sa labanan. Silang nagagalak sa paghihirap ko. Lubos mong gapiit, bayaang malito. Silang nagpapanggap namang mas mabuti, hiyain mo sila't siraan ng puri. Ang nangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila. Sa aking tagumpay, siya'y natutuwa. Aking ihahayag ang iyong katuwiran sa buong maghapon ay papupurihan.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
8: Ella Arsyaga.
6: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV,
8: agapay ng sambayanan.

Muli, magandang araw mga ka-agri. Ito po ulit ang Maulad na Pilipino kung saan ay hatid namin sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Handa na po ba kayo? Pero bagong lahat, manalangin po muna tayo. Panginoon, sa dami ng mga pangyayari at hamon sa paligid namin, ikaw nawa ang maging gabay at sandigan namin. Bigyan mo po kami ng malilinaw na pag-iisip, matatag na pangapuso at kapayapaang syempre po nagmumula sa inyo. Tulungan mo po kami magtiwala sa inyo mga plano at manatiling mabuti, mahinahon at matatag sa bawat sitwasyon. Naway manaig po ang inyong kalooban at biyaya sa aming mga buhay. Itinataas rin namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming mga samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa konsepto ng katapatan, haligi ito ng lahat ng mabubuting relasyon. Magandang umaga po, ako po si LR Shagat. Ngayon po ay araw ng Sabado, 13 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Once again po ay nais namin kayong i-welcome sa mga dati na po at mga bagong tagapakinig ng ating programa. Kung ito po ay na-chance upon po ninyo, ito po ang Season 8, Episode 24 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, sa mga kaka-tune in lamang po sa ating program, para po sa inyong benepisyo at amin pong ikagagalak na malaman kung meron po kayong feedback, okay lang ba yung signal namin sa inyo. Tayo po'y accessible via online streaming ng dcas.fbc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng ating Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page, and of course sa talapitang 702 sa AM band. So yun po, no, last weekend was such a blast and we are so blessed to be part of the 78th anniversary celebration ng ating station. So once again, nagpapasalamat po kami sa chance to be with you, and thank you po sa pag-support sa ating booth. Thank you so much po sa ating DCAS family na nag-provide na ating booth. Lahat na nag-coordinate. Especially po kay Ma'am Shekina. Hi, Ma'am Shekina. And I'm so happy po makita sina Sir Bry, sina Ma'am Menchi, of course, Ma'am Joe Alabastro, Kuya Kael, Kuya Wen, and his wife, Ate Ella. Nakatukayo ko, pero isang Ella ko, dalawang L siya. And who else did I see? Nako, I do hope wala po kong nakalimutang i-mention. Sa mga nakita ko, lahat po ng mga ka-DZAS, lahat po ng mga kapwa po na nagtataguyod nito sa programming, and of course, sa mga tagapakinig po, maraming salamat, and it was nice to see you. So of course po, nice nating batiin ng magandang umaga ating mga listeners, si na Ma'am Maritis Remo, Gloria De Torres, yun nga po, no, watching from Lipa, New Hope Church Ministry International. Pagbati rin po kay Alcor, Edge or Jeps siguro. I'm not really sure. Baka typographical error po ito. Or ito po yung name niya talaga sa Facebook. Good morning po sa lahat. Blessed po tayo all ni Lord Jesus. Ayun, maraming salamat po. Pagbati rin po kay Carminda De Silva. Siya po ay consistent listener since 1978. God's faithfulness in your station. Lily Rosalina Yanga, maganda umaga rin po sa inyo. Ganyan din po kay Loida Refuerzo, Maluna Redo Trigueros. Ayun po, mumabate mula sa Kuwait. Ayun, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ganyan din po kay Lagrimas Monserrat Del Mundo. Good morning po sa inyo. Ganun din kay Ma'am Marley Barbosa de Osera through the account. Lagi ko sinasabi, no, kasi nag-comment through the account of Richard Ram de Osera. It was also nice po to be with you. Sabi niya, it's good to see you, Ma'am Ella and Ma'am Ira Cruz. Maraming salamat po. Good morning din po kay Sir Joseph Estacio, Lori Principe, Marlin De Leon, Mesita Sagpaw na nakikinig po, bumabati mula sa Naik, Cavite.
Good morning din po kay Merlinda Montialto. Yun, more blessings from the Lord. Beloved Kath, Soledad, thank you po sa inyong pagbati. Maganda umaga rin po sa inyo, Sir Ronald Young, na nag-iwan ang kanyang mensahe. Great is the Lord, wonderful and victorious Saturday morning, everyone. Ganyan po kay Nerissa de la Cruz, maganda umaga po sa inyo. Sino ba ba ito? Si Sir Rene Garcia, maganda umaga po sa inyo. Miel Mojica, yan, good morning po. Ayun, Loida Mojica from Quesuyo Alfonso, Cavite, good morning po. Ganyan din kay Bani Eleksyon at Annalyn Gonzalez. Ayun po, maganda umaga po sa inyo lahat. Blessed Saturday morning po. Ganyan din kay Antonio Rojas, Wilda Prospero, Marites Canindo, Renido Cantanero. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Naku, napakarami po nating mga nag-iwan ng kanilang mensahe. Kasama po dyan si Ma'am Raquel Cruz Mabakiao, Ma'am Evangeline Manggubat, magandang umaga po. Blessed morning po, Ma'am Ella. Yan, mula po kay Tita Irene Salonga, magandang umaga po. Good morning po, Ate Ella and all listeners. Carolina Layugan Rivera, yan, happy, magandang umaga po sa inyo. Happy morning. Gayun din po kay Miguel Mila Ocampo, Janet Soto Longkayanan, Perry Grenyas, Joseph Estacio, na bati na po natin ito, no? Magandang umaga po sa inyo ulit. Ma'am Angela Pisto, Tita Angela po, mapagpala umaga, sis Ella, nakikinig po ako sa radio. Ayun, thank you po so much. Ma'am Rosa Arigin, oh, these are yung mga ano po natin, medyo hindi ko, it's been a long time po, no, hindi ko kayo nabate at nanamiss po namin kayo. Thank you so much, maganda at masayang umaga po sa lahat ng mga ka-MNP. Ayun, mula din po kay Ma'am Wena Fajardo Reyes. Ayun, dito sa amin mahirap daanan sa gabihan. O naku, mag-iingat po tayo palagi. Ano po, ma'am? Ganyan din po kay ma'am or sir po ba ito? Lordan A. Maulion. Ayun, blessed day po mga kaagap.

sina Annalyn Lugto, Jennifer Pajares, and Diane Monteverhien. Ayun, maganda umaga po, Ma'am Angie Montan. Yun. Ma'am Euphrosina Bernardino. Hello po, it's a familiar name. Maganda umaga po, ma'am. Lilian Guerrero, maganda umaga rin po. Reggie Nalam Kauso, maganda umaga po. Emelita Legaspi. Yan. O, diba, ang dami po natin mga naging greetings. And sabi nga po namin sa inyo, yung ating gratefulness to be here with you is the least that we can do po ay mabati po ang lahat to the best of our ability. At kabilang din po dyan, si Leonila DC Miguel. Gandang araw po. Susan Taroha, yan. Mila Pascua, see you Ma'am Ella, stay safe po. Magandang araw po Miss Ella sa listeners ng MNP. That's from Ma'am Dulce Alicante, hello po. Leonie Maliari, Vicente Elsa, Tristan Wyatt Gulay, Mel Swupat, Epifanio Salvador, hi sir. Good morning, share na po ba listening on PIN Radio. Daming natututunan sa agriculture. Yun. Thank you so much po sa inyong lahat na bumati po sa atin. Nako, hindi pa po papahuli si Sir Federico Termulo Jr. Magandang umaga po, MNP. Nestor Ballesteros, magandang umaga po. Until all have heard, yes, makinig at makinig lagi dito sa station na to. Amen. Thank you so much po, Sir Nestor. Ayun. He also left a message para po sa ating guest last week. God bless Ma'am Ella and Ma'am Queen Anne. Nice topic, Banaho Creation. Sarap! Oh, di po ba? Tama po yan, sir. Kaya kung pwede lang po ay, kumbaga, supportahan natin po ang mga kabataang ito na nagtataguyod din po through their innovative minds. Thank you so much po sa ating Young Farmers Challenge for assisting po ang ating mga kabataan sa agrikultura. And another one na, yun nga po, nakakatunghayan niyo yung kanyang produkto na meron siyang layunin na wala po tayong mga bahaw na masasayang yung atin po mga pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Mia Furto, magandang umaga po. Mila Pascua, Dina Corolo, Pina, ayan, I think ito na talaga, nabati na natin ang karamihan. Loida Ibanez, Sacramento, magandang umaga po. Yun, hopefully wala na po tayong na-miss out sa ating mga listeners. It appears meron pa, so we would like to also greet, ayun, Medina Melia, Lordeliza Rivero Samson, tawag dito, Ma'am Irene, saludo, Delia Antalanool, and Sioni Falcutila, ayun, thank you DA po, once again, from Ma'am Dulce Alicante, thank you so much po sa inyong lahat, at dahil dyan, meron po kami ulit na hatid sa inyo na mga panayam, mga ulat na sadyang ano po dinisenyo po para tayo'y umuwing merong bagong kaalaman or meron po tayong updates from the Department of Agriculture sa ating mga activities. Ano, medyo scratch lang po yung amin dito sa Maulad na Pilipino, pero we try our very best na meron po tayong ano, laging bago sa inyo may offer every week. So, yan po ang aming may papangako sa inyo dito sa program with the flow that we are always providing po. And starting off, meron po tayong panauhin. Siya po ang media production specialist po ng ATIMI Maropa. And also, alternate point person para sa NUPA. Walang iba kundi si Ma'am Rose Andinilo para sa Urban Farming Technologies for Sustainable Communities and ATIMI Maropa. Maraming salamat po Sir Derek ng ATI Central Office para sa bahagi ito ng ating programa. Yan po ang ating Agri On Air, katuwang ang Agricultural Training Institute. At bukod dyan, tunghayan din ang mga regions on the go, Unlad Komunidad, kasama ang DAPRDP at ang ating Agri Trivia Segment. Together with Ma'am Ira Cruz, ang ating batid pa ninyo. Muli, hatid po namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. So, yun po. Meron kami mga inanunsyo mga gawain at para po sa buwan ng Hunyo, syempre nitong mga nakaraang linggo, nagdaan po ang ating pakikiisa ng kagawaran ng agrikultura sa pagdiriwang ng 128 selebrasyon

0: ng kasarinlan ng bansa ng ating bayang Pilipinas or Independence Day. So, yesterday po yan, June 12. By the way, I would like to greet my mom. A belated happy birthday, mommy, sa ano po, yung patuloy na kalakasan at pagmamahal. We are so blessed as your children na we still have you na masayahin at mapagmahal. Maraming salamat. We are so lucky and yes, blessed po talaga to have you as our mother. Maraming salamat and belated happy birthday, Mommy, Mimi. And of course, dito po sa ating kumbaga mga aabangan pa na mga activities for June, kasama po dyan ang ating DA anniversary. Kasi 11 days po na proclamation po ng ating Independence Day, doon naman din po yung ating Department of Agriculture nag-start ng count, kumbaga. So, 128th anniversary na din po ng DA sa darating na June 23. Kalaki po nito, nais po namin kayong imbitahan. Marami po activities actually. It's a week-long celebration as far as the DA Central Office is concerned. Pero sa week-long celebration na ito, meron po kaming isang activity na ibibida sa inyo. And that is the DA 128th Anniversary Fun Run. So, meron po kaming link na kumbaga ishinare doon po sa aming Employees Association Facebook page at doon nyo po makikita yung QR code kung saan po pwedeng mag-register. Meron din pong mga detalye doon sa link and susundan nyo lang po yon para makapag-register. Everyone po kasi is welcome to join us through this fun run para po makiselebrate sa Department of Agriculture ng aming anniversary. Ayan nga po. Ulitin ko lang para baka wala tayong ano dyan, miscommunication. June 23 po yung actual anniversary date ng Department of Agriculture. So, yung June 25, yun po yung ating kumbaga date for the fun run na sinabi po natin dahil yun po ay open sa lahat. So, baka maligaw lang po tayo. Once again, doon po sa interested to join the fun run, meron po tayong link. Specifically, meron po silang pre-provide na QR code kung saan po pwedeng mag-register. So, balita ko po, first come, first served po doon sa mga talagang mabibigyan po ng singlet. Pero, alam ko naman, ma-allocate naman po. Just follow po yung ating information na meron sa QR code. Once again, celebrating 128 years of agricultural excellence, walk, jog, and run, step 1, 2, 3, and more for a healthy and agri lifestyle. So, yan pong kababanggit lamang natin para sa mga kaka-tune in lang. Yan po ang 128th DA Anniversary Fun Run. So, once again, sa June 25 po yan, 6 a.m. Yung distance, by the way, po ay isa lang. Para po ito sa mga fun run lang po ito, no? Kasama po yung mga kawani. Yung ibang mga interested din po sumali na mga kawani ng kagawaran ng agrikultura, 3K lang po yung distansya. And meron pong registration fee na 350 pesos. Ayun po, kung hindi nyo man po, syempre, hindi ko po ma-share sa inyo yung QR code kasi ang hirap po nun. Pero, meron po sila mga contact persons. Kung hindi nyo man po makita yung Facebook page, once again, found or posted sa DA Employees Association OSEC Chapter Facebook page or the EA OSEC Facebook page, meron po silang poster dyan eh. Pero kung hindi nyo po matuntun, meron po silang pre-provide ng mga contact persons. Saan po dyan ang current president ng aming Employees Association, si President Alvin Paul Diraim at 0917-658-6801. Once again, 0918-658-6801. And of course, ang isa po naming katuwang sa pag-deliver ng mga serbisyo mula sa aming kawani ng pang, ano bang Tagalog nila? Medyo nalimot ko ang actual word, but from our personal division, I was thinking about Yamang Tao, but I don't think it's the appropriate Tagalog name for their division. Once again, from personal division po namin, si Ma'am Amchi Rose Ripple, On the side, magaling po siyang umawit. Ayan, naririnig ko po siyang umawit ng mga praises po para sa ating Panginoon. Her number po, she's another contact para po sa ating fun run. Baka kayo interested. That would be 0952-460-6905. Again, another contact person po para sa ating DA 128 Anniversary Fun Run, si Ma'am Amche Rose Ripoll at 0952-460-6905. Yun! So, baka po meron sa inyo, just in case lang po, meron pa po silang ongoing registration dito. Huwag niyo pong kalilimutan. At meron din po tayong upcoming na isa pang activity. Yun, medyo mapunta lang po tayo ng kaunti sa another activity po na atin pong ipapa-mark sa inyo sa kalendaryo. So, isang, yan nga pong activity na yan, I think we have said this in passing, ang atin pong Livestock Expo. So, yung atin pong Livestock Expo ay magaganap sa June 24. Tama po, di ba? Yun, yun. That would be on June 24. At yan nga po ay open po sa ating mga, of course, makaka-appreciate po nito yung ating mga sa sektor po ng paghahayupan, ano po, Discover Advanced Livestock and Aquaculture Technologies and Solution. Dumalo na po tayo sa Livestock Philippines 2026. So, yan po igaganapin sa June 24 to 26. Yan po, ulitin ko po ulit, Livestock Philippines 2026 ay gaganapin sa June 24 to 26. Oo, tatlong araw sa World Trade Center, Metro Manila, Pasay, Philippines. So, once again, meron silang registration. Puro QR po yung ano nila. Hindi ko po mababanggit, pero dahil dyan, pwede po kayong magtungo sa mga official channels ng Department of Agriculture para po sa mga karagdagang impormasyon. Ang atin pong Facebook page para sa DA ay facebook.com/DA Central Philippines. Ayun! At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Regional Gawad Saka Awardees, kinilala ng DA Central Luzon. Matagumpay na isinagawa ng kagawaran ng pagsasaka para sakit ng Luzon, ang 51st Regional Gawad Saka Awards, kung saan kinilala at pinarangalan ang mga natatanging magsasaka, mangingisda at agricultural extension manager mula sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon, kasipagan at mahalagang ambag sa pagkapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang nasabing aktibidad ay dinaluan ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Operations and National Rice Program, Unicols A. Manalo, na siyang nagsilbing pangunahing tagapagsalita. Nakiisa rin sa programa sina DRFO3 Regional Executive Director Eduardo L. Lapos Jr., Regional Technical Director for Operations and AMAD, Dr. Arthur D. Dairit, OIC Regional Technical Director for Research, Regulations and ILD, Elma S. Mananes, Farmer Director Engineer Francisco A. Hernandez, Province of Tarlac Governor Christian Yap, Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran, at mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng Tarlac. Sa taong 2026, 17 kategorya ang binigyang pagkilala sa ilalim ng Gawad Saka Awards. Ang mga nagwaging individual na magsasaka ay tumanggap ng gantimpalang nagkakahalaga ng 100,000, habang ang mga samahan at organisasyon ng mga magsasaka at mangingisda ay pinagkalooban ng 500,000 bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng Gawad Saka ng Kagawaran, kinikilala ang dedikasyon at mahalagang kontribusyon ng ating mga magsasaka at mangingisda na siyang nagsisilbing katuwang sa pagtiyak ng siguradad sa pagkain ng bansa. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon.
2: Rice retailer sa Calapan City sumunod sa 50 pesos price cap sa isinagawang market visit ng DA Mima Ropang. Nagbunga ng positibong resulta ang isinagawang market visit at compliance inspection ng Department of Agriculture Mima Ropang sa Calapan City Public Market kamakailan matapos maitala ang 100% compliance o ganap na pagsunod ng mga lokal na rice retailer sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Ayon sa ulat ng inspection team, walang nakitang paglabag sa pampublikong palengke ng lungsod. Lahat ng mga tendero ay napatunayang sumusunod sa itinakdang panuntunan at walang sino mang lumagpas sa presyong itinakda ng pamahalaan. Sa katunayan, may ilang retailers pa ang kasalukuyang nagbebenta ng imported premium rice sa mas mababang halaga at eksaktong sumusunod sa tamang alituntunin. Ang sorpresang inspeksyon na isinagawa upang tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng Executive Order No. 118. Sa ilalim ng kautosang ito, nagtakda ang pamahalaan ng price ceiling o pinakamataas na presyo na 50 pesos kada kilo para sa imported premium rice. Ang naturang price cap ay nagsimula noong Mayo 13 at iiral sa loob ng 30 araw sa buong bansa na maaari pa itong palawigin, baguhin o alisin depende sa magiging pagsusuri ng pamahalaan. Kasabay nito, tiniyak din sa inspeksyon na ang impormasyon at kulay ng mga price tag o shelf talker ng mga vendor ay sumusunod sa JMC No. 1 Series of 2026 na itinakda ng DA at DTI. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD sa pamumuno ni AMAD Chief Randy Pernia bilang kinatawa ni Regional Executive Attorney Christopher Banyas. Katuwang sa operasyong ito ang City Agricultural Services Department, Bureau of Plant Industry, Oriental Mindoro Market Administration Office, National Food Authority at Department of Trade and Industry. Layunin ng inspeksyon na protektahan ng mga mamimili laban sa labis na pagtaas ng presyo at siguraduhin may sapat at abot kayang supply ng bigas. Nagkaroon din ng info campaign upang ipaalala sa mga retailer na ang mga lalabag ay papatawan ng parusa sa ilalim ng Republic Act 7581 o Price Act. Kasama sa mga parusa ang pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon, multa na 5,000 piso hanggang 1 milyon o pagsasara ng tindahan at pagbawi ng lisensya. Para sa DA Mima Ropa, Monica Vergara, nagbabalita.
3: Ella Arsiaga.
4: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Para po sa edisyong ito ng Agri On Air, ang ating pong segment, katuwang po natin ng Agricultural Training Institute, mga ka-agri, makasama po natin ang Media Production Specialist 2 at NUPAP Alternate Point Person ng ATI Regional Training Center, Simon Mima Ropa, para po pag-usapan natin ang Urban Farming Technologies for Sustainable Communities. Welcome po sa ating program and segment, Ma'am Rosaan Nilo. Hi po, Ma'am Rosaan.
5: Hello po, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Ano po? So, welcome. Nagpapasalamat po kami na na-invite po kami dito sa programa pong ito.
0: Thank you po sa inyo pong presence. And we do hope po na sa inyo po ay marami po tayong matutulungan na mga, especially yung mga hindi pa masyadong involved sa agriculture siguro, no po? And siguro for the first question, we will begin by asking, maaari po bang maibahagi natin yung layunin nung atin pong balita po namin, meron tayong ginanap na pagsasanay na kung tawagin po ay Fundamentals of Crop-Based Urban and Peri-Urban Agriculture Technologies. Bakit po kaya, Ma'am Rose, ang mahalaga na isinusulong po natin yung urban and peri-urban agriculture po sa present time natin? Kasi di ba po, kung matatandaan natin, mas ano ito, sumikat kumbaga nung panahon ng pandemya, which is some years ago na po siya, sa totoo lang, some years na po nangyari ito. And sa ngayon, we deem na relevant pa rin po yung ating urban and peri-urban agriculture. Bakit po kaya?
5: Yes, Ma'am Ella. So, dahil nga po nung nangyaring pandemic, mas nakita po natin yung kahalagahan po ng pagtatanim sa sarili po nating mga tahanan. Ano po? So, yung aming training po na Fundamentals of Crop-Based Urban and Peri-Urban Agriculture Technology, syempre layunin po ng pagsasanay na mabigyan po ng tamang kaalaman at kasanayan po ang ating mga kalahok sa sustainably pong pagsasanay tungkol po sa urban gardening or urban agriculture na gamit po ang ating soilless farming. Ano po? So, isinusulong po natin ang urban and peri-urban agriculture sa kasalukuyan upang magkaroon po tayo ng food sufficiency, ano po, lalo sa mga area po na may limitadong space na pagtataniman po at magkaroon syempre po ng ligtas na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. So, inaasahan po na mabenepisyuhan po yung ating komunidad sa pagkakaroon po syempre ng mga green spaces na makakatulong po sa pagpapaganda ng kapaligiran, gayon din dagdag kita po siya sa bawat pamilya habang nagbibigay po ng masustansyang pagkain sa kanilang pamilya. Ano po, siyempre gusto po natin na makapag-produce po tayo ng sarili nating pagkain para po sa kapagkainan ng bawat isa. Yun po.
0: Thank you so much po, Ma'am Rose. Ana, ang ganda pong opening natin tungkol sa ating kahalagahan ng pagsusulong pa din ng urban and peri-urban agriculture po sa ating panahon sa ngayon. At ano po ba yung papel ng ating Agricultural Training Institute sa Maropa sa pagpapalawak po ng ating makabagong teknolohiya po sa pagsasaka? So, yung mga trainings po natin for AEWs and farmers, paano po kaya yan nakakatulong, ma'am? At saka, bakit po kaya no, mahalaga yung sustainable agriculture na isulong ng ATI?
5: Yes po. Siyempre, si ATI po as the nagkakandak po ng mga training ano po in Department of Agriculture. So, siyempre gusto po natin na matuto ano po o mapalawak pa po ang kaalaman ng ating mga magsasaka, gayon din po ang ating mga agricultural extension worker sa mga makabagong teknolohiya po sa pagsasaka at makatulong po sa kanilang komunidad at pagsuporta sa kanilang layunin na magkaroon po ng sapat na pagkain ano po sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Yan po. Siyempre, nakakatulong po natin ang ating mga agricultural extension worker kasi sila po yung kumbaga nagbababa ano po ng mga teknolohiya sa ating mga magsasaka na hindi na po nakaka-attend or hindi po naaabot ng ATI sa mga training. So, sa pamamagitan po nila, mas naibibigay po sa grassroots o dun sa mas maraming magsasaka po natin yung mga makabagong teknolohiya katulad po nitong hydroponics o yung ating soilless farming. So, alam naman po natin sa ngayon challenging po talaga na magtanim ano po sa bukod sa mga lupa na hindi na po maganda, marami din pong area you know urbanized na or umuunti na po yung area na pwedeng pagtaniman. So sa pamamagitan po ng ating mga EEW sa Calapan City, ganun din sa Puerto Princesa, so natutulungan nila ang ATI para mabigyan ng option yung ating mga magsasaka. Ano pa yung ibang pamamaraan na pwede silang magtatanim ng kanilang sariling pagkain. Yan po.
0: Sabi po niyo, Ma'am Rose, na ilalapit po doon sa mga attendees natin. At ito naman yung benepisyo na nakukuha ng kung sino mang nakakapakinig ng ating panayam ngayon, na ilalapit naman namin sa inyo yung ating kaalaman. Nababanggit na po natin yung tungkol sa ating soilless farming at hydroponics. So, paano po ba yan, Ma'am Rose, na iba sa traditional na paraan ng pagtatanim at ano ba yung primary benefits nito after natin matutunan ang mga konsepto at pagpapalago ng ating halaman through hydroponics?
5: Apo. So, ang soilless farming po or hydroponics ay pagtatanim po ng halaman sa tubig. Ano po, hindi siya nangangailangan ng lupa. Pero may ginagamit po tayong nutrient solution na tinatawag na may kompleto na pong nutrient, both micro and macronutrients na kailangan po ng halaman para siya ay lumago at lumaki. Ano po? So ang kaibahan nito sa traditional na pagsasaka, hindi nga po tayo gumagamit ng lupa. Sa tingin po ng iba na baguhan po sa hydroponics, mas maraming tubig po ang kinakailangan sa hydroponics. Pero ang hydroponics po ay isang climate change technology kung saan mas nakakatipid po tayo ng paggamit ng tubig. Ano po? Na alam naman natin na isa po yan sa mga suliranin ngayon ng ating mga magsasaka. So isa po din po sa pangunahing benepisyo ng hydroponics sa produksyon po ng pagkain ng bawat pamilya ay maaari makapagtanim kahit walang lupang taniman. At pagkakaroon po ng mas ligtas na pagkain dahil hindi po sa hydroponics po kasi kung ano lang yung kailangang nutrients ng ating halaman, yun lang po yung ibinibigay natin. So hindi rin naiiwasan din po natin yung paggamit ng mga sobrang chemical sa ating mga pagkain. Kaya nasasabi po natin ligtas ang pagkain po sa hydroponics.
6: Okay, sandali lang. Magbabalik ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali.
7: Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kausayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa.
8: Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko.
9: Ha? Huh? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah!

0: Huwag nang mabahala! Parating na ako!
1: Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka.
0: Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw!
1: Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan.
0: Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai!

0: Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan, at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA.
1: Ella Arshaga.
2: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa.
3: So parang ano po talaga, ang ganda po na sinabi niyo ma'am, kasi yung iba parang isipin nila, eh paano yung tubig nun, hindi ba siya dumadaloy? Kasi nga hindi tayo masyadong acquainted dun sa technology na sapat palang nutrients yung talagang inilalagay natin sa halaman na ito. Kaya ito ay sure na sure ka na safe. And of course, ito ay nakatutulong sa ating limitadong espasyo kung tayo po ay may limitadong espasyo. At of course, in effect, ay nakatulong ito sa seguridad ng pagkain at sustainable food production. So dito po sa ating training, Ma'am Rose Ann, ano po yung mga hands-on activities na isinagawa po natin para po sa mga, para mas matutunan or mag-grasp po talaga ng ating mga attendees yung kanilang magagamit na kaalaman para po sa kanilang komunidad through our training na kinonduct para sa kanila?
4: Opo. So yung ating po mga participants during po dun sa 3-day training, so nagkaroon po sila ng time para po makapag hands-on. So ang ginawa po natin is yung sa Kratky, ano po, yung pagtatanim po, hydroponics technique na gumagamit po ng styrofoam. So ang mga participants po ay naka-experience paano po magpunla ng ating mga seeds na yung leafy vegetables po natin, as well as paano po yung tamang pagta-transplant at pag titimpla po nung ating nutrient solution doon sa tubig. Ano po? Ano yung mga kailangan nating i-consider para po maging epektibo yung nutrient solution na inilalagay po natin sa tubig at mas gumanda at maging mas sustansya po yung ating gulay na pinoproduce through hydroponics.
3: Ayun, so talagang dito sa ang swerte ng mga naka-attend ng training na ito dahil nakita nila mismo, and I'm sure baka sila nabubuting-ting ngayon dun sa kanilang mga lugar-lugar at ina-apply po ang mga natutunan natin na hands-on mula sa ating training. So sa atin pong hindi lang farmers no Ma'am Rose, ano yung mga naging participants po natin, meron din po tayong mga agricultural extension workers sa atin pong mga attendees. Ayun. So ano po ba yung inaasahan nating sila po yung, kumbaga, magtuturo din? Ganon din po ba? May ganon po bang parang design after they attend the workshop? Ayun. Mm-hmm. Sige po, ma'am. You can share po yung tungkol doon.
4: Apo. So, after po ng training, so, bawat isa po yung nakatanggap ng starter kit para ma-showcase po nila sa kanilang mga bahay. Ano ba yung kagandahan po nung na-attendan nilang training? Ano po yung benepisyo ng Kratky Hydroponics? So, yung ating mga agricultural extension worker po, inaasahan natin na maide-demo din po nila or mapapakita po nila doon sa kanilang mga nasasakupang barangay sa bawat sa kanila pong munisipyo, lalo sa ating City Agriculture Office po ng Calapan, paano pa ano ba yung kagandahan ng pagtatanim po natin sa hydroponics. So bawat isa po sa kanila magagamit po nila yung starter kit na ibinigay po sa kanila para mas ma-orient po yung ating ibang farmers, lalo yung mga nasa area na nga po na halos wala pong mataniman. Yun po.
3: So we thank so much yung ating City Agricultural Services Department ng Calapan City para po sa ating successful and more collaborative na mga activities together with ATI Mimaropa. So with that, ano po ba yung mga kasunod pa po nating ika nga, mga collaborative activities na nakaplano po kasama po ang ating local government unit, Ma'am Rose Ann?
4: Apo, so sa with ATI po and CASD or the City Agricultural Services Department po ng Calapan City, so may mga nakaplano po tayo in the next years po na mga training pa on urban agriculture. So hindi lang po siya nakapokus on hydroponics. So nandiyan din po yung ating mga biopesticides para mas pangalagaan po nila ng sustainable po yung kanilang mga tanim na gulay. Nandiyan din po yung sa rabbitry natin, poultry, na ma-include po nila doon sa kanilang gulayan para kumbaga doon sa isang area nila, maliit man yung space, pero punong-puno kung ano man yung pwede nilang ilagay po doon sa area. So, yan po yung pinaplano namin with City Agricultural Services Department po ng Calapan City na maging tuloy-tuloy po yung mga trainings na pwede nating ibigay at ipa-ihatid po sa ating mga magsasaka na other option nila kung sila po ay wala ng pagtataniman at area na pwedeng mag-alaga po ng mga hayo. So, bibigyan po natin sila ng mga makabagong technique para po maging sustainable yung kanilang food production po sa area.
3: Tamang-tama. Para po sa mga nais na umattend, ay meron pa pala tayong aabangan ng mga activities. Abangan po yan sa mga official channels ng ating ATI Mimaropa. At ito ay in coordination with our ano po sa local government unit po natin sa Calapan. Hello po sa mga taga Calapan. Ma'am Rose, anak ko po, pamilya ko po ay taga Pola po sila. So yun po ang entry point din namin to Pola. So greetings po sa lahat po ng mga taga Mimaropa. Naalala ko lang dyan po lalapag or dyan po pupunta yung barko natin. And of course, bilang pagtatapos po natin, ano po yung ating mga nais na iwang mensahe para po sa mga nais pang matuto at magsimula ng ating urban and peri-urban agriculture.
4: Yes po. So, dun sa ating mga kababayan po na gustong mag-start ng kanilang urban and peri-urban agriculture, hindi po hadlang na wala tayong space na pwedeng pagtaniman. Sabi nga po, kaisipan lang po natin yung magsasabi na wala. Pero marami po tayong mga makabagong pamamaraan, makabagong teknolohiya para makapagtanim po tayo at makapagbigay po tayo ng masustansya at ligtas na pagkain para po sa ating pamilya. Yun naman po ang goal ng Urban and Peri-Urban Agriculture Program na magkaroon po tayo ng sapat at masustansyang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino at syempre makatulong tayo sa patuloy po na campaign ng ating pamahalaan na magkaroon po tayo ng food security and using po yung ating sustainable agriculture. Yan po nga.
3: At isa pong komprehensibong talakayan ng ating napakinggan kasama po si Ma'am Rose Ann Dinilo. Siya po ang Media Production Specialist 2 at NUPAP or National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Alternate Point Person po ng ATI-RTC Mimaropa para po sa ating Urban Farming Technologies for Sustainable Communities. Ito po ang Agri On Air, katuwang ang Agricultural Training Institute. Maraming maraming salamat po, Ma'am Rose Ann.
4: Thank you po.
1: At narito po ang Ulad Komunidad once again, katuwang po natin ng Philippine Rural Development Project. At para sa araw na ito, makasama po natin si Ma'am Julie Ace Brandon Arbarao, Information Officer po mula sa InfoAce and PCO.
5: Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita sa paglahok ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale Up sa Philippine Coffee Expo 2026 na ginanap mula ikalima ng Hunyo hanggang pito sa The Space 1 Ayala Mall, Makati City. Sa temang Creating Shared Ground, pinagsama-sama ng Philippine Coffee Expo ang mga coffee farmers, processors, roasters, traders, entrepreneurs, researchers, policymakers, at coffee enthusiasts upang palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng buong coffee value chain ng bansa. Bilang bahagi ng eksibisyon, itinampok ng DAPRDP Scale Up ang mga produkto ng 13 farmer organizations at enterprises mula sa iba't ibang coffee producing areas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ipinakita ng mga kalahok ang iba't ibang uri ng kape mula sa Highland Arabica varieties ng Cordillera hanggang sa Robusta at specialty coffee products mula sa Southern Philippines. Ayon kay DAPRDP National Deputy Project Director Angelita D. Martir, mahalaga ang mga kaganapang tulad ng Philippine Coffee Expo sa pagpapalawak ng oportunidad para sa mga farmer organizations at rural enterprises.
6: The Philippine Coffee Expo provides valuable opportunities for DAPRDP beneficiary farmers, enterprises, buyers and industry partners to build lasting relationships, exchange knowledge, and explore new market opportunities. These connections are essential in strengthening the Philippine coffee industry and creating sustainable growth for farming communities.
5: Dagdag pa ni Director Martir, mahalaga ang pagtatagpo ng mga magsasaka, maminili at industry partners upang makabuo ng mga bagong oportunidad sa merkado at mapalawak ang kaalaman sa pagpapaunlad ng produksyon at negosyo sa kape. Samantala, binigyang diin naman ni Philippine Coffee Expo Director Gabriel Villegas na ang expo ay hindi lamang tungkol sa kape, kundi pati na rin sa mga taong nasa likod nito. Aniya, sa pamamagitan ng pagdadala ng iba't ibang stakeholders sa iisang lugar, nabubuo ang mga makabuluhang ugnayan, kaalaman at oportunidad na nagpapatibay sa buong industriya ng kape sa bansa. Sa loob ng 3 araw, nagkaroon ng coffee exhibitions, industry forums, business matching activities, cupping exchanges, brewing demonstrations, networking sessions at barista competitions na nagbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na matuto, makipag-ugnayan at makahanap ng potensyal na merkado para sa kanilang produkto. Ipinakita rin ng partisipasyon ng mga DAP-RDP-supported farmer organizations ang lumalawak na kakayahan ng mga farmer-led enterprises na makalikha ng dekalidad at market-ready coffee products habang lumilikha ng mas maraming kabuhayan sa kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na pinapalakas ng DAP-RDP scale-up ang kakayahan ng mga magsasaka at rural enterprises upang maging kompetitibo at makibahagi sa patuloy na paglago ng industriya ng kape sa Pilipinas. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAP-RDP scale-up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities.
1: At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAP-RDP. Once again, tumutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At muli hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri Trivia segment.
7: Good morning mga ka-agri! At dahil ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, batid ba ninyo na bago pa man makamit ng Pilipinas ang kalayaan noong Hunyo 12, 1898, ang agrikultura na ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Sa panahon nga ng pananakop, ang mga magsasaka ang nagsilbing gulugod ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatanim ng palay, mais, tubo, abaka at iba pang pananim. Sa kabila ng iba't ibang hamon, patuloy nilang itinataguyod ang produksyon ng pagkain para sa bansa. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling mahalaga ang sektor ng agrikultura sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain at pag-unlad ng ekonomiya. Kaya naman, ngayong ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, kinikilala rin natin ang mahalagang ambag ng ating mga magsasaka, mangingisda at iba pang manggagawa sa agrikultura sa pagsusulong ng isang malaya, matatag at masaganang bagong Pilipinas. Isang munting trivia. Ano ang tawag sa dokumentong nagpahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898? A. Saligang Batas ng Malolos, B. Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas, o C. Kasunduan sa Paris? Ang tamang sagot ay letrang B. Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Muli mula sa Kagawaran ng Agrikultura o Department of Agriculture, maligayang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sama-sama natin ipagmalaki ang kalayaan at ang mga Pilipinong nagpapakain sa ating bayan. At iyan ang ating Agri Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo. Magandang umaga, ito po si Ira Cruz.
1: Once again, like always, muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang Maulad na Pilipino ay programang pangradyo na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At syempre po, para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 17, Talata 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan na Mahimpilan, sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBPO, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Once again, we thank our DZAS family na katuwang sa bawat episode. Kagaya na lang po ng mga langaning episode namin na po-produce para sa inyo. Maraming salamat po. And of course, sa inyo po mga tagapakinig, syempre po, papasalamat kami at sinamahan nyo kami ulit ngayon. Ganun po ulit next Saturday, ha? So, syempre po, 5 to 6 po tayo in the morning. At kasama po ang lahat namin katuwang sa programang ito. Kabilang syempre, si Ma'am Ira Cruz. Ito po ang Maulad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend!
2: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
9: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
10: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa."

Isang pinagpalang Sabado sa inyong lahat, kaagapay. Pabati namin sa inyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin sa Panginoon ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera. Kami po ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702-DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702-DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna po tayo sa presensya ni Lord sa ating pangunang panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, pinupuri namin kayo at dinadakila. Niluluwalhati ang inyong pangalan, Panginoon. Kasabay nito ang patuloy naming paghingi ng tawad sa inyo. Kami po ay patawarin ninyo at linisin at pagindapatin, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pagdulog sa inyo. Panginoon, nakikita niyo po ang kalagayan ng bawat isang kaagapay namin sa loob ng kanilang tahanan. Panginoon, dalangin namin na kayo po ang maging sentro lagi, Panginoon. At maging sa bawat pinagkakaabalahan, ang aming dalangin ang inyong pag-iingat, Panginoon, sa bawat kaagapay namin. Sa araw na ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ang pag-aaral namin ng iyong mga salita at yung pagdulog namin mamaya, Panginoon, sa mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay pagindapatin niyo kami at ihanda niyo po ang aming mga puso, Panginoon, na makita lagi ang inyong kabanalan, maranasan ang inyong presensya sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. At ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time, maaari mong i-comment ang inyong mga hiling sa panalangin sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya kaagapay para maisama yan sa ating panalanginan. At kung sakali man na hindi na po mabasa lahat ng mga prayer request na pinapadala po ninyo, tiyak pong umasa kayo na ito po ay dadalhin namin sa aming personal na prayer and devotion. At alam natin na ang pagtugon ng Diyos ay talagang laging on time sa kanyang kapanahunan, sa kanyang kalooban. So ipagkatiwala po natin lahat sa Panginoon. At kung sakali naman kaagapay na mayroon ng tugon ng Panginoon sa inyong mga prayer request, abay magsama-sama din tayong pasalamatan natin ang ating Panginoon. I-comment mo rin sa amin kaagapay yung mga answered prayers at para ma-encourage din ang iba. Amen. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong araw, samahan mo ako kaagapay. Ang sabi sa Unang Korinto, Kabanatang 10, Talatang 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan o nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Meaning, it is a match fight. You are still free to win your freedom and you are not an underdog. This is not even torture. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang labanan na hindi mo kakayanin. Kapag nandyan ka sa labanan na yan, sa pagsubok na yan, kaagapay, o sa tukso na yan, siguradong patas at kaya mong labanan. Kaya mo ang laban. Therefore, if you can
And you know, you can win over that situation you're going through that can only mean you are free. Kagapay matuto tayong ilagay sa isip natin palagi ang Diyos. At hindi niya paintulutan ang anumang tuksong higit sa ating makakaya. Lagi kanyang bibigyan ng daan para makatakas tungo sa tagumpay, kaagapay. At kung sa mga panahong ito, kaagapay, dumadaan ka man sa mga iba't ibang uri ng tukso o pagsubok, sabihan mo ang sarili mo, alam ng Diyos ang pinagdadaanan ko. Kaagapay, hindi si Satanas ang may control nito, kundi ang Diyos. You must be God's conscious, not devil conscious. Magtiwala ka sa Diyos na much fight ang labanan. Ang sabi sa mga Hebreo, kabanatang 12, talatang 4, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Meron na ba sa atin ang nakaranas na sa pagkikipaglaban sa kasalanan ay lumuha na tayo ng dugo? Wala pa naman. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang humantong sa ganong kalagayan dahil si Kristo lang ang nakaranas ng ganon. Kahit ano pa man ang mararanasan mo, malaya ka pa rin magtiwala sa Diyos. Malaya ka pa rin tumayo. Malaya ka pa rin maging masaya. Ang sabi ng Biblia, ibilang mong kagalakan kung dumaranas ka man ng iba't ibang uri ng tukso o pagsubok. Kaagapay, tuloy ka lang dahil alam mong ang Diyos ang iyong sandigan. Alam mo kaagapay, makikita mo ang kaibahan ng taong namatay sa sarili at laman at yung nagmamatay-matayan lamang. Bagamat tayo ay kasalukuyan pang binabago at may itinutuwid pa sa atin, itinatama at may natututunan pang mga bagay, ay hindi nangangahulugan na tayo ay hindi na malaya. Gusto kong maunawaan natin na ang proseso ng pagtutuwid at pagbabago ay isang pamamaraan ng Diyos upang tayo'y hubugin sa wangis ng kanyang bugtong na anak, na siya namang dahilan kung bakit tayo ay tinawag na mga anak din ng Diyos. Kaagapay, hindi ipapagawa ng Panginoon sa atin ang isang bagay kung alam niyang ito ay hindi makabubuti sa atin. Hanggat ang pinag-uusapan ay ang pagbubuhat ng kanyang krus, hindi sasabihin ng Panginoon na itatakwil niya ang kanyang sarili kung alam niyang hindi ito magdudulot ng kalayaan sa atin. Salungat man ito sa nakikita natin subalit sa Diyos, ito ay nagbubunga ng kalayaan. Ating isipin na totoong niligtas na tayo ni Kristo, ngunit nawa ay matanggap din natin na ang kaligtasang ating natamo ay kasalukuyang pa ring in operation. Ibig sabihin nito, sa kasalukuyan at hanggang ngayon, sa iyong pananatili bilang anak ng Diyos, nakakaranas at patuloy ka pa ring makararanas ng kanyang pagliligtas sa iyong buhay sa mundong ito. Kay Satanas at sa iyong sarili, ang gusto kong bigyan din dito kaagapay ay yung pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa atin mula sa ating sarili ayon sa Roma sa mga kabanatang 6, 7 at 8 ay wala tayong ibang mababasa sa mga kabanatang ito kundi ang tayo ay pinalaya at namatay ng kasama ni Kristo sa krus. Ang sabi sa Roma kabanatang 6 sa mga talatang 3-7, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan?

o ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Purihin ang Panginoon.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon, gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago, makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita,

0: huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa o Diyos, patuloy pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po Panginoon, ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen.
1: At sa oras na ito, kaagapay, tayo ay dumulog at manalangin, ilapit natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa inyo, dumudulog, Panginoon, ng buong puso na may pagtitiwala at pagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Inilalapit namin sa panalangin ng aming kapatid na si Marites Ortega Agahan. Pagpalain niyo siya, Panginoon, at mayroon po siyang kahilingan sa inyo about doon sa kanyang kapatid na si Sister Dali Ortega na nandyan po sa Arizona. Siya po ay may sakit, Panginoon, Lord, ang sakit na ito, lymphoma, Panginoon, ay alam namin na medyo mabigat na sakit ito. Subalit, walang imposible sa inyo. Naniniwala kami, Panginoon, na sa inyo manggagaling ang kagalingan ng aming kapatid na ito, Sister Dali Ortega. Pagalingin niyo siya, palakasin niyo siya, Panginoon, at ayon sa inyong kalooban, magbalik po ang kanyang dating sigla, Panginoon. Samahan niyo siya. Pinagpipray din namin sa oras na ito, Sister Abby Dailo. Maraming salamat po sa aming kapatid na ito, Panginoon, at ang aming dalangin, patuloy niyo siyang ingatan, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Magandang kalusugan ang aming panalangin para sa kanya at yung pong kanyang apartment business, patuloy niyong pagpalain, bigyan niyo siya ng mga tao na magre-rent, Panginoon, sa kanyang mga apartments talaga na mayroon pong takot sa inyo at mayroong mabuting puso, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin si Sister Maria Cristina Aquino. Pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito. Kayo po ang patuloy niyang makasama at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din, ipinagpe-pray din namin, Panginoon, si Nanay Telma Manjares. Lord, pagpalain niyo po si Nanay Telma Manjares. Ingatan niyo po siya lagi, Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang buhay paglilingkod. At amin pong inilalapit sa inyo ang kanyang anak na Sister Gladie May Manjares Alfino. Panginoon, ang kanilang kahilingang panalangin na magkaroon na po sila ng supling o baby, Panginoon. Lord, kayo po ang may takda at kayo po ang nagbibigay ng anak, Panginoon. Loobin nyo nawa, Panginoon, na sila po ay magkaroon na po ng baby ayon sa inyong kalooban. Amin din pong ipinagpepre sa oras na ito si Nanay Biring Marquez, Panginoon, patuloy niyo ingatan si Nanay Biring, ang kanyang kalusugan, Panginoon, ang kanilang kabuhayan, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa inyo na kayo ang dakilang provider, Panginoon, at amin din pong itinatas sa oras na ito ang aming kamanggagawang asawa ni Nanay Biring, si Pastor Pablo Marquez, Panginoon, anuman ang kanyang sitwasyon sa kanyang physical body, no, ng kanyang kalusugan, Lord, kayo po ang magbigay sa kanya ng kalakasang physical, kagalingan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Pinagpipray din namin at pinagpapasalamat Sister Leia Marquez, Panginoon, at ingatan nyo silang lagi ang buong Marquez family. Patuloy ko itinataas din Sister Christine Gallego, ingatan nyo siyang lagi, pagpalaan nyo po ang buong Gallego family. Ganon din kay Sister Julieta Marquez. I-bless nyo po ang family ni Sister Julieta at anuman ang kanilang pinagdadaanan, alam namin ang pagpapala ninyo ay lagi pong mararanasan nila. Patuloy din namin tinataas si Sister Nora Cancela. Panginoon, maraming salamat sa kanyang buhay. Patuloy nyo siya ingatan ng buong Cancela family at ikaw Diyos ang maging kalakasan nila sa lahat ng pagkakataon. Ganon din po aming pinagpipray si Sister Lilian Guerrero. Lord, pagpalain nyo po ang buong Guerrero family, ingatan nyo po at kayo po ang maging kalakasan po nila at provider po nila sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Sister Corazon Hulandes, Lord, at ang buong Hulandes family. Ang patuloy na dalangin namin ang inyong pag-iingat sa kalusugan ni Sister Corazon at ang kanyang sambahayan. Patuloy ko pong ipinagpe-pray, Panginoon, at ipinagpapasalamat ang buhay paglilingkod ni Mami Auring Sumulong. Panginoon, maraming taon na ang aming kamanggagawang ito, si Nanay o Mami Auring, ay lagi naming katuwang sa paglilingkod sa anumang paraan, Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang buhay at aming dalangin. Patuloy niyo siyang palakasin, gabayan at i-provide ang magandang provision sa business nila, Panginoon. Lord, bilang leader ng FABC Intercessors, Panginoon, patuloy niyong bigyan ng kalakasan si Mami Auring, Panginoon, at kayo po, o Diyos, ang magbigay din ng karunungan sa kanya, Panginoon, pang magamit niya sa kanyang patuloy na paglilingkod sa inyo. Akin din pong inaalala at ipinagpapasalamat ang buhay ni Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa kanyang buhay, sa kanyang pagbabakasyon nung nakaraang buwan dito po sa Pilipinas, at nakasama niya ang kanyang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy niyo siyang ingatan, lalo na po sa kanyang trabaho at ministry dyan po sa Texas, USA. Panginoon, amin din pong patuloy na idinadalangin sa inyo si Rainier de la Peña. Lord, ang kagalingan, Panginoon, ay amin pong panalangin, kahilingan sa inyo na maranasan po ng aming kapatid na ito. Akin din pong idinadalangin sa oras na ito si Susan Raznal, Panginoon. Good health and strength sa kanyang tatay at anak na si Thea. Lord, ang aming kapatid na Ingracia Perez, Panginoon, ang aming dalangin sa kanya ay healing for breast and liver and bone cancer. Panginoon, Lord, walang imposible sa inyo. Ano man yung nararanasan ng aming kapatid na ito, Lord, kayo po ang magbigay ng tiyak na kagalingan sa kanya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Antoinette Lacap, Lord, na luminaw na po yung kanyang mata, Panginoon, at makakita po siya ng maayos. Amin din dalangin kay Maylene Duran, Panginoon, ang patuloy na paglago ng kanyang tindahan, at kayo po ang magbigay ng customers sa kanila. Tayaan ninyo na magtiwala lamang sila sa inyo, Panginoon, anumang business ang kanilang ginagawa, Lord. As a source of blessing, hayaan nyo, Panginoon, na sila po'y laging magtiwala at unahin ka sa kanilang buhay. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang Orebelio and Gonzales family. Aming dalangin para sa kanila ay salvation and protection, Panginoon. Lord, ganun din, amin din pong idinadalangin ang aming kapatid na si Ricardo Marcaida. Ang aming kapatid na ito ay nakakaranas ng sakit, Lord, sa kanyang chronic kidney disease, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, ang aming dalangin ay kayo po magbigay sa kanya ng tiyak na kagalingan, Panginoon, at kalakasang physical. Pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na si Amy Bunda, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay maayos na financial provision, at hayaan ninyo, Panginoon, na makahanap sila ng uupa sa kanilang bahay na capable na magbayad, Panginoon, at maging maayos yung monthly rentals, Panginoon. Amin din pong ipinagpipray si Rene Ahedo, Panginoon, healing and recovery mula sa kanyang dalawang beses na heart operation. Lord, ingatan niyo siya na way sa mga darating na panahon ay maranasan niya na talaga yung kumpletong kagalingan mula sa inyo. Panginoon, nagtitiwala lamang po kami sa inyo. Kayo ang Diyos at doktor ng mga doktor, at walang imposible sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga katugunan ayon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radyo Online at dito sa channel.

185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
2: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
6: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
7: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
8: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
9: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
10: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
11: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
12: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
4: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
3: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
7: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
13: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
14: FEBC.
13: Himpilang
14: 702 DZAM.
13: Agapa!

0: ng sambayanan.
1: Isa sa mga pangunahing karapatan ng bawat batang Pilipino ay ang mabigyan ng sapat na edukasyon. Ngayong buwan ng Hunyo, bibigyan natin ng pansin ang iba't ibang usapin patungkol sa edukasyon sa ating bansa at susuriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito. Ngayon pong araw, bibigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga magulang at mga teachers sa edukasyon ng mga mag-aaral. Dahil batid natin na ang edukasyon ng isang mag-aaral ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan o ng guro. Hindi rin naman ito responsibilidad lamang ng mga magulang, kundi ito ay sa pagtutulungan ng mga magulang at guro dahil mas nagiging matagumpay ang pagkatuto ng isang mag-aaral kung may pagtutulungan ang tahanan at paaralan. Ito si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri.
0: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
1: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Ika nga ng isang kasabihan, it takes a village to raise up a child, nangangahulugang hindi lamang isang tao ang may pananagutan sa paglaki at maging sa pagkatuto ng isang bata. Kinakailangan dito ang pagtutulungan ng mga magulang, guro at ng komunidad. Nagsisimula sa tahanan ng edukasyon at ipinagpapatuloy sa paaralan. Ang tahanan at paaralan ay dalawang pinakamahalagang institusyon sa buhay ng isang bata. Bago pa man pumasok sa paaralan, ang pagkatuto ay nagmula na dapat sa tahanan gaya ng paggalang, pagmamahal, pagsunod at pakikipagkapwa-tao. Habang may mahalagang papel naman ang mga teachers sa intelektwal na pag-unlad ng isang bata. Kaya po, totoong kinakailangan ng pagtutulungan at kooperasyon sa mga magulang at guro. Para sa makabuluhang talakayan, ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
0: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
2: At napakaganda pagkakataon po dahil alam nyo, ito'y buwan ng Hunyo, napakabilis ng ating panahon. Ano? And of course, kapag buwan ng Hunyo ay mapag-uusapan natin ang tungkol sa pag-aaral ng ating mga kabataan. At syempre, kapag sa pag-aaral po ng mga kabataan, hindi maaalis ang dapat na ambag ng hindi lang mga magulang kundi ng mga guro. So pag-usapan po natin yan. At ang ating katangi-tanging panauhin sa ating pagsusuri ay walang iba kundi si Teacher Ruby Bernardo at siya ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers Philippines. Magandang araw sa iyo, Teacher Ruby.
3: Magandang araw, Bishop, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa.
2: Oo, abay. Oh, maganda ito at maganda rin palang tingnan. Batang-bata ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers Philippines. Teacher Ruby, maaari siguro na bigyan mo kami ng description kung ano ang Alliance of Concerned Teachers Philippines.
3: Yung Alliance of Concerned Teachers po, ito po ay teachers organization na ano po yan, iba't iba po yung aming mga miyembro mula po sa Calacan Public School. Meron din po kaming mga miyembro sa private school at syempre yung ating mga education support students even dun sa ating mga state universities and colleges. No, bahagi po kami ng Education International, isang global federation po ng mga teachers union din po sa iba't ibang panig po ng daigdig.
2: Okay, gaano kalaki ang membership ng Alliance of Concerned Teachers?
3: So far po, nasa 240,000 po yung aming miyembro po dito sa Pilipinas.
2: Mm. Wow, napakalaki niyan, ano? And it's a force talaga na kinakailangan pangalagaan natin. Okay. Dahil pinag-uusapan natin ang edukasyon, alam mo maraming challenge ang ating education system, ano, lalo na kapag ang pag-uusapan natin ang mga facilities ng ating mga eskwelahan. No, lalo na kapag panahon ng tag-init, tag-ulan, naku, mga disasters. Unang-unang nabibiktima ang ating mga eskwelahan. Subalit, pag-usapan natin, Teacher Ruby, ang papel ng mga magulang sa edukasyon. At pati na, of course, paanong dapat nagtutulungan ang mga guro?
3: Malaki po yung papel ng mga magulang, no, sa ating pang-araw-araw na buhay sa eskwela. Kasi katuwang po namin sila, no, yung mga magulang natin para po dun sa pagtataguyod ng ating mga eskwela. Kasi lalo na po sa mga public schools natin, kasi dun sa ating 47,000 schools na public school, no, ngayon, bago magsimula yung school opening, lagi kaming may brigada eskwela. At ang katuwang
2: Ayun.
3: namin sa pagkukumpuni, paglilinis, pag may kulang, talagang nag-aabono kaming parehas ng mga magulang at ng mga
2: Tama.
3: guro para po talaga maitaguyod yung ating mga pagbabalik eskwela para maging maayos, no, yung talagang daloy, no, ng pagtuturo namin. Kaya malaking
2: Yes.
3: bagay po na meron kaming mga supportive parents sa mga eskwela.
2: Yes. Eh kapag brigada eskwela, syempre active diyan ang mga parents teachers associations, 'di ba?
3: Tama po,
2: Oo.
3: mga PTA po ang aming katawang lagi.
2: At hindi lang. Kasi maraming eskwelahan na nasa paligid ng mga lighthouse churches, eh alam mo, nagiging bahagi ang mga churches namin. Hindi pa pwedeng hindi. Actually, naniniwala ako na ang kapag brigada eskwela, ito ay whole of nation approach. Eh. Pati yung mga businesses ba, no, sa ating kapaligiran. Anong masasabi mo dyan?
3: Yes po, maraming salamat talaga, no, dahil meron po mga katulad ninyo. Iba't iba po 'yan, mga NGOs, mga church worker, no, na tumutulong din sa atin. Kasi sa totoo lang po, kung kami po yung tatanungin, ayaw nga po namin ng ganoon kasi alam namin na main responsibility po talaga, no, ng ating government na tugunan yung mga pangangailangan. Minsan po talaga humuhugot sa sariling bulsa, no, yung ating mga guro. Magulang
2: Totoo
3: din,
2: yan.
3: pero sabi nga namin, chronic yung underfunding natin sa education, kaya talagang tulong-tulong talaga, no, para ito ay masolusyonan.
2: Lagay ko tama-tama yung pagkakagamit mo ng chronic. Ano? Hindi lang medyo challenging, kundi paulit-ulit. No? Paulit-ulit na problema natin. Sa iyong edad na yan, ilang taon ka ng guro? Ay, kung mamarapatin mo yung tanong na yan.
3: Proud po ako na 15 years na po ako in the service.
2: Wow!
3: Meron po akong ilang mga karanasan nung ako po ay nag-private school. 2 taon, no? Naranasan ko rin
2: Okay.
3: maging contractual bishop, no? Mahirap. Pero
2: Oh.
3: ngayon po ay nagpapatuloy bilang grade 10 teacher.
2: Oo. Now, pag-usapan natin, among sa mga hinaharap ng maraming kabataan, syempre alam mo, ako'y bahagi rin ako ng tinatawag na Global Filipino Movement. At alam natin na 10% ng ating populasyon ay related sa mga OFWs. No? Ito ay isang challenge sa ating mga kabataan. Kapag ang magulang ay distansyado sa kabataan, ano mga challenge yan? Mapapalitan ba yan ng ganun na lang ng kanilang yung bang guidance na yung nagiging guardians nila?
3: Naku, meron nga po kaming kinoconduct na study ngayon kasi marami po dun sa ating mga student ngayon na nakakaranas halimbawa ng mga mental health issues, mga concern, no, ay galing talaga doon sa mga it's either broken family or yun, no,
2: Yes.
3: talagang mga anak ng ating mga OFWs, no. Sinisik po namin talaga yung attention ng mga parents natin at saka yung mga second parents din or even yung mga guardians natin kasi ano po eh, iba yung environment ng mga kabataan natin ngayon at
2: Tama.
3: nakakaapekto po yun the way they think. Ano yung
2: Yes.
3: nakukuha nila? For example, Bishop, sa social media, malaking kalaban namin kasi mas malaking oras yung binubuno nila na yung kaharap nila ay yung social media. Hawak nila yung kanilang mga cellphones, tablets, no? Kaya nakaka-apekto po yan. Lalo na din sa learning nila. Mahirap po silang turuan. Actually, ngayon kasi marami po kaming mga, kumbaga, challenge sa attention at iba pa.
2: Dapat pala merong special na para bang atensyon o kaya programa para sa mga guardians, mga second parents, lalo na na-identify ba natin sa ating mga eskwelahan kung sino ang mga OFW children?
3: Opo, nakalagay po dun sa profile ng mga bata kung ano ang trabaho ng kanilang magulang. At dumarami po talaga yung bilang ng mga parents natin na OFW. Pero kalakhan pa rin po ay it's either talagang mga, kumbaga mula doon sa mga anak ng mga simpleng manggagawa o kaya naman
2: oh,
3: ay
2: yes.
3: talagang hindi po talaga merong regular na trabaho. No? Marami pa rin yung ganun sa ating mga public schools.
2: Meron kasi notion na kapag ikay magulang ka, ang kailangan mo lang nagawin, bigyan ng baon yung mga bata at yun, lahat, isupply mo lang lahat ng material. Pero pagdating sa emosyon, pagdating sa capacity no, ng pagtulong sa kanila, ay kinakailangan maitaas pa talaga ang kakayanan ng mga magulang.
3: Opo,
2: Tama
3: no.
2: ba yun?
3: Actually, yung EDCOM 2 po, Bishop, ang sinasabi po niya, yung papel talaga nung home bilang ano rin siya, parang
2: Yes.
3: lugar din po siya para matuto din yung mga estudyante. Kasi halimbawa po, dito po sa National Capital Region, kalakhan po sa amin 2 shifts. Ibig sabihin, may pang umaga, pang hapon, no? Hindi talaga namin ganun natututukan yung mga bata kasi kalakhan po talaga ay kulang yung classroom. Sa buong bansa po, Bishop, meron tayong 165,000 backlogs sa classroom natin. Tapos 51,000 po doon, hindi na po talaga siya magagamit sa susunod na mga taon
2: Oh
3: kasi
2: my.
3: yan yung mga apektado ng lindol, mga bagyo
2: Pakiulit
3: natin,
2: nga,
3: no?
2: ano yung kabuuan at ano yung hindi na magagamit? Ano yan? Pakiulit yung datos na yan.
3: 165,000 po, no, 165,000, then 51,000 ang hindi
2: Eh,
3: na po
2: 30% yung
3: gagamit.
2: sinasabi mong yan.
3: Yes, opo. Ibig sabihin, ano po yan? Yung mga 25 to 50 years nang nakatayo, hindi na rehabilitate, hindi po yan naisaayos ng maayos pagkatapos ng mga sakuna, no? Ibig ko sabihin, sira-sira, yan po yung kinumpuni namin ng Brigada Eskwela.
2: Abay, doon pa lang sa facilities mismo, malaking challenge na. Pero ang gusto kong focus natin ay yung kakayanan ng mga magulang, yung sa kanilang pagkikipagtalastasan sa mga teachers. Alam mo, noong araw, naalala ko ang tatay ko, kasi ako yung laki akong public school. Eh. Tatay ko pa ang nagiging presidente ng PTA. No? Noong araw, dama ko ang yung bang concern ng mga magulang sa aming mga bata noong araw. Okay, hanggang kolehiyo ako'y produkto ng public school. Okay? Subalit pagkatapos noon hindi na ganoon. No? Nagsimula of course na uso na yung OFW, ano? Kawawa naman. Pero sa ngayon, ano ang tingin mo sa relasyon ng mga magulang at mga teachers? Nakakarinig kasi ako na para bang ang default ng magulang galit sa teacher eh.
3: Totoo po yan, no? Kasi, kumbaga, parang kami yung mukha nung sinasabi ko nga po, yung systemic talaga na problema natin, no? Halimbawa, pag hindi okay yung classroom, parang kami yung may kasalanan. Kapag siksika, no? Parang kami yung humaharap sa mga magulang, no? Or minsan may policy, halimbawa po, may ibinaba po sa amin na kailangan namin i-implement. Dahil kami po yung main implementer, kami po talaga yung unang haharap, no, sa magulang. Of course, the face of that policy, kami po yun. So, ano talaga, meron talagang pagkakataon na hindi po nagkakamabutihan, no, yung relasyon ng magulang at ng mga teachers natin. Actually, Bishop, ang main issue po ngayon ng mga teachers, meron po kasing child protection policy. Sa Alliance of Concerned Teachers po, ano naman po kami, kumbaga gusto nating timbangin yung karapatan ng ating mga bata at yung karapatan din syempre ng teacher. Well, isa rin po to sa nilalobby namin sa Kongreso kasi wala pong Teachers Protection Act. Kalakhan po ng mga teachers natin, nakakasuhan. No, nakakasuhan talaga dahil nga sa pagdidisiplina. Dati po, sa mga schools natin, naabutan niyo po to, Bishop, di ba, na pwedeng paluin ang bata o kaya naman ay
2: Totoo yun.
3: pagsabihan
2: Naalala
3: na
2: ko nung elementary ako, namamalo yung teacher ko eh.
3: Ngayon po,
2: Now,
3: bawal na.
2: Porke ang mga uniforme namin nung araw, yung ina-army roll pa po, okay lang kasi matitiyas.
3: Opo, no, ganyan po, no. Pero ngayon po, alam niyo po, masigawan niyo lang yung bata, masangga niyo lang halimbawa yung kanyang shoulder, no. Makakasuhan ka na kasi nandun po sa definition ng RA 7610, yung Child Protection Act, even a verbal abuse and other form of child abuse na mahihirapan pong i-define kahit yung mismong teacher,
2: Pero
3: no?
2: palagay ko hindi lahat ng magulang open sa magkaroon ng protection sa mga teachers ano, according to law. Paano sabihin nila paano naman kami? Sila ang unang magagalit. Pero naniniwala ako na lalo pa dapat paigtingin ang kaunawaan, no, between magulang, no, parents and teachers, hindi ba?
3: Yes, opo. Kaya ang sa amin naman po, dapat po yung teacher-student discipline, meron na
2: Yes.
3: lamang pong i-create na manual. For example, sa school, ano ang mga hindi pwedeng gawin ni teacher? At hindi po dumating sa kasuhan. Kasi ito po, maikwento ko lang din po, Bishop, na may mga pagkakataon. Hindi ko naman po nilalahat yung parents. Pero meron pong mga situation, lumapit po sa aming opisina, na ano talaga, ginagawa na nilang, kumbaga, panakot din sa teacher yung kakasuhan kita, kakasuhan
2: Oh,
3: kita.
2: yes.
3: Sometimes merong mga amicable settlement, gumagastos talaga yung teacher, no? So yun, no, yung mga ganun sana instances yung mabawasan kasi overwork, underpaid na nga yung mga teachers natin.
2: Yes.
3: Tapos iba po yung trauma pagka yung teacher ay nakasuhan kasi sa community pag ayoko diyan sa teacher na
2: Oh.
3: yan kasi nakasuhan yan pero hindi pa naman siya, you know, napapatunayan, nasa proseso pa lang, etc., no? So ganun po yung trauma sa amin. Kaya
2: Maaari bang magkaroon ang bawat eskwelahan siguro ng para bang isang section kaya o kaya merong isa siguro kung may guidance counselor para sa mga bata, meron din namang guidance counselor para sa mga magulang. Para bang isang opisina na ang trabaho eh yun talaga ang ina-address. Yung mga magulang ay ma-equip sila. Hindi naman natin minamaliit no na yung mga kaya-kaya ng mga magulang pero hindi ba magandang mayroong isang opisina na naka-designate para sa mga magulang para ma-develop ang relationship.
3: opo, yan din po yung advocacy namin, no? At least meron pong ganun,
2: Oh.
3: no? Kaya lang po, ngayon talagang kulang ng personnel yung ating mga schools. Actually, yung guidance counselor, Bishop, kulang na kulang po yan sa atin. Ang tumatayo pong guidance counselor ngayon, mga teacher din na at least meron silang units, or at
2: Pero
3: least
2: alam
3: meron
2: mo,
3: karanasan.
2: para sa akin eh, kung ito ay magiging maganda para sa mga kabataan, bakit hindi?
3: Yes
2: O
3: po.
2: hindi ba? Eh, syempre, alam naman natin na ang challenge sa mga facilities ng mga eskwelahan. Isipin mo na lang eh, kapag bumagyo, ang unang gagamitin sa relief, sa shelter, eh, mga eskwelahan, eh, kawawa naman talaga. No?
3: Opo.
2: Pero yun lang ma-develop ang relationship ng mga magulang at mga teachers. Hindi lang, eh, siguro siyempre, Parents Teachers Association lang ito. Pero yung isang section ba, isang opisina, ako, I will favor that. Eh. Yes.
3: Yes, tama po kayo dyan. Malaking tulong po talaga yan. Kasi
2: In fact, kung makapagsisimula tayo ng advocacy na maaaring pumasok ang ating mga pastor, di ba? Mga people of faith para tumulong dyan. Imbis na, abay, alam mo, nakakalungkot minsan eh kapag halimbawa, sinabi mo yung ginagawa sa mga bata, pagkatapos ang unang magagalit ay magulang, abay, saan pupunta yung teacher?
3: Totoo po. Kaya yung may epekto rin po actually sa student discipline, no, yung ganoon, no, sa mental health ng bata kasi wala na yung konsepto na matatakot siya sa teacher or hindi naman natin gustong matakot siya sa teacher pero at least positive discipline, no? Pero may mga instances po talaga sinasabi ng mga teachers natin, dati tititigan mo lang yung bata, alam niya na yung gusto mong sabihin, pero ngayon kahit anong titig mo, hindi talaga siya natatakot, no? Or
2: Totoo
3: hindi siya
2: yan.
3: nadidisiplina. So medyo
2: Totoo
3: hirap
2: yan.
3: po talaga kami doon. Imagine niyo po, karamihan ng mga ano natin, teacher-student ratio natin, 1 is to 50 plus, no? So ang hirap po noon sa management pa lang ng teacher.
2: Ikaw ba, Teacher Ruby, eh, paumanhin mo yung tanong ko, ikaw ba, may anak na rin?
3: Ah, wala po. Wala pa
2: Wala.
3: po.
2: Wala pa. Oo, eh, yun nga lang dilema ng mga teachers natin. Iisipin mo sila nga, iniiwan nila yung kanilang mga sarili sa kanilang mga
3: Totoo.
2: family life. Pero talagang malaki ang sacrifice ng ating mga guro. Pero dapat itaas pa natin ang kakayanan ng mga magulang sa sakripisyo para lang sa kabataan, para sa kanilang kaalaman, sa kanilang karunungan, sa kanilang higit na kaunawaan. Alam mo, maraming salamat, Teacher Ruby. Magandang pag-uusap ito. Ang dami nating natalakay na mga areas. Pero bilang isang guro, ano, ikaw ay manawagan, no, sa lahat ng kaagapay natin. At siguro ay isama mo ang dapat na ugnayan ng magulang at guro. Go ahead.
3: Yan, sa atin pong mga tagapakinig, nanalawagan po no, yung mga kaguruan sa ilalim po ng Alliance of Concerned Teachers. Importante po ang magandang ugnayan sa pagitan po ng ating mga kaguruan, ng ating mga magulang. Kaya po, ano no, kailangan talaga ng unawaan sa loob ng ating eskwela at pagtutulungan. No? Importante po ang inyong tulong para matuto po ang inyong mga anak, hindi lang po sa loob ng eskwela, kahit po yung sa loob po ng ating mga tahanan. Kami po ay handa namang magbigay ng guidance no sa ating mga magulang, ganun din po sa ating mga guardians no na tagapag-alaga ng inyong mga anak. Bilang pangalawang magulang, importante rin po sa amin no na holistically ma-develop natin yung inyong mga estudyante, hindi lang matuto ng mga leksyon sa eskwela kundi bilang mga mabubuting mga mamamayan natin no at syempre maka-Diyos at makabayan. Kaya po nananawagan din po kami syempre sa Department of Education na suportahan yung ating mga guro at suportahan din po yung ating yung mga pangangailangan natin sa loob ng eskwela. Sa kasalukuyan po marami pa pong mga kakulangan kaya pinaka-importante po no na maglaan talaga ng sapat na budget sa edukasyon.
2: Great. Very well said, Teacher Ruby. Ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Maraming salamat sa iyo, Teacher Ruby. Until next
3: maraming
2: time.
3: Salamat po. Maraming salamat po, Bishop. Mabuhay po. God bless po.
0: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia.
2: Napakarami po naming napag-usapan ni Teacher Ruby patungkol sa dapat na role, no? ng ating mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Hindi lang po na ito'y iniaatang sa mga guro, sa mga eskwelahan. Naalala ko tuloy yung sinasabi dito sa Psalm number 78 and verses 2 to 7. Hayaan niyong ma-share ko po sa inyo ang mga talatang ito. Ito ang sinasabi, which we have heard and known and our fathers have told us. We will not hide them from their children. Telling to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, the children which would be born, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Maliwanag po na ang mga talatang ito ay tumutukoy sa dapat na role ng mga magulang patungkol sa pag-aaral ng mga anak. Kahit kailan po hindi inaalis ng banal na kasulatan ang bilin sa mga magulang na sila ang mayroong dapat na mas higit na concern sa pagpapaaral at pagpapalaki ng kanilang mga anak. Teachers can do their job. Subalit, mas maigi po na ang gabay ng salita ng Diyos ay palagi nating dalhin sa ating buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
0: Susuri sa FEBC Radio TV.
1: Sa kabuuan, ating binigyang diin na ang edukasyon at tagumpay ng isang mag-aaral ay hindi lamang tungkulin at responsibilidad ng iisang tao lamang. Ito ay isang sama-samang pagkilos ng mga magulang, guro at maging ng komunidad. Kinakailangan din ang bukas na komunikasyon at pagtitiwala sa isa't isa upang matukoy ang mga pangangailangan ng bata at mabigyan ng tamang suporta. Sa pamamagitan ng mga ito, mas nagiging matatag ang pundasyon ng pagkatuto, paghubog ng mabuting asal at pag-abot ng mga pangarap ng ating mga kabataan. Sa mga susunod na linggo, patuloy nating aalamin at susuriin ang iba pang talakayan tungkol sa usapin ng edukasyon dito sa ating bansa. Sa pangalan po ni Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating Pagsusuri.
0: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.
4: maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihes, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso, paglabas ng church, pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko noong college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Hesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
5: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!

mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope ngayong long weekend na ito, tayo po ay nakapag-plano. Nakapag-enjoy at at the same time ay medyo magbantay po dahil ang init oppressive na naman. Pero supposed to be atin hong kahapon ginunita ang atin hong araw ng kalayaan at I do hope na ang ating bansa will really have the progress and the freedom na atin hong inaasam-sam bilang isang bayan. After so many years, kinakailangan po meron na tayong development and improvement as a nation. Ano po, yan po ay very important. Ang atin hong pagtalakay ngayong weekend na ito ay may kinalaman din po sa kalayaan. Pero ito po ay isang bagay na related sa tinatawag nating spiritual freedom. So, ang atin hong pagtalakay ay patungkol ho sa buhay ng isang personality sa Bible na kung ating tutusin ay masasabi po nating binigyan ng Panginoong Diyos ng pagkakataon para ang kanyang takbong pangbuhay ay talagang mailagay sa ayos. Pero bago nangyari yun, of course, dumaan muna siya sa kung tawagin natin stages ng paglalapit ng kanyang sarili sa Panginoon. Of course, ang kagandahan, ang Panginoon is always available. Ang pinakamainam din is that we will have yung ganun nga hong sabi nga natin initiative that as the Lord makes himself available at nilalapit ang kanyang sarili sa atin, tayo naman na hindi po lalayo sa kanya. Ang pag-uusapan natin is the personality known as Nicodemus. I think kayo po ay familiar sa kanya dahil ang pangalan niya ay nag-a-appear sa John chapter 3. At alam naman natin ang John chapter 3 is a very special chapter ng Bible dahil dito po natin nababasa yung tungkol dun sa verse 16. You know, for God so loved the world. Of course, alam naman po natin ang nilalaman po ng usapin na tungkol sa pagkakaroon ng rebirth or pagkakaroon ng experience of being born again. Pero sino ho ba itong si Nicodemus? Well, si Nicodemus is a personality sa Bible na kasama po ng religious organization ng mga Pharisees. And of course, being a prominent personality na isang religious, sabi nga natin, personality, may religious profession, religious scholar at that, ay bakit niya lalapitan ng Panginoon? Ano yung dahilan? No? So, ang tanong dito, can a person truly change? Kayo ba'y naniniwala na ang tao ay pwedeng mabago? Meron po akong binabasa na isang aklat na ang binabanggit doon, may mga bahagi ang pagkataon natin na tinatawag na

Yan. So, mga stable na bagay yan sa akin. Pero sabi din, may mga bagay sa iyong pagkatao that we consider to be malleable. Pag sinabing na malleable, pwede po itong mabago or pwede po itong ma-adjust. No? So, ang malaking tanong, ano yung mga pwedeng baguhin at pwedeng i-adjust sa tao? Well, number one, sa pagkatuto, pwede ang tao maging respectful. Yan. Ang tao ay pwede maging kind. Sa interaction niya, pwede siyang maging considerate. Yan. Yan po ay mga malleable na bagay. Ibig sabihin, kung halimbawa hindi mo kasi alam na kailangan pala yun o nade-develop pala yun o yung mga bagay na yun ay pwedeng, sabi nga natin matutunan, so, siyempre, you're just going to behave based sa yung know-how. Pero pagka nakakaroon ka ng education and at the same time, nabobroaden ang iyong interaction and experience, at yun ay mga bagay na iyong pinahalagahan. So we can see na talaga nagkakaroon ng development ang ating pagkatao. No? So very important yung mga katotohanan na yun. Now, sa ating buhay, pag tinatanong tayo, can a person truly change? Well, yes. No? Hindi lang natin pwedeng baguhin yung ating itsura or yung ating conduct and ang ating relational considerations. Ang maganda rin, pwede rin mabago ang ating pagkatao sa harapan ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin nun? Well, dito ho sa story ni Nicodemus, yan po ang ating matututunan. So, pag tinignan natin ang John chapter 3 verses 1 to 2, ito po yung sinasabi. Now, there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. No one could perform the signs you are doing if God were not with him." Alam niyo, very surprising itong interaction ni Nicodemus kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi alam naman natin na yung kanyang mga kasamahan hindi necessarily favorable sa pagkatao ni Jesus. Number one, Jesus was not formally educated. Katulad ng isang Pharisee. Ang Pharisee po, yung iba sa kanila, in-educate since they were young, no? Mga bata pa sila, tinitrain na sila in relation to the law and the conduct and behavior of becoming a religious scholar. No? So yan sila eh. Si Jesus claims that he has known the truth and siya yung source. So para sa kanila, sino to? No? Kaya may mga pagkakataon ng accusation sa kanya. He was actually declaring something that is blasphemous. No? Bakit ka nagsasabi ng ganyan? So, medyo hindi maganda. Nire-rebuke din ni Jesus ang mga Pharisees. No? Marami tayong nakikita. At maraming mga pagkakataon. Gusto nila lang entrap si Jesus to embarrass him in public. Or probably to expose him na hindi ka naman arali, mahuhuli ka rin. So, may mga occasions na ganyan. So, si Nicodemus was an educated person. He's also respected. No? Sabi nila, pag ikaw ay isang religious scholar during the time ng New Testament, ang iyong mapapansin, sila ay may suot na mga damit that distinguishes them in public. At meron nga sila na mga sinusuot na mga paraphernalias that would show that they are knowledgeable about the law. Religious law at that, no? At sila po ay proud sa kanilang standing in public, no? Kasi nga, maalam sila and they practice yung tinatawag natin mga religious habits and disciplines dun sa Judaism. So, that's basically nagiging, ano siya, they stand out at syempre, kinikilala sila based on their know-how, no? At pangatlo, sila rin ay considered as religious people. Kaya nga, minsan, dumadating na sa point that they have to be rebuked. Kahit si Jesus, di ba, nirebuke sila. Bakit? Kasi nga, may mga pagkakataon, pinamumukha na nila sa mga tao yung kanilang religious behavior. Kaya minsan, sinasabihan na kung mananalangin kayo, doon na lang kayo sa loob ng mga kwarto sa bahay ninyo. Bakit ba kinakailangan ipaglantaran ninyo? May mga ganyan, di ba? Kung mag-aayuno kayo, huwag niyo namang ipamukha sa mga tao yung itsura ninyo at yung inyong parang nagiging palabas na lang. Pero yung mga Pharisees, they're religious people. No? Kung ang pag-uusapan lang natin ay yung alam at yung ginagawa everyday, that's related to religion. And then of course, yung fourth, they are quite influential. Now remember, kasi tinitingala sila pagdating sa religious disputes. Kaya minsan, ang translation sa English version ng Pharisee is lawyer. So, maalam sila. So, sila po ay ma-influensyang mga tao. No? Kaya may following din sila eh. Kaya naiinis nga sila pagka nagka

0: transfer ng loyalty yung mga tao from them to Jesus, no? Kasi si Jesus, very impactful yung kanyang preaching at nakaka-relate sa mga tao, especially when he explains out the will of the Father, no? So very important yan. Pero yun nga, outwardly he looked fulfilled. Kasi lahat ng binanggit natin, education, respect, religion, yung religiosity and influence, lahat yan ay outward manifestations of an accomplishment ng isang tao. But internally, something still felt missing. So he was searching, no? Paano masasabi natin na mayroong missing sa kanyang buhay? Bakit niya pupuntahan si Jesus? Alam naman niya, hindi favored ng mga kasamahan niya. Bakit ka pupunta kay Jesus? Eh, in the first place, parang magiging mababaliktad yung sitwasyon, parang bababa yung kanyang katayuan. Siya mataas, eh, educated siya formally. Si Jesus, parang ang minamaliit ng kanyang mga kasamahan, eh. Pero siya ay pupunta doon at makikipag-usap. And then, yung paglapit niya kay Jesus because he wanted to know the answer to a basic question. Ano yun? Na hindi niya nako-confront pa. How do you enter the kingdom of God? No? So, grabe nga naman, no? Ikaw ay religyoso, hindi mo alam yung sagot sa tanong na yun. Malaki naman din talagang personal crisis yan, hindi lang professional or theological crisis. It's going to be a personal crisis for him. But hindi ko alam yung sagot sa tanong na yan. Samantalang si Jesus, when he talks about the Father and he talks about the will of the Father, he also talks about yung pagbibigay ng Ama ng access sa atin sa Kanya at maging doon sa Kanyang kaharian sa langit, no? So, nung nilapitan niya si Jesus, he went to Jesus at night. Pero tinawag niya rin si Jesus na Rabbi, no? Yung Rabbi means teacher. So, meron siyang pagkilala kay Jesus na yung kanyang mga tinuturo at yung mga na-performs na signs and miracles ni Jesus. Hindi ito ordinary achievements. So, ibig sabihin, kakaiba, no? Kakaiba yung kanyang kakayahan at yung kanyang uri na dito nga ay nalaman ni Nicodemus sa kanya sigurong personal pag-observe, iba ito. Ito ay talagang galing sa Ama, no? At siya talaga ay mayroong kakaibang kakayahan. Yung mga himala, pag-ibig niya sa mga tao, paglilingkod niya, pagtuturo niya, iba, iba. So, bakit nga baggabi siya pumunta kay Jesus, no? Maybe because he feared judgment. Ikaw ay kinikilalang mataas sa rangguhan ng pananampalataya ninyo. Pupunta ka sa isang tao na minamaliit ng mga kasamahan mo. Ang sasabihin ng iba, kung makikita siya ng maaga, ba't siya pumupunta kay Jesus? Kumikilala ba siya dyan? Yan. Nagpapailalim ba siya sa kaalaman ni Jesus? Yan. And he feared being wrong. Ay kung i-call out ni Jesus. Kasi yung mga Pharisees, maraming pagkakataon, kino-call out ni Jesus yung errors nila. And after studying for quite some time, ang kanya ngayong biglang aalamin ay mga bagay na parang iba yung kanyang natutunan o kulang. At si Jesus ay may tinuturo na nakahihigit. At iba, no? So, baka siya ay ma-expose na meron siyang hindi alam. At yun nga, meron siyang mali. And of course, pride can get in the way of true realization, di ba? Kaya dito nga, makikita ninyo rin yung humility ni Nicodemus. And then third, he feared vulnerability. Bakit? Eh, kasi nga, authority ka, eh. Then suddenly you will submit. Ibang kalagayan yun. Before you're teaching and now you will listen. And then dati ikaw ang tinitingala. Now you will recognize somebody else's authority. So, yan po ang ilan. Now, meron hong binanggit si Jesus sa kanya sa John chapter 3 verse 3. Now, remember yung question natin kanina. Can a person truly change? Sabi ni Jesus dito, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. No? So, minsan iniisip natin, yung born again is a name of a group. Hindi po. Dito yan sa John chapter 3, sa exchange, sa dialogue ni Nicodemus at ni Jesus, unang lumabas na binanggit ni Jesus yung word na born again. Or siguro mas maganda yung translation na born from above. Kaya nga nagtataka si Nicodemus. Paano ay papanganak uli? He was thinking of a physical rebirth. Ang pinag-uusapan dito ay hindi physical na kapanganakan muli, kundi isang spiritual rebirth. na siya ay kinakailangan magbago from within. And this one ay may kinalaman sa kanyang pagkatao, no? Hindi lang magbabago yung appearance, hindi lang magbabago yung paniniwala, kundi magbabago yung kanyang magiging kalagayan, dahil yung makasalanan niyang pagkatao, ihihingi niya ng tawad sa Diyos. Kikilalanin niyang kailangan niya, may magliligtas sa kanya mula sa kaparusahan ng kasalanan. At the same time, ngayon ay mamumuhay siya sa impluensya ng Espiritu ng Diyos, na mamumuhay na ng kakaiba kumpara sa kanyang pamumuhay dati. So yun, yan ang mga differences. So sinabi ni Jesus, you must be born again. So hindi ito physical rebirth, it is something spiritual. Kagaya nung naipahayag ko sa inyo kanina. Kaya hindi ba nga, sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. So yun po ay pagpapakilala na itong transformation na ito, hindi lang magbabago yung iyong panglabas na pagkilos, dahil parang nag-change ka lang ng pakikitungo or habits. Hindi. Kundi yun ay dapat motivated ng internal change. Mababago yung iyong kaisipan. Mula sa pagkakamaling kaisipan, maniniwala ka sa katotohanan ng Panginoon. Mula sa maling mga adhikain or motives ng puso, susundan mo na ngayon yung adhikain ng Panginoon. At yung dati mong kagustuhan at pangsarili, isasubmit mo na ngayon sa kagustuhan ng Panginoon. Those are the things na mga major na mababago. At dulot niyan, sakalang magmamanifest panglabas. Kasi kung panglabas na, madaling dayain. Pero kung manggagaling talaga sa internal change and transformation, day yun, authentic at makatotohanan. Kaya nga ang sabi dito, real transformation is deeper than three things. It's deeper than personality change. No? Kasi minsan, pwedeng dayain. Dati ang ingay niyan, ngayon tahimik na siya. Pwede, di ba? It's more than reputation change. Dati, sama makitungo yan, pero ngayon, mabuti na makitungo. Kasama yun, yung unang dalawa na yun, pero hindi lang yun. And of course, it's deeper than appearance. No? Pwede naman tayo magmukhang dati, lagi nakasimangot, ngayon, ngingiti na. Pero tandaan natin, kung pakitang tao lang to, kung ito ay pabalat bunga lang, mali. Pero dapat yung renewal is of the inner self. Isasubmit mo na yung sarili mo sa Panginoon eh. At yun nga, sa Bible may sinasabi, give to me your heart of stone and I will convert it into a heart of flesh. No? Kasi ang tao minsan tumitigas ang puso dulot ng kasalanan. Nagiging insensitive sa kalooban ng Diyos. Insensitive sa kalagayan ng iba. Kaya ang Panginoon ang ginagawa niya, binabago niya yun. Na tayo po ay magkakaroon ngayon ng pagnanais na ang kalooban ng Diyos ay maganap na sa ating buhay, papasakop tayo. And yung pangalawa, yung ating pakikitungo sa iba, considerate na tayo in relation to the teachings of God. So, it is the renewal of the inner self. So, tatandaan po natin, ang real transformation is deeper than personality, reputation, and appearance. It is the renewal of the inner self. No? So, ito po yung unang bahagi ng ating pagtalakay patungkol po dito sa life ni Nicodemus. I do hope na ito po ay makatulong din sa atin para makita natin itong life of change and transformation talaga palang needed. At hindi ito yung galawan ko lang, kundi yung pagkilos ng Panginoon para baguhin, magkaroon ng spiritual renewal ang aking buhay. So ito po ang ating unang part, tomorrow, araw ng Linggo, ang ating second part patungkol dito. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nang hihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento, walang talo. At sa huntahan, sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.

0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Ay gabay ng sambayanan. Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: umaga pa, magandang araw. Welcome sa Ehemplo. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Ngayong araw ng Sabado, meron tayong special na bisita. Actually, kilalang kilala po ninyo siya, pero mas kikilalanin natin siya up close and personal. Walang iba kundi si Pastor ni Jeremiah Belica. Magandang araw, Pastor ni.
1: Magandang babait, magandang lalaki,
0: yes,
1: tayo sa araw na to.
0: Ati Jo, naman lagi mo pambungad talaga.
1: Parang,
0: eh.
1: Hindi ko alam kung bisita, panauhin, pero...
0: Hindi na bisita. At you are all over the world. Saan kang larangan na mapunta ay talagang eksperto po ang ating Pastor D. Siya po ang founding and managing partner ng Belica Aranas Alim Baldueza ng De La Cruz and Associates Law Offices. Siya po ang pastor ng The Lord's Vineyard Covenant Communities, National Director, National Coalition for the Family and the Constitution. At ang dami pang iba.
1: Oo nga, at by God's grace, ay everything aligns naman. No? Sabi nga nila, bakit minsan ang dami daw. Pero nakikita ko talaga na may central focal point, no? Everything converges dun sa lahat ng mga binigay pinagkatiwala ng Panginoon sa akin natin, Jo. And only by the grace of God talaga.
0: Kahanga-hanga rin po ang ating bisita ngayon, kaya nga tayo ehemplo. Alam mo ba, Pastor Ni, talagang ang fini-feature natin sa ehemplo ay mga ka-ehe-ehemplo.
2: Wow.
0: Oo. At kung ikaw ay nanood sa Facebook Live ng 702DZAS o kaya sa YouTube channel o kaya naman po sa GCTV channel 185 ay baka mapagkamalan mong si Yorme itong kausap ko.
1: Pasensya na, Yorme. Hindi sa akin galing yun. Okay.
0: At si Pastor ni Jeremiah po ang kauna-unahang direktor. Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na itinalaga noong 2019 na mayroong rank as cabinet kung saan pinangunahan niya ang mga reforma na ang purpose ay pabilisin at paghusayin ang serbisyo ng gobyerno kabilang ang Nehemiah Program para sa interagency streamlining. Tapos meron pa siyang libro, Rebuilding Foundations, Touching Base with What Makes a Nation Stand, at kolumnista ng The Manila Times. Isa-isahin natin to, Pastor Ni. Itong, how is it like being the first Director General ng ARTA na ikaw ay very young at that time, ano?
1: Yeah, I think I was the youngest cabinet ranking official ng government noong panahon na yan. And it actually came as a surprise also for me, no. Nakakatuwa yung storya kunyan, Ate Jo, no. Natanggap ko yung tawag ng alas 11 ng gabi.
0: Mm-hmm.
1: Na tumawag yung aking kapatid nung panahon na yun siya ay kabilang na sa gobyerno, no. So tumawag siya sa akin at nung panahon na yun ay kasama niya.
0: Gabi.
1: Nasa Japan sila, I think, uh-huh, no. So tumawag siya, kasama niya during that time ang dating pangulo, no, at ang yung team, at ang tinanong sa akin, tinatanong nila kung kaya mo daw bang pangunahan ang ARTA, Anti-Red Tape Authority. So ako'y
0: patulog ka na ba?
1: So iniisip ko, sabi ko, ARTA, eh syempre yan ay bagong gawa, no? 2019 yan, but 2018 yung nung batas ay naisa batas at ginawa yung ahensya na yan. So as akin naman, syempre kung inas ka ng presidente at kung anong maitutulong mo, syempre sabihin mo kung anong maitutulong ko, sige. Pero akala ko ito yung maliit na
0: tutulong
1: opisina
0: pa lang.
1: Oo, kaya nakakala ko ito yung isang opisinang maliit lang na nandun sa loob ng opisina ng Pangulo. So sabi ko, sige ha, yun ang huli sinabi sa akin kapatid ko, pero mataas ito, gumanon siya. Sabi ko, iniisip ko naman, siguro mataas, director o ganyan. Sige, ako naman. Pero that time kasi ako'y practicing lawyer na, medyo mahaba na rin sa aking profession. So nung ako'y natulog, hindi makatulog. So gumising ako, Ate Jo. Binasa ko yung batas, binasa ko yung opisina, sabi ko, ba? ano pala to, secretary rank, no? Kabinete pala ang rank niya. Mataas pala to. And sabi ko, tinanggal ko pa muna sa isip ko na, kasi ako yung magbo-board exam nun for environmental planner, no? So, environmental
0: planning. So, many things going on pala.
1: So, long story short, nung ako yung nag-i-exam, dun dumating yung balita na ako'y i-appoint. And then by the time na ako'y in-appoint, ang sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ako'y pribadong tao. And I remember that day, quick testimony, Ate Jo, nung napunta ako sa Malacanang, kinuha ko yung paper. Kasi sabi ko, bilang abogado, hanggat wala pa akong nakikitang appointment paper na pirmado, kwento pa lang yan.
0: Tama naman. At saka magandang perspective yan, kaagapay.
1: So,
0: hanggat walang papel, kwento pa lang yan.
1: Nung nakuha ko yung papel, Ate Jo, na parang ako'y binuhusan ng malamig na tubig. Ang sabi ko pa, Lord, ano to, this is a, I will be in the national spotlight and matindi ang laban na to, red tape. Ang lahat ng ahensya ng gobyerno may red tape.
0: Mm-hmm.
1: And I was so young. So naglalakad ako mula sa Malacañang papunta sa bahay namin. Malapit lang, 3 minutes, 5 minutes away.
0: Ah, talaga? Mm.
1: Pagdating ko doon sa bahay namin, alam mo, merong dumating na mga missionaries.
0: Mm-hmm.
1: Na nung umaga daw na yun,
0: hinahanap
1: sa prayer
0: ka
1: nila,
0: ah,
1: kinausap sila ng Panginoon doon na pumunta sila sa bahay namin, meron doon silang ipagpipray. Nung pagdating ko doon sa bahay namin, ang una kong ginawa, nag-worship ako and then sumabay sila. And then we pray together. Nung panahon na yun, tinanggal ng Lord ang lahat ng aking katanungan tungkol sa opisina na yan. And binigyan niya ako ng confidence, lakas ng loob. And yung masasabi ko nga yung program ni Himaya, na sinasabi nga, nanggaling din during my prayer time.
0: Mm-hmm.
1: At ang daming naming nagawa. Lalo na yung pagpapaiksi ng proseso sa telecommunications towers na dating 1 year, naging 18 days, no? Kaya bumilis na ng internet.
0: Wow, 1 year to 18 days.
1: Yeah, So yun yung program ni Himaya. Ni Himaya means National Effort for the Harmonization of Efficiency Measures of Interrelated Agency. Nanggagaling sa prayer time ko yan, Ate Jo, na pinakita ng Lord katulad ng ehemplo ni Himaya, pwede nang gamitin sa bansa. So, long story short, yun yung kontrobersya na sinasabi ng dating Pangulo na gusto kong bumilis ang ano by December. Nangyari nga, Ate, dati pakita ko lang ang pinaka resulta ng program ni Himaya doon sa telecommunications, no, na from 6,000 a year na permits lang na nalalabas sa buong Pilipinas in the first 11
0: months.
1: Nung pumasok yung ARTA through the program ni Himaya doon sa proseso ng pagkuha ng permit sa towers, from 6,000 a year nung first 11 months namin, nakaka 66,000 na.
0: Wow.
1: Ang mga government, mga sobrang layo, and I believe na hanggang ngayon yan ay pinapakinabangan, at na hanggang ngayon ng kasalukuyang administration, and it's really all by the grace of God, Ate Jo.
0: Mm-hmm.
1: So yun nga, Ate Jo, no, and lahat yun sa grace ng Lord, yung program ni Himaya, and in 2 years time siguro, Ate, halos 600 kaso ang na-file namin laban sa mga iba't ibang mga government officials and employees na talagang nag-violate ng batas, no. And dahil din diyan, marami din na kung nakaharap na mga laban.
0: Nakabangga
1: talaga. Nakabangga. Well, which is part of ng ating trabaho. Pero ang maganda doon is in the first year pa lang nung ako'y nandoon sa gobyerno, by God's grace, no, at bagong-bago yung ahensya, kasi akong unang secretary at director general na umupo doon, tumalon yung ranking ng Pilipinas doon sa Doing Business Report. Ito yung nirarank yung amount ng
0: efficiency
1: ng pagninegosyo sa mga bansa. So tumalon tayo from rank 129. No, in 1 year's time, parang tumalon tayo sa rank 95.
0: Mm-hmm.
1: So that's 24 notches, Ate Jo, and unprecedented jump yung nangyari sa atin. Of course, at the same time, tulong-tulungan kami niya ng Department of Trade of Industry. Kaso lang nga, nung pagdating na 2021, tinigil na yung report na yun. So, makikita natin yung grace ng Lord doon sa... And I was there... almost 3 years. And then nagkaroon ng palitan ng administration. And yung 3 years na yun, minsan nga, yung mga, hanggang ngayon, yung mga business groups, pag nag-uusap kami.
0: Thankful sila.
1: Thankful sila, pero at the same time, pag sinasabi ko na barely 3 years lang ako.
0: Ang hihinayang.
1: Sila sasagot niyan. Pero ibig sabihin, parang ang tingin nila, 3 years lang ba yun? Ako rin naman isip ko.
0: Parang, sa dami nang nangyari
1: noon, and nagpadala rin ng Lord ng mga kapatiran na mahuhusay, makapatid natin na and Christians na and people with high integrity na tumulong din na ayusin at gawin ang mga bagay na yan. And for one time nga ang FEBC and DZS ako'y nag-re-report din ng tumatanggap ng mga reklamo, no, naalala ko yun every 1 o'clock, no. So yun, ako'y pasalamat sa Panginoon sa yugto na yan.
0: Yes, experience na yun, ano. At si Attorney Belhi ka rin po may akda ng Rebuilding Foundations. Ilibro ito, touching base with what makes a nation stand. Tungkol naman saan ito, Pastor Nick?
1: Okay, itong libro at ko ito, Ati Jo, ay compilation siya ng aking mga isinulat na mga artikulo sa The Manila Times. So, I write for The Manila Times every Thursday lumalabas yung article ko, no? So, nung panahon na yan, ako ay nakaka-2 taon na siguro na nagsusulat sa The Manila Times. And
0: dami ka nang naipon na...
1: Madami na. Pero habang ako'y nagsusulat, lalo na nung ako'y umalis na sa gobyerno, anong 2022, hindi pala, sorry, 4 years na pala that time, no? So, nung umalis ako sa gobyerno noong 2022, sabi ko sa The Manila Times, ibabalik ko na sa inyo itong...
0: Manuscript?
1: Hindi, yung slot. Kasi binigyan nila ako ng slot na yung, kung saan ako magsusulat, no? Yung tinatawag na Milo IQ, yung aking column diyan, no? Kasi May, kasi nickname ko May, tas Law, L-E-W, no? IQ. So play of words siya. So, sabi ko ibabalik ko na kasi that time yung column, pangalan ng column ko noon is The Artaman. The Artaman. So, sabi sa akin, ay hindi po, Mr. Secretary, yan po ay sa inyo, sabi niya, ibinigay. Ituloy niyo po yung pagsusulat. Naisip ko tuloy, nang susulat ko, wala na ako sa gobyerno. Dati at least, nakakapagsulat ako tungkol sa, at ginagawa namin sa ahensya. Pero alam mo, nung panahon na yun, Ate Jo, doon ako parang marubdob na pinaalalahanan ng Panginoon. You write about what's in your heart and what's important for the nation at ano ang mga itinanim ng Panginoon sa puso natin. So, I started to write. Noong una, nagsulat ako ng ilang mga reflections ko on the life of Jonah, devotionals
0: about prayer. Ang gaganda nga ng mga reflections mo doon, ang lalalim. Pero, ibig ko sabihin, ang lalim ng love mo para sa bansa na meron siyang foundation na liwanag na galing sa Biblia.
1: Which is, Ate Jo, yun ang original na dahilan ba't ako nag-abuga siya din nung time na yun. Ako'y nagpapastor na, no? I'll tell more about that. Na yung pagtingin sa lente ng salita ng Diyos ang mga bagay na nangyayari sa bayan. So, pinalala sa akin ng Lord. Sabi niya, magsulat ka kung ano yung nilalagay ko sa heart mo. Eh kaso lang nga, syempre, ang pahayagan na yan naman ay hindi Christian publication. Yan ay isang broadsheet na, in fact, pinakamatandang broadsheet sa ating bayan. So sa isip ko naman, Lord, sino magbabasa? Diba? I mean, hindi naman to current affairs yung susulat ko. But, you know, sumunod ako sa Panginoon. I started to write. Una, yung aking reflections sa sinasabi sa akin ng Lord. And then sabi ko, Lord, kung walang magbabasa, ikaw ang nakakabasa. And then I started to write about ang plano ng Panginoon sa bansa. I started to write about biblical principles. Ang prinsipyo ng salita
0: at
1: ng Diyos.
0: At may nakakabasa.
1: Alam mo, Ate Jo, baliktad ng nangyari. Nagkaroon ako ngayon ng mga regular na mga
0: readers.
1: And nagkaroon ng niche, no? Yung parang biblical application ng salita ng Diyos sa batas at konstitusyon at sa lipunan. And it's been ano na ba tayo ngayon since 2020, 2021 ako nag-start, and it's been 5 years.
0: Over five years.
1: So kinumpile ko yung mga writings. Mm-mm. And linagay namin ano yung mga makakasama sa tema. So it talks about, number one, what makes a nation stand is, of course, ang self-government. Ang relasyon natin sa Diyos, ang taong nagsuko ng buhay sa Panginoon, ay kaya niyang pamunuan ng kanyang sarili, pamilya, at ang ating lipunan. No? So it's self, family, of course, family and church and faith. And then ang ating government, no? So, and dinedicate ko siya sa aking yumaong nanay. And yun ang sabi ko nga, this is kung ano nakikita ninyo kay Pastor ni Jeremiah, eh dahil meron akong mga magulang na nagpalaki sa akin.
0: Okay, talking about your parents, ikaw ay anak ng pastor.
1: Syempre. Yung mga, may ano daw yung mga PK na mga pastors kid. Oh, nga pala, no?
0: Parang
1: kailangan na yung magpakabait niya pala, no?
0: Kumusta growing up? Kumusta ang pastor ni Jeremiah?
1: Makulit.
0: Oo,
1: makulit ang mga anak ng pastor, lalo na pag lalaki, minsan malikot.
0: Gano'n kakulit? Eh, yung normal yun eh, kulit malikot.
1: Oh, pero parang sabi ng mga Sunday school teacher ko, hindi rin normal yung kulit namin. Hello, mga Sunday school teachers.
0: Pero pinangarap mo ba? Oh, I mean, sa pamilya nyo, kasi nasa service ang orientation ng almost the members of the family.
1: Yeah.
0: Paano kayo pinalaki ng tatay ninyo?
1: It's a very good question. Okay, so ang una, yung storya ng tatay namin talagang makulay, no? At si Pastor Butch Bellica, talagang 16, 17, 18 years old, nakulong, anak mayaman siya, no? Nung panahon na yun.
0: So anak mayaman ka rin?
1: Siya yun. Ako'y anak ng pastor, di ba? So nung time na yun, but na yun nga yung na bangkarote sila lahat and everything, at kinulong siya dahil sa maraming mga gulo siyang pinasukan, ano, at teenager, Ate John, no? He was the most notorious juvenile delinquent. Ibig sabihin 16, 17, 18 years old nandoon na siya sa PE, sa oblo nga, sinasabi nila. At
0: nung kapanahon na niya, sikat na sikat yung testimony
1: ay eh, talaga, no? Hanggang nung siya ay lumabas na nakakilala sa Panginoon sa loob. Binago ng Lord, and then that was the time na nag-start siya ng family niya. And doon na kami lumabas, ano. So growing up, no, meron kang tatay, although pastor siya, pero hindi siya ordinaryong basta pastor lang, eh siya ay medyo kilala, no, doon sa larangan na binago ng Panginoon, ano. So we grew up hearing about his testimony. Alam namin na tatlo kaming lalaki eh, 'di ba? Pag tatlo kaming lalaki, ang nanay ko naman isang doktora, no.
0: Paano sila nag-meet?
1: Napakagandang
0: saglit lang ha, kasi dami pa nating kwentuhan. Pero briefly, paano nag-meet ang doktora at ang mula sa PE?
1: Oo, may brief portion doon sa movie na ginawang buhay, movie yung buhay na
0: The Grepper
1: Butch Bellica story. Pero yung nanay ko po noon, isang medical student.
0: Ooh.
1: Okay, so siya po ay maayos, konserbatibong pamilya, maganda. Pero sila ay hindi mayaman. Sila ay parang mga public school teacher yung lola ko. Official naman ng sundalo ang aking lolo, na very strict at very taas ang integrity.
0: Sundalo. Okay.
1: So, siya ay pumunta sa Muntinlupa para mag-interview sa kanyang project na human behavior. No? So, ang in-interview niya, yung isa sa pinakasikat na, siguro gusto magpasikat sa school, no? Pero that time, ang nanay ko po ay parang medyo semi-beauty queen siya, no? Magandang babae and everything. Pero,
0: sino kamukha mo?
1: Okay, ang medyo mas ang mas malapit ako sa mom ko growing up kasi ako'y bunso. Pero ang tingin ko, certain features ay Bellica features ako. Okay, so banta kasi yung kabila. So, noong pumunta siya doon, in-interview niya yung dad ko. Doon sila nagkaroon ng interest yung dad ko. Naging pen pal. Sinusulatan niya. Pero during that time, my dad was already in prison, writing sa dyaryo mula sa loob. At he was turning from bad to worse, no? Kasi naging komunista pa siya sa loob. Talagang ano na talaga. Paiba na. Hanggang nung nakilala niya yung nanay ko. Ginamit ng Lord yun na nagkaroon siya ng pangarap. Ayoko pa palang mamatay ng 25 years old. Siguro kahit mga 30, 40, mapangasawa ko lang to. Parang gano'n na. So long story short, nung siya'y lumabas, maraming nangyari. And then they ended up together. And by God's grace, yung mom ko bilang isang doktor, siya rin ang nag-head ng pinakamalaking drug rehabilitation center sa Pilipinas. So yung testimony talaga namin as a family, from darkness to light, no? Kaya siguro Ate Jo, parang yun din ang dahilan ko, baka tumitingin ako ng red tape, tumitingin ako ng corruption, kahit anong problema nangyayari, laging ingrained sa akin na kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon, kayang ibango ng Lord ang bayan. Kung ginawa ng Lord ito sa pamilya namin, bakit hindi niya kaya gagawin ito para sa bayan?
0: So close to home, ano, itong pagsulat mo ng aklat na Rebuilding Foundations, touching base with what makes a nation stand.
1: Yeah.
0: Pero Pastor, ni pinangarap mo ba na maging attorney?
1: Hindi. Hindi. Okay. Ang aking pre-law ay BS Biology.
0: Ah, sa nanay.
1: Dahil nga ang plano, ako ang magdo-doktor, kagaya ng aking nanay. Ang aking namang kuya, na siya ay medyo mahilig sa politika, siya naman ang dapat mag-aabuga siya.
0: Mm-mm.
1: So, balit, when I was already in pre-med, no, sa UST, no, ako'y biology major, I was already having a tug in my heart na meron akong gagawin sa labas na hindi ko mapigilan, kundi nung pagdating ko na fourth year, sinabi ko sa mga magulang ko, hindi muna ako tutuloy ng med proper.
0: Anong reaction ni mama?
1: Siyempre malungkot nanay ko. Akala niya tinatamad ako mag-aral, no? Pero sabi ko, give me one year because I want to discern kung ano ba yung ano ng Panginoon sa buhay ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero doon sa one year na yun, doon ko nakita na tinatawag ako sa gawain.
0: Anong sabi ni Pastor Butch?
1: Kasi bunso ako, normally, okay lang kung anong gustong gawin ng bunso, bahala
0: siya. Sana all bunso.
1: Ganun, na parang lagi kang saling pusa sa mga kuya mong nakatatanda, di ba? So, mas nakatutok siya dun sa aking dalawang mga kuya. Yeah. Kasi parang ako naman ay parang saling pusa. Ganun nangyari kapag ikaw ay bunso.
0: Malayo ba agwat?
1: 33 years kami. Okay. 3 years. So, tatlo kami, no? 3 years. So pero that was the time na when I finished college, nag-full-time ako sa gawain muna, no? Nag-volunteer ako sa church. And then, the Lord really got a hold of me sa isang youth retreat na ako rin naman na nag-organize para sa church namin, sa youth leader during that time. And doon talaga ako, Ate Jo, kinausap. And for 2 hours, parang nanginginig ang aking katawan na parang yung tinitingnan ko yung sky, parang nag-iba, parang naging pelikula. Ang dami kong nakita na di ko alam, no, ako ba'y nagtatrance that time? And pagising ko noon after 2 hours, no? Hindi, gigising naman ako, pero after noong 2 hours, parang nag-iba na talaga, Ate Jo, ang isip ko. Parang I cannot think but to serve the Lord na nung panahon na yun, wala na akong interest.
0: Parang kasi Paul?
1: Parang ganun na akong pero alam mo, I was shaking and I was crying. Bumunta ako dun sa isang tabi, nag-lock ako. Eh, problema ako ang MC eh. So, tumuloy na sila kasi hindi nila ako magulo eh. So, pero that time, after nung incident na yun, yung encounter ko na yun sa Panginoon, the only thing that I was thinking about was, Lord, paano ko mapaglilingkuran ikaw sa aking henerasyon? Paano ko makikita ang pagbabago, Panginoon, na nang mumula sa'yo? Nakita ko lahat, Lord, nagkaroon ako ng burden sa mga drug addict, nagkaroon ako ng burden lahat sa mga taong namumundok na hindi kilala ang Panginoon. So, hindi na ako lumingon pabalik sa aking pagpapastor. So nag-start ako, nag-church plant ako at age 21, 22 years old, and then...
0: Mga kaagapay, by the way, ano, si Pastor Ni ay isa rin sa pinakabatang pastor na na-ordain sa Lord's Vineyard Covenant Communities at nagtatag siya ng isang kongregasyon. Ilang taong ka noon, Pastor?
1: 21 or 22 years old. Batang-bata ako noon. So,
0: grabe.
1: Kakalabas ko ng siguro of college, mm-mm, siguro mga in 1 year, 2 years from college.
0: Eh, kamusta si Doc?
1: Eh, hindi siya ganun ka-enthusiastic noon. Kasi nanay ko nga, close ako sa nanay ko, no? Kasi bunso ako, no? So, parang ang dating nga na lumaki kami kasi na buhay ng pastor, no? Mm. So, yung mga struggles ng buhay ng pastor na minsan, that time, lalo na ang dad ko nag-start nung gawain, may mga araw talaga na hindi namin alam na, ako, mapuputulan ba kami o kakayanin ba namin this coming school year kung kami... Tapos yung mga uniforme namin, no? Bibili ang nanay ko ng damit na hanggang dito kasi in 3 years time, dito na siya. Sakto na. Tapos pa isa-isa lang ang bili ng sapatos.
0: Pero teka lang, doktor ang mom mo ah.
1: Nasa government siya.
0: Kasi noon ang gobyerno,
1: hindi naman ganoon, no? Pero kahit kasi nasa government ka, tapos ibig sabihin it's not, hindi siya yung marangya ng buhay namin, ano? So kasi yung dad ko talaga sold everything, lahat ng kanyang mga businesses, and went to full-time ministry. Nung doon ako dumating, nung kanyang ibinenta na lahat. Kaya yung mga kapatid ko, natikman pa nila. Natikman pa nila yung kasaganaan. Nung bumasok ako.
0: Ito pala si Javes.
1: And actually, kaya nga siguro Jeremiah yung pinangalan sa akin. Kasi nung punto na...
0: Umiiyak sila.
1: Hindi, parang hiningi nila na magkaroon sila na pangatlong anak. No? So, that was the time na before I knew you, no? No? So, I called you. So, basically,
0: wow.
1: Yung dalawa kong kapatid, kaya ako ang mayroong biblical name, no, sa kanila. So, binibido ko nga sa kanila na ako lang ang pinag-pray sila ay dumating na lang. So, long story short, ate, nung ako'y nagpastor, yung nanay ko noon ay nasa Department of Health, no? Mm. During that time, at siya yung nagli-lead ng Tagaytay Rehabilitation Center. Yung una-unang drug rehabilitation sa Pilipinas, no? So, bagamat, pero she's really a woman of God. Sabi ko, Lord, ipakita mo sa kanila, sa parents ko, na ikaw nga, no? Pero, when she started to invite me dun sa
0: rehab,
1: no? May, ito yung mga ministeran mo yung gusto mong pastor, oh?
0: So
1: pastor
0: ina-affirm.
1: Ka. Mag-ano ka?
0: Somehow ina-affirm.
1: Siguro tinetest din niya, no? So, nag-ipon ako ng
0: talaga
1: parang...
0: Talaga ang mga nanay, ano? Masubo sa anak.
1: Thank God sa mga nanay na katulad ninyo, Ate Jo, no? So,